0: biktima, may findings na kita parte sa iya, for example, mga pilas, you know, last reason sa iya kinatawa kay 5 Karen.
1: Sa subong, ang aton pala nga nakuha, no, sa kapulisan ta is ang napaidalom siya sa pregnancy test, okay. K5 Christian.
0: So, positibo, no, nga
1: yes.
0: Nagabusong ang buhay ni K5 Karen. Kiti, way kakbalo kon kay Sinone.
1: Oo.
0: Kay Damo sila.
1: Mm-mm.
0: Ano na ang update sa anom nga ginalagas pa? May identity kita sine na sino nagkanta sine sa ila?
1: Yes, amo man ni ang lima man ni ka suspect, K5 Christian, sila ni ang naghatag sang names sa kapulisan naton.
0: Anong posibilidad nga gin pangubos na nilawag ang anom ya bisan wise la partisipasyon? Kay tiyan baling lima ya. Upunta dito na na. Ano kami lang? Oh.
1: Oh, kay ti according sa ila ang ato kunong anom or ang ining anom ang ano man ni nakatandog man ni sa biktima K5 Christian. Amo to nga sang nadakpan gid sila bala sang aton nga kapulisan. Mm-hmm. Grabe ang ilang depensa man nga wala sila nakatandog sa victim kag nga ako no sila lang ang gindakop kay may anom pagid sila nga mga kaugdanan nga nagtandog man sa ining PWD K5 Christian.
0: Ano hambal sang pamilya K5 Karen? Munindangatan sa ilang himata?
1: Oh, kayang ining amay nagalalain ni K5 Christian kati amo na niblang sitwasyon sa bata niya tapos gin amo paning natabo amo paning ginhimo sa ano niya sa iya subang anak K5 Christian no kati nagapasalamat man sila kay na file na ni ang kaso nga rape batok ni sa lima ka mga suspect kag tinagakuan man sila nagapanawagan man sila K5 Christian sa ibanto nga anong pagit ka mga suspect nga magsungka sa kapulisan ta para mahatagan man sang hustisya siya ang ining PWD nila nga himata K5 Christian.
0: Alright. Madamo kayong salamat sa dugang update sa K5 Karen Badilia.
1: Oh, idugang ko na lang ni K5 Christian sa may Dulunan, Arevalo. Oh, kay kagabi, okay. May nagluntad nga shooting incident akong sa diin ang suspect dere, isa ka barbero. Ang iya ni nga gintiro kasi Mario niya man nga duha pa lang kaadlaw nga nakabalik pa uli dere sa siyudad sang Iloilo bangod niya sa Metro Manila ini nagatrabaho K5 Christian, no?
0: Ano ginalinan sang ilang inaway?
1: Oo, ang ginalantaw dere hiligot anon K5 Christian kay according sa na-interview naton nga naka-witness gid sa krimen kag ang tagbalay gid dito sa may namatyan kagabi mga alas 10:20 K5 Christian nagahampang ining si alias Nene upod ining si alias Upok ang victim K5 Christian nagahampang sila sang Lucky 9 sang nag-abot ang ining suspect nga si alias Aldrin ining si alias Aldrin halin ini siya sa isa man ka pagtililipon kung sa diin ti ginapahayag ara siya sa impluwensya sa makahulubog nga ilim noon K5 Christian naghapit pa ni siya sa isa ka table dito sa may namatyan kung sa diin may nagainom-inom pero ang ining biktima ginsapak yan ni ang suspect. Doon ginabalan niya nga, op, Meg, ara, kagali. Asta nga ginpalapitan siya sang suspect, kaginabalan nga, ari, kamandigali. Asta nga ginbunutan siya kapusil, wala duro gamo, K5 Christian, gintiro siya sa makaduha ka beses sa iya nga ulo. So, suno sa kay alias Nene, sang May 25, 2025, K5 Christian, ang hinablos ni alias Upok, siya ni ang nagbuno patay sa magulang sang suspect, K5 Christian. Kag posible, nagdumot ang suspect. Pero dito sa tiyo, ang amuning si alias Upok, K5 Christian.
0: Wala niya labutan na iya si alias Upok niya. Kaya wala man to siya bago lang siya napuli. Tapos siya lang niya ang posible na naokpan sang dumot sining suspect sa iya nga hinablos?
1: Yes, correct, K5 Christian. Ti sa subong ang ining suspect na si alias Aldrin, ang at large ini kagpadayon ni ang hot pursuit operation sang Iloilo City Police Station 6 or diri sa may distrito sang Arevalo, K5 Christian.
0: All right. Salamat sa liwat sa dugang impormasyon ka K5 Karen Badilia.
1: Ang ining balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kag K5 Elmir Sable, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Maraming salamat K5 Karen Badilia, balita gikan sa distrito sang La Paz, kag sa distrito

0: diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Mag-TDX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis TDX 500!
2: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
3: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
3: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
3: Hydroxyl
2: peroxide.
3: Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para ang ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa

0: D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mabakats, mga buti ka.
3: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubok.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
8: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mabuti ka.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Nayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
8: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotic. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Mare, mare, may field ID number ka na ba?
14: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
13: Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
14: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
13: Correct, Mare!
15: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
12: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid gandang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
3: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay.
3: DTX 500
1: masaligan,
3: epektibo.
1: DTX 500
3: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
3: masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500
3: ang DTX 500
1: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
1: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
3: masaligan.
1: DTX 500.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio. Ang D3
7: yung may Physio.
6: Ang Physio
7: yung may D3.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Boyds, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
6: Yung may D3!
7: Mga butka!

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Last 8:22 mga ka-K5, balik sa aton nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sininga Lunes.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Opo nyo sa Gihapon, si ka-K5 Christian Hagurin, tubtub last 9 sininga aga. Good morning sa aton nga mga naga-monitor via Facebook Live. Migo ko Allen Boteha sang Eagle Eye Basketball Club. Salamat gid, no? Kay hindi ko din makita ang iba, no? Sige lang. Ang iba, dugay-dugay naman. Sir Romel de la Cruz, thank you, gid. Sir Nico Nico, kay Sir Yuri Villanueva, salamat. Kay Ma'am Edna Gabs de los Santos, kay Joel Gilliergan, salamat gid. Ma'am Debbie Cello, Ma'am Maria Edna Cabinalan, kay Resty Estrada, salamat gid. Ginistoryahan ta kay na mga ka-K5 yung party sa ginadoso ni Secretary John Vic Rimulya. Na dapat kuno mga barangay officials, barangay kapitan, mga kagawad, mga barangay treasurer, barangay secretary, na dapat kuno may civil service eligibility. Okay, gid. Tama ka nami. So, sano ba lang dapat qualified na mag-servisyo sa publiko? Kining mga tao, nga raman mismo sa frontline na sa paghatag sang government service. Pero, contingent ini dapat mga ka-K5 sa pag-requirement sa mas matag-as na opisyal sang gobyerno, pareho sang presidente, vice president, senador, na gobernador, panaog, sa mga mayor, sa mga councilors, dapat tanan-tanan, civil service eligible man. E kung empleyado ka na isang gobyerno ng ordinaryo, dapat may civil service eligibility. Ano pagidang may mas dako nga mga katungdanan, responsibilidad? Ano dapat ang patas, ya? Kapag requires ang eligibility, mga ka-K5. Mambal ni Sir Yuri Villanueva, competence matters. But eligibility is not the only measure of a good leader. We need both leaders who are knowledgeable and leaders who know their people. Si Sir Yuri sa barangay, tanan nga leaders, kilala man nila yung tao. Literally. Galing kay Ambot Kunmayo, silang leader. Iban nga nga mga leader, da, sila man ang leader-leader sa kalainan. No, may mga may mga barangay official nga kadakpan sa Baybas. Barangay official nga numero uno kadungol sa barangay. Imbis nga mayo nga ehemplo, sila payang leader-leader sa katuntuhan. By the best leaders are those who serve with both competence and heart. Di dapat na muna, there should be a balance, no, sa pagka-competent nimo sa imo nga tagipusoon nga magserbisyo. Why blaga isip? Kag siyempre dapat may integridad, eh. Siguro kung may heart ka man tuod, kag may competence ka man tuod, pero ti kawatan kaw. Anong pulo sina mga ka-K5? Ambal ni Ma'am Edna, okay lang basta college graduate, bisan hindi civil service passers. So, namin man kay varied man ang mga comments sa atong tagpalamati. Ambal ni Sir Cry Dom, kahit pasado kung kurakot ang isang nasa posisyon, walang pinagkaiba. Correct! Galing kiti gusto talang bala may baseline. So, may standards kita mga ka-K5. Mayo kaya eh kung na civil service eligible na, hindi pa kurakot, no, God-fearing pa. Kamali Sir Joel Gilyargan, unahon nala anay ang national and local level na naman ang ginahambal ta. Antes mo pa i-require ang barangay kapitan nga amo ang leader sang isa sa mga basic units of society, which is the barangay, dapat unahon mo presidente. Sigurado kabalingag nga ga-require ka mag civil service eligibility sa barangay kapitan, sa barangay level, prong presidente mo. Hindi ka ni kahangop sang pila ka mga konsepto, mga ka-K5. Kilala ni sa mga opinion sa aton ng mga tagpalamati. Ang bali Sir Melvin Suliesa, taga Santa Barbara. Ang bali, we need to level up our barangay. Dapat mature ang community. Essential ang barangay leaders naton. Kabalos ang laye. Kagka-insindesin eh. Para nga mag-lead sa aton. Okay, very good. Ang bali Sir Edgar Almero, maestro ko sa nga iskolo. Kaya hindi ako pabor. Ang bali Pastor Roy Paz, yes. Gambal ni Sir Oscar Duhay. Ang balik, abi ko gani, kung magbarangay official, ikaw pwede mo na gamiton ang ticket, nga ticket to get CSC eligibility. Correct, no? Kaya muna, subong mo kung nakaserve ka na a certain number of years sa barangay, whether elected man or appointed, daw mangin civil service eligible ka na. Subot sa ngayon, exempted ka na nga magkuha sang civil service exam, non-professional man or professional level, mga ka-K5. Kung man ako mag-graduate ka mo with Latin honors, blah, no, may exemption ka mo iya, hindi na ka mo magkuha sa civil service exam, matik na nga eligible na ka mo magtrabaho sa gobyerno. Salamat gid sa mga nagpalabot sang ila sining mga opinion. Kaman niyo rin sa Foro de los Pueblos, inyo niya nga forum. This is the People's Forum, mga ka-K-Pay. Sir Nonoy Lopez, dra sa Mandurriao, salamat gid. Pa-shout out lang da sa engineering manager ni Sir Allen Boteja, si Engineer Roland Sudayan, happy birthday. Oh, Engineer Roland, happy birthday. Greetings sa Linkay, Sir Allen Boteja. Riza Kishi, bali nga agin pabayaan nila parte ni guro sa nagbulos-bulos himulos sa PWD sa lapas. Correct kinang imo mga pamangkot. Kita mong upod nimo nagahimo sang malain, pabayaan mo, tolerar mo, kundi pati ikaw dapat manop doon. Bisan waay ka pa nagtandog, no? Bisan waay ka pa nagamot, mga ka-K5, kung nagpabaya ikaw, dapat dalon ka man. Ano ba hambal sang isa ka sikat, gani nga coat? Baya kung ang tao, ano nga ito tawag? Ang paghipos, nagapabor sa opresor. Kung why ka nag-report, nakita mo may ginaubrang malain, kung silingon na gintolerar mo, dala ka man sa guilty. Sir Helmer Felicidario, good morning. Ma'am Bings, damo, damo gid sila ka mga tunto gid. Damo, tunto sa kalibutan, Ma'am Bing. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, salamat. Sir Danny Labrador, kay Naza Tanchuan, good morning, shout out ko lang si Joseph Hinosa at si Philip Hinosa dyan sa Iloilo City. Sadiin ka Sir Nazaw. Nagamigo ko Jomari Sumbing dala sa Pasig City, salamat. Las 8:30 na mga ka-K5. Sailo kita sa dugang pagid ng mga balita. Ito ang balita lokal naman. Paon tabi balita gikan kay ka-K5 Reggie Anaybe available sa sining mga inoras. Parti ini sa pagpanglothang sa Banwasang Balasan. Na kay ang natabo dire magpakaisa man lang ah. Ing subo no pinamilya bla. Kus ang awayan nila propiedad duta. Naayo kami kay way kami awayan sa duta ka-K5 Paul, K5 JC. Ang awayan mo kung way ka man duta. Budlay ko may duta ka ginaawayan, may propiedad ka ginaawayan sa pamilya mo. Pero kung way ka duta, way ka propiedad, way man sila awayan. So, ang konflikto sa duta ginalantaw subong motibo sa pagpanglothang sang lalaki sa iya man lang pakaisa dito sa Banwasang Balasan. Balontaman ko rin yung natabo nga aksidente dito sa kuano sa Dumangas. Damo sa mga truck na naglalabay kasi lapit sa Roro Port. Naka-standby na si K5 Reggie Di Mayo.
4: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: K5 Reggie, come in.
6: K5 Reggie.
5: Sige.
6: K5 Christian, no, hinahikot na sa buong ng mga dokumento para sa pagpasaka sa pasong frustrated murder batok ni sa suspect na nagsiro nagsiro sa iyaning pakaisa nga si alias sa Hilmar K5 Christian sa may barangay at Tinggian Balasan Iloilo sa hapon ng haga no, sa Domingo pasado alas 5:30 kung sariin na tabo ni K5 Christian ang shooting incident. Ni K5 Christian ang ginkumpirmar noon sa investigador sa Balasan Municipal Police Station na si Police Senior Master Sir James Edimois Magbanwa. Na subong K5 Christian, ginaprepararan na nila no, ang kaso kagat subong adlaw ipasaka niya ang kaso na frustrated murder batok ni kay alias Ben K5 Christian. And isa no sa mga ginatanaw nila si K5 Christian nga posible nga rason nga nagsugod din ng insidente bangod sa away ni sang duta si K5 Christian batok din no sa duha ni sa mga partido naton kaya una natabo ini si K5 Christian ang insidente kaya ining nga biktima kay K5 Christian nga si alias sa Harmel nagaubra ini sa may kalamnan o po din iyan ni amay na si alias Eduardo K5 Christian. Upod man si K5 Christian ang nagaubra man sa kalamnan ang pakaisa sang suspect na si alias Rene. Sila kami nung po si K5 Christian nag-abot ini si Rodora na pakaisa man sang suspect na naghambal ini sa mag-amay na mag-untat sa pag-ubra sa kalamnan. Dito K5 Christian nagpalagyo dayon ini si Rodora. Ang kisina mayara sila sa natabong nga pag-inaisay kag nag-initay K5 Christian. Naton niya nagpalagyo ini dayon si Rodora pagkadto sa may barangay road. Kag una ginlagas ini K5 Christian ni Eduardo kag nagsunod man ini ang biktima naton na si alias sa Harmel. Pagka sila kami mutos K5 Christian sang nagdalagan ini si alias Carmel, wala ni siya kabalo nga nagahulat gali ini si alias Ben nga amo ang suspect. Kag dito no, dito na nag-dinaisay sila, kag nag-subdanay, kag wala ni nakapanginlaman K5 Christian si alias Carmel, kag dito gintiro ni alias Ben ini nga biktima nga may igo ni sa walang paakag-record K5 Christian.
5: So, ining suspect kay K5 Regine, ano, dakpanan eh? Ano din ang sitwasyon sang biktima?
6: K5 Christian, ang suspect, alas 9:20 kahapon sang aga, nag-surrender ini no, sa Balasan Municipal Police Station. Matapos nga si ang coordination man sang aton ng mga kapulisan from other municipality, nag-aktibo man K5 Christian. Actually, una, nakapalagyo ini siya sa may Lumbia Estancia, kagbatad Iloilo, pagbangod man no, sa pag-negotiate man sa aton ng mga otoridad, natigayon ini siya K5 Christian, ginadakpan, kagsubong ang medical status ni sa aton ng biktima, ang yara sa may medical center, or Western Visayas Medical Center, na nagpadayon sa pagbulong but subong K5 Christian establish naman ang kondisyon no sang ato ni nga biktima K5 Christian.
5: All right. Madamo nga salamat kay K5 Reggie De Mayo.
6: Sige K5 Christian no ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si K5 Reggie De Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News Japan.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Madamang salamat ka K5 Reggie Di Mayo, gikan sa K5 News FM, Sarah. Balimambet. Ang mo man di sa amon, Sir Christian, lupa, wa man ga intindihan na yung mga paramilya sa kaabugaduhay, gid bangod sa lupa. Muna basta duta gani, basta lupa gani. Kaarawa yun na sa magpamilya. Ang isa, limtan ta kadugo tagali. Ang duta na yaa. Baka bakal ka pa na isplakadlaw, importante nga huwag ka mo gagirna mo sa mga pamilya mo, mga kauturan mo. Makwalta na liwat yung mga material assets, mga propiedad. Ang pangitaan niya pa, importante may pagtamdanay ta. Good morning, amigo ko dyan, pasyente sa Tamsak Patalinaga, sa Sambago. Yan pa gede. Katatanay update sa ante sa update sa Asian Games mga ka-K5. Muna yung pinakasakit ng update sa tanan. No? Ang saka sa presyo sang gatong buwas. Muna ni Gurong, isa sa mga pinakadako nga price increase sa presyo sang gatong mga ka-K5. Tama, gini kasapnot labi na gid sa aton nga mga public utility vehicle drivers. Kalabanan sa mga public utility vehicles naton, luwas sa mga taxi, mga TNVS, no, ang ginagamit krudo o kung diesel, mga ka-K5. Imakon mo na, oh. Pila ang ginapananaw nga saka buwas, sobra pulok pisos. Posible gani nga ginautay-utay nila ni kuno saka. Dapat tas taas pag hindi sa pulo. Galing kayo gina-staggered lang nila kaya parang hindi matamaan na ito ng mga kauturan. Hindi tagpulo, pesos yung saka. Sa krudo, sa gasolina, iya pila, 5, 4. Bakit gyapon? Ang presyo sa bongsang gasolina, pinakanubo, 82, 83. Itugangan mo, 4, 5 pesos. Lapit no binta ang isa kalitro mga ka-K5. Dalagan sa salakyan mo mga ordinaryo nga auto. Abi, 10, 11, 12 kilometers per liter. Hindi klabot sa Pavia ang imong 90 pesos. Dugangan pa kung traffic. O, dra sa ungka kag sa agana, no? Kung krudo naman iya, ay, sakit-sakit pag ito. 10 pesos, 11 pesos. Muna pati nagpanag-iyas ang tag-5 million, tag-7 milyones nga salakyan. Agapigla, lawig mo. Para makakinot sang at least 10 pesos, 11 pesos antes pa magsaka ang presyo buwas sa aga, alas 6 o karon sa tungang gabi mga ka-K5. Otro man yung mga tag-iyas ang gasolinahan, no? Nga once gani may inugsaka sa presyo, timprano sila ikasaka. Tungang gabi pa lang kasaka na sila. Pero kung barato gani, timprano mo sila kahubsan. Ano kaya ang Department of Energy, una malang kasaw nila. Nasang una, kabaton reklamo, dayon aksyon. Kantuan nila, ipasuspend pasirado. Subong, pabayaan, nasang DOE mga ka-K5, reklamo sa mga kauturan ta sa mga gasolinahan, nga pinagusto lang presyo. Ang iban, waay paganit na implement ang price increase, kumat-amat na dugang piso. Dugang 2 pesos pa doon nilata. Dugangan pag nila sang installment ng saka kung abot na sang Martes. Pertigig ka tuntong. Ano yung mga balantayan ta? Ang rason lang din nila kahit isigig yapon ang ginamo dito sa Middle East. Sa tunga sang Iran kag sang Estados Unidos pati na sang Israel mga ka-K5. Kag hindi man lang kuno Pilipinas ang apektado pati man ang ibang nga kapungsuran ang wala sang bastante nga supply sang langis sa ilang mga pungsod. Tumtum saan o kita ma-problema? Namin balaan na sa DOE. Pila na sa mga taga-DOE, haw, ang may gasolinahan. Munang pamangkot. Pila sa mga taga-ask official, tada, ang may mga negosyo konektado sa energy, sa production, distribution sang enerhiya. Datan ng balaan mga ka-K5 kung ang ilang ginahimo ni para sa publiko kung para sa kugulingo nila. Update kita anay sa nagapadayon nga Asian Games, 2026 Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. no? Ang Pilipinas ahay kasubok tulukon nga ang Pilipinas do ara gid sa dalom-dalom nga kwan sa listahan sa mga medalists mga ka K5 oh. Ang nagapanguna subong ang pungsod China as usual, no? In the long run China will win. Ang China may kwana, may 20 na ka medalya. 11 ka gold, 3 ka silver, kag 20 ka bronze medals. Ang Japan, kas pagkagamay man nga pungsod, gabato man sa China, 6 ila ka gold, 7 ka silver, kag 7 ka bronze. So muna gina-expect agad man nga manguna sa South sa Asia, no? China, Japan, South Korea. Even sa economy, no? Ang subo dire kay ang Myanmar, ha, ultimo Myanmar, wa itamang ginapakanubong Myanmar, pukod ko para sa Pilipinas, ano blang Myanmar raw? Ang Myanmar ya may isa na ka gold, isa ka silver, kag isa ka bronze, tatlo na ilang medalya. Ang Pilipinas, ara sa dalom, pareho sa Iraq, kag sa India, kag sa Hong Kong, kag sa Taiwan, kag sa Kuwait, nga wa ay pasang Bulawan. May isa kita ka bronze courtesy of women's soft tennis team. Ano way madugangan na? Ano kaya nga to nabi nga focus abi basketball. Ang mga sports ang waay kita sang kinanglan gid sang height requirement. So dako chance ta magka medalya, way ta man ginapunduhan. Way man problemas basketball. Pero tani na minta nagdugangan man pundo sa iban nga sports nga may mas tsansa kita magdaog. Basketball ti basket hindi sa national sport, no? Amo ning de facto naton nga national sport mga ka K5. Iti tanan-tanan nga tao ko kay chindi sang basketball, nagahampang basketball bisan di ka makadto sa Pilipinas. May basketbolan, may ring. Adto ka sa barko gani may ring. Hindi ka nga remote nga lugar sa Pilipinas, may ring, kaya ito na problema da. Kaya gusto taman basketball. Pero ang disproportionate pala nga pagatag sang pondo sa mga sports, na daw budlay kita magka-gold, isan sa Asian Games. Hindi na question, da subong, nga hindi pagtagaan, duga nga pondo ang iban nga mga sports nga may tsansa kita. O, boxing, dugaan kita. So, pag-on matas boxing, no, sa mga mixed martial arts ni Blau, no, nga mga individual sports bala. Individual sports abi, gamay lang ang mga kwan eh, factors day. Ikaw lang kagang kontra mo, kagang referee or judge. Basketball yun, damdamo sa moving parts. Lima ka mga daan sa sulod sang court, dugangan pa sang coach nyo. Mga teammate mo, referee pa kung kaysa nga ihaw. Isa balda kita da. Dugangan pas politika. Subo mo na yung tabo sa swimming. Kaya nakasulod kita sa finals. May chance kita tayo mag-podium. Doon ikalima kita nakatapos base sa clock. Mambot nga na-disqualify kita ya. Tidira palang baldabid naman o. No? Lawain, mayala na makuhaan ka mo. Mayala na makuha ka makakuha medal ya. May ka lang ma-disqualify. Yusip. So ang hampang subong sa swimming, subong September 21, si Kayla Sanchez, hampang sa women's 50 meter backstroke. Pero sa mga hits pala niya, hindi pa ni medal rounds. Si Thea Salvino, mahampang sa hit 4 naman sa the same sport, the same category. Si Logan Wataru Noguchi, hampang sa men's 50 meter freestyle. At si Heather White, sa women's 200 meter freestyle. Ang naman si Shandy Chua sa women's 200 meter individual medley mga ka K5. Ang baseball may chance sa today. Ay, even sa baseball kanin, mga kasimanwa naman ni ka K5 ni Rico Zanilao nagpamayagpag sa international stage baseball eh. No? Philippines versus Palestine mahampang men's team sa group A mga ka K5. Kasi sa 3-on-3 basketball, Pilipinas kontra Mongolia. Sa Pool A, samtang Pilipinas kontra Sri Lanka naman sa preliminary man sa Gyapon sa duwa ka balantayan nga hampang sang men's basketball team na sa 3-on-3. So, dako chan siya tari kontra Mongolia kag Sri Lanka. Sa boxing, si Norlan Petesio, parintiguro ni Steve Petesio niya, mahampang sa Cambodia kontra Cambodia sa men's 70 kilograms preliminary round mga ka-K5 for elimination. Si mapirde ka di laban-laban. Baldavid gaman. Sa MMA Mixed Martial Arts, John Cloud Saklag. Nagdaog ni, kingala niya pala nga nan, John Cloud. Men's traditional 65 kilogram semifinals, mga si Carlos Alvarez sa 77 kilogram semifinals. Sa football, ari women's, balantayan man na kido pag-unang aton women's team, o do kontraya powerhouse man in China, balantayan hampang man subunga daw mga ka-K5. Ari pagkita mga may chance, sakita mag-goldo, o sa artistic gymnastics, no, si Carlos Yulo, mag-uto do, Carlos Yulo, kasi si Carl Yulo, kung kay Justin Ace de Leon, kay Juan Cho Miguel Bisana, kay Zachary Nunez, mahampang sa men's individual all-around. Si Paktakraw, may hampang man kita. Uman sa shooting, sa soft tennis, sa triathlon, women's volleyball. Uy, nagdaog na kita sa women's volleyball, ha? Ngiting panalo na ni ang Pilipinas kontra sa Mongolia, kontra sa Qatar. Ang hampang naton subong kontra Mongolia. Balantayan ini kay ang Mongolia tag-as man eh. Pare pagid mga wushu may mga tsansa kita diri magka-medal at least. Si Alexander Gabriel de los Reyes kag si Jones Liabres Inso. Finals na ni sa basi makag-medal kita diri, makag-gold kita diri. Si Carlos Bailon kontra sa Vietnam sa men's sanda round of 16. At si Sander Alipio kontra sa Tajikistan sa men's sanda sa round of 16. So, wala pa ni medals. Wala pa maka-advance kita sa round of 8. At makakuha sa bronze mga ka-K5. Ano mga balantayan ng mga sports at mga events sa Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Good morning kay Chris Buiko Almohen. Shout out sa senior citizens ang Zone 5 Takasaro. Ara, gali! Oh, halin kay Ma'am Criselda Buiko Almohen, ang Senior Citizens President na sang Zone 5 Takasaro. Sa tanan mga taga Zone 5 Takasaro, mga tagpalamatita na, salamat gid. Mga tricycle drivers na sa Alta Chira Village, na sa Quintin Salasaro, mayong aga sa inyo na. Shout out ah. Mga kay Sir Edgar Badbadon, thank you so much. Ako pa tayo sa kabalita, dulong ni ka-K5 Jenny Kauyunan na K5 Paul. At yun sa wing van nga ng arado ho. Dara sa Banwas ang Dumangas. Grabe ning pinanghalita niya. Anom ka mga salakyan. May e-trike. May mga SUV. May pick-up. Ang rason na dulaan, Prino. Dulaan, Prino, ang salakyan. Ang presuhon mo lang niya, ang driver kagpahinante. Ang tag-iya, why? Dapat i-bisitahan na nani, i-revisit na nani layi mga pariyos ni mga K5. Pariyo man yung mga kwan bala. Ning madisgrasya ka, makabunggo ka sa nag-parking aslakyan. Di gani, nasalakay mo, naglaksam ka sang dalan, bungguan mo yung nag-maneho sang insakto. Pati yung way kalabot-labot, mo pa yung napriso. Ano yung mga balingag ng layi sa Pilipinas? Nawa ay pag ina-revisit sa aton nga mga lawmakers tani island tani parang hindi man maguba kabuhi sa mga nagahalong. Ato balita ni K5 Jenny Kauyunan.
7: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: K5 Jenny, come in.
8: Yes, K5 Christian, yara na sa karono sa paghinakop sa Dumangas Municipal Police Station. Ang driver nga si Alias Julius, 50 anyos, kaga residente sa Mandawi, Cebu. Kaupod ang duha sa ni kapahinante ka K5 Christian. Matapos nga ang gina-driver nila ng wing van ang nakaarado o kung nakasagaid sa anom tanan ka mga salakyante K5 Christian. Sa inisyong investigation sa Dumangas Municipal Police Station, iningawing van ta K5 Christian ang halini sa banwa sa Borotac Nuevo kag may gin-deliver ni nga ginapasuni freezer bala ka K5 Christian sa isa ka famous nga litsunan dira sa may barangay o kung sa may banwa sa Barota kag padulong na kontani sa barangay Paras Dumangas sa banaw sa Dumangas sa K5 Christian kag magatabok na kutani sa Bacolod City according sa assessment kay K5 Jano or K5 Christiano sang ining police wala nagkagat ang preno sang ining wing van rason nga wala nagdiretso kag na bungguan sini ang anom tanan ka mga salakyan ang mga nabungguan sini ka K5 Christian isa ka e-bike isa ka motor tatlo ka SUV kag isa ka Toyota Wigo ka K5 Christian. Gilayon man nga na dakpa no ining driver K5 Christian kag may mga nakaaguman sa mga minor nga mga physical injuries sa K5 Christian no kag sa anom ka mga drivers ining salakyan ginapasuni nga posible magafa sang complaint ang driver sang expander o kung isa ka SUV ka K5 Christian batok sining driver sang wing van and according to Police Major Ken Albert Lapsha ang hepes ang Dumangas Municipal Police Station if magfas ang complete ining driver sang isa ka SUV posible ini nga magapangatubang sang kasong reckless imprudence resulting to damage in property and physical injuries kay K5 Christian.
5: K5 Jen, mayo kay wa isang tawo no nga nadalasa o nagkalaipit sa sining na disgrasya nga wing van.
8: Actually, amo na ganit ka K5 Christian. May mga nasamiran man, pero minor injuries lang ka K5 Christian. Especially ang driver sang e-bike, kaga sa motorsiklo ka K5 Christian.
5: May isa to ka motor nga lapit na lang ito masalakay. Ang swerte pa K5 Jenny, why siya madalas na kung nalasakan to laban-laban, laining balita ta si Bong?
8: Amugid. Kaya kumalantaw sa CCTV kay K5 Christian. Though ang ano bala, ang una nga nabungguan, ang e-bike nagdiretso sa dayo na nasagang sang isa ka SUV kay K5 Christian nga itom. That's why nga way siya gid nagdiretso. Because siguro bala ang impact o ng force bala kay K5 Christian na harangan sa anong kasalakyan. That's why way siya nagduro diretso kay K5 Christian.
5: Daw mo to nagprino. Nagpugong sa iyang mga dalahig sa iban pagid ka K5 Jenny.
8: Oo, doon mo ito ang nagserve pre. No, okay. Yabala ang duha ka or tatlo
5: may, SUV. Mayo lang ka, hindi ka man tama ka dasig dalaga niya. Kahit medyo, kwa na dahin, no? Medyo masako-sako na dangadalan damo na sa mga sakyan. Siguro nagbahar man siya. No? Hindi man muna ka dasig dalaga niya. Pero kung na gabuslog to dalaga niya, be, laban-laban, grabe pagid ang halit K5 Jenny.
8: Amo gani ang kulbanto kay K5 Christian kay wala nagkagat ang preno sa ilang salakyan eh probably wala ta kabalo kung ano nagsulod sa isip sa driver kung paano naabot sa punto nga ti nasalakay gid ang anom ka salakyan kay K5 Christian ti depende pa sa karon kung ang remaining lima ka mga driver kay K5 Christian ang magfile man sa complaint batok sa ning driver kay K5 Christian.
5: Alright, salamat sa balita K5 Jenny Kauyuna.
8: Ini nga balita ang dalong sa inyo sa DTX Cafemex nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
9: Ang kampiyon nga istasyon K5 K5 News FM.
5: Salamat K5 Jenny Kauyunan sa banwa sang Dumangas. Natamiya taman si Pastor Val Pedro Billiones. Wow, shout out man ko. Nagbalo siya. Kay Sir Eli na Orbe. Oy, nag-monitor. Ha? Sir Gian de los Santos Ingram. Kay Ma'am Lily Gargarita. Ma'am Maria Elena Rodriguez. Kag Duke Ortalis. Salamat, gid. Kay Nonoy Arvin Aliganteoa. Kay Migo ko Frederick Ayandiloso. Sang Kaap. Oh, good morning, da. Kay Pakas ko Ernest Hagurin. Nga nag-monitor. Samtang nag-dulong sang mga inugdulong. Salamat, gid. Go ko Earl Ray Pudan sa Patnungon ng Tike. Okay, attorney Mark Barcelona Tinambunan. Salamat, gid. Okay, Ma'am Hyacinth Bangero. Bow! Salamat, gid. Kay Sir James Earl Ugatis sa Department of Agriculture. Kay Sir Russell Lingat. Salamat, man. At kay Tita Tisay De Montanio Blanco sa One Team Iloilo. Thank you so much. Pwede kita oras mga ka-K5 sa aton nga pagpangalagan. Sa Lunes nga edisyon sang Foro de los Pueblos, Forum of the People. Salamat sa inyo pagpakigupod sa aton nga pagpangalagad. Subo nga adlaw. Iba nga mga balita, mga impormasyon, pagpagin nga mga issue bantayan, sa masunod nga mga public affairs program sang K5 News FM Iloilo. Tangalan sa bugos ng puwersa sang K5 News FM Philippines sa amon President and CEO Dr. Ramil Uy, sa amon VPO K5 Eljan Castanio, sa amon nga VP for Radio and Digital Services K5 Ray Espeha Omala, sa amon Station Manager K5 Warren Friends. Ako naman ang inyong ka-K5 Christian Hagurin sa kampiyon nga estasyon K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Problem. Magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion, kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Good morning sa tanan. Welcome kamo sa atong programa, Impormasyon sa ikaayong lawas sa adlaw subong Lunes kag ang oras alas 9:04. Welcome kamo kag dire naman naton istoryahan sa sininga programa Impormasyon sa ikaayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course ang mga suplemento nga makabig naton nga nagabulig sa aton permi adlaw-adlaw, no, para kita manatiling healthy, no, kag likawa sa mga bisyo para maging mabakod ang aton nga lawas, maka himo ang aton lawas sing iya dapat nga hilimoon nga wala sa gabal nga maging masakiton. Welcome kamo kagaupod natin sa aton nga programa, Sir Boy Zulweta, kag ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga, partner, Sir Boy Zulweta, ano ang aton nga duma nami ang imo yum-yum sining kagahon?
4: Good morning, Engineer. Siyempre, mayong yum ta kay 7th year anniversary ko na sa Clinica de Alternativo NT5.
3: No? Sige. Do wala lang, no?
4: Do san o lang. And I'm so proud, no, to be a part of this company, no. And of course, K5 News FM as well, no. Salamat gid sa suporta lalo na sa ISIR.
3: Uh-huh.
4: Sa D3 Bio kag DTX 500 and Mighty C. And of course, kay Aga pa, ha? Dapat naka DTX 500 ka na. DTX 500 kampiyon ini, no, sa ginatawag nga pagkontra sa ginatawag nga premature aging, kontra sa epekto sa mga bisyo nyo sa pulaw nyo na tanan-tanan ga degrade ga panubo sa kalidad sang ginatawag nga health sang inyo lawas, no. So ang DTX 500 would basically strengthens your body in a cellular level by protecting yourselves from oxidative stress. Amo ning oxidative stress, amo ning tuktok, amo ning ginatawag nga ang latak sang metabolismo ta kay sa mga bisyo ta nga gapa ano gaguba sa aton selula. That's why kawa hindi kalabot ini sa iya edad nga ginatag siya sang nature, no.
3: Nakapugbay lang sila, you
4: know? So hindi din makailis ang aton lawas sang aton ginatawag nga cells ti ang DTX 500 ginapunggan niya na para malabot ang ginatawag nga prescribed age sang imo selula para healthy ang bilog mo nga lawas. Remember, your body is made up of cells and protecting your cells with DTX 500 will prolong your life, no.
3: Okay.
4: And of course ang paaman sin eh ang DTX 500 rich in charantia extract, no, kampiyon. Ah, amo ning gapanubo sa imo blood sugar naturally, no. Kay ini

0: Ito lawas, no? Mga bacteria, mga virus, mga parasites ngayon na, mga fungi ngayon na, ma-check na tayo sa mga soldado sa imulawas kung condition ini, kung naka-mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, kampiyon ng skin. Ha? Kampiyon kayo namin ang production sa collagen and nami man ang pag-produce sa imuatay sa glutathione kay bastante sa alkaline vitamin C ang lawas kung naka-mighty C, the alkaline vitamin C every day. Pero kung gusto mo ya kampiyon ang imo eye health, ha? Kampiyon ang health sa imo mata, mag eye care gold. Literally, this is the gold standard when it comes in promoting good eye health, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract, working together to give you optimum eye health. Pero ma-maintain mo man ang ginahandom mo nga 20/20 vision, bisan sa kwentahon ka na. Para mahagan-hagan man ang ginatawag nga pagnubo sa kalidad sa imo vision o sa panulukan mo, no? Mag eye care gold. Parisan mo ni sa ginatawag nga eye care eye drops. Ang eye care eye drops nga ini, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes, no? Kung gapamasahi ka, gapaspa ka para ma-relax ang imo lawas, dapat kabalo ka man magpa-relax imo mata, no? Mapatuloy sa ginatawag nga eye care drops and basically relaxes your eyes from a tiring day. And of course, ang paborito ta, kung tatangkaso ubo sipon kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 bio.
1: Okay, no? So amoy ni ang pinaka purpose naton kun nga anaga programa kita diri informasyon sa ikayong lawas para adlaw-adlaw magiyahan ta nga atong mga tagpalamati lalo naging atong mga suki gid sa kahanginan nga nagatutok permi sa K5 News FM. Ang pinaka purpose nga ang damgo ni Doc Camilla nga tanan malayo sa mga masakit. Reason nga nag-create kami, nagahimo kami, nag-formulate kami sang nagkalain-lain ng mga suplemento para makabulig sa aton nga maging healthy. Sige, no? So, padayon kita sa aton nga programa, maliban sa introduction lang to ni Sir Boy, makadto kita ya sa main topic, ang mga benefits nga mahatag sang DTX 500. So, gaprepara na siya nga magadulong sa inyo si mga bago or sa gyapon makadulot sa inyo sing kaayuhan kung mag-take ka mo adlaw-adlaw sining aton DTX 500 kag buligan sing mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sir! Mm-hmm. Sir Boy,
0: yes.
1: Ready ka na?
0: Ready na.
1: Okay, sige. Okay. Benefits nga mahatag, duga nga benefits mahatag sang DTX 500.
0: Mm-hmm. So, permitan nga suyahan, no, ng DTX 500 is a super antioxidant. Amo ni nga pahubin sa imo, amo kita nga, kiginatake yan, ginakontra yan ang ginatawag nga oxidative stress. Oxidative stress galing sa free radicals, dinalin ang free radicals ngayon na halin sa imo normal nga metabolism, halin sa imo stress, no? Kung stress ka pero may kagaugta, siyempre pero may kagausa sa imo glucose kag oxygen, the more stress you are, the more ang lawas mo ara sa ginatawag nga kung may salakyan ka, high RPM, no? Kumbaga ga-revolusyon. Well, may ang imo lawas, kung ga-revolusyon ka sa lakyan mo, hindi na, no? Gani, hakog sa gasolina.
1: Correct.
0: Amo man ang lawas ta. Kung stress ka permi, ha? Taas imo cortisol level, your stress hormone kay gaugtas ka permi, ta permi kay ginugtasan o dali ka lang gid magugtas, ha? O damo ka problema, amo man na. Perti man nga usas ang gatong sang aton lawas. Anong gatong sa aton lawas? Of course, oxygen and glucose. Perti ang pag-usas sa ginatawag nga oxygen and glucose. Wala pala mo ka PR. Kung gugtas ka mo, dali ka mo gutumon. Mm-hmm. Ang gutumon, kaya ang lawas nyo, ang imo to mga ginpangkaon, to ginusal yan na to. Ti, when at ang problema, engineer? No? Mm-hmm. Kali ang problema da. Ha? Kung stress ka per me, overwork ka per me, wala ka per me kapahuway, ha? Damo, way problema nga damo nga gatong ginusal mo. Ha? Ang problema, ini nga mga gatong ginusal mo, may mga latak.
1: Latak, ini nag degrade sa quality sa aton nga blood flow.
0: Ang latak nga ini, hindi man blood flow sa imo selula, ang latak nga ini tawag ni free radicals.
1: Uh-huh.
0: Ano ni free radicals nga ini? Amo ni ang

0: tawag nga waste products ang imo metabolism, okay man ang tanin free radicals ngayon eh, kaya ginausal man isang aton lawas, pero kung magdamo na siya, ang tawag sina oxidative stress. So klaro, din alin ang oxidative stress, halin sa pagdamo, sa sobra kadamo, nga gatawag nga free radicals. Di kung damo, kung oxidative stress state ka na, then, hindi na ni siya mayo sa imosilula. Ha? Okay? Amo na ni, ang gapatay sa imosilula, kinapangwaan niya ni sa mga elektron. O kumbaga, ginaimpunin mo, yung unstable ang imong mga molecular levels ng imo cells. That's why, gakapatay ini. So, hindi lang ni isa. Hindi lang ni dua. Milyones ang gakapatay. Ha? Kung ikaw, o stress perme, kung ikaw palapulaw, kung ikaw bisyuhan, init anang tanan, haga-accumulate ini through time. Hindi man ni nga duwa ka dlaw, matigulang ka tayo, na hindi, it will take around years that you see nga, uy, nga do katigulang sa akon ha, kumpara sa akon mga kaedad. Mm-hmm. Ano nga tabo sa akon nga sila yung medyo hubin patanawon, ako yung medyo nagtigulang gid ko, uy, base, kulang ka sa ginatawag nga antioxidant. Dira kasulod ang ginatawag nga DTX 500. So, gin-explain ta na, no? Kung ano ang ginatawag nga oxidative stress, kung ano ang ginatawag nga free radicals. Explain ta naman ang antioxidant. Ano ba lang antioxidant? Karuhon ta ni. Ha? Ang antioxidant nga makita mo sa imo prutas, ha? Lalo na kung tapul, ha? Medyo violet-violet, sa imo mga utan nga mga tapul man, dahon nga kamuti, mm-hmm, ha? Alugbati, and all of those green leafy vegetables and those colorful fruits, they are basically rich in antioxidants, and there are different kinds of antioxidants. Ha? Damo, may flavonoid, may polyphenols, mm-hmm, ha? But simple honta lang, all of them counteracts oxidative stress. Meaning to say, kung bisyuhan ka, kung palapulaw ka, kung palaugtas ka, the more you need to eat your vegetables and your fruits.
1: Tama na siling nila ko no, sir boy, ang pag-smile lang, mm, nagabulig, elevates ang imong nga mudo, sir boy.
0: Very kaga important.
1: Maging healthy ka man, mm-hmm, smile lang.
0: Smile lang. Smile ka lang, ha? Kaya namin, you need to cope. Don't regarding sa stress niya, masagway ta na gamay.
1: Oh, okay,
0: mabalik
1: okay
0: na. Coping is really important. Kung may problema ka, kung hindi ka magdala, hindi ka balo magdala sa problema mo, base ang problema mo magdala sa iyo. So, ang punto da, you need to cope, you need to adjust. That's why, ha, importante man ang ginatawag nga emotional health. But going back, no, sa ginatawag nga antioxidant ka ini, ang ini nga antioxidant nga makwa mo sa imo bayabas, sa imo mansana, sa imo mga cherries and berries, sa imo mga saging, ha? Ini tanan-tanan gabuligay upod sa mga antioxidant alin sa imo mga utan, sa imo laswa, no, kumpleto ang laswa mo, big the better. So ano ginoobras ini? It basically counteracts the effect of oxidative stress. Kung ang free radicals gapangkwa ang gigapangkwas ang ginatawag ng electron, ang iniya ang mga antioxidant do si Dr. Ramil niya, pangatak niya electron,
1: oh,
0: ha, pangatak niya giver ni giver. Meaning to say, di mo makita nga giving is really good even in a cellular level, kinga a kini nga ma antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag sa mga utan kag sa mga prutas. These are givers, making the molecules or the atoms of your cell more stable. That's why hindi sila makakapatay dahil malabot nila ang ilang ginatuga nga edad. Tawag nga prescribed age. Meaning to say, if your RBCs is 120 days, malabot yung 120 days niya. Meaning to say, your body has time to replace those cells. Kaya kung 60 days pa lang to, ay di pa kasarang ang lawas mo mag-replace na.
1: Ay, hindi pa. Hindi automatic na sila nga islang tabi. Parang permi lang hubin ang mga silyula ta, sir boy. Bisan wala pa nag-mature tabi, islang na dayon.
0: Sad to say, hindi.
1: Hindi, hindi
0: pa akong mature. Hindi pa akong butangan mo na akong immature nga silyula. Ano mo, Brian, ha?
1: Oo.
0: Hindi na siya karoon, ano? Hindi na siya efficient. Okay. Hindi na siya kumbaga hindi na siya sakto nga selula nga parada.
1: Okay, noted, sir boy.
0: Da mo makita, engineer, nga ang nature is really intelligent, engineer. No, God is really intelligent. That's why kabalo siya nga ang tao maedad.
1: Mm-hmm.
0: Tungod sa simple nga pagbuhi lang. Simply by living, you produce free radicals. And basically, kung sigiyon-sigiyon na, dali ka magtigulang in order to prevent nga ma-counteract ang free radicals that causes oxidative stress, gingaan ta sa mga giyatawag nga mga answers o mga sabat kontra sini nga problema. And that is antioxidant nga makita mo sa DTX 500. No?
1: Okay.
0: So, simply saying, kung wala ka utan, kagpruta sa imo diet, then the more you need DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ha, ikaw kumbaga stress pen me, the more you need to take DTX 500. Because, of course, DTX 500 is really effective, but of course, you need to change your lifestyle as well. Kung gusto kayo magdugay sa inyong kabuhi, you need to basically remodel yourself, your lifestyle, para makabato man ang lawas mo sa gitawag nga aging ini, no? We could not stop aging. We could just delay it.
1: Okay.
0: Amo lang gid na, yeah, no? So the way to delay it is taking a lot of antioxidants. And of course, when it comes to antioxidant, hadri sa local market, nothing could beat DTX 500. Balana sa mga gatiks ng DTX everyday, kita na nila, nagamat-amat sila hubin, naglubo nila blood sugar. All of those benefits comes from ginatawag natin nga DTX 500, the superior antioxidant.
1: Iba, ang ibang sir boy, piliton lang ganyan magbinutig, bala? Nga, wala ko yung tigulang, ha? Bisa ka kabalo, naging isang tigulang, galing kay Gapasip, pa nga hubin, sir boy. Kabalo siya nga, permilang nagasakit ang iluko-lukuan niya, ang arthritis niya, nag-amat-amat na activate, sir boy, pero hindi gyapon, da binutig gyapon, sir boy.
0: Balo ka, engineer, magtapak kasing kwinta, kung sa salakyan pa, gasiga na tanan nga magic eye mo.
1: Oh, ganyan. Ha,
0: mga change oil, ha, tanan da.
1: Mga sensor, gaya ko na.
0: Tanan nga sensor, gasililiga na is because you've reached 50. And when you reach 50, ha, ang advantage nanda, medyo alam ka na sa kabuhi. Pero ang lawas mo, nagnubo na ang ginatawag na kapasidad. So, it's really important to take care of your health. Remember, antioxidants like DTX 500 plays a great role in prolonging your life. So, magkaon-utan prutas everyday. Ha? Sa mga bisyuhan, daan mo na yung sabat. Hindi niyo mamuntat ang bisyo niyo, piyungin niyo ang presyosang utan kag prutas. Kikilanlan mo na kag kung hindi ka sarang, ay tiyan mo na ari 14 pesos, ha? Super antioxidant mag DTX 500.
1: Okay, no? Salamat sa tong mga impormasyon ginatag ni Sir Boy. Kag na atong mga tagpalamati nagakuangay inujak gid nya another day of information na naman. Pero hindi ko siya pagpapawayon, si Sir Boy, hindi ko na papawayon. Eh, sa talk ni Doc, siya manggiapon, ang mga benefits naman sang D3 Bio, Sir Boy. Ready na?
0: Mm-hmm.
1: Okay, ready niya, Sir Boy. Every now and then, ready. So, Sir Boy, benefits nga mahatag sang D3 Bio para kita magiging handsome, beautiful, and healthy, and happy.
0: And protected, no? Okay. Ang importante, no? D3 Bio, is a very rare food supplement. Binas kita may D3 Bio. Why? Di sa Dr. Anta, kung paano bala, ano gid bala ang mabulig sang D3 Bio, the superfood supplement. Kaya nga, ang tawag siya the superfood supplement, no? Sa tanan-tanan nga food supplement nga natun-an ko, engineer, ang nabasahan ko, talagsa sa malaka nga may antimicrobial properties ini nga mga food supplement. It's only D3 Bio because of its cold-pressed extra virgin coconut oil and its vitamin D3 that has at least a well-researched base effect when it comes to antimicrobial properties. Damo iya pagtuon, damo iya mga research nga nakita nga ang cold press extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio is a superb natural antimicrobial agent. Kumbaga, hindi mo na niya matawaran. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Facts and science prove that medium chain fatty acids nga makita mo sa cold pressed extra virgin coconut oil sa D3Bio, kita kita under the microscope nga kapatay ini sa ginatawag nga viruses, bacteria, fungi, and parasites. Even pigaw ng immune system mo. So ideal gini. So may mga edad, ha? May mga medyo pigaw immune system, mga diabetic, para hindi kadali masakit through infection of my harmful microorganism. Hindi kadali magmasakit tungod sa mikrobyo. Kaya nga, kay ang D3Bio will fight for you, no? Will fight those microorganisms even though pigaw na ang immune system. So ano na bala ka-importante si na engineer, no? Ha? Importante na sa mga tao nga dali magmasakit pero wala kwarta para magpaayo sa ospital.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Importante nga ginasuplementuhan mo gini ang lawas mo sa ini mga bagay ini. Because remember, lalo na tag-ulula na subong, ha? Damo ang gagawa ng mga tawag ng mga flu-like ng mga
1: masakit,
0: mga masakit, no? Not basically caused by viruses and bacteria as well. Ti ang D3Bio ya putiktahan niya kanibis kan diabetic ka, putiktahan niya kanibis kan immunocompromised ka because ang yan niya cold pressed extra virgin coconut oil nga may medium chain fatty acids, ha, is basically a potent antimicrobial agent. But besides that, no, ini nga medium chain fatty acids ka ini, ha, becomes 200 times more potent once ma-convert ang lawas mo into their monoglyceride form like monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Ini tanan-tanan nga benepisyo nga makuha mo si D3Bio will protect you during these rainy days. But D3Bio does not stop there. That's why ina-explain tagin nga a superfood supplement gini siya. Okay, besides protecting your body, besides sa pagprotekta sang lawas ang tao kontra mikrobyo, ini nga D3Bio nga ini agahatag man sa ginatawag nga energy source. This medium chain fatty acids, ang ginatawag nga MCFAS or MCTs nga ini are used to basically provide instant energy. That's why makita mo ni sa mga mahalon nga mga energy drinks, engineer, mm-hmm, ang ginatawag nga MCTs nga ini, makuha mo ni sa D3Bio. Ano bala ang importansya sa ginatawag nga instant energy source? Ikaw bala atleta? Ikaw bala hardworking klase nga tao, no? Nga panghakwat ka, gym ka, no? Kalandan mo yung instant energy nga dutay ko dugay pon mo ko sa glucose. Ang nami sini, instant energy may antimicrobial protection ka pa. Amo ni yung ginakampyon gid sa D3Bio. And besides that, we always talk about the advantage of D3Bio in promoting good brain health. Gusto yahan tani last week on Friday, kampyon sa brain health ang D3Bio, gigatag ketones, gatinlo sa imo brain, gatag man energy sa brain mo, kampyon man engineer sa pagpanubo sang imo yatawag nga bad cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: D3Bio is a good kind of fat, na rich in high density lipid. Ang ining high density lipid nga ini amuni ang gapanubo sang imo nga tawag nga LDL or your bad cholesterol, no? Ini amuni ang taga-bit-bit, taga-dalapuli sang LDL mo para hindi na magtinya sa imo ugat kag magimo da bara, no? Amo ni ginahibo sang ginatawag nga D3Bio every day. So abi mo gatumat ka lang D3Bio kay kasuhon ka, kadamo gali ang nami nga epekto nga ini nga ginahatag sa lawas mo. But for me ang pinakanami gid ang sa D3Bio, it promotes excellent absorption of your fat soluble minerals and vitamins, which is really really important, no? D3Bio itself, no, besides the MCTs, is a good kind of fat. Important ini kay kinahanglan ni sa brain ta, kinahanglan ni sa mga blood vessels ta, kinahanglan ni sa cell membrane ta, uh-huh, in order to maintain itself. So din ka pa sa 14 pesos, ha, nga gintumal mo, ha, gabi nga binibisyo, isa ka palmasya sa isa ka kapsula ang ginatawag nga D3Bio, the superfood supplement. So kung kontrat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo, mag D3Bio.
1: Amo ni ipikto, no? Kaya ang ining tatlo, ining aton nga DTX 500, D3Bio kag ining aton nga vitamin C, alkaline nga vitamin C, may synergistic effect ini.
0: Mm-hmm.
1: So ginabala plaster to gid, kung pwede pa lang, kada take ninyo in tatlo, permigid present sa inyo mga ginatake. No?
0: Correct.
1: Na, may ara kita D3 Bio, may DTX 500, may TC, ti inaya, sobra na ya, nga makabuligid sa aton, confident kita, nga mabuligan gid ang aton, nga ginabatyag.
0: Kompletuhan ang daan.
1: Correct, correct. Oh.
0: Pamayuhan man ang imo, ay health mag eye care gold and eye care eye drops. No, kompleto combo na, nga tawag sina, nga to give you optimum health and to protect your body and give your body the supplement it needs to have a healthy life, no? So da mo makita nga ang Clinica de Alternativo is striving to give to continue to give those quality kind of products sa aton mga utod, no, lalo na sa mga utod na nga hindi kasarang, no? That's why ginapabarato gininamon ang aton produkto para available para sa tanan. Pero kung gusto mo yung kampyon ang skin mo, engineer, no?
1: Uh-huh.
0: Maligo ka adlaw-adlaw, importante gina. Remember, you need to shed off all of your dead skin. Kita mo na maligo ka. Matyagan mo, doon may mga flaky sa imo, sa tubig, no? May mga gabilog-bilog na puti. Abi mo, habon to, dead skin na siya. Mm-hmm. Kalandan mo na siya mapagwa, makwa, para magwa ang bagong mga skin. Para mag-glow. Para magnami ang imo skin, no? Ang DTX Beauty Soap may VCO. Nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga sa nga tawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, and even ang ginaproblema mo nga pimples, kayang-kaya na sang lauric acid. Nga ara sa VCO, nga ara sa DTX Beauty Soap nga kakasunin na patay man ang mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. When it comes to beauty properties, hindi matawanan, may papain nga gapaputi sang imo skin. Mayara man sang guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin. That's why kung gusto mo hamis ka na, mumot ka pa, ay isa lang dapat ang habon mo. Hindi na magbakal duwa nga antimicrobial beauty soap. Mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Okay, speaking sa mabaho nga ilok, Sir Boy, isa man ini nga daw masiling ka bala nga madulaan ka kumpiyansa sa imo lawas kung may ara ka sini. Kaya ang imo barkada mismo magalikaw mo. Ang lain pa da kung himuon ka bala nga chismis, ang nga hindi ka da magpalapit to kay grabe na yung baho ni ko ni Mr. Amuni. Ha? So dapat may ibang news kada, Sir Boy. Ha? Nga siling natin nga anti-perspirant bala kag nagapadula sing baho, Sir Boy, kinanglanta ining Clinica Diofresh 48 hours nga protected ka, Sir Boy.
0: Feeling mo bala may force field ka? Nga feeling mo ang tao ay hindi makapalapit si mo sa isa kadupa?
1: Oh.
0: Ay base, ha? Base. Kurasi medyo melon ka. Melon amoy ang ilok. That's why magputanggin sa Clinica Diofresh, the natural deodorant. Again, ang bani engineer, because it deals with the cause of underarm body odor through its VCO. Nga muna ginapatay sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa ilok. It gives you longer freshness. Mag DTX, mag Clinica Diofresh deodorant ka na. 48 hours of freshness.
1: Pero ang kapiya, Sir Boy, dapat adlaw-adlaw. Mm. Aga-aga, Sir Boy. Pag bugtaw ko ya, nagapangapi ko dahil, DTX ko Fimix mo. Kaya ako nagapati, nga nagakapi ka na, nagadetox ka pa, buti nga yung tinloan yung sulok-sulok mo, Sir Boy. The moment nga ang aton nga next brain, ining aton nga sulok-sulok, Sir Boy, kung healthy ina dira, so tanan niya, maging healthy man, Sir Boy. So situate nga aga sang banwa, magainom kita sang DTX Coffee Mix, Sir Boy.
0: Colon cleansing in the morning is really important, but what is more important is kampyon ang antioxidant sang kape mo. Kaya ang DTX Coffee Mix, rich in gatawag DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, ginputang sa kape para kontrahon ang oxidative stress in the morning, which is the highest level of oxidative stress level. So, kakape ka na tuod, ga-detox ka pa, no? Ang chia seeds ka naman, engineer, cleans your colon, no? Para layo ka sa ginapag-accumulate sa mga mucoid plaque na, sa mga that cause colon cancer, makakas na, kipang skabunan sa chia seeds, tanan-tanan pagwa, kung mag-poops ka. So, kung din ka pa, no? Ga-kape ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung double barrel, ang detox ang lawas mo. Gusto mo yan, duwagid ka antioxidant. Ang kinandan mo sa imo kape, kay bisyuhan ka, palapulaw ka, stress ka, pelmi, ay ari na, tandaan ang ngalan ha, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergotinin ngalin sa gano mushroom. Muling ka tawag na herb of immortality sa Japan. Kay it's really, really powerful when it comes to its antioxidant properties. This is the only antioxidants besides vitamin E that stays longer in the body. Amuning nga bulig nga revive sa mga vitamin C mo para mausalibat sa lawas mo. So kung bisyuhan ka, the more you need sang ginatawag nga ergotinin nga sa DTX Premium Coffee. Ginduangan pag ini Dr. Ramil, sang ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para mapuputiktahan ang mga bisyuhan magkape. Ang sweeteners ni Stevia. So, sa mga gusto yan magpahubin by drinking coffee, pwedeng-pwedeng. Mm-hmm. Ang DTX Premium Coffee, kimaan limo na siya. No, you could drink this 2 to 3 times a day and not to worry and not worrying about your blood sugar kay Stevia ang sweetener sini. So again, kung gusto mo kampiyon ng kape kontra sa bisyo mo o gusto mo lang din magpahubin, mag DTX Premium Coffee ka na.
1: May ara man kita isa ka kape, Sir Boy, inang pre-bio coffee, of course. Nami na ya kay gamultiply ang mga good bacteria sa imong sulok-sulok. Mag-inom ka sini kay wala niya kulba, Sir Boy, bisan mainit nga kape. Ang tubig, abing, kung magtimpla ka, iwala iya ka patay, Sir Boy, kag bisan pa may aksido, grabing aksido, sang imo nga tiyan, Sir Boy, o imo nga sulok-sulok. Sa giapo niya, manatili niya sang effective nga maging solusyon kag magatinlo man sang imo nga sulok-sulok, Sir Boy. So kung grabe ang nagmultiply ang good bacteria, positive niya sa tao, Sir Boy. Kinanglan tayo sing positive kag madamo nga good bacteria sa aton nga sulok-sulok. So kinanglan ta mag prebio coffee.
0: No, muna ang coffee nga rich in spore-forming probiotics that basically improves your mood in the morning. So prebio coffee para ni kasi no sa mga buringot kung aga, mga hindi morning person, ang mga wala gana kisang sa aga pa, dapat istin yung kape nyo, mag prebio coffee, your mood enhancer coffee. And of course, talking about probiotics, so kung feeling mo yung duko lang ng probiotics or good bacteria yung mo dyan, kay bago ka lang ng antibiotic therapy, nagmasakit ka, palainom ka, stress ka, pero may initan ng tanan, ga-degrade, ga-panubo, sang ginatawag nga population, sang imo good bacteria sa imo chanti, kung magdamo ang bad bacteria to kontra good bacteria, IT, pigaw na tanan ang imo ginatawag nga bodily functions. No? Mag-Clinica Spore Biotics ka. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics that basically hindi niya kakapatay sa asidosan chan mo. So the best thing about this, you get those 80 billion good bacteria into your gut that improves your metabolism, your digestion, your ability to create your gut derived B vitamins, and of course the usage of your antioxidant. And ang pinakaimportante gid, alert ang immune system mo kay kampiyon ang health sang imo probiotics. No, mag Clinica Spore Biotics. Ang paaman para sa mga babae, sa mga medyo melon.
1: Melon amoy.
0: Melon amoy ang flower. Ibalik ang normal natural flora sang inyo the flower by taking Clinica Spore Biotics. Tip lang na kay Inia Kisa, ang probiotics kini engineer, hindi lang sa chan, aray mo na sa ato sa mga private parts, kisa aray mo na
1: correct,
0: sila.
1: Correct, correct.
0: So, kanan-lan, ikaw naka-Clinica Spore Biotics.
1: Kinanglanta man, Sir Boy, sa mga may edad-edad na bala, kinanglanta maging happy para may self-confidence man kita bala, maghulid kita kay misis, daw may ara tabla na ibuga, Sir Boy. Kinanglan mo mag-extend food supplement for men, kay nagapanami ni sang blood flow, nagapanami man sing function ni Manoy, Sir Boy. So dapat kita heads up kag bottoms up. Kinanglanta, no? So kinanglanta mag extend food supplement for men. Nami sang sexual libido, Sir Boy. Grabbing energy, ang stamina grabe pagid. So ginarekomendar ta mag extend food supplement every other day. Sir Boy, kag hindi lang niya para sa sexual nga portion, sang aton mga tigulang nga mga partners ang mind nila, Sir Boy, gapanami
0: man. Nila sa mga tigulang ha. Mga hubi na sa buong hindi maka-perform kay diabetic ko, hypertensive, hypertensive ka, hindi niya. No, man eh. Ang meaning to say, may ara na sa buong mga hindi na age-related ang sexual prowess. May ara na iba nga pigaw na kailangan good help, no? That's why, kung gusto mo natural nga way nga ma-improve ang imong nga tawag nga performance o sexual prowess, mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo yung kampiyon ng imo blood flow, pwede gid magpamasahe, no? 2 to 3 times a week. Ang sikreto sa masahe, kay amunya abang gina-need ka na, abang gina-rub ang imo likod, no? Ginamasahe ka, ganami na ang daloy sa imo dugo. Di mas nami, so ginamasahe ka, kung may init-init nga balanyos, no? Di kasulod ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod, kag-init, kag-relaxation, ang ginahatag sa imo tired muscles, nga, sa mga kasukasuan mo dahil may mahangin-hangin, habang gina-need ka na ginamasahe ka, matamakwa ang sakit sa lawas mo with DTX Liniment Oil, ang paaman, kampiyon man ni for aromatherapy, no? Kung gusto ko yung mag-relax, simutan mo lang ni, or kung gusto mo kontrahon ang imobya, hihilo, pwede ka man kausal sang ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, okay, Sir Boy, do wala na kita chimpo. Abi sa unang adlaw, Lunes nga adlaw, Sir Boy, tagai sila sing mga tips kung dapat paano maging healthy, kag anong dapat din sila makabakal sing aton mga suplemento.
0: I first of all, I want to thank all my listeners, no, for 7 years, no, nga pamati sa ISIL, no. I cannot mention all of you. Pero salamat, no, for the support of this program.
1: Anniversary gili sa buong adlaw sa imo, Sir Boy. Hindi maka may pangkaon gini karon libre.
0: Ato muna, amba ko gid daw. Amuning kampiyon gid ya sang tawag nga isa ISIL followers and of course as Slow Rubs, KSS supporters. And of course, I want to thank my boss first and foremost, no, si Doc Ramil Uy.
1: Doc Ramil Uy, salamat man, Sir Boy.
0: On my abilities and sa akon pag-uyat, no, of course with particularly with D3 Bio. Thank you, sir. Thank you, boss. And thank you also for my colleagues, no, sa klinika, ang mga VPs na po na giday Miss Jo, Miss Cha, and Miss Rika. Thank you so much. And to, of course, to my colleagues here in K5 News FM, no. And hindi kayo maglipat, ha? Mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold, o kampiyon sa mata, ha? Kung gusto ko mo mag-improve ang inyo health sa inyo mata, mag Eye Care Gold, and parisa na nasa ang Eye Care Eye Drops. And of course, ang paborito ta, ang paborito sa tanan, ang gaputik ta sa aton, kunta sa mikrobyo, ha? Ang gapalayo sa aton, kunta sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ha? D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, salamat man sa liwat in behalf ni Doc Ramil Uy, ang nagadalagid sa sining programa. Wala sa iya, wala man kami di. Salamat Doc Ramil, kag sa atong Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, atong Station Manager, Sir Rods Palma, kag sa atong mga grabe, gwapohon mga technician rin, Sir Riniel, kag Sir Eitan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albaw mo. Salamat kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sige lang. Unahon tayo subong. Madrawing tanay. Kay perdihon ta sila sa itong activity.
2: Oo, manggane.
1: Sino yung muhiro nga drawing o nao?
2: Ako niya si Spider-Man nga sa baba yan nagagwa balang lawa.
1: Oh. Sa baba?
2: Oo. Oh. Para lain naman balaw. Amo na iya ang napilian ko nga hero.
1: Ano
2: yay mo?
1: Ako niya, plano ko ya si Superman.
2: Hmm? At imayo na. So di niya galin ang iya power?
1: Gagawa ang power ya? Kung mangutot siya.
3: Wow!
1: Para lain naman balaw.
2: Hmm? Daw nakapuntos ka sa akon, Eljan ba?
1: Amo gina ya? Balos-balos lang ah.
2: Sadya-sadya, you know?
3: Wow!

0: Orbing de Malunhao?
1: Yes, Marites. My ex-girlfriend. What can I do for you?
0: Kaon ang tanga kaon, no? Wala agad ulo istorya. Busog na sa kananay. Wala gid ka istorya.
1: Daw ginasuli mo pa ba?
0: Aw, mayo eh. Daw naabot mo.
1: Nagutom ka na, haw?
0: Oo eh. Ikaw ya wala, haw.
1: Gutom man eh.
0: Iti ano pang ginahulat mo? Amat-amat na Norbing de Malunhao. Bakal na to.
1: Diin pag hindi may karinderya magluwas kay Kayot Hao?
0: Nga daw nagalikaw kaya kay Kayot Hao?
1: Ah! Natak-an lang ko sa iya.
0: Nga aman! Kay daw permi lang akig?
1: Kay daw permi lang akig?
0: Siling ko gidaw. May ano ka mo, MU, hindi gani, LQ, Lab Quarrel?
1: Wala man ay abaw. Anong matyagan mo sa amon, mga teenager how?
0: Amugid man ina ang maayo sa imo. Basta gani, hindi ka mo goods ni Kayot, dayon sa akong magpa-care-care.
1: Abaw? Magpa-care?
0: Eh, balasakto ko. Abi mo sa akon, ang gaanggaon taman ka. Mahala ka na iyan.
1: Hey, abaw. Si Maritis pala mo. Maghuluhambal matyagan ko. Wala na hidlaw sa akon bulitas.
0: Bulitas mo nga daan naman na. Tagtuktuko na.
1: Habaw, tilawi ah. Agod mapamatudan mo.
0: Ah, hindi na ah. Base, amo naman ang ikabalik mo sa ospital.
1: Wow! Ay, singganan na timingan lang tuyaligan.
0: Ay, amo na nga hindi ko. Kay base kon matimingan naman liwat. Kag ako pa yung mabasulan.
1: Wow!
0: Ah, dito ka na lang kay Kayot ah.
1: Oh, si Marites bala mo? Dayon gid ka sulusunggon nga daw. Angay ka bata gamay.
0: Nugay eh, Kuya Norbing ah. Suluhad ang ginasiling mo nga bulitas mo nga may bertod. Bahala na kundi ko na matilawan liwat. Wala ko na hadlok ya.
1: Hala, sadya-sadya ay do.

0: Ibus Ban Ribulta.
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang ginapahimo ko sa imo?
1: Already done.
0: Good.
1: Sa pila ka mga inoras, may magagwa na nga warrant of arrest kay Inday Lustay.
0: Ay, tuod ka?
1: Tuod din na iya, Mr. President.
0: Bagay lang na sa iya.
1: Amat-amaton ta siya panas sa nawongsang politika sa Pilipinas, Mr. President.
0: Oo, agud wala na siyang may mabalabag pa sa aton mga kagustuhan.
1: Smooth na ang aton lakat. Daw danlog pa sa okra, kag takway nga ginlaswa.
0: Agoy! Goods, amo na ya Ibus Man.
1: Kung ako ya magiho,
0: aba,
1: wala gin niya sabit.
0: Mm-hmm. Ate, amugid, maayo kagidya kay ti limpyo?
1: Hindi pareho sa akon utod nga bukay man lang buhok. Damo kontra.
0: Uy.
1: Ilabi na gid sa ahinsya sang mga kalayo, bla.
0: Ha? Ay, sino mo nga utod?
1: Sino pa? Kundi si Jongkik Rimulta.
0: Bad. Ay, ala, magutod ka muna gali.
1: Oo, bla. Hindi na lang hao.
0: Ay, sobragid ang akong nakalipay subong nga nabatian ko nga may kaso na si Inday Saray Lustay.
1: Ano ang plano mo dason, Mr. President?
0: Ang sunod ko nga plano, ang madason, amo ang masunod.
1: Ano na, Mr. President?
0: Ay, i-chat ko na lang para hindi ko malipat.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Mami kayot?
1: Yes, Venus.
0: Nakalabay ko to bala kay lapit sa kay Nday, chay Marites bala.
1: Ote, ano dayon?
0: Ato to bala si Yes in Orbing di malunhaw, Mami.
1: Ano?
0: Pagkatapos, nagkanto di si Norbing, di ba?
1: Mm.
0: Deson, nagpaamulya naman to siya kay Chay Marites.
1: Labot ko na sa ilang aduha.
0: Ala si Mami, doon nagapangimon ha.
1: Ay pwe! Sinugid siya nga pangimonan ko, Aber.
0: Pero Mami, halatagid ba lang nga nagapangimon ka?
1: Sus! Ako? Mangimon? No way!
0: Ay hala, Mami. Halatagid yung nagapangimon ka.
1: Sus! Never nga mangimon ko yan, no?
0: Bautod ka, Mami?
1: Of course! Kay halin pa man asasang una, mas nauna na ako kay Norbing. Ulihe na lang na si Marites.
0: Ay, gali ka, Mami.
1: Amo na, nga hindi ko yung affect. Kung mag-upod sila nga duha, pagusto daya silang sa ilay himuon,
0: hala.
1: Aber, bisan mag-ano pa da sila, magsuli, baliktad, bahala sila da. Why kulabot?
0: Nay, sadya-sadya, Mami, no?

0: News FM Kampiyon!
1: Ether Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: sa matilong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
4: Kapoy
5: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
0: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 by Probiotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
3: Kadaragsa nga pungkot.
5: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
15: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
15: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
6: Ganito ako!
12: Tigasi!
6: Tigalapa!
12: Tigasay!
6: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
6: Supplement for men!
12: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
14: May Maca at Lavawaska
13: na nagpapataas ng energy at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatindo sa imo atay.
14: Basta tindo ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 impunto. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masalika.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
13: Yung may D3.
14: Mabakas, magabuti ka.
13: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
13: Yung may D3.
14: Mabakas, magabuti ka.

0: Jupiter, my son, what is the latest issue?
1: Same as usual, Dada.
0: Ano ang buot mo siligon, Jupiter?
1: Nagaginual gihapon sa mga kapihan, barbershop, kag makalanan. Kun bala, madayon gid ang eleksyon o kun indi.
0: Ote, sa diin ang mas madamo nga nagapabor.
1: Mas gusto gid sang kadamaan, Dad, nga madayon ang eleksyon.
0: Agod may isla ng barangay official nga wala ga-perform?
1: Hindi, Dad.
0: Oh, ano man?
1: Mas gusto nila nga madayon ang eleksyon. Agod nga makatilaw naman sila kwarta sa mga politiko nga may bala sa stipler, Blau. Oh, Daddy. Amo nang gusto nila, ya. Kiti, talagsa man lang sila kung nakatilaw kwarta mo. Halin sa politiko.
0: Sabagay, may punto ka. May punto man sila.
1: Oo, Dad. Amo na gani, Daddy, nga patilawon mo man sila sang imo kwarta nga may stipler sa eleksyon.
0: Ay ho, Jupiter, ready na kuya sa eleksyon. Ready na kuya. Eleksyon na lang gani ginahulat ko kung madayon eh. Kay withdraw ko na rin ang kwarta ko.
1: Bawang, tuod ka, Daddy?
0: Oo, ginapreparar ko ng akong kwarta. Agod ipamakal butos ang taga-kalising ko. Man ang mga tao di sa aton lugar, dalal ons kwarta.
1: Sadasadya, Daddy, no?

0: sono naman Angelina.
1: Sino yung superhero? Imo yung jawin nun.
0: Ang ako niya si Darna.
1: Darna? Ngaw?
0: Mayo niya si Darna ya. Kay, nga pang tulon ba to? Bilog pa ya nga ba to? Wala na ya ginatunaw ya. Rikta na ya tulon ya. Amo na ya paborito ko ginya si Darna.
1: Okay na, Arna. Ang ako niya nga superhero ya si Lito Lapid.
0: Superhero na siya?
1: Oo, bala. Opo, dyan na ya si Coco Martin. Pero mas gusto ko si Lito Lapid kay siya yung daan niya nga superhero.
0: Ay, alo.
1: Tapos, senador pa siya. Kaya yata nga buligan sa oras ng atan pangangailangan.
0: Ma! Uti, doi puson man na siya?
1: Oo, puson na siya, pero kapampihak mayabala kung tiroon siya.
0: Hala, amo na si Lito Lapid?
1: Oo, pala ya.
0: Hala, sadya-sadya, galinong.

0: Jagwara buskwan! Naano ka?
1: Wala ah.
0: Ano nga wala man? Inat makabalagi na panilagan nga gakatulala ka. Naano ka silingkwan?
1: Namingawan lang ko.
0: Namingawan? Kang nga aman?
1: Saiti, ako na lang dito nag-iisa eh.
0: Ay!
1: Kami ingaw nga wala di si Norbing di malunaw.
0: Ay, baka doon sa into? Kayo mo yung jaguar?
1: Sige lang ah. Lasang kaso ah.
0: Agoy! Ay, hala. Doon nag-imot-imot kang subong jaguar ah.
1: Sige na, okay lang ko din. Bihaya na lang ko din, nurse.
0: Ay, aboy, ma'am.
1: Sige na, nurse.
0: Ha? Doon sa piho ka, haw?
1: Tapos naman ang imo kinanglan sa akon. Pwede ka naman guro ko lakat.
0: Ay, pati sige na lang gani, ah. Dra ka na lang gani. Doon sa into, ah, kay imo niya.
1: Ay, hala.
0: Amo na ako, ah.
1: Lakaton to.
0: Bala ka, da.
1: Bao, ato na siya ho. Wala kaya kaluhoy ang nurse nga to sa akon. Huh, ang mayo pa. Planuhan ko diliwat ang akon pagpalakyo ah. Inang sipti na git ko. Nang hindi na kumdakpan. Sininga tiyon. Makapalakyo na ko yung wala sang sapit. Bayaan ko na diyang kalbaryo nga lugar nga ine. Mangita ko pagi nga makaikyas ah. Bahala ka na di agi ka nga nurse. Malagyon ako di. Malagyon ako di kong wala sang sapit. Para sadya-sadya ino.

0: Campeón.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5-2FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
1: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500.
1: Garantisado.
2: Epektibo.
1: Aramis
2: mo. TDX 500.
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: Mag-TDX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Pilipinas, Standard Time, alas 10:09. Ining oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapika na, naka-detox ka pa. Mga ka-K5, ato sa ning panayunon, ang ato sa ning pag-sunod sa saning impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Iyari na kita sa ika-27 sa ning adlaw sa out sa 92 days. Based man sa estimated nila na matapos ng impeachment trial sa sulod sang 92 días. Pero arip lang kita mga ka-K5 sa ika-27 días. Ang article nga ginatalakay subong sa aton sa ning impeachment court iniangot sa article 2, no? Ang ining unexplained wealth, ang hindi papatag nga manggan nga na-acquired ni Vice President Sara Duterte including man sang iya sa nga bana. Kay kinadalaman diri ang inima bank accounts sang iya sa ninga bana na no, bilang tiayon ni Vice President Sara Duterte. Kamo ko na makasal kamo may ginatawag kamo nga conjugal property. Kung anong manggal sa imo sa bana, anong manggal sa imo asawa, at ikaw naman kamo na ang nagapanag-iya mga kakifay. Kagbulban tayo man subong kay ginalauman nga may caucus ang aton sa ninga mga senatora judge angot sa pagpanubo o kon mapabilin ngao nga yara sa 16 vote para ma-convict si Vice President Sara Duterte in connection ini sa voting threshold angot sa mangin na desisyon ngao sang aton sa ni nga mamyamlo sang impeachment court kay sa mabot sa September 23 sa Miyerkules nga adlaw amaning pagpatigayon sang oral argument. Balikan nato na ato sa Senado.
6: Davao Emerging Taipans Corporation, Free Kids Trucking Services Inc., CYKNP Davao Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayaw Fisheries Inc., Amianan Shores Inc., Cable 2 88 Shipping and Marine Services Inc., at Carpio Lawyers. Pangalawa, may mga shares of stock at interest si na Vice President Sara Z. Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio sa mga kumpanya. Ang halaga ng mga shares of stock at iba pang interest sa mga kumpanya ay dapat i-declare sa SALN. Pangatlo, base sa mga authentic records ng Securities and Exchange Commission at ng mga kumpanya, papatunayan kung magkano ang kinita ng mga kumpanyang ito at kung may dividends bang dineklara o ipinamahagi sa kanilang mga stockholders. Importante ito dahil gusto nating makita kung ang mga kumpanyang ito ay talagang may naibigay na lehitimong income kay VP Sara Duterte na maaaring makatulong magpaliwanag sa paglaki ng kanyang declared net worth. Ngunit batay sa records na ipapakita, wala o zero ang dividends para kay VP Sara at Attorney Manases Carpio sa mga kumpanyang ito. Pang-apat, ipapakita ng witness ang sariling filings ng mga korporasyon sa SEC, kabilang na ang Articles of Incorporation

0: partnership, general information sheets, at iba pang corporate records. Makikita dito kung sino ang incorporators, stockholders, directors, at officers ng bawat korporasyon. At mahalaga, makikita rin kung sa mga panahong Vice President na si Sara Duterte, nakalista pa rin ang kanyang pangalan at interest sa ilang korporasyon. Ito ay malinaw na paglabag ng konstitusyon. Panglima, ang ilan sa mga kumpanya ni Vice President ay nag-report ng malalaking sales sa mga panahong siya ay Vice President. Isa na sa nagtala ng malalaking sales ay ang GenCorp Industries Inc. Itong GenCorp Industries ay may kaugnayan kay Vice President, hindi lang dahil ito ay kanyang dineklara sa kanyang SALN. Ang GenCorp Industries at iba pang mga kumpanya ni Vice President ay may mga interlocking shareholders, directors at officers. Isa na dito ay si Jaime T. Cruz. At ang pangalan ni Jaime T. Cruz ay paulit-ulit na lumalabas sa mga SEC documents. That's it for the offer of testimony, Your Honor.
1: Comment, Attorney Justin?
2: Just a few comments, Your Honor, with respect to purpose number one. We would like to object to this as there is a conclusion of ownership, Your Honor. As to purpose number two, Your Honor, and purpose number four, Your Honor, there are conclusions of law again coming from the prosecution. And number five, the mention of this person, Jaime T. Cruz, and the fact that there's an interlocking positions, allegedly, is also irrelevant and conclusions of law, Your Honor. Nevertheless, Your Honor, everything subject to cross-examination.
1: Julie noted. Attorney Irwin, you may proceed with your direct examination.
0: Thank you, Your Honor. Just a quick manifestation before I begin with my questions, Your Honor.
1: You may proceed, sir.
0: Thank you. Mr. Presiding Officer and dear Senator Judges, before I begin, I'd like to respectfully beg for the indulgence of the Honorable Impeachment Court and the Senator Judges to kindly be patient with my line of questioning for this witness today. As much as I believe that all of the Senator Judges are well-versed in the technical terms that we will be using today, the viewing public may not be as well-versed. Marami po sa mga terminologies na i-discuss today, maaaring first time po marinig ng mga manonood katulad ng mga dividends, retained earnings, shareholdings, board of directors. So, konting pagpapasensya lang po kapag nalagpasan po natin yung pag-discuss ng mga terminologies na to. Sa tingin ko po, bibilis ang ating presentation at maaaring hindi ko na isa-isahin pang i-discuss o magtanong tungkol sa bawat kumpanya na na-enumerate kanina.
1: We will let you know when we're getting impatient, counsel. Please proceed.
0: Thank you, Your Honor. Good morning, Attorney Del Rosario.
3: Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po.
0: Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
3: Maayos naman po.
0: Okay, so please make yourself comfortable. Meron pong tubig dyan. Kung kailangan nyo pong uminom, uminom lang po kayo.
3: Salamat po.
0: So, okay. So, Attorney Del Rosario, pakilahad nga po ang inyong kumpletong pangalan, office address, at ang inyong kasalukuyang trabaho.
3: Ako po si Gerardo Fernando Del Rosario, isang director, nakatalagang director ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC or the Securities and Exchange Commission na may opisina sa 7907 Makati Avenue, Barangay Bel Air, Makati City.
0: At ano naman po ang inyong educational background?
3: Nagtapos po ako sa kursong BS Commerce, Major in Finance sa Manuel L. Quezon University. Matapos po noon na nagpatuloy po ako mag-aral at nakapagtapos din po ako ng Bachelor of Laws sa nasabing universidad. At noong 1995 po ako po ay ganap na naging abogado.
0: Nabanggit niyo po na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Gaano na po kayo katagal na director ng CRMD?
3: Nagsimula po ako naging director ng CRMD noong October 2018. Mahigit pitong taon na po.
0: bago po ng 2018, ano po ang inyong trabaho kung mayroon man?
3: Nagsimula po ako sa SEC noong pong May 8, 1996 bilang attorney 3 at nagpatuloy siya hanggang sa umabot ako sa posisyong chief counsel, naging assistant director at noong 2016 po naging director po ako ng Human Resources and Administrative Department. At noong 2018 na talaga po akong director ng CRMD or Company Registration and Monitoring Department.
0: At hanggang ngayon po ba, abogado pa rin kayo?
3: Opo, abogado pa rin po.
0: Okay, salamat po. Nabanggit niyo po kanina itong Securities and Exchange Commission. Ano po itong Securities and Exchange Commission o SEC?
3: Ang SEC po o Securities and Exchange Commission ay ang isang ahensya ng gobyerno na ang layunin ay improve ang ating capital market, magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng mga patakaran, regulasyon upang bigyan ng proteksyon ng mga investing public sa capital market. At isa pang mahalagang mandato po nito ay yung pag-regulate ng mga corporations. Sa amin din po inaaprobahan ang pagtatayo ng mga kumpanya, pagbibigay ng lisensya sa mga dayuhang mamumuhunan.
0: Kanina po nabanggit niyo na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Ano po ba itong CRMD?
3: Ang Company Registration and Monitoring Department po ay isang sangay ng SEC na ang mga mandato po ay ginagampanan ng limang division. Una, mayroon po kami tinatawag na Corporation and Partnership Registration Division. Ito po ang nagproproseso, nag-review ng mga application ng corporation, partnership, maging ang mga pagsususog ng mga bylaws nito ng mga domestic corporations. Meron po kami tinatawag na Foreign Investment Registration Station. Siya naman po ang nag-handle ng registration o amendments ng mga foreign companies. Nagbibigay po ng lisensya para makapagtayo ng branch offices, representative offices, regional operating headquarters. Meron din po kami tinatawag na Compliance Monitoring Department na ang trabaho po nito ay suriin ang mga reportorial compliance ng bawat kumpanya. Sila po ang nag-check ng pag-submit ng mga financial statement maging ng general information sheet. Meron din po kaming division, ang pangalan ay Corporate and Legal Adjudication Division. Nang ang mandato po nito ay magdinig ng mga kasong administratibo laban sa mga kumpanya. At yung panghuli po ay yung tinatawag na Corporate Filings and Records Division. Siya po ang may kustriya at nag-iingat ng mga corporate records ng mga kumpanya.
0: At ano naman po ang inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department?
3: Ako po ang nangunguna sa pag-manage ng mga araw-araw na gawain ng aming departamento. Ipatupad ang anumang tungtuning pinalabas ng aming management, ng aming Commission and Bank. Gumawa ng estratehiya upang ang mga layuning pinag-utos ng Commission and Bank ay mangyari sa aking tang departamento.
0: Sa pagganap po ng inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department, anong mga batas at regulasyon ang inyong karaniwang pinapatupad?
3: Una po, ang Revised Corporation Code. Pangalawa, ang SRC or the Securities Regulation Code. Kami rin po nagpapatupad ng retail trade law, maging ang Omnibus Investment Code. Well, portion po ng civil code tungkol po sa pagtatayo ng partnership. Kami rin po ang nagpapatupad ng Investment Company Act, Financing Company Act, Lending Company Regulation Act po. Maging ang pagpapatupad po ng ease of doing law, ease of doing business law, anti-dummy law, Education Act of 2000, yun po ay mga batas na pinapapatupad namin.
0: Okay, salamat po. Napakaraming batas po yung nabanggit ninyo. Balikan po natin yan mamaya. Sir, bakit po kayo andito ngayon? Araw na to sa impeachment court.
3: Nakatanggap po ako ng subpoena na ako dapat ay umattend at magbigay ng pahayag sa usaping ito.
0: Tungkol saan po itong usaping ito?
3: Sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte.
0: So, nakatanggap po kayo ng subpoena tungkol sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Z. Duterte. Bago po kayo makatanggap ng subpoenang ito, anong mga request po kung mayroon man ang natanggap ninyo na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara Duterte?

na-assign po sa akin yung isang subpoena ad testificandum et lucis tecum na nanggaling po sa House of Representatives na inaatasan po kami na magsadya sa People Center ng April 14. Ito po ay na-assign sa akin mula sa aming management. At meron pa pong isa

0: kay ti si Anay President Ferdinand Marcos Sr. Amo ni siya ang amay, no? Sang aton sa ni nga present nga presidente.
1: 11 Mbps.
0: September 21, 1972. Amo ni nga Balnila nga ini ang natabo nga madulom nga bayin sang kasaysayan o kon maragtas sang pungsod Pilipinas. Ang mga nakaabot kag during the time, no? May ihibalo kag may nalungong sa pagpaidalom sa martial law sa pungsod Pilipinas, mahimo nga hindi na nila luyag pa nga balikan ang ining nasambit sini, no? Nga madulom nga kabanata sang aton sini nga history.
1: 11 Mbps.
0: Kay kumagambal kita yung martial law, no? Da wayan na isang salinaton na ginasunod ang pila naton ka mga kasuguan. May mga gapatigayon ini nga warrantless arrest. During the time pwede kaya ma-aristo nga bisan wa isang warrant of arrest. Pero tayo subong niya, no? Basta mag-dakop sa imo, dapat may pakita nga warrant of arrest. Amo na the time kung kontra mo ang administrasyon at ilaban-laban niya mga K-5 na kung gilidumtan ikaw, why ikaw mahimo.
1: 11 Mbps.
0: Isubong ika-54 na ng pagkomemorar natin. Pero daw hindi natin ipagbalikan kag hindi natin pag-silinaton na pag ika-commemorate tantani mo. Ang ining nasambit siya ni nga butang. Pero luyag man natin o kung hindi, ang pagdeklarar sang martial law ng ikabay na sa maragta sang pungsod Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Kagti si Dalom sang martial law, no? Gina-practice diri kalabanan na violation o kung paglapas na no? Sang aton sini nga tawhanon nga kinamatarong.
1: 11 Mbps.
0: Amo ning iban ba o gambal siguro nga pagkabati na sa tinaga nga martial law. Na daw hindi na nila luyag pang matabo mga kakifay. Pero hindi ini, no? Daga isa nun o kung amulan ni pagdeklarar sang martial law. No? May yara sa declaration ang planaton kamang presidente. Ilabi na gida dito sa may area sang Mindanao. No? Batok din sa mga terorista nga grupo. May mga pangdeklarar dito, no? Sa mga lugar nga martial law. Pero hindi bilog sini no, nga pungsod da Pilipinas. Dumduman natin nga grabe ni mga inaway dito sa may area sa Mindanao. Kila ka malugar dito ipedalong sa martial law. Nga para matapna kag sumuman pakigbatuan ang ining terorismo nga dirisato sa nga pungsod Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Angot sa sing pagpatigayo natin o kon pagkomemorar natin sa martial law, ang K5 News FM Iloilo may ginpreparar sini nga isa sa ni ka featured story nga gin voice over ni ka K5 King Kaluyo kagin balay ni ka K5 Ella Latoza. Ang ato sini nga feature story sang K5 News FM Iloilo sa pagkomemorar sa ika-54 katuig nga martial law sa ato sa nga pungsod Pilipinas.
2: The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution, to protect the Republic of the Philippines and our democracy.
3: Kada Setyembre 21, ginadumdum naton ng isa sa pinakamadulom nga bahin sang kasaysayan sang Pilipinas, ang pagdeklarar sang martial law. Sang Setyembre 21, 1932, ginpirmahan ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation No. 1081 nga nagdeklarar sang martial law sa bugos nga Pilipinas. Iningation ang nagdala sang dako nga pagbag-o sa sistema sang gobyerno kag sa kabuhi sang madamo nga mga Pilipino. Para sa iban, ang martial law isa lamang kabahin sang libro sang kasaysayan. Apang para sa mga tao nga naka-eksperyensya sini, ini isa kahandumanan sang kahadlok kag isa ka mabugat nga testimonya sang mga ginaresto, gindetain, ginpasakitan, ginpaantos kag sang mga tawo nga ginlapas ang ilang

0: mga kinamatarong. Opisyal nga gintapos ang martial law sang Enero 17, 1981. Apang ang administrasyon ni Marcos ang nagpadayon tubtob sa People Power Revolution sang 1986. Apang anugid bala ang nabilin sang martial law pagkatapos siniya. Isa sa mga importante nga epekto sang Marcos era amo ang dako nga pagsaka sang foreign death sang Pilipinas. Base sa mga datos sang World Bank, tuman kadako ang pagsaka sang external debt sang pungsod halin sa tunga-tunga sang 1970s tubtob sa early 1980s. Ang iba niya mga loans ang gingamit para sa infrastructure kag development projects, apang may mga proyekto man nga nangin kontrobersyal bangod sa tuman nga gasto kag mga pamangkot na hanungod sa paggamit sang pondo sang gobyerno. Isa sa pinakakilala amo ang Bataan Nuclear Power Plant nga gintukod bilang isa kadako nga energy project. Apang wala ini nag-operate bilang commercial nuclear power plant kag nangin kontrobersyal bangod sa dako nga gasto kag utang para sa proyekto. Gani ang mga desisyon sang nagligad, mahimo sa gihapon maghatag sang epekto sa mga henerasyon nga wala pa gani natawo sang natabo ini. Apang hindi lamang kwarta kag utang ang istorya sang martial law. May mga istorya sang mga tawo nga ginlapas ang ila mga kinamatarong. Sa among nga mga tion, madamo nga political opponents, activist, journalist kag iban pa nga mga kritiko sang gobyerno ang gin-detain kag ginpunggan. May mga dokumentado man nga mga kaso sang pag-torture, enforced disappearance kag mga pagpatay. Sa idalom sang Republic Act number 10368, masobra 11,000 ka mga claimants ang ginkilala o kung ginrecognize bilang mga biktima sang human rights violations nga kwalipikado para sa reparations. Sa likod sang kada numero, may isa katawo. Sa likod sang kada ngalan, may isa kapamilya. Kag sa likod sang kada pamilya, may isa ka istorya sang kahadlok, kasakit, kag kabudlay. Amo ini ang rason niya ang adlaw sang martial law hindi dapat pagtanawon bilang isa lamang kapetsa sa aton history books. Sa kada tuig, mabatian naton ang linya nga never forget, never again. Apang ang pagdumdum hindi dapat matapos sa hashtag o kung slogan. Ang pagdumdum ang nagakahulugan sang paghangop kung ano ang natabo, pagkilala sa mga biktima, pagpamati sa ilang mga istorya, kag pagrespeto sa kamatuoran. 54 katuig na ang nagligad halin sang pagdeklarar sang martial law. Madamo na ang nagbago apang ang mga leksyon sini nagapabilin. Ang kasaysayan hindi lamang parte sang aton nagligad, isa ini kapaandam sa aton sa subong nga tion kag sa palaabuton. Gani sa sini nga Setyembre 21 hindi lamang kita magpamangkot. Ano ang natabo sang martial law? Pamangkoton man nato ng aton kaugalingon. Ano ang aton natunan? Kag ano ang aton mahimo? Agud hindi naliwat matabo ang mga kadulom sang nagligad. Tungod ang kasaysayan, hindi dapat pagkalipatan. Nagakadapat ini nga hangpon kag dumdumon. Bangod kun kalipatan naton ang kasakit sang nagligad, kaangay nga ginakalimtan man naton ang mga tawo nga nag-antos, ang ilang mga tingog nga nagapangayo nga mapamatian, kag ang kamatuoran nga dapat naton dumdumon, kag ipasa sa masunod nga mga henerasyon.
1: 11 Mbps.
2: Amoy ning history nga para sa tanan, mabudlay nga masulit liwat. Oldong may hambala nun, history repeats itself. Pero never forget, never again. Amo ning luyang daton kay amo tong mabubudlay ko na ari kita sa martial law. Na mga kaka-K5 ang isa sa ka pungsod na gina-estimate diri sa mga human rights organization nga mayara sa mas 30,000, no, ang ipang dakop 34,000, ang magipang torture kag masobra 3,200 ang mga nagkalamatay.
1: 11 MBPS.
2: Nagtungod sa martial law, diri nagtimbuok ang utang na ton na sa luwasang pungsod. Yasta subong sa luwasang bata, yaha, gataas-gataas ang aton utang na sa nga pungsod da Pilipinas.
1: 11 MBPS.
2: Alas 11:19 sa aton sa pagpangalagad. Angot sa sing pag-commemorate sa 54 katuig nga martial law ang Malacañang subong lockdown. No, pinagsinig ka mga pulis ang ginpang deploy. No, may mga barikada sa palibot sang Malacañang angot sa saning ika-54 nga commemoration sang martial law. Kay subong adlaw mga cause-oriented groups naton, pila ka mga grupo nagapatigayon subong sang hublag protesta.
1: 11 MBPS.
2: Kag bisandri sa may bayan sang Iloilo, no, may mga cause-oriented groups subong. No, may mga hublag protesta nagapatigayon. Alas 11 subong nag-agaw malindra sa may area sang University of the Visayas City campus. Nagmarcha ang ining mga nagpartisipar padulong dira sa may barangay Nabitasan sa may distrito sang Lapas dira sa opisina mga KK5 sang Office of the Ombudsman.
1: 11 MBPS.
2: Agod nga magpatigayon sang protesta pagsinggitan para man sa mga problema kag mga luyag nila na mapadasig ang ining mga imbestigasyon angot sa sining korupsyon.
1: 11 MBPS.
2: Iga-check natin karon ang report ni KK5 Elmer Sable, direkta dira sa bayan sang barangay Nabitasan sa distrito sang Lapas sa sining hublag protesta sang mga mga cause-oriented groups, mga kakifon.
1: 11 MBPS.
2: Alas 11:21 sa atong sarigapagpangalagad sa piyak nga bahin, nagpalayon subong ang impeachment trial. Batok sa kaya Vice President na Sara Duterte. Ari kita sa ika-27 sining adlaw sa sining impeachment trial. Kaga ang ginatalakay subong sa may bahin sang impeachment trial amo ining Article 2, no, in connection sa mga hindi mapathag nga manggad o kunkwarta ni Vice President Sara Duterte lakip man ang iya saning nga bana.
1: 11 MBPS.
2: Subong adlaw nangin witness sang prosecution amo ining si Mr. Gerardo Del Rosario, ang direktor sang Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department. No, sang SEC nga ginatawag nila o kaning Securities and Exchange Commission. Kay diri sa SEC, mga KK5, kung may mga negosyo ikaw, no, dapat may mga record ra, no, sa may bayin sang SEC. Kati gina-check nila kung dira, no, may mga negosyo si Vice President Sara Duterte including man, no, ang iya sa bana nga si Attorney Mansa Carpio.
1: 11 MBPS.
2: Ang prosecution gani kaga una sini ang kampo ni Vice President Sara Duterte naga-question, no, nga ang ati ilaki pa, no, ang iya sa nga bana. Pero naka-desisyon diri ang Korte Suprema ngamnibla na kon kaslon kamo sang imo sa nga bana kon may mga ginaangkon sa nga propriedad, no, ang asawa, ang bana, ati mangin na isa na kamo nagapanag-iya, no, may conjugal property kamo nga ginatawag mga KK5. Kamo na bisan gani ang balya sa akong kalaslon ka o ang dalawa ko no pinagsama bilang isa, no, ti asawahay na kamo mo. So amo na ginaplastar subong, no, on the part sang SEC ang mga record ni Vice President Sara Duterte including man, no, ang iya sa nga bana.
1: 11 MBPS.
2: Pero subong man nga adlaw ang mga pagpatigayon sang caucus, no, sa mga nagaserbi, no, nga mga senator judge natun, no, nga mapanubuan o kon mapabilin, no, sa 16 vote parang makonvict, no, ang isa sa nga impeachable official. Pariyo subong ni Vice President Sara Duterte na panumbuon ang voting threshold. Kumalin sa 16, ay derda, may imo lang 14, 13, mga KK5. kay ti subong nga mainit ini nga ginadibatihan kun bala po'y di mapanubo ang ini nasambisin nga voting threshold now sa 16 mga kakipay. Kay kung basiyan na ito ng atos niya konstitusyon na nga dapat na ma-impeach ang isa si ka-vice president o kung any impeachable officials dapat nga makuha ang 16 na nga voto para ma-impeach mga kakifay. Kaya galing kayo nga question subong nga 2/3 na isang miyembro na isang senado di ang hindi maka-perform sang ila sa nga responsibilidad sa ila ginsumpaan pwede ay han makaboto
1: 11 Mbps.
2: Kaya ang punto nila why ka mag-participate, why ka na mag-intra, why ka magpamati na no, pwede kaya ka-intra sa boto kasi membro ka man sang senado. Amo ning mainit subong nga ginadibatihan kay on the part niya sa kampo no, sang vice presidente naton mathag nga nabutang sa konstitusyon nga dapat 2/3 sang all of the members sang Senate. Amo lang na ang ato na butang sa konstitusyon. Siguro nag-ubra na time in 1986 sa 1987 na konstitusyon naton sang gindihon no? Ang ato sing sa ligang batas base blawain nila na pananaw kag wala nila gina-expectar nga mag-aabot no? Sa saning senaryo nga sa ulihi kung may impeachment trial sa isa sa nga impeachable official no, mapanubuan ang ining 2/3 mga kakifay. So, mga ginabaisan nila. No? Ayan, tiyo, nagiman. Ayan, yung pilasin ka mga provision sa aton konstitusyon. Dapat nagiman amindahan.
1: 11 Mbps.
2: Ay madugay, nagiman ang istoryahan. Eh. No? Kaya ang pilasin ka provision sa aton singa 1987 konstitusyon daw hindi na bla applicable sa aton sininga tiyempo.
1: 11 Mbps.
2: Yung kay sa aming makasuguan ta, mambala, tiyempo, pala ni kupong-kupong. Pero samtang hindi ina ma-amend, no? That still is a law. No? Bisan ano pa kiti, lahi na yamo. Why pa ma-islan, no? Mga kifay. Sige na blubantayan dali. Kay maabot, sa maabot, sininga Miyerkules gadla. September 23, magkapatigayon sang oral argument. No, nga ton sininga Senado. Hindi na ton may baluan, no? Kung ano ang stand nila, no, kon bala akin ang lan nga ang ining 16 no, nga voting threshold mapanubuan mga kakifay. Kay kun lang tawo naton subong ang miyembro sang senado nga yara subong no nagaperform nagapamati no nagapatiayon sa impeachment trial yara lang gid sa 20 ka mga senador sa diin ang apat. Ang apat una-una senador Bato de la Rosa. No, why may bluan ko sa diin na siya? Missing subong si senador Bato de la Rosa. Ikaduwa, no, ining si senador Marcoleta kag si senador Jinggoy Estrada. Nalunsay ni preso tungod sa kaso Manila. Nagipangatubang ang isa sini amo si senador Loren Legarda nga dito ni subong sa luwasang pungsod nga nagapabulong kay may malala kuno nga balatian.
1: 11 Mbps.
2: So apat ka mga senador ang wala pero pag-abot sa pagbinutuhay no ang presiding judge si senador Chis Escudero hindi man pwede makavote.
1: 11 Mbps.
2: So wait silingon 19 mga kakay-5 ang no kung panubuan ha ang nagaperform subong sa ila sa duty kag responsibility kag naga-attend sang impeachment trial. Tikon mayo kamo sa math, pila ang 2/3 no sang 19. No, ti ang 2/3 sina is 13 votes.
1: 11 Mbps.
2: 19 times 2 38 divided by the 3, no? 13 ti 39. Tambo na kung pwede na 12 kay kung 12 ka bossman 36 lang dapat. No, ti gina-expect out 3S, no? Ang kinanglan para no ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
2: Kaya mo na mabubantayan sa mabot sa ning September 23 no, kanong matabo nila. Pero on the part niya sa ruling permero ni Presiding Judge Chis Escudero nga dapat makonvict ang isa sa nika impeachable official so kunin ning si Vice President Sara Duterte dapat nga 16 votes mga kakipan. Pero pwede ni maislan ang ruling, no? Ti sa 19 sini ang simple majority sini is 10 mo, no? Ka mga magapabor kon bala isla nila ang ruling, no? Pero ang ginadiskusyonan diri, no, regarding sa simple panubo sang buting threshold, madumduman naton nga may mga former justices kitang ipatawag, no? Apat na time ka mga justices, pero ang tatlo sini, no, luyag nila nga hindi lagid fix sa 16 votes, no, ang pag-impeach, no, sa isa sa ni ka-impeachable officials kung hindi kompleto kag wala naga-perform, wala naga-deliberate ang pila sa ni ka mga senador.
1: 11 Mbps.
2: Pero may isa to yaka retired justice or the person of retired justice as ko na nambal niya na ti dapat, no, decisize git. Kaya tinabutang sa konstitusyon tanan nga miyembro sa ang Senado. Kaya ang ila sa niyang palindugan, ining si Senador Bato de la Rosa, Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta, Senador Loren Legarda, ti mga senador mana sila giyapon. No? Mga senador giyapon sila, wa isang may napatay, wala sang may naghalin. Nga miyembro, no, sang Senado, mga kipay. Kung ang taong naton, kung nabutang all the members of Senate, dapat ang 2/3 ni is 16 votes.
1: 11 Mbps.
2: Why bisang una sugpon mo, no? Unless ma 16 ang majority vote, unless kon may mga miyembro sang Senado naton nga mapreso, makadto sa luwasang pungsod, hindi ka perform, no? Sang ila sa ning mga responsibilidad kag mga katungdanan da, di pwede mapanubo ang voting threshold, mga kikay. Sa pabulubantayan, no, sa masunod sini nga mga inadlaw angot, no, sa saning desisyon nila sa pagpanubo o kung ma-fix sa 16 ang voting threshold para nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
2: Alas 11:31 sa aton suning pagpangalagad. Makaupod man naton mga report sa aton sa mga K5 News Patrol reporters. Grabe ang weekend naton. Madamo sa mga hitabo, no, nga nagkalnabo. Kagabi may tiniro sa may barangay Dulunan sa distrito sang Arevalo. No, tiniro sa ulo. May ngimo nga timalos. Pero ang timalos, di ba si Konipan lang ni? No, na collateral damage ni. No, kaya ang hinablo sa siling gintiro, ginbuno sini ang magulang sang suspect, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
2: Amo na blang, kung magbalos ka, importante, makabalos ka lang. Nga dapat ang baslan mo ya, mo dito naghimo sang krimen. Nagilaya, basay mata lang. Ha? Di kung kaysa inusinti, kaya kagwa isang labot-labot, amo niya masakit, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
2: Sa dito sa bahay Banwa sang Haniway, may magka-partner to sa negosyo, pinang tiro man, mga kakifay. Nakatingin lang tao diri, nga motibo, love triangle.
1: 11 Mbps.
2: Ibalo na karoon dugang sa report ni kakifay Karen Badilla, kagalakip man mga kakifay. Kahit sungod, subong, ari kita subong sa kwan sakop ng sang barangay kag SK election, preparation mga kakifay, di may mga banning ini, no? Sa paggagasto, kapag pagwasan niya kwarta, di mismo mga subsidy, mga bulig ni sa mga nagakinanglan, no? Temporaryo ini, no? Nga hindi available. At di amo ni aton kasuguan, nga basta gani election, wa isang pundong ay pagwa, no? Kaya di base gamiton bla sa nagahilapit na nga election.
1: 11 Mbps.
2: Ang pag-disburse ang pundo, no? Pananay, temporaryo nga unavailable, mga kakifay. Nati ang masubo-subong sa mga motorista tao kun sa mga kwanaton mga transport organization. Kanya, kung magpatugong na sila, may subsidy na nga dugnabuhin na 12 pesos kada litro. Kaya mo ning bulig sa nga gobyerno ta. No, napaagi, tungod nga ti apektado ba sa magsaka gani ang petroleum products, ang apektado diri mga drivers ta sa mga pampubliko nga mga salakyan.
1: 11 Mbps.
2: kiasta subong, no, suspendido mana, no, ang ining 12 pesos nga subsidy para sa aton sining nga mga driver.
1: 11 Mbps.
2: Sa piyak nga bayin sa aton sining nga pagpangalagad, no, sang Biyernes manog tapos na ang klase kay ti last day, no, sang klase sa semana Biyernes nga adlaw. Pero amo na yung bal naton na abi naton wala na sang kasunod pa ang ininga tabo dito sa may probinsya sang Leyte, sa may Zamboanga, sa may Ateneo di Zamboanga. Pero nakibot kita kag liwat naman, no, nga natabo ang wala naton ginapangayo ang ining pagpangtero sa sulod sang bulutuan.
1: 11 Mbps.
2: Kaya ambal nato ng bulutuan niya, hindi niya lugar, no, sa mga kaangay sining mga insidente. Ang mga estudyante na dapat safe, no, kag ina iyang lugar, no, lugar ina sang pagtuon, lugar ina sa paghatag naton sa maayong edukasyon sa aton mga pumuluyo. Pero basta may mga video kita na partner sa natabo sa may Banga National High School. No, ining natabo dito sa may area sang South Cotabato.
1: 11 Mbps.
2: Matapos tatlo ding patay kag pito ang pilason mga kakipay. Sa another case ang school shooting, masubo ini mga kakipay. Okay, bala naton na daw ginakumos na nga itong dughan. Na once nga makabalita kita diri. Kaya nga, kalimudamo sa mga inusente nga makabuhi, liwat naman ang nadalahig sinasambit sa ning krimen.
1: 11 Mbps.
2: Abi nyo may isa ka napatay diri. No, tatlong napatay, including ang shooter. Subot sa lingon, dua ang patalgid. No, nga gimbawian sa kabuhi. Antes gintiro sang shooter ang iyasing kaugalingon. Ang nagkumos sa dugha naton kay isa sa mga nagkalamatay diri, bugtong langid nga bata.
1: 11 Mbps.
2: Si Jesse Madjin, kung ikaw ang ginikanan sini, no, nagaisa nun ang emotion nga bata. Paano mo ni mabaton ang ining masakit sini, no, nga pagtilaw sa emotion kabuhi. Abi nyo kung kaisa ga pangabuhi ikaw, upod ang emotion nga asawa, upod ang emotion nga bana, ga plano, no, kag sa inyo nga plano sa pagpangasawa, kung may makabataan ka mo, dala dira sa nasambit sa nga plano.
1: 11 Mbps.
2: Ito ni ikaw ni ginikanan mga K5, sa mabalitaan mong emosyon ng bata, no, isa sa mga biktima, kaya nabawian sa kabuhi, daw kaangay na tinakluban ikaw, no, sang kalibutan. Kaya nga, kung kaisa ka pangabuhi ka lang tungkol sa bata mo, no, nagpaninguha ikaw para matagan sang maayong abastamlag ang emosyon ng bata.
1: 11 Mbps.
2: Ilabi na gid kon pigado gid ka mo. Alam mo maginikanan niya himuon ang tanan mo para mahatag sang maayos nga buas damlag, no, ang ila sa nga kabataan mga kakifive. No, pero tipitik sintasya amo ganining masakit batunon, no, nga ginpatay ang imo sa nga bata, ang imo pinalanggas kabuhi. Amo na ambal nila, no, kung kaysa dumabaton baton mo pa kung mapatay sa masakit ang imo sa mahimata. Pero kung ginpatay mga kakifive, masakit ina batsyagon.
1: 11 Mbps.
2: Kati sa isa lang gid ka at inion niya, no, isa lang gid ka pa misokya, ang pagpalangga mo, ang pagpadako mo, ang pagsakripisyo sa imo sing bata, umpisang imbunag sa kalibutan, tob-tob nga nagpaidaron ina, no, ginatag mo dang tanan-tanan mo. No, kung kaisa ganit, paiway mo lang bilang ginikanan. As long mahatag ang gusto sang bata mo. Tapos pitik sintas pat yun lang.
1: 11 Mbps.
2: Tiin niya, dako na yung problema subong, di ba tubang, no, sa ato sing pungsod Pilipinas. No, ang ining nasambit siya nga hitabo, mga kakifay. Ang nambal natin, tanong hindi na masundan pa. No? Pero pitik sintas, may hitabo naman. Sa pamangkota, diin diri ang ginkulang kita, no, mga kakifay. Amo na nga kita nagatuon sa mga nagaknabo sa aton sa mga nagliligad, mga kakifay. Ano ang madapat naton ng himuon? No, dapat may mga specific na kita nga masolusyon angot diri sa sining magkatabo, mga kakipay. Pinabal naton, hindi lang niobra sa gobyerno. No, hindi lang niobra, no, sa mga manudlo. Hindi lang niobra sa kapulisan naton. Pero ambal naton, ang ining hitabo, mga kakipay, no, everybody's concern ini. kag dako diring papel sang mga ginikanan.
1: 11 Mbps.
2: Tama masubo pa diri kay ang pusil nga ginggamit. Na pusil sang iya amay nga ginguba ang volt. Si siguro hindi mato malahalon nga volt eh. Kaya nga naguba to. Kay kung mga volt pa riyo sa bangko, sus Mariusip, bisan na sinsilon mo kong kaysado, hindi kini maguba. Pero, amon ginambal natin, no, sa mga pusil diri, no, mga kabataan, kaya kung di na dalaman sa kwan eh, sa gun shooting, no, sang amay, no, kag ang ironic diri kay ang amaya, no, miyembro man o kung nag-obra man sa Department of Education.
1: 11 Mbps.
2: Lakip man ang magulang sini sa sining biktima gaobra man, no, sa DepEd mga kakifa. Dugangan natin karon sa atos nga pagpangalagad pagkatapos sa pag-importante nga mapahibalo, paliog, standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Halin na mga langaw! Arin na ang paborito natin niya, ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Dako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
12: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: Una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500

0: si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Ngamay BCO. BCO. Ngamay Ditribayo. Ditribayo with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Ngamay BCO. Ang BCO. Ngamay Ditribayo. Ditribayo. Mabakal sa mga butika. Ditribayo.
3: K5. K5. News FM. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa nga programa 11 Mbps.
6: 11 Mbps!
5: Lagdaw sa ato nga oras, alas 11.49 na sa aga! Kaigma ng tanan! Kapanyaga ng tanan! Anong sudan tara? Ayad-ayad lang da nga udto sa kay Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal Lapos sa di kamay kalanana. Kay Manang Veronica da! Mayad, Veronica, si Mang Veronica, good man, no? So, na lipat ko ako. Kay sa tanan nga nagkaon da subong sa di kamay kalanana, mayad-ayad nga pagtimo. Alas 11.49, ining oras sa dulong sa inyo sang The Power Trio, Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Base, ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Mabakal sa kapangunang butika, pharmacy sa inyo lugar, kababakal man sa mga klinika outlet sa inyo sa inyong lugar, pwede kayo ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanama Klinika Prada.
6: 11 Mbps!
5: Ngagawin tayo ng report niya K5 Elmer Sable. Sitwisyoner lang anay kay medyo maalang-alang kita sa oras. Kada siglagid sa mga inuras ba? Kay may yarak kita sa Mighty C Network News. Kamusta ho naton kay ang mga nagahublag protesta in connection sa ika-54 nga pagkomemorar sa nga martial law.
6: 11 Mbps!
5: Sa K5 Elmer Sable, standby!
6: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
7: Sa K5 break, mayong hapon din, no? Kaginasang aga, alas 9, nagtilipon-tipon, no? Ang grupo sa mga lamharon sa idalo mismo sa Infante Flyover, no? Sa tubang sa aton nga UP Visayas para sa ipatgayo nun, no? Nga march kadungan sa martial law nga subong nga adlaw, Setyembre 21. Sa subong ka K5 Rick, no, padayon pang ilang marcha kumalin igto sa UP Visayas, no, kag siguro ara naman sila da sa before some bridge dumping, no, kay sa subong bation gid ang ilang microphone, no, kag ang ilang singgitan nga base sa ilang ginaprotesta sa K5 Rick, no.
5: Okay.
7: Kag ginabulupanta na ton nga mag-aabot na sila diri mga 12:30 siguro, no. Upon 12:15, diri mismo sa Guardian of Love, sa tubang sang ombudsman, kasi 5 break, no? Kag naibaluan, no, nga nag-start ang ilang marcha, kasi kagina sang aga, kag umalinito, no, sa atong Infante Flyover, no, padulong din mismo diri sa opisina sang ombudsman, kasi 5 break, no? So,
5: mga
7: nabitasan, lapat, Iloilo.
5: Kasi 5 Elmer, kag mga more or less, mga pila ang mga nagapatigayon subong sang hublag protesta?
7: Kasi 5 break na bulubanta nato na malapit, no, 100 yung mga protest kasi 5 break dira na ano ang lain-lain ng mga lamharon o kung grupo nato diri, no, o kung, for example ang anak bayan nato kag mga katigulangan kasi 5 break, no, nga nakaabot o kung naka-experience, no, sa martial law kasi 5 break. Okay. Subo ka kay Fabric, no, malapit na gid sila kit ano na sila gid sa punta, dala ang ilang mga banners kag mga flag kag ang ilang mga microphone kay Fabric, ginasinggitan na lang ilang ginaprotest, no, sa ika-54 nga commemoration sang martial law naton kay Fabric, no.
5: Humalinda sa may UPV City, no, di nang area nila ka K5 Elmer naglabay diri sa may Dalan General Luna o kon sa diversion sila nag-agi.
7: Sa K5 Rick nag-agi sila dira sa may bridge na bala ka K5 Rick.
5: Okay.
7: Patulon kag pa-connect diri gid mismo sa nabitasan, 55 rakes sa Garden of Love.
5: Okay, so there is
7: umalin sa Idalom, sang Infante flyover.
5: Oo, oh, tiko musta ang dalagan sang trapiko kay Mahimo nga pilasa ni ka mga dalan. Ano kayo pa nila ka K5 Elmer?
7: Susumong ka K5 rakes, no? Hindi man apektado ang aton nga dalan noon. Kay te, half lang sang mismo nga dalan, sang bilog nga dalan, ang ilang asakop. Kag amo dira no may ara makita ka mga traffic enforcer kag subong ari man di aton nga ICTO no nga para magbulig sa aton nga dalagan sa traffic, of course kag ang matawhay nga pag dalagan sa aton nga rally kag K5 Rick.
5: Sige, salamat kag K5 Elmer.
7: Salamat man kag K5 Rick no. Sa mga K5 naton nga may diabetes magtumar sa DTS 500 ang super anti-diabetes food supplement ng epektibo nga nagpanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mabakal sa tanang branch sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Oy. Ilinti ka K5, Elmer Sable, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Ililo. K5 News FM.
6: 11 Mbps!
5: Salamat kid kay Kaki 5 Elmer Sable, meron nga unto kay Sir Arman Bacoguay, kay Ma'am Nadeline Shautong, kay Ma'am Jusa Bataclet Celo, kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may bagay mas pasan sa may banwa sa Kalinog, kay Ma'am Anli Bahadi, kay Ma'am Aisha Ahmad, kag sumang kay Ma'am Anlin Panis sa Gravante, kay Sir Kermida, may dayad gid nga unto, kag kay Ma'am Bing sa PSJ. Pagbalik nato ni gecheck pagid natong duga ma report sa atong mga K5 News Patrol reporters. Pagkatapos sa atong nga Mighty C Network News. Paliug, standby.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: DDX 500
8: garantisado,
9: epektibo,
8: aramis mo.
9: DDX 500
10: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
11: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
10: Ay,
11: ang mga lang permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas. Saan pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
10: na?
11: Dapat niya wala pa?
10: Oo. May tubo kay ma-welding lang islan bago.
11: Saan ka mainom DTX 500 kag Mighty C? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag, heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
6: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga atay,
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
6: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
6: DTX 500.
9: Masaligan,
6: epektibo,
9: DTX 500.
11: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage ang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
10: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya, ang capability sa pag-control sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
11: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
10: Ay?
11: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga
12: join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 1000017-2026.
13: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
14: Gumaan yung pakiramdam ko, and then lumino yung mata. Sabi sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. At bibili sa mga butika. DTX 500.
16: Ito muna, lagi masakit ang ulo ko. Kawilala siya at para akong nahihilo at nasusukas. At sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo, di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
17: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
18: DTX 500.
19: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Panagsimula sa malaking daliri sa paa, may nakapagsabi sa akin na DTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng MyTC. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at MyTC 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at MyTC.
17: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
20: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
20: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, PRO6 naka-full alert status sa 54th anibersaryo ng martial law. PRO10 nagbabala naman sa nihilistic violent extremism. At tatlo patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Capiz.
13: YTC Network News.
21: YTC Network News.
20: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO6 naka-full alert status na sa 54th anibersaryo ng martial law. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
22: Naka-full alert status ang Police Regional Office o PRO6 kasabay ng 54th anibersaryo ng martial law ngayong araw, Setyembre 21. Nasa 5,155 na mga personnel ang idineploy, kabilang na ang mga force multiplier sa Western Visayas. Ayon pa kay PRO6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, na ang deployment ang nakatutok sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang nagpapakita ng pagrespeto sa karapatan ng publiko na magtipon. Iniutos rin ito sa kapulisan na palawakin ang maximum tolerance, professionalism at pagsunod ng police operational procedures. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng PRO6 sa mga local government units o LGUs, iba pang law enforcement agencies, traffic management offices, barangay officials at stakeholders. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Samantala, PRO 10 nagbabala sa nihilistic violent extremism. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
0: Nagbabala ang PRO 10 sa nihilistic violent extremism. May mga istrangherong gumagamit ng online platforms para manipulahin ang kabataan. Sinasamantala nila ang kalungkutan, galit, depresyon at problema sa pamilya upang ilapit ang kabataan sa mapangarib na ideya ng galit, karasan at kawalan ng halaga ng buhay. Babala ng PNP ang paulit-ulit na exposure sa marahas na content at online communities ay maaaring magtulak sa self-harm, pag-atake sa paaralan o pagkapagpapakamatay. Hindi nagsisimula ang nihilistic violent extremism sa armas kundi sa panlilinlang manipulasyon, pagbabanta at pamimilit. Paalala ng PRO 10, walang kabataan na ganap na ligtas dito. Obserbahan ang kilos ng mga anak, alamin ang kanilang online world at bantayan ang labis na pagkakahumaling sa marahas na nilalaman.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: At mga K5, tatlo patay sa magkahiwalay na aksidente sa Capiz. Balitang hatid sa atin, K5, Roldan Villarreal.
21: Tatlo ang patay sa magkahiwalay at magkasunod na aksidente sa daan sa lalawigan ng Capiz. Noong September 18, hindi nagkaligtas ang isang minor de edad na angkas ng tricycle matapos itong bumangga sa isang nakaparadang tanker sa Barangay Culasi, Roja City. Sugatan naman ang pito nitong kasamahan kabilang ng driver ng tricycle. Lumalabas sa imbestigasyon na nawala ng kontrol sa pagmamanehong driver kaya sila bumangga. Kinaumagahan ng Sabado, September 19, nakataob na ng matagpuan sa kanal ang isang motorista matapos umanong maaksidente sa sinasakyang motorsiklo at nahulog sa Barangay Bolo, Roa City. Kinilalang biktima na si Elias Riniel, 26 na taong gulang at residente ng Bato-Bato, Mambusao, Capiz. Nabatid na pawisan na sa Mambusao ang nasabing biktima ng mangyaring aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Kinagabihan ng kaparehong petsa na bulabog ang mga residente ng barangay sa Lukon, Panitan matapos marinig ang malakas na pagbangga ng isang motorista sa poste ng kuryente. Kinilalang napatay na si Elias Kurt, nasa legal na edad, kung saan nabatid na papunta sana sa lungsod ng Rojas ang biktima ng mangyaring insidente. Sa ngayon, patuloy naman ang imbestigasyon ng kapulisan sa mga naganap na aksidente sa daan.
23: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: Gayun din balita mula lawaan ng TIKEP, 7 taong gulang na batang lalaki patay matapos malunod sa ilog. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
24: Wala ng buhay na matagpuan ng isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos umanong malunod sa isang ilog bandang alas 10:30 ng umaga, September 19, 2026, sa Barangay Lupaan, Lawaan ng Tike. Ayon sa ulat, kasama ng batang kanyang ina na nagtungo sa ilog upang maglaba. Subalit makalipas ang ilang oras, napansin ang kanyang ina na nawawala na ang bata. Nagtulungan pa ang mga residente at mga opisyal ng barangay sa paghahanap at pagsagip sa bata na kalaunan ay natagpuan sa gitna ng ilog. Agad na isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
20: Bagong laya sa bilangguan na patay sa pamamaril sa Isabel Leyte. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
25: Patay ang isang lalaki matapos pagbabariliin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Sitio Santola, Barangay Puting Bata, Isabel Leyte. Kinilala ang biktima na si Victor Lasso, may asawa at residente ng nasabing lugar. Batay sa inisyal na investigasyon, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang pumasok sa bahay ng biktima at bigla itong pinagbabaril habang natutulog. Agad namang tumakas ang sospek matapos isagawa ang krimen. Napag-alaman na bagong laya lamang sa bilangguan ang biktima. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang nasabing sospek.
20: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. 20 tauhan ng Coast Guard, sinanay ng PDEA bilang illegal drugs advocates. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
2: Sinanay ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 20 tauhan mula sa Philippine Coast Guard District Southern Visayas upang maging mga tagapagtaguyod laban sa legal na droga at magsilbing mga sunod na tagapagbansay para sa kampanya laban dito. Isinagawa ang dalawang araw na training of trainers noong September 16 at 17 sa impila ng Coast Guard District Southern Visayas sa Barangay Look, lungsod ng Dumaguete. Kabilang sa mga paksa, tinalakay sa pagsasanay ang kasalukuyang sitwasyon hinggil sa legal na droga, mga uri at epekto nito, mga provision ng Public Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang Drug-Free Workplace Policy at mga programa ng PDEA tulad ng Operation Private Eye at Isumbong Mo sa PDEA.

0: tayo ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
1: Naaresto ang isang Indigenous People's Mandatory Representative o IPMR Provincial Board Member at ang sekretarya nito sa isang entrapment operation sa Barangay Unub Baler, Aurora. Kinilala ang mga suspect na sina Randy Ogian Salo at Ronaldin Esteban Pasagian na dinakip matapos matanggap umano ni Salo ang 260,000 pesos na cash na kalaunan ay nabawi rin ng mga pulis. Ang operasyon ay bunso ng reklamo tungkol sa umano'y irregularidad sa kabayaran para sa mga serbisyo sa transportasyon noong 2025 Indigenous People's Day. Kabilang ang aligasyong idineklara ang 64 na van bilang transportation units kahit 11 lamang ang aktual na nirentahan sa pamamagitan ng isang kooperatiba. Sa ngayon, inihanda na ng mga pulisya ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga suspect sa Office of the Provincial Prosecutor habang tumanggi munang magbigay ng pahayag sina Salo at Pasagian at pinili munang sumangguni sa kanilang legal na abogado.
2: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
3: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
0: At dalawang kaso ng pamamaril na ganap sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Mga biktima patay. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Dalawang kaso ng pamamaril ang naganap sa probinsya ng Negros Occidental sa dalawang magkasunod na araw kung saan binawian ng buhay ang dalawang mga biktima na pawang mga lalaki. Naganap ang dalawang insidente sa lungsod ng Cadiz at Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental. Unang naganap isang kaso ng pamamarila last 3:15 ng hapon noong araw ng Sabado, Setyembre 10 in Huwebes sa Barangay Mabini sa Cadiz City kung saan napas lang ang 21-anyos na si J. Rossi. May angkas pa na menor de edad ang biktima noong maganap ang krimen. Binawian ang buhay si Rossi dahil sa tama ng bala sa katawan. Hindi pa matukoy ang motibo sa pamamaril. Linggo ng hapon, naganap na naman ang isang kaso ng pamamaril sa Barangay Handumanan sa Bacolod City kung saan isang ama ang binawian ng buhay. Bagong insidente, away umano ang biktima na si Rene Abibas, 40-anyos, at ang kanyang asawa na ikinagalit ng sospek dahil nagdulot ito ng ingay at eskandalo sa kanilang lugar. Nang sumunod na araw, uminom umano ng alak ang biktima na si Abibas hanggang sa malasing at pinuntahan ang bahay ng sospek upang kumprontahin. Dito na binaril ang sospek na si Abibas. Isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian ito ng buhay habang ginagamot. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Mga K5, suportado naman ang Philippine National Police o PNP ang whole community approach ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang mapigilan ang karahasan at mapanatiling ligtas sa mga mag-aaral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kailangan ang pagtutulungan ng pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan kasunod ng tatlong insidente ng pamamaril sa mga paaralan mula Hunyo, kabilang na ang pinakahuli sa South Cotabato nitong September 18. Hinimok ni Nartate sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, lalo na ang kanilang online activities, mga content na na-access at mga senyales na nangangailangan ng gabay o proportional na tulong. Binigyan din ng PNP ang responsableng pagmamayari at ligtas na pag-iimbak ng mga baril upang hindi mapasakamaya ng mga menor de edad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PNP sa DILG, Department of Education, mga LGU, paaralan at pamilya upang palakasin ang preventive measures at mapanatili ang ligtas na learning environment.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
0: Samantala, magsasagawa naman ng caucus ngayong Lunes ang mga senator judge upang talakayin ang gagamiting voting threshold sa paghatol kung hahatulang guilty o pagwawalang sala si Vice President Sara Duterte sa kanyang nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Senator Judge JV Ejercito, pag-uusapan sa pulong ang kinakailangang dumaan sa botohan ng buong impeachment court ang usapin o kung maaari itong resolbahin ng presiding officer sa pamamagitan ng consensus ng mga miyembro. Inihayag ni Ejercito na kailangan pa niya ng sapat na oras upang suriin ang mga pananaw ng mga resource person noong nakaraang linggo.

0: maglabasa ng porma na boto habang binibigyan diin. Ang pinakamahalaga ay walang malalabag na probisyon sa saligang batas. Inaasahang ang magiging bunga ng pulong ngayong araw ang magiging batayan rin sa mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court bago ang porma na paghatol sa kaso ng Vice Presidente.
1: Network News.
2: YTC Network News.
0: Mga K5 sa detalye na ating balitang abroad, pumalo sa panibagong record na 107,677 ang bilang na mga individual na may 100 pataas ang edad sa Japan ngayong taon na ayon mismo sa Ministry of Health, Labor and Welfare. Ito na ang 56 na sunod-sunod na taon ng pagtaas sa bilang ng mga centenarian sa bansa kung saan halos 88% sa kanila ay kababaihan. Ipinagmalaki ng pamahalaan ang habang buhay ng kanilang mga mamamayan na idinulot ng maunlad na medikasyon, masustansyang pagkain, gayon din ang aktibong pamumuhay. Bagamat nagpapatupad ang pamahalaan ng mga insentibo at tulong pinansyal, partikular sa pamilya, nananatiling banta naman sa pundasyon pangkabuhayan ng Japan ang patuloy na pagliit ng populasyon nito.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Melmar de la Cruz sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Pabalik mga K5 sa atong sining pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang 11 Mbps. Nagdun sa atong oras, alas 12:17 na sa Udo. Sa tanang timo na kagdangapanyaga, nag-igma. Maayad-ayad lang pag-igma da nung sudan ta da. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, medayin nga udto. Kay Sir Helmer Felicidario. Kay Sir Eugenio Palmares, silinya ang Boreal, patay sa disability, why ayuda, mayara. No, based diri, no, ang burial assistance, kaya medical assistance, exempted ni sila, no, sa ginapatuman subong nga implementation sang banning sang Commission on Election in connection sa barangay kag SK election. So ang medical kag burial assistance magapadayon kag exempted sa sining banning na sang Commission on Election mga kakifan.
2: 11 Mbps.
4: Kay Sir Nonoy Lopez, may dayag gid nga udto kag kay Mama Bing sa PSJ sa may Singapore. Mga kakifa. Alas 12:18 sa atong sulig pagpangalagad. Sana sila nga naton nangin ma-reit ang ato sing weekend. Nang kagabi maging tiro to sa may dulunan Arevalo. Pagkatapos sa nagligad sa nga Biyernes na balahuba man nga may isa sa nga PWD na Persons with Disability nga nagpangidaro ng 29 anyos ang gin-gang rape.
2: 11 Mbps.
4: Sa development sini Maki 5, ginpasakaan na sang kaso ang 5 sini. No, ka mga suspect, lunsay ni mga pangayaw ang 4 ni taga Negros, ang isa diri taga probinsya kang Antique. No, nag-ubra sila diri sa may distrito sang La Paz. Ti ang masubo diri kay ang ininasambit sini. No, nga biktima nga PWD daw may kulang blas sa pag-sauna-huna. No? Daw isip bata. Di natripingan sa sinasambit sa ning mga trabahante. Kasi dito ginapropaypay nila. No? Tob-tob sa uliguro, naglabot sa punto nga tinuntuhan nila. No? Kaginmuslan ang sinasambit sa ning no? Nga PWD victim mga kakifay.
2: 11 Mbps.
4: Di masakit-sakit yung kay kaso ng rape. Basta rape ni gani, why isang piyansa o kung why isang bail. No? Nga ginirekomendar ang korte mga ka-K5. Na naman nga sus, nga mo ng news nga gintripingan man. No? Awa nyo gid mapunggan. Kagsisilingin pa sa kaansang kaso daw isa diri ko no may ara sa asawa ang the rest na yung mga solterito. Pero ang balsang lima, ang dakon lang pamlangkutanon, nga kami lang. Kay base information, unsi sila kuno ang nag himulo sinasambit siya ni nga biktima.
2: 11 Mbps.
4: Alas 12.20 sa atun sing pagpangalagad. Iga-check na itong report niya K5 Karen Badilla. Ebal na itong aside ni Sagintiro sa Dulunan Arevalo na kagabi. May isa pagig ka-insidente na dito sa may Banwasang Haniway. Natabo ni sa may Barangay Tambal sa may Banwasang Haniway. Matapos nga ining mga business sa partner, no, patay, no, Sagintiro. Daw gindulugan sa sasalakyan kag pinang tiro mga kakipay. Ano kadalom motibo diri? Kay isa diri sa ginalantaw nga motibo sa saning nasambit si nga krimen, amo ang love triangle.
2: 11 Mbps.
4: Ara sa K5 Karen, partner. Kaya nag-check ito sa koneksyon naton no, sa bayin sa may Banwasang Haniway. No, angot sa saning nasambit si nga insidente. Kag may gintiro man dito, nang manguma sa may Banwasang Balasan, daw iyamanan ni pakaisa. Ibalot ni Karundugang sa report man ni K5 Reggie Dimayo.
2: 11 Mbps.
4: Alas 12.21 sa atong sining pagpangalagad. Kag-update natin sa nagpadayon sining Asian Games na ginaiwat dito sa may pungsod Japan. Naglaom ang atong sining pungsod Pilipinas nga malabawan natin ang atong sining performance, ang atong sining kuha ng mga bulawan ng medalya sa nagligad dito sa may China. Giniwat ang Asian Games sa 2022. Ang Asian Games sinahiwat ini mga K5 after sa apat sining katuig. Pero sa nagligal sina 2022, ang nag-champion sa basketball men's among atun sining Gilas, Pilipinas. Pero subong gani sa elimination palang hulog na. Damo gani ka pamangkot. Siling gani ito ni Juan, ni Anay PBA Commissioner Iyala. Sinang sinungkot sa Gilas, Pilipinas. Nga nag-labot sa punto nga sa elimination palang hulog na. No? Ang ato siya Gilas, Pilipinas, nga kita ang defending champion.
2: 11 Mbps.
4: Tinagligal siya nga 2022 sa may bayan sang China. Ang nakuha natin dito nga bulawang medalya is apat mga kakifay. So we hope nga malabawa natin ni kay Subong. No, nagpadayon ang ining gymnastics natin. Tibalan natin sa gymnastics. Ara na ang mga Yulo Brothers. Kagsang 2022 Asian Games, isa si Carlos Yulo. No, ang nakakuha sa inyong bulawan ng medalya. Pero subong upod na sinang iya sa inyong manghod nga si Eldrew Yulo sa sining nasambit sa inyong nga event mga kakipay. So isa ini sa mga gilantaw nga makatag sa inyong dugang sining bulawan ng medalya sa aton sining pungsod Pilipinas mga kakipay. Kagalakip man, no, ginalantaw man aton diri, no, on the part pagid sang tennis. Kay si Alex Iyala after sang Singapore Open, diretso dra sa may Asian Games mga kakipay.
2: 11 Mbps.
4: Sa iluhan talang anay si kakipay Bridget Mayo, no, kung nalalang si kakipay Karen Badilla. Kahit may press conference subong ang sabayin sa police sa Regional Office 6. Nakuha pa kita reaksyon no, the part sa pamunuan sa PRO 6. Nga sa Japan regarding sa pagpanero. No? At hindi ka man katiro kung ay kasang pusil mo. damo kaso sa shooting incident. No, at abal na to, may tiniro kagabi sa Dulunan Arevalo. May gintiro dito sa may Balasan. May gintiro sa Banwa sa Haniway. Sa pamangkot subong, no? Kadamo-damo sa mga pusil sa Japan. Ngayara, ti pamangkot si ni Aydar, no? Kung bala, lisensyado ini, o kung mga unlicensed firearm.
2: 11 Mbps.
4: Kahit ti, magambag kita nga pusil, marilate Japan ni sa atun sa nga kapanag-iyasang pusil mo. Bira responsible gun owner. Pero laban-laban, ining mga ginahimo, no? Nga mga ginagamit sa krimen, usually sina, no? Mga unlicensed firearm. Kaya nga, ah, kung mga lisensyado, ina nga po sil, maapo sila ma-identify kung sinong owner, basta licensed firearms. Makuan mo na, may baluan, no, sa ballistic examination. Balaan mo, ang bala, mga ka-K5, do kaangay mo na, no, nga may kinaiya. Kung ang tao, may fingerprint, no, why kita yakita nga ang tanan nga tao, sa bilog nga kalibutan, may pariho nga fingerprint. Amo na kada isa sa aton, may kinaiya. Kung magambal kita ya sa bala, no, sa basiyo, may amo man sina ang pusil, mga ka-K5. Di kung lisensyado ang imo pusil, mapo si ma-identify, kasi may record na mo, no, sa aton sining area, pero sa central office mismo. Pero kung unlicensed firearms, mabudlay na ma-identify. Kami kung kaysa may mga kaso sa stray bullet, no, ilabin ang gidkod pag sa pagsugalaw to sa bagong tuig. Alin sa una daw, ambot lang kung may nasulbar. Kaya usually, ang ginagamit sina mga unlicensed firearms, mga K5. Si K5 Karen, amo na, or si K5 Ridge. Sige, balikan ang report ko ni K5 Karen Badilla. Una akong tanay on the part sa report natin dito sa may Quinto Distrito. Sa may K5 News FM Sara, upod kay K5 Ridge ni Mayo, angot sa sining shooting incident ng kahapon. Kaya doon pakaisa yung malang tiniro. Yung mo, ano ang motibo diri kag ng talana ang pasakaan sang kaso kay ang suspect na pagkatapos sa blakay oras, voluntaryo nga nag-surrender.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
4: K5 Bridge.
5: K5 Enrico.
4: Go ahead.
5: K5 Enrico, no, away away sa duta. Ang isa no, sa mga rason na nga ginatanaw no sa aton nga mga kapulisan nga agintiro sang isang isa lalaki ang iya mismo niya pakaisa no sa may barangay Tinggian Balasan Ilulo kahapon sang aga Domingo kay Pad Enrico sa Tiembre Vente. Kaya ang naging pahayag kay Pad Enrico ni Police Senior Master Sergeant Edimais Magbanwa ang investigador sang Balasan Municipal Police Station nga sunod rin kay Magbanwa K5 Enrico nga mayara sa pending case sa barangay ang pamilya nino sa boundary sa ilang duta nga ipamanin sa mga rason nga wala sila nag-intindihan ay kag naglabot nino sa mainit na tension K5 Enrico nga yara nino sa tion na naglabot nino sa pag-tinirohay K5 Enrico. Una, natabo diri si Padre Enrico nga kahapon sang aga inibiktima naton nga si alias Harmel nagaobra ini sa talangan upod ni iya ni nga amay nga si alias Eduardo. Upod man ni si Padre Enrico nagaobra ni ang pakaisa sang suspect nga si alias Rene nga isa man lang ini sila sa area no sa amuman nga barangay. Ila ka minutos nagabot ini si Padre Enrico ini nga si Rodora nga pakaisa man sang suspect kag ginhamalan kini ang mag-amay nga mag-untap nga sa pag-ubra sa talamnan. Kagdati, yung pamangkot natin si Padre Enrico, si Police Senior Master Sergeant Magbanwa, nga naglabot sa punto, naging pauntap ni Rodora, ining mag-amay. So, based rin kay Magbanwa, nga mayara sang pending case sa barangay, sa pamilya nino ang boundary sa ilan nga duta, nga si isang sa mga motibo si Padre Enrico, away sa duta na isa niya sa mga ginatanaw yun niya raton.
4: K5 Bridge?
5: Sa Enrico, sa nakapalagyo ni Serodora, yung lagas sa isang mag-amay ng Serodora, K5 Enrico, apang yara ini sa May Barangay Road, nagahulat na ini actually si Aliet Ben na ining amoy nga po niya suspect. Tag dito, K5 Enrico, wala na duro-duro istorya. Din na kiro ini ni Aliet Ben ining biktima naton nga pinakaangkon ini sang pilas sa walang tiil kagalikod K5 Enrico.
4: Okay, K5 Bridge, no, ang ining mag-amay ang isa diri among biktima, no, budlay abisbong kay gagamit kita aliases lang. Oo. So ang biktima alias
5: yes, K5 Enrico.
4: Alias anong
5: Aliet Ben? Aliet Ben.
4: Alias Den? Okay.
5: Sorry, ang ating suspect si alias Ben, tapos ang biktima naton, amon si alias Carmel.
4: So si alias Jem or Den?
5: Den, K5 Enrico, Ben. D-E-N.
4: D-E-N, no? Alias Den ang suspect kag ang biktima is alias
5: Carmel.
4: Carmel?
5: Arnel.
4: Arnel, Arnel.
5: A-R-N-E-L.
4: So alias Arnel ang biktima. Subali ining si si alias then nga suspect naghulat niya sa kay sino to nagkadto sa mag-amay samtang nagaobras ta lamnanan?
5: Si Rodora, si Five Enrico, ini pakaisang initang suspect.
4: Okay, si alias Rodora?
5: Rodora, o oh yes, si Five Enrico.
4: Okay, so amo naging kadtuan niya, tapos na nag-ambal, abing ang taton niya na, no? Sa mag-amay. Pero pag,
5: yes,
4: paglakat,
5: yes, yes,
4: paglakat niya, pakadto sa kay alias Den, sinundan sa mag-amay. So si alias Den, gintiro niya, ining si alias, so yung biktima to, ha?
5: Si alias Harmel.
4: Si alias Arnel.
5: Mm.
4: Oo. So si alias Arnel, anong pusil naging gamit ni alias Den?
5: Si Pad Enrico, gintalangkot nato no si investigador, but still wala pa siya ka reply no, kagamit pa ng aton na ginaverify kung ano nga pusil kag na-recover bala no sang aton ng mga kapulisan si Pad Enrico.
4: So ang suspect si alias Den, amo ni nag-surrender pag-aligad sang pila ka oras, sa diin siya nag-surrender sa nika K5 Ridge?
5: K5 Enrico, mga around 9:20 tang aga, nag-surrender ini no sa Balasan Police Station. Kay una, nakapalagyo ini K5 Enrico sa may tawag na Lumbia Estancia, kaga sa may batad nga portion. So nagpangayo man ini sang coordination ining aton nga mga kapulisan sa other municipality kag dito K5 Enrico na dakpan man ini si alias Ben kagati nag-surrender ini sa may kapulisan K5 Enrico.
4: Okay, so ang suspect si alias Ben, ang victim,
5: yes,
4: si alias Harmel. No? Thank you gid kay SM Manila. No? So, ang ining nasambit siya nga motibo is away sa duta. Si ang victim nga si Harmel kag si Ben magpakaisa.
5: Yes, K5 Enrico.
4: Paano sa mga nagpakaisa, magutod ang tatay, ang nanay, o kung ang tatay, ang nanay?
5: K5 Enrico, wala na-establish sa aton nga investigador kung sa kaising o nga part sa iyan nga iloy o kung amay nga magpakaisahay sila. But still, pamilyahanay man lang sila, K5 Enrico.
4: Okay, so first cousin, magpakaisa.
5: Mm-hmm.
4: Okay.
5: Yes.
4: So ang inyong duta, ginawayan nila boundary. Ano ay panimatunga sa mag-uluto daw?
5: K5 Enrico, wala pa kita sang information regarding dira, but still ang ginhambal lang sa aton nga investigador nga mayara ni sang pending case sa barangay.
4: Oh.
5: Which is no, oh yes, may ara sang pending case sa barangay between sa ilaman nga pamilya. So amuni ang possible nga rason K5 Enrico na naglabot niya sa pag-tinirohay K5 Enrico.
4: Okay, so amo ni burbuday ka K5 Bridge kung may duta ka. Pasalamat kita yung duta tayo, paso. Eh, balaan ko daw dalapad ako ng duta mo, Sara.
5: Inangkunan K5 Enrico.
4: Ano, ano?
5: Inangkunan nga duta.
4: Inangkunan. Hindi ba, yung kami inangkunan kaya nga duta. Aton diya, duta sa paso, duta sa Dapog. Oh, kabot ka man ka duta sa Dapog.
5: Oo, igado kita K5 Enrico. Okay. Naka-tisting kita sinasang duta, naka-tigang, nakaluto nga duta ang gamit.
4: So pareho kita aton? Di ba, yung kay Y na sa may matiro sa aton, kay Y mata duta K5 Ridge?
5: Laman-laman, Jid. Wala kita sang ano, sang kinailaya bala. Kasi siyempre, wala kita ya sang kadutaan. Kung ano lang may ara, si amo lang na K5 Enrico.
4: Abi ko gani, dira sa sarang, tanan niya makita mo sa panulok mo, magtangla ikaw, diritsuon mong mata, magtalikod ikaw, tanan niya makita mo, hindi imo. K5 Ridge?
5: Yes, that's not good, K5 Enrico.
4: Oh, gani. Sige, no? T-file lang kaso. Ano nga kaso i-file?
5: K5 Enrico, tisubundo, ginaproseso na sa aton nga Balasan Police Station ang kasong frustrated murder.
4: Okay. Katok
5: ni sa suspect nga si alias Ben. Kagati, disilido man niya ang pamilya nga mag-file sa nga kaso K5 Enrico. Sa biktima naman nato, ng iyan yung medical status, si Subungya, raini sa may Western Visayas Medical Center. Kay una gin dalain siya sa Jesus and Culinary Street sa may Balasan, kay gin refer man in siya kay Father Enrico sa Iloilo City, bangod din nakaangkod ini sang pila sa iyang TL Caglicod G5 Enrico.
4: Okay, so we hope nga hindi lagi patalagid ang pila sa saning nga biktima. Pero atong una nga nagpauntat sa mag-amaya, why tiya malakip sa kaso nga pasakaan sa nika K5 Ridge?
5: K5 Enrico, gin at sa manano si investigador, ti isa sa nil sang pamilya ni Okon ang mag-amay, si willing man sila yung mag-complaint nino bato kay Rodora, bato bong ang ginapukotan isang aton nga kapulisan ang pag-file nino sa kaso nga frustrated murder batok ni sa suspect nga si alias Bin K5 Enrico.
4: Sige. Salamat ka K5 Ridge!
5: Sige no, ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sa kampiyon ng kape ang DTX Coffinex. Nakakapi ka na nagka-detox ka pa. Balita, nagikan dali sa Banwasang Balasan. Ako naman si K5 Ridge Di Mayo para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, pagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa Sa.
2: 11 Mbps.
4: Salamat kid kay K5 Ridge Di Mayo, dikta sa K5 News FM, Sara. Ang may kasama burbudlay sa duta pa lang, Jesus, kadamo, nasama nagpinakyanay.
2: 11 Mbps.
4: Magulutod, magpinamilya, basta duta ang pag-istoryahan. Ha, kadamo ng mga nabawian sa kabuhi tungod lagid sa duta. Ang may gana isa makatigulangan, no, samtang buhi pa ka mo, ah, may mo palang tungaon nyo ng duta sa inyong makabataan. Ha, kaya nga, ah, diragaumpisa ang konflikto. Ha, pilag ka mga pinamilya, huwag binugnuhan na itong sa duta. Amo kong kaysa daw pasalamat ka mga way ka panobliyon, no? Way ka sang duta kay way ka musang awayan.
2: 11 Mbps.
4: Da malang kong kaysa bi nagakuan ni, nagalala kay ti samtang gadugay, no? May mga topic pagid ba? Pang matapik pagid ba? Numero uno man. No, basta duta gani damo gini ang kwan, ang ilabtiro. Damo gini gusto magkaduta mo. No, sang una gurong aton mga kalulahan, mga katigulangan. Sa pamilya namo bisig matamad. Kaya nga, ano pag umpisa may buot ko, may tamot duta. Nakita ko lang duta sa paso. Ninanay sa amon sininga kusina, may duta nga tinumpok. No? Pero pinanguha namon si Iban. Huwag ka lang eh, pangawat ka lang ka duta kay butang sulbalay mo, at least bisan paano may duta ka. No? Pero ang seryoso, sinaya, amon na nga, dapat temprano lang tong una. Para bahala ka na. Kung ibaligya mo ng duto, para kailahan mo na. Kung mag-ililaway ka mo na. Basahin mo na yung duto, wala na palabtanay. Pero manula ka ng ginikanan, nabilin ang mga kabataan, labidig ko damo kabataan, kag damo tulungaon. Nga mga duta, mga K5, dila maumpisa ang inaway. Ayan maglulutod, wag binugnuhay, tub-tubog sa magpakiisahan ay.
2: 11 Mbps.
4: Hasta pinamilya, gahisa ay. Ayo, walang mentalidad ka mga Pinoy, no? Isa lang po kadugo. Utod mo nga, utod mo. Gaya linaway pa ka mo. Natungod kung kaisa sa palanoblion. Amo na gani kung kaisa, pasalamat ka. Ngaway ka mo sa nga ihatag si Mukbataan. Amo na, ambal mo, ihatag mo lang edukasyon. Kay Mayo na ganyang edukasyon, kay di makawat. Kag amo lang mapalanoble mo. Sa mga kabataan, magtuloon ka mo. Kaiway ka mo sa palanoblion, maduta, salin sa ginikanan nyo. Matag sa ginikanan nyo, edukasyon.
2: 11 Mbps.
4: Pero dalang speaking, kami nadakpan. May nadakpan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Para sa okay ka, may kapi ka.
6: So mga ka-K5, ari kita doon subong sa Barangay Dungunsi sa distrito sa Mandurayaw sa Block 30 ini mga ka-K5. Kung sa din, no? Sa Dereka Karenderia, ang nakatune in gin sa K5 News FM Iloilo, ang Gila Sininga Radio. So ara si ma'am. Sino interview tayo? Ikaw lang, sir? Magluwas mo sini oras. Ano ka pa yung oras mo sa mga pamati sa K5? Hasta ano oras na, sir?
7: Hasta matapos ako ng dito.
6: Duga?
7: Siyempre, pagkatapos ko rin doon, mga pa-white ako.
6: Dugay ka nagpamati sa K5?
7: Dugay na kami.
6: Di may, sa mga produkto ni Dr. Miloy, anong product na gamit mo na?
7: Ang DTX Supimex.
6: DTX Supimex? Iba tayo mo na dira, ako marakpan din yung mga radyo na naka-tune in sa K5. May arakas ang premyo.
8: Ano ba
9: din so kay nakabati ka? Okay ka. May kape ka sa K5. Ano man bal mo kay Doc Ramelo ikag sa K5?
8: Salamat sa kay Doc
9: Ramelo
8: ikag sa K5.
9: I'm looking for. Di kamusta ang kwan mo, ang paggamit mo sang DTX Coupe Mix?
8: Ati mayugid. Nang ano sa lawas?
9: Oh, tabiag na hadre ang mga kaingod ni mo ah, nga mamati na sa K5.
8: Ginaagda ko na ito nga sa mga kaingod ko din nga barangay dyan sa punong kaingod din nga maglumit sa DTX ko kay Mayo Mini sa inyo kalawasan kag sa aton nga pag ano.
9: Ano pangalan mo gani sir?
8: Anisito Robledo.
9: Anisito Robledo, no? Pila ka doon?
8: 53.
9: Sige, sige. Sir, thank you so much. Kagpadayon lang sa pag-tutok sa K5 nyo sa Family Lo. Labi na sa paggamit sa mga produkto di kalidad ni Doc Ramil. Uy, sorry gali, oh. Damo na diri, kwan, no? Nan? Damo na diri, basiyo.
10: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

200. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
6: Klinika de Iofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.
12: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang.
12: Pero,
13: sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Pabalik mga K5 sa atong sa nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service sa atong sa nga pagpangalagad. Alas 12:47 na sa aga. Ano busog ng tanan? Na kuya gutom na. Kay mam aliba di med ayd nga udto kay mam bit idalilya abinyo kamulang amon di amuman. Ano ning nabuot silingon ni Ma'am Beth Miguel na wa imda nga duta? Kay Ma'am Maritalia Michelina, may dayad gid nga udto. Kay Ma'am Bing sa PSJ, sila ya mga kulang-kulang. Kay nila muna ang biktima, himuslan pa nila. Among igani, Ma'am Bing sa PSJ, nga dapat kaluyan mo, ilaya gin na, kwan pa nila, gin na abusaran.
3: 11 Mbps!
5: Kaya ang masubo ka balita, kay Base Information, nagabusong-subong ining biktima ng PWD mga kakifa. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kag sumuman kay Sir Nonoy Lopez, mayadayad gid nga od. Alas 12:48 sa ato sa pagpangalagad. Daw, dalang, nag-message sa messenger, yan lang kung tawagan ka kay Five Paul, pwede gid. Regarding sa saning ulihing investigasyon sa saning kamatayon, no? Sang saning mag-business partner. Ginalantaw diri, Love Triangle.
3: 11 Mbps!
5: Amo man kung kaysa ba sa pagigugma kadamo sa mga nagkalamatay. Love can kill. Makapatay ang paghigugma mga kakifay. Amo kung lambal nila once kay gugma kuno himuon mong tanan. Love can move mountains kuno mo. Nanto o di man ha. Mapunggam na kunong baha ang gugma indigit.
3: 11 Mbps.
5: Pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Pero amuning matinaga, insakto gining, kadamo sa mga nagkalamatay tungod sa paghigugma. Ibalonta ang Campion Report o Project K5, Karen Badilla.
3: K5 News FM, Campion Report.
6: K5 Enrico Love Triangle upon negosyo ang ginalantaw sa subong nga motibo sang Haliway Municipal Police Station sa pagtiro patay ni sa mag-business partners diraya sa may barangay Tambal sa nasabitan nga Banwa kahapon inisang hapon natabo K5 Enrico no Setyembre 20. Sunod diri sa kay Police Captain Randy Lambungan ang hepe sang Haliway Municipal Police Station K5 Enrico. Ang ining duwa ka victim nagatindog ini sa guwa sang Changi kung madumduman ang ining babayi ginkilala sa kay alias Nene then ang lalaki si alias June K5 Enrico okay. No? Nagatindog ini sila sa may sagwa sang Changi sang may nagdulog nga salakyan sa guwa K5 June na naog ini ang driver kagin tiro or ginparakan isang tiro ang duha ka victim K5 June ti ang ining si alias June
5: K5
6: may higo
5: K5 Enrico nimo
6: sorry again K5 Enrico
5: okay sorry. So bali ang duha ka mabiktima laki kag babaye ni ka K5 Karen no yes, nagatindog no sa gwa sang ano ni Baligyaan Changi
6: oo okay. Changi
5: so inalang may nagabot ng isa ka sasakyan pagkatapos anong driver na naog kagin palapitan ang duwa kag pangtiro
6: yes K5 June ay K5 Enrico
5: oo so anong man na recover sa crime scene ka K5 ka
6: ang sa subong amo pa na ang ginapakigangutan naton sa Haniway Municipal Police Station K5 June no, sa mga dugang nga mga recoveries pero based diri sa initial nga information ang ining victim nga si alias June may igo ini sa ulo rason sang iya gilayon nga kamatayon K5 Enrico
5: okay. So lunsay ginpangbawian sang kabuhi ining adwa ka mga biktima
6: correct
5: okay, paano nakahambal nga love triangle? Ano ang ining mga nagkalamatay? Anong relasyon nila ka K5 Karen?
6: Oh, ang ining victim, ang duha ka victim kay 5 June according sa kapulisan naton, ang ining Changi, kung sa din sila nagatindog sa gwa, parehas na sila nga nagpundar sa ina nga negosyo.
5: Okay.
6: Pero ang ining babayi may bana kag may live-in partner pa gid nga kung sa diin ang lalaki nga live-in partner niya kasado sa nauna na babayi kay 5 Enrico.
5: Dahil ang galibog ang ulo ko kang mga relasyon nila ba?
6: Okay.
5: Kadamo gid ba daw kwangin ang amo nga ni anong status ang imo sa ninga relasyon? Complicated. Oh, dali lang, no? Dali lang. Ang una kita sa babayi. Ang babayi, is may bana kag may live-in partner. Pagid lain pagid ang bana, lain pagid ang live-in partner.
6: Yes, based ina sa information or sa initial investigation sang atong kapulisan,
5: okay.
6: Ang live-in partner niya kasado sa iban nga babayi.
5: Ah, okay. So doon na sa nagsanaga na kita bisan na doga raguok ng tsanta. Ang babayi nga napatay nga gintiro may bana kag magluwas sina may live-in partner. Ang live-in partner niya is may asawa ya.
6: Amoy na ang sa nagagawa nga initial nga investigation sang aton nga kapulisan.
5: Okay.
6: Tapos ang ining upod niya nga si alias June nga napatay kay 5 Enrico.
5: Mm-hmm.
6: Ang ining Changi, duha sila nagpundar. Di amo na karon ang questionable kung ano ang relasyon nila sa isa kag isa magluwas sa pagka business partner.
5: Okay. Oo. Pero ining lalaki nga si alias June may kaugalingon ng pamilya, may asawa, may live-in ka kay 5 Karen.
6: Amo pa na ang ginahibalo naton sa kapulisan.
5: So mahimo nga either nga may nagdumot o kung may naglain sang buot kay tungod nga ti mag-business partner ko kaysa do ka budlay mga mag-business partner kamo no nga ano kilalahay lang kamo, friends lang kamo o kon base kon mayara sang masobra no nga pagkabig as abyan ka kay 5 Karen magluwas na negosyo. Anong negosyo nila? Amom lang Changi. Ano ng klase ka Changi? Ano dako ni nga negosyo nga Changi ka kay 5 Karen?
6: Oh, ang sa sunod sa kapulisan tal, ang store ni China blang makit antas sa mga barangay-barangay kay 5 Enrico.
5: Daw ka nabi, grocery store gid.
6: Yes.
5: Oo nga, dira, damo baligya, damo ga kabit-kabit, no, talututanan medyo do kompleto kay 5 Karen.
6: Mm-mm.
5: So ano may naghisa sa ila?
6: Oo. Kaya mo pa na subong kay 5 Enrico ang gina-investigate sa aton nga kapulisan, especially nga ang ining suspect at large kag wala pa no natumod kung sa diini ang iyang location kag ang iyang identity.
5: Pero isa lang gid ang suspect, kuway sa sang upod sa salakyan.
6: Sa sunod sa kapulisan ta isa lang gid ni siya nga nagwa atong driver mismo.
5: Okay. Pero the time sa matabo ining krimen, wala na sang ibang nga tawo da. Ano nakabunit ang suspect? Kung ano ang iyasin nga bayhon? Kag ano kung buhi ning duwa ka maging pangtero? Kilala ihan nila? Naghimo si ka kay 5 Karen?
6: Oh, may posibilidad suno sa kay Captain Lambungan kay 5 June.
5: Okay. Ang ining mag-asawa ni, ang mag-business partner, no? Taga Diraman sa Barangay Tambal?
6: Yes.
5: Ah, okay. So isa lang sila ka... lugar, no? Pero tiyan mo na, nag-up the night, nagpatukod sa negosyo, we don't know lang, o the part sa babayi, kag sa part man sa laki, ginalantaw ng love triangle, nga base kung ginalantaw man nila, may relasyon man ning duha ka mga biktima.
6: Yes, yes, K5 Enrico.
5: Sige, salamat ka K5 ka!
6: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika GTX Cofemex, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko kag Kalinawan sa Iloilo. K5 News of
3: 11 Mbps.
5: Salamat kay K5 Karen na Badilla. Ang oras alas 12:56 ining oras sa dulong sa usanga Ace Hardware, your home solution store.
7: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
3: 11 Mbps.
5: Bantaya ang dugang sa ninyo mga update kag subuman, no? On sinoning suspect nga nagtiro sa sa ninyo mag-business partner sa may barangay Tambal sa may Banwa sang Haniway. Lami pag itistoryahan kiti ambal ni DILG Secretary our ombudsman na Arimulya Jesus Crispin Remulla nga dapat ang mga barangay, chairperson, treasurer, administrator, dapat kung mag-obtain no, sa civil service eligibility. Pero pamangkot sina ti sa mga pagka-presidente, vice president, kapila pag mga tag-as official ta, unahon tayo ning mga barangay officials. Ay kung mga presidente kag vice presidente ka o padagan ka lang da, as long kabalo ka magsulat, magbasa, pwede ka kapadalagan no, bilang presidente. Didiritay ang pisahan sa manubuaw. Ang balsa iman, dumalis ka daw. Na dapat sa ibabaw, taan ay unahon.
3: 11 Mbps.
5: Kag do you think magkinanglan ang civil service eligibility? No, kung eligible ang isa sa nika, may aras ang service eligible ang isa sa nika barangay officials, do you think sa mga bukid ng mga barangay makapasar ni Ayhan? Why taman ginapakanubo? Ah, pero ti mag-emotion na ba si kunway ng barangay official sa isa sa barangay?
3: 11 Mbps.
5: Abi ang papatuman sa naumpisa ay bisbabaw anay. Ah, hindi ka tayo magdirekta dis dalom nga sa mga barangay officials ta kay dapat pataason ta man ang standard ta ang mga qualifications sa aton sa ninga padlagan na no? Bilang mga official, matagaas official from president, vice president, kag sa mga senador tay. Ilang tawagan ni sa mga dibatihay gani, iban do hindi ka tingog. Ah. No, iban gani hasta subong, the white kay mabatian ang tingog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iban nagpulupongko, pulupamatik ang nagpulupauli lang. Paano kay bimatugda kay way kasang inalungong, way kasang ihibalo. Pero mas mayo dumalang nga magipos kang way kasang ihibalo. No, kaya ambal nila, more talk, more mistakes. Less talk, less mistake. No talk, no utok. Ang iba sa mga balita, ang impormasyon, mabatiyan ko sa papalagad sa programa El Castigador. Why not tiyempo sa ato sa pagpangalagad? Hindi kayo malipat, magamit kita Detex Beauty Soap para sa mga mist, maputi sa mga panit, kagbatok sa mga skin, disease. Nagparamot-amot kita, gamit kita Klinika Dio Fresh ha, para sa atong kilikili, para iwas baho balas, iwas baho bayam. Kag sa mga kalaki nanda, extend food supplement for men. Laing gidya kung guwapa ka, madamo kag gidya sa kalampungan. Oh, ha, sa diin eh, gugmang giatay. Kay kamig sa vlog, so may naitid nga untod sa may banwasang miyaga. Sa ngalas, sa Bulog Singapore, sa ang K5 News FM Iloilo, sa amon sa nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sa Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar,
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
8: sa imo blood sugar,
9: DTX 500.
8: Masalika,
9: epektibo,
8: DTX 500.
3: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio,
8: ang D3
3: yung may BCO,
8: BCO
3: yung may D3.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
3: Ang Physio
8: yung may D3.
3: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
8: D3 Bio.
13: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio,
8: ang D3
3: yung may Physio.
8: Ang Physio
3: yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Ang kampiyon nga istasyon. K5. K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme gyud katul imo mata, indi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa

0: Butiga.
1: Nationwide. D3 Fight.
2: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigid ako makabatsyag pang
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7. Kampiyon.
7: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: Nutribio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kun irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Galiinin nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, mga butika. Mighty C.
2: Alkaline.

0: vitamin C.
1: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
0: May TC.
2: Mabaka sa mga butika.
0: May TC. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: May TC.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Wala ko labot sa imo mga nagdelika. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
11: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
12: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Randy? Temprano pa man eh.
1: Basi kun magduda si Flory kun magabihan ko eh. Mas mayo nga temprano pa.
0: Ay, nga. Din si Flory ha.
1: Hindi ka magkabala ka. Ato siya subong sa banwa. Nangumpra sa tiyanggina mo na. O tiyano. Okay ka sa deal ko, Simo?
0: Randy Kwan, inang...
1: Hindi ka pala magpagduha-duha pa. Nga, hindi mo gusto, ha?
0: Randy, basi, bala kong mahibalaan yung unoy, ha?
1: Ako malugid ka sa iya, eh. Oh, aryo, ha? Hmm? Okay ka man sila, hindi bala?
0: Randy, Kwan, inang...
1: Hindi ka man siguro magpakadturi sa akon. Kung hindi ka magsugot sa offer ko sa'yo mo. Oh. Hindi bala, May?

0: Day, manyapo na ta. Gutom na ako eh. Ate, oh, gali, anong sudan ta?
1: Tinolang ha, tulingan ga. Mm. Nagmakal ako kay ina sa barangay.
0: Kamahal sinaga. Dawala naman ta da kwarta. Tawas ta naman lang agani sa sabadong kwarta ta da. Timing git sa swildo.
1: Ay, ikwan ga ha. Nangutang ako ah. Ginambalan ko si Nong Nardo nga sa sabado ko nalang bayran.
0: Ah, di mayo man ah. Bayran ta naga. Anika.
1: Hmm?
0: Naano nang liog mo ga?
1: Ah? Ah, di... Ay, iinig ha?
0: Oo.
1: Ay, kwan. Allergy ko ga. Ginkalot ko ni.
0: Allergy?
1: Mm-mm.
0: Allergy sa ano man?
1: Ay, kwan. Nagkaon ko bikaina sa barangay sang inabalang ukoy nga may pasayan. Mm. Eh, kanabit gidabi eh. Ay, bala na. Bisan allergy ko. Bala da. Doon, naghanas kidabing pangginawa ko eh. Naamit din kaon. Di, amo na. Nagpalangato lang bilog kong halawas.
0: Amo bala. Dason gani. Likawan mo na na, ha? Likaw ka na ga, ha? Hindi na magsagad kaon sa ukoy, ha?
1: Oo, ga.

0: May, ginawarningan ta nakangadaan, ha?
1: Oh. Nay? Anong buot mo silingon?
0: Wala man sa lahi ta ang may katol, pero ikaw, nga nagtuhaw ka man ya.
1: Nay, pa mo! Anong ginapanguhakal mo man?
0: Nugayin ako, ha? Bugaga kagit, no? Nakahibalo ka kung anong ginsudlan mo nga problema.
1: Nay, kung...
0: Isa sinakabes. Nakita ko si Randy. Naguwa da sa kusina niyo. Nag-ano da siya? Ha? Ginpapamahaw ya ka?
1: Nay?
0: Untatin na nangadaan, ha? Buko mabalahuba na, dako din nga kahuyanan diri sa puro 4!
1: Nay!

0: May, nga adari kita ho.
1: Pwede na gito sa balay niyo, wala pa bayad.
2: Randy Ambot, kukwan, akoon ko. Sugod sang natilawan ta kadaw. Daw amat-amat na nga nahulog ang buot ko sa imo. Pero kay baluman ako nga dako katama nga problema ang ginihimo ta.
0: Problema?
2: Ang ginsudlan ta ngayon ni eh.
0: Ano nga problema man? Ano nakabalo na si Nunoy aw?
2: Wala man. Pero si nanay kay balo na sa ginabuhat ta.
0: Amo bala. Sige lang, ako lang nabahala kay Chay Suli. 20K, bro. Hipos naman na siya.
2: Oh, Randy?
0: Yun ko ako to ang 20 mil sa bata. Kung nga nabaton bala sa BBM Scholar. Amo nang yata ko kay Chay Suli. Akong bahala, huh? Ganis siya. Hindi ko lang palipog. Ha? Ay, ugali. Basi mamangkot si Flory sa imo, ha? Kunya nag-upta na italigat. Hambalon mo lang nga na-timingan na nga nag-upda na ita.
2: Ate, sige ah. Nga ahaw, nag-away ka mo?
0: Uy, gusto yan ako yung bulaggan eh. Pero ti, wala siya mahimo kiti. Ako yung nagakapot sa mga arindo namon. Kung bulaggan niya ko, ti bulagay kami eh. Nga ikaw, kung bulaggan mo si Nunoy, maupod ka sa akon?
2: Randy?
0: Hambala lang ko kung bulagan mo siya. Kay bulagan ko naman na si Floria. Kasabad yan sa bayay.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid. SM.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakang sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tagtino ang atay.
3: Happy kanunay.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
3: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Noy.
1: Mm. Ano ga?
0: Dawala na ko balagahan na sa imo.
1: Oh. Ano? Ikaw balaga mo? Ay, kadamos ang ilahog mo ginayang imo ya.
0: Wala ko galahog, Noy.
1: Mm.
0: Ang buta. Basta prangkala ko, Abi.
1: Ay, ka. Ano na yung istoryang imo, man? Hindi ba lang nga nagaplano na ta nga magpakasal sa palabuton nga fiesta diri sa aton?
0: Hindi na siguro inamadayon, Noy.
1: Oh.
0: Kag mas maayo pang unta tunta na lang ini sa mas temprano pa. Inang wala pa ta nakasal.
1: Ga? Seryoso kagid bala sa ginahambal mo?
0: Wala ko nagalahog, Noy. Seryoso ako. Untatanta na lang ni Guro, Noy. Ibaligya to na lang ang balay ng patukod ta.
1: Ah, ga?
0: Oo.
1: Hindi. Hindi ko yung magpasugot, ta. Nga, anong rason haw? May iban ka na? May ara ka na nga iban?
0: Wala, ah. Gaplano lang, Kuya Bing, ang mapamanila kang mag-ubra, eh. Eh, hindi ko yung gusto nga. May ginakabalakan ko di sa Negros kung maglakat ko. Basta na yan. Amo nang gusto ko. Bulagay na lang ta.
1: Ga, hindi ako magpasugot. Kung gusto mo nga maglakat, magpamanila, sige, lakat. Basta hindi lang tanda eh. May pulian ka di Gyapon. May pulian ka diya.

0: Ano? Aalong siling mo, ginbulagan mo na si Nunoy?
1: Oo eh. Hindi pala nga mo na siling musakon? Te!
0: Anong maayos si Niman? Paano ko bulagan si Flore?
1: Eh, hindi pala nga ambal mo. Kung bulagan ko si Nunoy, bulagan mo man si Flore?
0: Oo! Pero makuha ko anay builo. Mangita ko sang pagi. Ang mayo tadani nga buhaton, mangita na to sang arkilahan sa Banwa. Dito ka dani managua. Hindi ba lang rason mo mapamanila ka?

0: Grabe ang abilidad mo ba? Mapamanila ka. Bulagan mo gidya si Nonoy.
1: Nay, abi mo, dira man na balagi hapon pa kadto. Kung ato na ko to sa Manila, masimangita man siya gihapon iban.
0: Ang pamangkot, mapamanila kagidayhan.
1: Sinanay ba lang mo? Bata mo ko. Dapat suportahan mo ko yan.
0: Suportahan sa kagaga mo eh. Anong kubuang? Asala na ginahimo mo. Suportahan ko pa.
1: Ang butsi mo na yan. Was malarga na kami sa Manila. Mahalong ka mo diyan.
0: Ay, ayambot sa imo nga bata ka.

0: Mee. Mee, buk tawa na eh. Mapuli na ko to sa amon sa uma.
1: Abi ko na ikong duwa ka di ka lang.
0: Oo, oh, amon ang rason kay... Amon ang rason ko kay Flory.
1: Di.
0: Pero nag-text di sa ho. Nagalain ko na pamatsag sa agot namon.
1: Abi ko na ikong bulakan mo na ginasa. May sarata ka pula niya nagkapuyo-puyo dala sa syudad ah. Pero ang pasalig mo nga bulagan na wala man na ito. Ah.
0: Do alang-alang gidabi, May. Naluoy ko sa mga bata. Kaluoy sa ila kung bulagan ko si Flore. Paano na lang ang mga bata?
1: Te, ano ni? Paano na lang galingin istoryanta?
0: Ang importante lang na ka nag-upda na itali sa banwa.
1: Na ano man na Randy man? Kinaantos ko na di bala sa banwa nga. Wala kong guwa-guwa, di. Kaya basi kung makita ko sa taga-aton. Ano galiya? Makanto ka lang di ko nihidlawan ka sa akon?
0: Di amugin man ang sit-up lang, di bala? Duwaki ka payaw!
1: Ano nabi ka ka-unfair sa imo eh? Yung bulagan ko na ganyan si Nonoy para kaupod ta, tapos amo ni gali?
0: O tayo nang gusto mo? Ha? Balik ka kay Nonoy eh! Kapoy naman kung galing sang hala, di ka gastos ang burdingaos eh! Nga wala man balik sa akon!
1: Gali! Gali! Paano ka galiya? Wala ka tosan mo lang ka!
0: Oo! Oh, gaso mong galang kabalawaw? Dugay na na ha! Kay kabalo ka na agad na si Flory PWD! Hindi siya mayo makapalipay sa akon. Amo gani nga sa imo kung ginapaupok ang kahigdaw ko sa iya!
1: Gago ka!
0: Gago ka! Gaga ka gino? Malampa ka lang! Sige, sugod subong, bulagay na ta! Wala ni pulos na relasyon!

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, ti puno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo yung pinaka-importante, Sir Boy, kaya may ara mga kuhan mo,
4: kaya hormones. Kaon mo, gutom ka, makaon
3: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower. Sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So, pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio, kaadlaw-adlaw, layo, kasi ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So, hindi lang dira nagatapos ang mahatag nga benepisyo sa D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo, mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo, mahimo nga monocaprilin. Ang capric acid mo, mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
4: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
3: stop mga matamis, tinapay, pasta,
4: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
3: Galingin
4: ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
3: na, ka. Gajita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
4: Hindi ka mag-hypoglycemic.
7: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio, may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
3: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom di Tribayo.
4: Wow, right?
8: D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
10: Mabagats, magabuti ka. Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mata nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: DTX 500.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX

0: timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: Good news!
2: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na ng kinahulat, mga ka-K5. May libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
6: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
6: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Halika mga langaw! Ari na paborito natin niya ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galao magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro kapulkatol,
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplanta na!

0: Ganito ako.
1: Tigasi.
0: Tigalapa.
1: Tigasay.
0: Tigaplansa.
1: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
0: Sa gabi,
1: ako ang bossing.
0: Dahil kasangga ko
1: ang Extend.
0: Supplement for men.
1: Durdes!
0: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca
1: at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
0: para sa tigasing performance.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
0: Para sa matilo nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may PCO.
1: Ang PCO
0: yung may D3.
1: Makakas mga butika.
7: Umari, nandito ka pala. Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
8: Ay, hindi Mars. Magde-deposito lang ako sa banko.
7: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
8: Ay, pagkaglan. Buti pinaalala mo, Mare. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
9: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
0: D3 Bio!
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may PCO!
1: Ang PCO!
0: Yung may D3!
1: Mabakas mga butika!
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
12: K5 News FM! Kampyon!

0: Champion.
1: Hey, five, galinga one time.
2: Salawahan ka? May kabit ka galinga 18 years old?
3: Oh, hindi na yung matuod.
2: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
3: Hindi gani ina matuod.
2: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa ako.
3: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Hey!

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Baka ka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Good day, magid ako sa akong body odor.
14: Buya na ako magatubang sa mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Xtend Food Supplement for Men.
16: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
15: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod kakaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
15: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Mas tatinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
15: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo
15: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
15: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
18: Ang D3
15: yung may BCO.
18: Ang BCO
15: yung may D3.
20: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
21: Hehe! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
20: Mamamatay? Ganun katindi?
21: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
22: Isang paalala mula sa NGC.
15: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3.
18: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
18: Yung may D3.
15: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
6: K5.
15: K5.
3: FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampyon!
1: D3 Bio!
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala gina allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
12: Halika mga langaw! Ari na ang paborito na ito niya, iya!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: San Miguel Oktoberfest na! Beer, Bites, and Beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
16: Nestor!
0: ang sinaing.
10: Luto na.
0: Ang labahan.
10: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
10: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasing.
16: Tigalapa.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko.
17: Ang extend.
16: Supplement for men.
17: Dortes.
16: Tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kag kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
19: Ang PCO
1: yung may D3.
19: Makakas mga butika.
1: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
19: Ang PCO
1: yung may D3.
19: Makakas mga butika.
21: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!

0: Hoy manang, ano maringin nyo nga kaldoman? May langaw ba niyo?
1: Ay ba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey, ha?

suplemento. DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX

0: Detox ka ba?
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasumpay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasin!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing
16: performance.
15: Extend food supplement for men.
18: The

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30.
3: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bukal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: News FM, Kampyon!
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa Kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
3: Yung may D3!
4: Matatags mga butika!
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis TDX 500!
6: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauhan?
6: Masi may diabetes ka na?
5: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
6: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar?
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali ngasang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako gali si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
10: Pagsubong ka namin sa akong paminsaro.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong sumong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Kwartahon tani ah.

0: itabi pag snacks na
1: Bet, kagwapa gid kay Monica, no?
2: Pa-adapt na lang ko
1: pala. Lain man gid ako nun bata ka sa big time kay ang panit mo doon gagatas-gatas gid yung balahaw. Dasan ka namin, pasang iya mga bayo. Pero may kagang iya mga bags, mga sapatos.
3: Sige lang pula. Kay makagraduate ta, kag makaobra, makabakal man ta sina.
1: Ay nako, paano? Tanawa bala.
2: Sige na, bye guys.
1: Ay, tanawa bala ang pakaisa ko day. Years, years, nagigya pila ka years na nga nakagraduate, wala gigya kung obra sa subong. Kiman nga ah, kalabanan niya mga companies daan, gapangita, gigya sang at least 2 years kung nga working experience, hindi ka da?
3: Grabe pa?
1: Pot ah. Ay, arat na siya oh. Gapaka doon, nandirisado si Monica.
3: Kani.
2: Hello, classmates.
1: Hi, miss. Hello.
2: Ay,
1: kwan, nang...
3: Ay, hello, Monica.
1: Pulupong ko, ah.
3: Ay, pulupong ko lang kami di, ah. Vacant, tabi mo.
2: Kwata pala sa atubang sa university. May bago ito nga open nga cafe and restaurant.
3: Wala kami di, budget, ya. Pampliti lang niyang kwarta namon, ya.
1: Ako na mo man.
2: It's my shout. Dali na ka mo, ah. Oo, gani.
3: Isa pa ka pamangkot, ha? Nagid ko, ya.
1: Sorry. Sige na, Beatrice. Go na ta. Kaya ba si mag-change mo bilang mind name, Monica?
2: Sige, okay. Let's go, ta.
1: Ay, thank you, Diane.

0: bill, sir?
1: 1,125 pesos, ma'am.
0: Oh, okay.
2: Hello. Ala, kadakot-dakot sang bill ta. Girl, basi maubos na allowance mo.
0: Don't worry, guys. Buwas sa taga naman ako sa allowance ni Daddy eh. Ay, thank you, good money, ha? Sa tuod lang, first time ko nga makakaon sang amuni nga cake kag makainom sang milk tea. Abi, quiet lang. Abi, na nila karoon mga manuling ka mo.
1: Ma'am, pungkol lang ka mo, ma'am, ha? Ilawagaw lang ka mo karoon kung ara ng order ninyo. Okay? Thank you, good ma'am.
0: Thank you. Okay. Girls, Monique. Thank you, good ma'am.
2: Thank you.
0: Thank you, good
2: Monique. Thank you, my God.

0: tay, nakapadala ka na sa alawan si itay mo ni.
1: Ay, oo. Gin, padala ko lang sa tricycle ka nagabiyahe pa badwa. Ay, nisto malahaw. Ay, para hindi na ako magpliti pa.
0: Ay, tani, makahabot pa ako sa graduation ni itay mo ni ba? Gusto ko kit makita siya kasuksok sang toga kagdagawin at sangya
1: pinay
0: luma.
1: Ay Diyos ko, pakabakod lang bala kung saling sa ginoo kay maguman inatay si kanyar na bala si inday mo di sa yakurso nga turisim. Ay wala lang na lukay ah. Ay subong pangakadasig lang katapa sa binulad. Ay sus, ah. Dugi na unos lang ng mga inaglaw ya.
0: Taga, pakabakot, ginakot. Ay. Ugali ko kukas. Ginakaboy na manak sa ginabatsyag ko. Gagalahin lahis o pabatsak ko labi na kikula may init ang tibo dumahuno sa paginhawa ko.
1: Nay? Nay?
0: Malabi sintay mo ni nga pababasi ko na wala siya klase inaab lang halit dehaw upuli ba't siya ay idlaw na ako sa iya itikali wala maang silpon sang magkaisa iya para makabitsukol man ta sa iya kahit pasi hindi na ako mawagto.
1: Ay sus, harang ka na naman. Hindi pala magabusin nanay. Positibo lang pala kitbe. Eh, mga patay-patay man yung ikuya mo. Kalma bala. Kalma kay masaka pa kita sa stage. Ha?

0: News FM Kampyon.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder, nagaburik improve sang ila panghunahuna, naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
7: DTX 500, may powerful extract sang tubo kag amargoso, duha ka compounds nga nagapanupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500, nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw, agud marikawan ang diabetic retinopathy, ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana, ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. 3

0: Namit din, no?
1: Ang makaisa ko sa umalaga, chat. Ma-video call ko na si nanay sa akin.
0: Pariyuta, tulok-tulok ako ng blog permit. Dahil ko kamahal, baladoy. Ay,
2: Moni, may nag-message sa imo.
3: Oo. Si Daddy eh, gina-check niya lang kung okay lang ako.
2: Wow!
0: Look na, may Daddy, ano?
2: Gani.
0: Only child ka lang, eh?
3: Yes, oo. Only child lang, Ged. Amo na nga, very spoiled gid ako ni Mommy kag ni Daddy eh.
2: Ay, wow!
0: Diri mo lang ka mo sa city, no?
3: No. Out of town ako eh. Pero... Ay! Ginkuhaan ko nila ni Mommy kag ni Daddy sa condo unit.
0: Ay, wow!
3: Alam na sa tabok sa university, tao. Walking distance lang.
2: Ay, hello! Ti, ikaw lang isa sa condo mo?
3: No. Ay, mayaya ako eh.
0: Ay, grabe!
3: Ino naman. Budlayan ako mag-iyo nga wala sang suguon permi. Dason, kapamassage ko doon every night para hamok ako natulog.
2: Ay, wow!
0: Alam mo, ginabalagi noon. Doon ko man ba lang? Mabigit niya tulog kung ginamasahe ka daan.
3: So, massage yourself na lang, anay eh. Kung hindi mo pa afford.
2: Gani. Gani man. By the way, Gali, Mon, may business ka mo sa inyong lugar?
3: Yes, we do. We have restaurants, may gas station man kami.
0: Hello?
3: And we also have a farm.
0: Hello?
3: This one, not only that, may resort man kami.
0: Oh my gosh! Hello, big time. Gitsa gali. Tigjalaw-law. Gali family niya pa.
3: Yes.
0: Grabe.
3: Kag, you know, pagusto, gid kuya. Kay kung may ara ko gusto, nga hindi mahatag, mauyan kung ginayad yun si Daddy.
2: Maldita! Galing yan, Daddy!
0: May kalamatan man da yan.
3: Well, kasi rang magkukag-angayan, manggid ko magminaldita kay may ibuga. Di ba lang?
2: Yes, yes, correct.
3: Anyways, mauna ako sa inyo, ha? Ay, naginutan ko di eh. And also, paid naman ang food and drinks nyo. Bye!
0: At sige,
2: bye, sige.
3: Bye,
2: bye,
3: bye,
2: girls!
0: Thank you, hello!
2: Grabe, day, no? Katibuhin na, skidya kay Monica, yan. Bugtong lang. Dason, very well off pa ang family niya.
0: Gani, oh manday. Nga nga lang taniin, no? Kaya ti, pigado taya mong. Pigado pa ta sa ilaga.
2: Pero sige lang, taya. Importante buhi, day, kag nagatinguha.
0: Ako ya gusto ko gidya magmanggarano niya daya. Gusto ko gidya matilawan kung paano mga buhi ang mga manggarano ng mga bata bala. Paris kay ano kay Monica. Gusto ko ginatanan my experience daya. Punggol ya, gusto ko ginanya.

0: Gas Amunika, kahina pa balang hulat ni nanay mo sang tawag mo. Ay, kahina pa balang hulat, kuya. May lubrahon pa ko bala.
1: Gas, pasensya agad ka sa. Balon nga may klase ko po. Pasensya agad. Ay, hindi ka magkabala ka, Gas, kay... Kung mabaklan ko na sa cellphone sila ni nanay, hindi naman kami magsinabad sa imo, ah.
0: Ay, salamat, ino. Kito kayo layo pala badaan sa balay ninyo. May tanay kong aral sa tabok dalan.
1: Sorry na gani, Gas. Pasensya agad kay pigado kami, eh. Ay, tiyog lang ko daho kay nanay sa cellphone, ah. Sige na.
0: Chay, Anita? Simone, chayo? Eh, disigaw niyo pala yung chay? Kaya mo pa kayo lubraho niya, chay? Ay, nako.
2: Pasensya ka na gani, ha? Pasensya agad.
0: Ay, tama na nga drama, chay, ah. Istorya na ka mo, oh. Ako na nga makalakad, ako. Ay, Diyos ko, man nga pangabuhi, may.
2: Oh, gari.

0: Daddy. Daddy, I need extra money.
1: Extra money? For what?
0: Baklan ko sa cellphone sila ni nanay sa uma. Kay nagahulam lang ko sa pakaisa ko cellphone. Kag kasuya ay kami nga daan sa kasin ko.
1: Oh, okay. Pero ano ang kabaylo sila?
0: Kwan, di mano ko be?
1: May gusto ako ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
0: Ano ina, Daddy? Ano ina?

0: yun.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.

0: Ano pa ginayahan ng matabo sa kay kayo ng yato? Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gitmakuhan sa pagturunan yung ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, kwartahon taniya! Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Milipin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal na ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!
1: Kampiyon!
2: K5 Kalingawan Time!
3: Pedro! Late ka na naman sa klase.
4: Balan mo, mami, nadulaan kay na kalalaki sa dalang kinintos.
3: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
4: Ah, wala, mama. Kadugay, abiso yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
2: K5 Kalingawan Time!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabagats, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: My D3.
7: My
5: family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanugos
7: ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
7: Garantisado!
5: Epektibo!
7: Aramis
5: mo! TDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
5: Masami inauha!
7: Kasi may diabetes ka na!
5: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
5: Garantisado.
7: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, mga
5: butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
11: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit na yun akong ulo. Tiinom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
12: Kagsubong ka namin sa akong paminsaro.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian. Tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre!
18: Libre!
16: Ya nangyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes. Sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto Sadlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid San Robinson Saro. Ikayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So na,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag
18: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Ganagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig na performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
20: DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Ganagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 D3 Bio.
21: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
20: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Pamakal sa
22: mga butika. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
24: Oras sa Pilipinas, las 4:03 na sa hapon. This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
25: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El

0: Mayong hapon, Banwa. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, isla kag probinsya sang Guimaras. Sa kaiping nga kaprobinsyanan sa isla sang Panay sa mga tagantiklan kag Capiz. Kamusta ang inyong hapon? Mga kauturan na to nag-monitor online. Mga Ilonggo sa bisan dinga bahin sa pungsod Pilipinas. Kag sa bilog nga kalibutan. Ayad-ayad nga hapon sa inyo tanan. Nagpalayag naman ang programa El Castigador. Petsa 21 sa bulan sang Setyembre ng 2026 mga ka-K5. Lunes nga adlaw. Ginasulog na ito ni ika-54 pagsukat sang martial law noong September 21, 1972. May kang tanan din may mga pagtililipon, may mga assembly, may mga pag... mga hublag protesta to mga kauturan na progresibo nga grupo. Yung mga balita kita nga hibaloon ng mga topic ko, mga issue nga tutukan. Naton nga pagpangalagad subong nga hapon. Ako ang inyong alagad sa K5 Christian Haguri. Inahon tagidanay, may flash report, may bypass operation sa distrito sang Molo. Ongoing pasubong mga ka-K5 ining bypass operation sang Iloilo City Police Station number 4. Pinanganta si ka-K5 Kim Caluyo sa K5 Patrol para sa pinakamainit nga balita subong nga hapon. Ilaman sa mga aton nga hibaloon, sa aton nga pagpangalagad, importante nga mga balita, mga ka-K5, ang public hearing sa minimum wage adjustment di sa Western Visayas kag Negros Occidental. At gayon nun, sining Oktubre, sa masunod na nga bulan, mga ka-K5, inisuno sa RTWPB Region 6, ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ulan nagsaka ang minimum wage sa tinubitin gyapon mula siguro mga ka-K5 ang adamo sa gyapon sa nagasinggitan nga dugangan ang minimum wage diri sa Region 6 pati na sa Negros Island Region. Samtang sa piyak nga bahin, ang Comelec Iloilo City preparado na para sa BSKE 2026. Panindugan niya sang Comelec samtang waay pa sang laye ay panapirmahan mga ka-K5 ni Presidente Marcos ang inaprobahan nga agna sang Senado na prepara lang sa laye gyapon in the event na maglain ulo sang Presidente kag hindi madayon ang eleksyon kag matabo sa 2028. Ano bala mga preparasyon sang Comelec diri sa city ibaloon ni na dugay-dugay. Nakuha man kita sang reaksyon ikan sa anak bayan Panay katanan sa ginaduso Secretary John Vic Rimulya nga dapat kuno may civil service eligibility ang mga opisyal sang barangay at pati ng mga papapili bilang barangay kagawad, barangay kapitan, barangay or SK chairperson, SK kagawad, pati na ang mga inog-appoint ng mga barangay officials kaangay sang treasurer kag secretary. Natunga man actually no ang opinion sa aton ng mga ka-K5 pag-abot sa sininga isyu. Basang kalabanan, why gani isang civil service eligibility requirement ang presidente na again ang barangay captain niya kinanglan. Storyahan taman ang pinakaulihin nga nagkalanabo sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Ano bala ang gindiskusyonan sining adlaw? Yung nakalabot ang ilang pag-debatihay o ginistoryahan subong ang Article 2 o ang ginaaligar unexplained wealth o kagang sal and non-disclosure ang hindi pagdeklarar sang Vice Presidente tang insyakto ng mga numero, mga dato sa iya statement of assets, liabilities and net worth. Pati nang iya gani nga paglukso sang iyang income sa sulod gid lamang sang pila ka tinuig kamo sobra 1000% na pulo kapilo mga KK5 ang pagsaka sobra sang iyang income isa nga nagpungko bilang vice presidente sang pungsod Pilipinas. Si K5 Kim Kaluyo. Yara pa sa tunga-tunga sang baybas. Yara na siya. Pasudlon ta na. Okay, Jesus Mario.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: Pasin siya gid sa piyak nga linya si ka K5 Aaron Refoyo. Ara siya. Okay na utod daw.
1: K5 News FM.
0: Si K5 game diyang sa group chat. Si K5 Aaron gali ang ara sa patrol subo nagaupod sa bypass operation sa Iloilo City Police Station number 4. Ginatawagan taliwat si K5 Aaron Refoyo. Birthday niya pa no? Ga birthday sa kuana sa bypass sa Molo. Nagaulan-ulan naman mga ka-K5. Nagalagi ka mo sang payong, kalo, jacket, raincoat. Na para nga hindi ka mo matapikan sang balatian. Pero mas maayo pag-in. Pondugang ang proteksyon. Pagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Ay labo sa tanan ng mga klinika di alternativo. Well,

0: isang Safe Ann, a Parish Church kay Five Christian, kung siya din atigayo ng operation. Ang subject, amo si alias Nonoy Jan, 21 anyos, sang barangay Yulo Drive, Arevalo.
1: Oh, K5 Aron, dali lang yun.
0: Na-transaksyon sa police officer buyer ka K5 Christian, gamit ining 600 pesos nga bybas money kag sa baylo ni sang ginaaligarkos o kon high grade marijuana ka K5 Christian. Pagrekisa sa iya sa posisyon niya ni why marikawa sa lawas niya pero sa motor niya sa U-Box kung sa diin namuno sang pusher buyer ang ining sulutgan pag inibala sang helmet nga bag nga ra, sa utility box niya. Tidra ko na nagkuha ang polis sang or ang subject tidra ko na nagkuha sang item na ibaliga sa polis na recover dugang ang tatlo pagid ka mga self-sealing plastic sachet nga color orange ni amunin unod niya nga ginaligar kus o kung high grade marijuana tapos duha ka pack pagid ni sang self-sealing plastic no dlagko ni siyang ordinaryo lang nga laya sang daon sang marijuana tapos may tatlo ka mga vape ni kakifer Christian pero hindi ni siya ordinaryo nga juice ang unod niya.
1: Aba?
0: Kundi ginaligar liquidized o kung liquid marijuana ang Aba. Iyang unod ka K5 Christian.
1: Yala yung igo, yala yung maning iyang magpanimaho ni kun hititon mo K5 Aron?
0: Yes, sa K5 Christian.
1: Talaga K5 Aron? Sa mga gata man, kung pag-insindi sa ibang sa San Pedro, mulo dry lang sa may terminal sa una sa pa-southern Panay. Di nidepit gid sa likod sa Molo Church sa min moman. Sa linya dra sa GT Mall, kung drispiak niya sa may kumbinto.
0: Okay, K5 Christian, dari kita sa may sa likod sa kumbinto.
1: Oo.
0: Medyo malayo kita dari K5 Christian sa may dato ng mga terminal pa southern portion ng biyahe sa Iloilo.
1: Oo. Pero may mga ano na may mga pamalay man da o kundre lang skiri dalan sa ginakuan. Ginna bypass.
0: K5 Christian, kun nang recognize naton. Dire kita mismo sa tabo before na dire may mga ano na di may mga may spa na dire sa K5 Christian.
1: Ay, okay. May mga karwasan na sa una. Dami karwasan.
0: Yes.
1: Ah, okay. Diregle sa kilid. Ah, okay. Sige, kita. O na, tapos dami ko na dahi. Dami kapihan na dahi nga dodamo man ga kanto.
0: Yes, sa kipa Christian. May kapihan na dahi nga antes ang dose. Sa kipa Christian.
1: Oo. Tapos may ano na dahi na building. Exec Kaplan na dahi lang building mo. Nang dahi ko matandaan ko. Okay. Dira lang gid sila yung nagtabu ay sang pusher buyer kag dira man na kuha sa iyang paginakop ang ining mga high grade marijuana kon kus K5 Aron.
0: Yes, K5.
1: Ano ni kabugat ang nakuha sa iyang kwan nga kus?
0: Kani sa Christian. Kwan ta karon sang video si Terinot kung sa related no. Ang bugat ng karantaran ng mga illegal na droga na nakakover. Tapos, may nakakuha kita nga dolphins na mga kakipa Christian sa mga prices. Actually, ang do munaw ang publiko kakipa Christian nakalantaw sa kung paano bala nga ginasan niya isang source ng subject ng mga illegal na droga. Ina-post niya ni sa iyo nga social media account
1: ay,
0: pero lang isang pakalam possibly
1: dali lang
0: tapos kinamayday
1: namin mo publicly ni ma-access ang tao ang iya ginabaligya.
0: Yes, so
1: grabe ka hayagan ng ano ang mga transaksyon na naisibong sa mga kangay sining illegal nga droga K5 Aron. Pero basic kon nang kuan na bla naka-specific lang sa mga ba mo mapili na mukan mo na maka ma control nga targeted lang ang makakita sang iya post hindi man tanan-tanan kundi ang mga posible mga parokyano ya lang mga kilala ya lang.
0: May posibilidad lang sa kisa bitri ko. Di ba? Sige, balang na daw din yung patigayo niya. Dahil si Nonoy Jan.
1: Kaya
0: pero basically, yung sa interview na son sa iya, na nag-pop up sa iya na social media account sa kisa bitri ko. Ang in account sa persona, kay ang mga illegal na droga, dinamay day, yung mga

0: la dinamite,
1: Grande.
0: após história de atracores, la ordem una bagaza tapos una padelí para la ministra Manila pinakagi ko sa isa ka courier ka kita din Kristania kilala man na nga deliver sa parcel ay na tapos man ka kita Kristania na kahangay sa parcel kiti ang nakuhani lang ang loophole hindi mabukas
1: Oo.
0: sa rider o kung empleyado sa courier ni na kumpanya ako na swa kita kita din Kristania narek-narek tangyahin by the sea Mainan, ulong pagkit yan, isa address yun sa subject ni Pakistan.
1: Grabe, door to door, eh, no?
0: Yes, door to door kay Pakistan.
1: Base kon COD, pagkit na eh?
0: Ang ano na pagkit Pakistan?
1: Base kon na...
0: Online payment?
1: Oo, online. Okay, so kwa nanay, nang pay before shipping?
0: Yes.
1: Grabe, ang mga transaksyon nanay, no? Bilay ba? Ang problema, ang kwa ko ding isyo ko di kay hindi ma-detect, but sa lingon, nga wala na nag-aagi sa mga x-ray o isang mga device nga makakita kung anong sulod sang parcel. Bisan ano butang mo na K5 aron galit pwede, galit mapadala nga, hindi mabalaan sang kung illegal, kung bawal, kung hindi.
0: Amo ka na kayo sa at nakuha para mang kontanan kung ano bala ang capacity sa mga x-ray machine di ko pora di na i-dragon sabi by air abi by sea by ano da, mga ports na to na K5 at Christian pero ti sa malo man ko sa kapitan ko sa publiko na may mga kakain sa mga sistema before siya magsulod or pagdala sa kapatahin mo o yung matanggala mo sa K5 pero siya mo na yung makatunod ha pag makasalingan nga, anak ka lusot, ang aposin ng mga illegal na droga.
1: Okay. Why pa na sigong tapos inventory ni Police Captain Inot sa natipon nga illegal drugs ang iban pagid nga mga ara sa paginakop sang suspect?
0: Sa K5 Baris Chat, ongoing pa rin ang marking sa mga illegal na droga. Mabiwas sa mga drug evidence. Recover po kayo ng drug evidence sa ang isang weighing scale. May posible, diba? Kung kilo pa din sa na, nakarya niya. May pass money na 600 pesos. Android cell phone, kagining bag, no? Kung kayo na recover, yung mga inaligar. Illegal na droga sa K-Purpose.
1: Okay. Na-mention mo kayo na mag-post ni sa My Day or sa social media, may mga presyo pa?
0: Yes.
1: Ginabutangan presyo.
0: Pero may ginaubra pa si Kating Pag-Inot. Si Police Captain na Inot. Palayoon na lang karon.
1: Sige.
0: Inimo sa Kating Pag-Inot. Si Kating Captain Inot. May ginaubra pa siya.
1: Oo.
0: Sige. Palayoon na karon. Kaya dito nakita ta. May ara to sa sinagang premium ang mga prices pero sa resilis sa mga masuhanggit free pa kaya
1: mayugid, mayugid no? Aga, luyag tambalaan not because nga gusto tambakal but because gusto tama kung ano may tsindihan ng kalakalan ng K5 Aron no? Wala no, na ding ginansyana laki, balanta yung presyana isang sabo sang methamphetamine hydrochloride kun dito familiar sa mga presyana sa mga kush kag sa mga lokal nga marijuana kay 5 aron.
0: Yes, basta dito sa presyan. Basta apo ni ang sa pagit sa chat sa man no o kun mga sa mga report man kay presyan ang taga cyber crime unit no sa presyan na ton kun paano ni nani abi ma to normal update abi ang ining mga account kay basis account region na to kay naka-public man ani ining one maka-access to sini account kay pakabakal kung nagabisyo sila
1: amo gani do ka haya ko nagid do ka delikado ka hayaga nagid labi nagid kay ti kun i social media mo ya even ang mga minor de edad no kabataan nga curious or gusto magtilaw ay pwede sini maka-access no sa ning illegal nga mga balagya balikan mo lang ko karon kay 5 aron na samtang gina tapos pa sa mga baratibang ilang inventory
0: sige kay kita mapin kita karon para sa mga pagod na mga kaya yung dream sa green patigay na 5
1: salamat kay 5 aron
0: sige kay 5 aron ang mga mga balikan na doon sa kaluhan sa mga isi ang alkaline beans na vitamin nagpapasko sa atong yung resistant na nagpahinway sa atong nalawas sa posible nga mga balatian. Ako naman sa K5 Aron,
2: Repollo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM Flash Report. K5 News FM Kampyon Report. El Castigador.
1: Kabatihan mga ka-K5, balita ni ka-K5 Aaron Refoyo. Ikan sa Iloilo City Police Station No. 4 by Bust Operation ang nakuha high-grade marijuana o kaning kush. Grabe ba? Abilidadan? Kaliban nga ni sa atun, hindi mag-my days ang ilang mga achievements. Nuno huya, gani mag-kabalos ang ilang mag-inahimo sa ilang kabuhi. Pag may iba niya nga mga grabe ang guts, no? Hindi na may day, ha? Ang illegal nga droga! Hindi na may day ang kush, ang marijuana, may presyo pa. Grabe na ganyan. Ano nakatabo sa kalibutan? Nung duda ko sini, na may private ni sila gurong nga grupo, ha? Doka, grabe naman nga audacity mga ka-K-Fan. Kung na tanan-tanan, public makakita sa maligya mo. Kasi simpre, posible makita sa police, makita sa barangay official da. Makita sa law enforcement. Ano mo illegal nga ginabaligya, disgrasya gin. Kasi kung na private, na, kuhaan mo lang ng invite only bla. Mga parokyano mo lang, mga customer mo lang ang ara sa grupo. Galing kay basic kung may nag-kwan ba lang? May naka-screenshot. Hindi gano'y may naka-sulod nga hindi amo. Kag nabalahuba ang negosyo. Kailabalig yan, ay sabong sa mga amo-amo niya. Siguro manghod lang ni sa kwan na sa shabu sa methamphetamine hydrochloride. Iti ang marijuana ni as matter of fact mga ka-K5 dito ay sa pilaka estado sa United States. Legal ganin eh. Yung mga recreational kag medical marijuana, medical cannabis. Kasi scientifically, mag ginagamit ni sa pagbulong mo. Na medication ni mga ka-K5. Even ang mga sinanguna, ang mga nauna sa aton, ginagamit niyang cannabis na sa pag-treat no, sa pila ka mga balatian. Kung galing kayo kung abusuhan mo, gamito mo yan para mag-plang lapaw ang imong paminsaron, kilain na iyang bagay. Kilain na iyang mga ka-K5. No, kay ginabutang man sa delikado, hindi lang imo kagalingon, pati man ang iyasang iban. Ang saga maniho kada karon. No, nag-drive ikaw, tapos gaplang lupad ang imong espiritu. Kundi disgrasya kas dalan, kahit na kung ikaw lang mapatay, pero kung makabunggo kaya sang inosente na naghahalong iya, ano yung hindi ta gusto matabo? Ang ginadumilian ng mga illegal nga mga utang kaangay sang marijuana. Pagbalik ta, dugang pagid yung mga balita, at yun yung update halin sa kwano? National Grid Corporation of the Philippines naman, may manual load dropping naman. Maragoy! Pinakagiban pa ka mga balita kag-isyo. Makaligan ang importante ng mga pahanumdum. Oras, last 4:26.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the

0: D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pare, doon tayo magmabukay malapit sa Dore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Hep, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganito gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong nga wasalungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga puti.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extel
4: Supplement for Men.
5: Gordes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Last 4:35 mga ka-K5. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
5: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
6: El Castigador.
4: Balik diri sa El Castigador sa mga Lunes. Upod sa giyapan ng inyo alaga sa K5 Christian Haguria. Ayong hapon kay Ma'am Angelo de Monteverde dira sa Mission Road sa Haro. Mga kay Ma'am Cheryl Lapating Brania, happy birthday! May ka-K5 aron rin po yun. Kaya ka din ni Ma'am Cheryl. Sir Gabriel Tadilla, hi Sir Chris, pakigreet sa anak ko, Bryl Marcos Tadilla, happy birthday! Okay, Bryl Marcos Tadilla, ang anak ni Sir Gabriel Tadilla, mayogid na ang pagsaulog sa kaadlawan, malipayong pagsaulog sa imo kaadlawan. Lumpia lang guro, okay na na. Nga po kay Ma'am Lulit Fundal sa Simon de Desmaharo sa mga taga-demokrasya Maria Cristina San Roque Benedicto Lopez Haynaharo sa may San Isidro. Nga po sa inyo tanan nga Ma'am Bings PSJ Ma'am Nadrin Shauto Ma'am Anilia Hardileza Nagalio ngayong hapon sa imo Ma'am Jonalyn Banyes. Salamat git. Isa naman ka aladlukan nga damgo nightmare sa aton nga mga Ilonggo consumers ng kuryente mga ka K5 kay kun wala man sang manual load dropping these past few days ano ba gawa subong sang rotational brownout pati gani ang scheduled power interruption sang weekend na cancel na naman na postpone na naman mga ka K5 kung nagpangalipay kita eh. Okay, makon mo 14 hours tani way kuryente. So magastuhan naman kita, iti magwa kita sa balay kag magpabulubugnaw. Way kuryente, o na postpone na naman. So, galing kay may na report ng mga technical issues. Ang TV 1 unit 1 may outage. Ang nagligad pa ning Sabado, no, last 9 sang gabi. Tungod sa technical issues, way takbalo kun ano ne. Ang unit 2 naman nagtrip man iya. No, sang nagligad nga September 18, almost alas 11 sang gabi. Amo ining rason kun nga nga may mga manual load dropping naman kita. Ang PDC unit 2 naman nag-trip man sini nga alauna 34 sang hapon. Nagdurulungan na sila. Mining rason kun nga ang NGCP nag kuha naman no? Nagpagwa naman sang yellow alert status para sa Visayas grid. So apektado kita sang manual load dropping alas 3:10 kaina way kuryente sa Mega World Feeder 6. Tag Mega World Feeder 3 mga kakipa. So sa mga naga-celebrate dira, ikaw man ay mag-celebrate timprano. Basi marapulan ka mo karon sa hapon o karon sa gabi. May brown out naman mga 2 katubtob 3 ka oras. Nabulos-bulos lang nila, generasyon lang nila anay kuryente. Ay kulang naman ang supply versus sa demand mga kakipa. Pa-enjoy lang tapila kaadlaw nga waay nag-igpat-igpat kuryente ta. Balik naman kita sa dati. Oh, mga sanguna, grabe ang hype sang Iloilo. Pag-abot sa destination sa mga retirees, mga expatriot, mga expats, di ba? Mga kaabyanan, tanga. nakatinir sa Estados Unidos, balitar balik sa Pilipinas, sa Iloilo, iban nakapangasawa, nakapamana, no, sa taga iban nga pungsod, dari mapauli, kasi laing gadya ang matsagan mo kung nari ka sa dutang na tawhan, ang iban sa mong daw, nga bago na pinsar, sila dito lang ta sa Dawai brownout, ah. Ito ang kuryente, mga KK5 ang energy, basic need eh. Anong muna karoon ng Esplanade? Anong muna ang Sunset Boulevard? Anong muna pagka-walkable sang sudan? O pagpuli mo plamalhas ka? Gusto mo mag-aburubog now electric pan kang aircon? Patay ang why kurinte mga ka-K5? Gusto mo na? Isa sa mga criteria sang mga tao nga luyag mag-settle down sa isa ka-livable city. No, ang wahay blasang kwan, kulang sa supply sang kuryente. Everything else na migide. No, ang sudad blang ang tsak-tsak to lang, hindi man tama ka gutok, no, hindi man tama ka galong, hindi man tama ka gansal. Medyo hindi man tama ka dasig ang pigs, no, sang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Isa makakwan ka, makapro pahuway ka blang. Mga green spaces pa, maka-walking-walking ka. So, kwan lang at chill vibes lang gawang Iloilo City. So, pag-resibo naman, kung naparar mo yan, no, sa Dlagco, gid ng mga urban centers like Metro Manila, Cebu. Yan sila isang balance ang syudad sa Iloilo. Galing kung iguon ka sa brownout, ang lawad-law. Magangan, pagid nga, why ka na kuryente, nagdako, pagid ang balayran mo sa tapos bulan. Animal. Pagkantuan ng mga kauturan tayo. Oh, speaking of dugang nga balayran, dugang nga galastuhan, sa buwas nga adlaw, final na ganyan, final na ganyan. Uy, naging ayo. Ang gina-project naton, gina-pananaw naton nga saka sa presyo sang gatong. Nga balunaw na 10 pesos and 40 centavos, almost 11 pesos. Yara na lang subong sa 8.80. Ang 8.80 ang posible isaka sang kada litro sang krudo o kung diesel. Buwas nga adlaw, mga kakipan. Samtang gasolina naman, sobra 4 pesos, around 5 pesos ang saka sa kada litro. Buwas nga adlaw. As early as 12 midnight gani karon, oh, masaka na na yung presyo sa iban ng mga dalok-dalok ng mga gasolinahan. With this recent oil price hike, gara na sa isa kagatos ang presyo sang krudo kada litro. 90 pesos naman. Kahit 90 kada litro sang gasolina. Muna ni pag-bike taliwat. Pakantuan sa niyang presyo sang liquefied petroleum gas, LPG. Oh, mahal naman liwat to. Kita pat yun, gito yata sang... Hindi ka man ka gamit sa lakyan. Pagpuli mo matigang ka. Ayuhado, hindi mo man pag-ipandaron ng imo LPG. Kahit ka mahal man. Magbisiklita ka. Oh, uhawon ka, bakal ka... Bakal ka soft drinks, so, pamahalan Manila ang kwano. Dugangan Manila excise tax sa sweetened beverages, oh. Ay, tas nipakantuan, ah. Bastante lang kwarto, ma-migrate ko sa Iceland. Tiniripon, ginsubong ang kamahal sang tanan. Ang kwansubong ang value sang peso sa dollar, lapit na si Sintay 3. Mga ka-K5, tiba-tiba na yung may mga allotment, may mga nagaginabaton, bulanan na rin sa luwasang pungso, so okay sa inyo. Pero generally, ang igo sa ekonomiya, ta protect sakit. Kasi mahal ang balaklon. Dahina man ang purchasing power sang peso. Ang alarming ini mga ka-K5, na muna ni historically, ang pinaka-lubo nga balor sang Philippine peso. Pama-bridge so far ang 63 pesos nga kwan nga limit, no? Pero kung makalabot si 63, tawan yung presyo sa mga balaklon ba? Pagto kasabong sa mga balaklan fast food, 200 mo, ahay. Hindi ka pati gabsi mo. Dali ganit sa isa ka balita, ho. Ang minimum wage earners. So, karoon ko lang ni Gure, kunek-kunek ko rin sa balita ni Kaki 5K. Sige na lang. Ang full tank sang gasolina, 93% sang weekly minimum wage. Ang pilasubong ang full tank sang gasolina, 3 mil. Kung mga auto, 3 mil. Mga SUV, gawa tila mga 6 mil, 10 mil. Tub-tub 10 mil lang imong kwantugong. Kung nag-aswildo ka, 550 kada adlaw. 6 days. 3-3 ang imo nga semana. Kulang pa si pa-full tank mo. Ayaw lang na karun kun. Lapit lang imo ginabiyahian. Lapit lang imo ginagamit mo sang salakyan. Kaya hindi mo ubos ang full tank sa isa ka semana. Ano kung mga ga-star ka sa Santa Barbara, kapuli ka adlaw. Tapikan ka pa din sa ganan, tapikan ka pa sa syudad, sa husto. Paligya ang salakyan, bakal gasolina. Las 4.46, aton nga pagpangalagan. Masundon ta balita, anay ni ka K5, Kim Kaluyo. Okay. Kang tanan, ini sa public hearing sa minimum wage adjustment. Nagapangayo naman sang adjustment o dugang sa minimum wage ang aton nga mga trabahador, aton mga mamumugon diri sa Western Visayas pati na sa Negros Occidental, mga ka K5 ay tuma na gid kamahal sang mga balaklon. Isa gani ka lawmaker nga nagaduso nga tani uniform na lang ang minimum wage sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung pila ang dito sa Manila amo man sa iban nga regions kay hindi man palariho nga kun magsiling ka probinsya barato man pirmi, hindi man may mga chimpo man mga ka K5 kado hindi man maglayo sa presyo sa Manila. Ang ginabakal daton dre. Ang detalye sa nabalita kwa unta with ka K5 Kim Kaluyo.
6: K5 News FM Live Report.
4: Ka K5 Kim, mayong hapon.
7: K5 Christian.
4: Napon udan si K5 Kim sa kamahal sang gatong. K5 Kim, daw nagakuan ka? Daw nagadula-dula ka? Why guro ka? Kuan, why pa di ka tugong sang tagisang katos galitro sang krudo liwat abe?
6: K5 News FM Kampyon Report.
4: K5 Kim. Ara na, sige liwat abe.
7: Basi, oh, kamusta signal
4: ara
7: check?
4: Ara na, 5x5 ka na. Pasok liwat ah.
7: K5 Christian.
4: Sige, padayon ka K5 Kim, okay ka na?
7: Christian,
4: no. K5 Kim, lego bipangita sa dumayo nga anggulo. Kaya daw...
6: K5 News FM Kampyel Castigador.
4: Dula-dula kaya sa kwan guro sa kundi ka K5 Kim Kaluyo subong kwan nanta nang patinanta kay dabe sang insakto nga anggulo parang pasok na pasok liwat. Sige na kwan pa ginapa tuon-tuon pa kaya ang signal daw bukat bayad basi kun sa kwan man sa chimpo man kay nga ulan-ulan sa guada. Subong daw 530 no? Minimum wage diri sa Western Visayas. Ay, nataka kwan na sila ng latest ganing dugang to. Daw 15 piso. Kaya depende pa ng mga K5 sa industry. Kung sa agriculture ka, buro barato. O kung sa damo-damo naman niya sang mga empleyado, sobra pulo. Dako man, ang taas naman ni sweldo sa buong no? Minimum wage ang mga kasambahay nato, which is good man. Okay, dako man responsibilidad sa ilam. Kung sakit kinaya sa buong ang minimum wage earner ka. Tapos ang Balaklon, Sibungga, mahal nga nagamahal. Ang gasolina, mahal. Usan nga motor ka lang, abe. Ang 300 mo sang una, sa muna kasi manang gamit. Full tank na, sobra pa ganit. Basubong, hindi, naka-full tank ang 300 sa motor mo. Hindi, kung mag-e-bike ka man, mahal man ng kuryente. Ay, pakantuan. Alang-alang si K5 Kim Kalayo. Si ko lang anay, K5 Jenica Uyunan. Pailota anay sa balita sa syudad. Ang parte sa preparasyon sang Comelec Iloilo City para sa barangay and SK elections. Nag-travel ang patrol eh. Mga preparasyon sang Comelec Iloilo City nagkang tanan sa barangay and SK election sininga tuig. May pampirmahan ni Presidente Marcos mga ka-K5 ang na-aprubahan na sang Senado na pag-extend sang term sang mga barangay and SK official nagidungan na lang nila sa 2028. O, tisamtang way pa niya pirmahan ni Presidente Marcos. O, gina-assume tayo nga madayon ang election sa November 2, 2026. Ang file, ang ano na yung pag-file sang Certificates of Candidacy sa September 28 na next Monday na ho. Tubtub October 5. O, tiyan mo na ginapiparahan sang Iloilo City Comelec.
8: K5 News FM Live Report.
4: Ang detalye sa niyo, upod kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny, mayong hapon.
9: Yes, K5 Christian, 98% na nga preparado ang Commission on Election Iloilo City with regards sa ilang preparasyon para sa natalana nga barangay kag sanggunian kabataan election sa Nobyembre 2026, where in fact, amo na ina-mention nimo, by next Monday, September 28, mag-start na ang filing sa Certificate of Candidacy. Actually, according to Mr. Jonathan Saino, ang Election Assistant Officer 2 sa Comelec Iloilo City, sa bahay nila sa Comelec Iloilo ka K5 Christian, ang ginahulat na namang is ang kumbaga ang mga election paraphernalia halin sa national government nga gina-turn over sa City Treasurer's Office. Amo ni bala ang mga ballot boxes, ang mga papel nga ginagamit sa K5 Christian for the election, which is wala directly nag-kadto kung nag-agi sa Commission on Election na gina-turn over pa ka K5 Christian. Actually, may mga ano naman kita, according to Mr. Sai, no, ang mga teachers na to, no, kung mga maestra nga mag serve as electoral boards for the election, yara naman ka K5 Christian posted na kag determina sa Commission on Election kag by October 16 to 28 magapatigayon man sila ya sang training. This week, K5 Christian magasapol man, no, ang Commission on Election region, kaupod ang katapos ng Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines, iban pa nga mga stakeholders regarding man ya sa security measures sa aton nga pagpatigayon sa eleksyon. Assessment abi ka K5 Christian kung kamusta ang kumaga ang pagmonitoring sa mga kabarangayan naton since nga muna gani hambal gani nga ang pinaka masakit o kung ang pinaka magamong eleksyon kung may eleksyon isang barangay.
4: Correct.
9: Kay ang kinontrahan na ilang man ang mga magkasilingan magparintihan na so mas madugo ni ka K5 Christian and according to Mr. Sino gani na acknowledge Manila nga since ang 2020 ang election for barangay ka K5 Christian do kumbaga amo ni ang head start o kung ang umpisa bala for the 2028 national election kaya whether we admit it or not ang both parties sa K5 Christian ang mga political parties diri sa Iloilo City since we're in Iloilo City nagano naman nagaporma naman niya sa ilang kaugalingon ng mga barangay officials man niya kay amo ni ang barangay officials ang mga bulig sa aton ng mga higher officials nga or higher candidates nga magpadalagan for 2028. That's why nga muna ang ginabantayan nila ka K5 Christian sa karon diri sa may Iloilo City. Pero as to the assessment, so far, kay K5 Christian, nagpabilin sa gyapon niya nga matauhay man niya, kag wala pa man, so do recorded gid nga mga near-related incidents regarding di sa barangay kag sanggo niya ang kabataan election. Kaysa karon na K5 Christian, ang mga barangay officials naton as well as the Commission on Election, ginaturutimpla pa kung madayon bala o kung hindi ang BSKE sa Nobyembre 2. Pero sa ends ang Commission on Election, ano sila ya, gapanindugan sila yang madayon gidya ang election for 20 to for BSKE unless otherwise na mapirmahan o kung ma-approve ang extension sang terms ang mga barangay officials subong kagdungalan na lang for 2028 election. Pero as long as according to Mr. Sino nga wala pa sang may nagwa nga layiabi, magapadayon ang preparasyon sang Commission on Election, which is ang sa karon ang ilag na pangandaan ang filing na sang Certificate of Candidacy halin September 28 until October 5, I guess, kay K5 Christian.
4: Ang hour sa video subong kay K5 dyan ni nagabato ni sila sa mga nagaparehistro pa lang sa Robinson's Main.
9: Yes, file video natin ini siya sang titalikdan nga file video lang ni natin kay K5 Christian no nga ano ni sang balikin sa simo. filing ni sang ani voters registration kay K5 Christian no sang time bala nga July ni wait, nalipat kita sang bulan na K5 Christian. Basta kung magpa-register ikaw sa imong boto, magpa-activate ikaw sa imong voters registration, may mga changes ikaw, status, and everything na muna ka K5 Christian. At ang filing, ang sang COC, hiwatan man gyapon sa Robinson's Main na K5 Christian, no, same as last time. Ang muna gani, isa man sa challenge sang Comelec Iloilo City, ang number sa mga official nga magapapili ka K5 Christian kay according to Mr. Sino, kung dumduman niya, last barangay election, nagdangat sa sobra sa 1,000 ang mga barangay officials na nag-file o kung aspiring barangay officials ang nag-file sa ilang certificate of candidacy. Kaya ang lain pag ito, kay last minute na sila nag-filing, kumbaga nag-cram na wala ka K5 Christian. So right now, ang ilang langgid nga gina-workout sa karon nga tani, as early as September 28, amat-amat na nga mag-file ang sila sa ilang candidacy kung may plano giman sila magpapili for 2026 elections.
4: Sila tol pa na nila ka K5 Jenny nga mag last day.
9: Amo gid na. Based on experience sa K5 Christian, amo gid na yai ang surge sa mga barangay nga mapadalagan last day gid na.
4: Sa K5 Jenny, bigwa man mo nang strategy man ba mo gabantayan nay sila nay mo hindi ka na mag diga kay tiulat ka pa sinugil man ang padlagan. Okay, ginahuring-huring to mapadlagan to hindi. So lato na nay maka last day. Kagdira na sila mag okay, so confirm mapadlagan si Kwan, si Kap Kauyunan.
9: Bantayan. Even sa kumadumdumatan sa midterm 2025, amo man na. Ayawan kita to ka standby sa Robinson's. Pero ang ano
4: kaya... Wala siya may nagsilipot sa ulang.
9: Wala, ganyan. May mga ara man ang mga gagmay, mga independent parties. Pero ang mga major political party, ka K5 Christian, sa last day, gito, may mga rallies, pangalagalada ba mga Christian? Hopefully hindi ni masulit ang amo na ang situation ng K5 Christian kay ano na siya ako mga
4: hindi masulit ano ka sa Japan Pilipinas na di ha malala pero masulit gina damo pa na sa panumdumon may mga pakulo pa na dugay-dugay may mga cheerleader pa na magululupod no may mga santos pa ganing ginaparada magpailay sang COC ka K5 Jenny.
9: Actually nadumduman ko na sang 2023 ata. Gamay pa, gani. Nagpamgamonitor ka pa ito sa radyo. Ang pilahay ka K5 Christian, kung familiar ka sa parkingan sa Robinson's place at abok. Hasta gito sa punta, lawig-lawig, aga-aga pa nagapila ang mga ano, ang mga SK naton, kag ang mga barangay officials na mag-afas ng ilang certificate of candidacy. Ang balantayan ang first day ka K5 Christian, kag ang last day, no? Sa aton nga filing of certificate of candidacy. Tantaw naton, if ever no ma-postpone gid man until 2028 o kun madayon ining BSKE kay K5 Christian.
4: Dali lang gid pala nga kun pamangkot wala pa maklaruhan gid. Ang ni Mr. Jonathan Sino 98%.
9: 95 95 sorry. 95. 95. 95. 95. 95.
4: quantify ang 95%. Na anong talaksan siya ng 95, Aber?
9: Ginabase lang mga guro na K-5 Christian. May mga, ano mga guro sila, may mga, kumbaga, listahan, bala, checklist, kumbaga, nga, pag matapos ta ang amuning checklist, like, we're almost 10% nakatapos.
4: Okay.
9: Pag sa, ano naman, kung matapos na to, for example, ang voters registration, naka-ERB hearing na kita, 30% na kita. Mga muna malaw. Di ang kulang natin subong, we're almost complete na maama ko.
4: 5% na lang. 5%. Ano lang sa 5%? Ano pa?
9: Amunayang naman siya natin nga election for Fernalia, which is ang mga
4: kinanglan ni mga balot.
9: Yes.
4: Ano pa da? 100% na.
9: Yes. Amuna, kung baga may mga checklist, di ba? 95% na kita. May mga ano na kita, pang meeting na kita, may mga electoral boards na kita.
4: Kwan, budget sa pamahaw.
9: Aran. Awa na dito sigurado. Adala mo na guro ang budget sa pamahaw na ito. May mga security measures naman. No? Ang nagani ma-meeting this week, no, ang Commission on Election Region 6 together with AFP and PNP. No? At to assess man niya ang security measures kag safety man niya ka K5 Christian.
4: Sa Dason, siguro ang ibaloon to sa Comelec, kung bala may mga barangay sila ka K5 Jenny, nga ginatutukan, nga dumidyo
9: hotspot,
4: may init lang ang kwan,
9: ang area.
4: Kung hindi pinamilya, balaan mo naman ang kwan, ang bungguan na isang lalain kolor bala. kung kaisa may mas madalong pagida ng mga rason sa ilang mga pinagbungguan na iban ga balos, iban balos nga kwan bala ko na perdi ko sa nagligad ginbos lang nagbalos
9: napadalagan liwat
4: may istorya na sila produway gin kwan
9: Sunod.
4: Gin honor. Arang, ikaw lang anay subong. Kaya so, naku naman. Pero namitan sa isang posisyon, do gin diridrit. So, yun na. May mga dynamics sa barangay ka K5 Jenny. So, gusto itong balaan sa Comelec. Kung bala, may gina-monitor sila ng mga barangay or mga even mga personality sa barangay nga daw balantayan kay kung hindi mo pagbantayan base kung magkaramutsing ka K5 Jenny pag abot sang eleksyon.
9: Amo na by next week no or subong week no ang purpose ang joint security meeting with the AFP and PNP. Most likely ma-discuss ina ka K5 Christian ang mga hotspot areas naton. Not just Iloilo City but of course sa Bugos nga Western Visayas ka K5 Christian. At dire ya sa Iloilo City kung basehan lang naton ang history sang eleksyon dito. So so far ano lang K5 Christian wala niya kumbaga ang ano diya ang atake ya ano niya social media social media
4: ay sila pabati-bati no anay ngalan habuyanay baho kagaliko pero duway man sila nagalabot anay gid K5 Jenny kumpara mo sa ibang nga lugar nga daw nagakuan gid no doga laputan na gid
9: oh nga daw may ma violence yes. Oh, ano mo na ang gina
4: ginagamit sa mga
9: nang kumakanta oh abay rin sa ako piano sir
4: na dapat ni address so papasalamatan ta eh why man nag resort to violence ang aton nga mga especially sa barangay no sa barangay level why man nag resort sa violence. Mula nga lang, gubanay lang nga lang, gubanay lang character assassination lang, pabati-bati, no? Pero why man galabutan na? Gamang pasalamatan ta sa siyudad sa Iloilo, K5 Jenny.
9: Oh, yes, despite nga to, manaan na to nga madugo ang eleksyon, pero kumbaga may anuman gapon na may decency sa to nga mga aspiring candidates ka K5 Christian.
4: Alright, salamat, Ged, sa update gikan sa Comelec, Iloilo City, ka K5 Jenny, kao yun.
9: Ini nga balita, nga dalon sa inyo sa DTX Coffemix, nakakapika na naka-detox ka pa report, nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampo na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: K5 News FM, Kampyon Report.
4: Salamat ang balita ni K5 Jenny Kauyunan gikan sa Iloilo City Comelec. O dayon, para iya sa City Comelec, ang ilagi na assume yung ang padayon ng eleksyon ito pa, ga-preparar sila iya sa tanguay pasang laye. Na napirmahan ng presidente nga nag-postpone sang eleksyon sa November 2026. Kapreparar sa layas ito 100% para kung yung kaso madayon, awan na sa layas ang ulubrahon, mahulat na lang sila iya mga ka-K5 sa adlaw sang eleksyon. Bantaya kanta sini nga mga inadlaw kung na may ginamonitor ang Iloilo City Comelec ng mga barangay na ginaconsider hotspot, mainit, masingki, malapuyot ang pamulitika to the point nga base kung magkinamrusanay ang mga barangay official na mapadalagan. Ah, pati na SKA. No, iska mga SK dama masupog man kung kaisa. No, mga pabati-bati sa mga Gen Z. Azoy! Mga maisog na kag mga maning bantayan naton mga kake. Pagbalik ta dugang pagid nga mga impormasyon kag mga isyu aton nga talagkayon kag gibaloon. Makaligan ang importante nga mga pahanumdon. Oras la 5:04.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: na nagapanubos ang imo blood sugar.
14: DTX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Aramis wow. DTX 500!
15: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
16: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
15: Ay,
16: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
15: Correct.
16: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
15: na?
16: Dapat niya wala pa?
15: Oo. May tubo kay ma-welding lang islan bago.
16: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
17: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga atay,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay,
17: DTX 500.
18: Masaligan,
17: epektibo,
18: DTX 500.
16: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
15: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
16: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, among ikatatlo nga dapat mo lipatan.
15: Ay,
16: imo edad. Kung gusto ka indi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
15: Ay.
16: Imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress.
15: Uh-huh.
16: Be happy, concentrate sa present mo, because that will define your future.
15: Gusto.
16: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress bangod gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
15: Mm-hmm.
16: Katatlo, mm-hmm. Sir GP?
15: Mga kainit mo, no? Your grudges.
16: Tao malanta.
15: Oh.
16: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Mm-hmm. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22?
15: Uh-huh.
16: No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
15: Ay,
16: so, ang dami. Pagkabuhi sa malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
21: Yung may D3.
19: Matakas mga butika.
21: May family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag DTX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag DTX 500 ka na.
21: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound
21: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
19: DTX 500
21: garantisado
19: epektibo.
21: Aramis
19: DTX 500.
21: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
19: Magalingin bala ang imo nga ulo?
21: Masami nagapangihi?
19: Masami ginauha?
21: Si may diabetes ka na?
19: DTX 500 na?
21: Ang DTX 500
19: ang may powerful compound
21: nga nagapanubos
19: ang imo blood sugar.
21: DTX 500
19: garantisado
21: DTX 500
19: DTX coffee mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
19: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Mabaka
19: sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
24: Ako gali si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Nasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
25: Pagsubong kanami sa akong paminsan.
19: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
19: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
19: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
19: Sport Biotics.
21: Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great fun. And get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
2: SM. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag, naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
0: Babakas sa mga butika.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: E3 Bio!
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio!
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
9: Last 5:16 mga ka-K5, balik diri sa El Castigador, sining Lunes. Upon sa gayapan ng inyo alagad, ka-K5 Christian Haguri. Kaya kita sa last portion sa atong pagpangalagad sa buong hapon. Ngayong hapon kay Sir Nonito Sumbong. Balya, taga Santa Fe, Nueva Vizcaya. Nag-monitor sa atong subong. Mali Sir Dodoy Altoveros, magatong na lang kita kahoy. Mugin Sir. Balita sa kahoy. Ang pujutada ba lang nagtada sa ugsaranyo, magigatong. Kambas ang parents ng may bata, nurse sa Amerika kay mahal ang dollar. Correct. Ang bal ni Sir Ronito, puro impeach ang administrasyon. Nasa buhog niya na kay Silaya Paldo. Paldo sila tanan, sir. Balik sa Kurt Bonayog Ibanez, nagapamati subong. Lana, ala, nagabrato pa. Hindi pwede niya malawag, sir, ang

0: pa na ugaw. Ah. Sa kay Ma'am Edna Sumbong sa Barangay Baldosa Zone 1, Zone 3, Sumbong family nagapamati gid adlaw-adlaw sa K5 News FM. Salamat gid. Ko ni Jesjan Almazora, thank you. Kay amigo ko Richard Sanchez, salamat man. Kay Sir MN Manalang, thank you. Paunta si ka K5 Kim Kaloyo, naka-standby na finally. Ari na. Parte ini mga K5 sa wage hike ng luyag ipatuman dali sa Western Visayas. Mga binasinggitan sa pila ka mga grupo sa mamumugon. Tama, naging kamahal sang Balaklon. May public hearing patigayon nun sa sunod nga bulan.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Kim, mayong hapon!
2: Good news, ka K5 Kershaya sa mga mamumugon. Pero at least ba may ulo update. Bisan wala pa katabalo kung Maday. Sila ginigid man ang i-approve in kaso, no? So actually, mayara, no, sa patigayunon nga series of public hearing by this October, no? Para sa ending minimum wage adjustment sa Western Visayas as well as Negros Occidental. Mm. Kaya actually, ang Negros Occidental do under pa sige hapon, no? Sa supervision sa RTWP Region 6 as well as sa Dole, Western Visayas, sa K5 Christian. And alongside rin, no, sa sining minimum wage adjustment hearing, base man sa announcement, no, sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWP Region 6, nga ang first hearing, no, ang natalana sa October 6, mga around launa e medya sang hapon, tubalas 4 e medya sang hapon, no, sa Tadin, sa Bacolod City, ka K5 Christian, kagti actually ang mga ginalauman diri, no, nga mangin present amo ang mga mamumugon sa pribado nga sektor kag pila pa gid dito, no, ka mga stakeholders kag accordingly ti ang ining ikatatlo naman or ang ikaduha nga hearing dito ano sa same venue kag ang invited, no, nga mga stakeholders amo ang mga manguma naton, mga sugar workers, no, kag ti sa nagatrabaho bala, no, sa mga tubo kahit imandumduman dumaramo ni sila sang ginrace nga concerns ang nagdiligad nga tituman, no, kanubo ang ginahatag sila yung compensation. That is why nga ti isaman sila sa mga invited ka K5 Christian. And accordingly, ang ining ikatatlo naman nga hearing ang natalana diriya sa may area sa Iloilo City sa Sam's 21 Hotel ni Shai Patigayunon sa October 9, no, alas 8:30 sa aga, tutob alas 11:30 sa aga. We're in ati ang ining mga invited, no, mga stakeholders, sa mga employees, no, sa private sector or sa mga pribadong establishmento, kag ti amo man, no, ang mga negosyante ang mayara, no, ga-operate sa mga negosyo kag K5 Christian for those nga gikan sa province of Iloilo, Antique kag Guimaras. Samtang sa same man nga adlaw, ala una e medya tutulas 4 sa hapon, same man nga venue, no, ini ang para sa mga domestic workers ka K5 Christian, no, kung mga nagtatrabaho ba na, no, sa sulod sa mga balay or mga kasambahay, kabulig, usually mayari man na sila sang ginaset, no, ng minimum wage o galing kay do ilaya bulan, kaya siya bala daily, no, ang minimum wage sa bahin sa mga kabulig sa mga puloy-andri sa Western Visayas. And accordingly, ang ika-apat naman, no, ng public hearing ang hiwaton sa October 20, alauna-imedya sa hapon, tubtubalas 4:30 sang hapon, sa din invited man diri ang mga empleyado kag mga negosyante sa pribado nga sektor sa may Aklan kag Capiz nga pagahiwaton, no, sa Casa Pilar Beach Resort sa Boracay Island sa Malay Aklan. And pwede man diri, no, nga mag-submit sa RTWPB6 sang possession papers ang different sectors, no, nga luyag magpadala, no, kag pwede ni siya batunon from September 21, which is today, tubtubya sa October 5, sa K5 Christian. And accordingly, mayara man, no, sa dugang pagidiri ng mga pagsinapol man, ng patigayuno ng aton sini ng mga Department of Labor and Employment and ang RTWPB, considering nga ang regional director, no, sa Dole Western Visayas, si Attorney Sixto Rodriguez Jr., amo man na siya, no, ang chairman or chairperson sang RTWPB Region 6.
0: Oh, so subong K5 Kim, wala pa sang numero lagi na float ang mga grupo sa mamumugon kung pilagi ng luyag nila nga ipasaka sa minimum wage?
2: Actually, before no, na-interview na natin or na-istorya ang representative sa United Labor Panay, which is Mr. Elmer Foro. Mm-hmm. And based madriya sa iya, ngang ila driya nga luyag nga saka, around 250 pesos. Pero we know, no, nga dari paton ang maximum lagi niya saka, it's either 30 to 50 pesos. Pasalamatan mo na lang na kung makalabot 50 ginman.
0: Mm. Ang 250 ni do suntok sa buwan ni ka K5K no do di gani guro ka labot sin ni ang magtopa pero ang nimo ni nila nga 250 kay kun in kaso gid man at least ma kay ba mo kun 50 pa kayoon mo base kun 5 pesos lam lang ka K5K mangisaka ano pa mo
2: oh, dadu parios na ga ano abla ga baligya ka balay sa kay ukay. Abi nila ano gin man 200 gin man na baligya mo te ayo sila 50 na bisan 50 na pero wala sila kabalo nga te buro barato
0: gali bainti lang gali
2: bainti lang gali
0: mo ning budlay kay ngayuan mo 250 ang i-approve 30 kung ngayuan mo sin laban-laban polo lang so muna ginapatayog na lang sa mga kauturan ta ang ilagi na pangayo kay kuning kaso may bisan paano budto may burubulto man ang magtupa nga saka ka K5 game
2: actually kay ti subong daan babalaan naman ato nga ti hindi man ni kung for example 200 ayawan man ni mga negosyante mo for example ma-approve gin man mang cut off man sa Gyapon or mang buhin sila sa ilang mga empleyado so kumbaga hindi siya bala win-win solution that is why nga ti pinagi no sa ining public hearing or public consultations mabati ano both sides sa bahin sa mga mamumugon kag empleyado kag sa bahin sa mga nag-ooperate sa mga negosyo no diriya sa Western Visayas para at least bala no ti kay kalain man ako for example sa kaan todong sweldo nyo pero may mga upod man kamo nga madulaan sang trabaho or layoff sa K5 Christian that is why no nga probably makabaton ni kada sa mga good
0: Dula si ka K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM Kampion Report.
0: Balikanta siya. Amo na ginaburo balan silang mga ka K5 asang dole man isang RTWPB ang ihatag kung may ara gyud man ihatag ha, nga saka sa minimum wage kung patamaan mo man no base kung mapunuran man ang mga business owners no kag manirado bla no worst case scenario manirado or mamuhin sila sa mga empleyado ka K5 Kim
2: gid no ka K5 Christian kag tiyam na no balan man aton nga ti kinang lang gid man ipasakaan na yang sweldo considering the inflation subong no kag ang presyo subong sa mga balaklon naton mga prime commodities sa mga bugas sa iban pa gid no nga mga pagkaon naton especially sa mga gatong o kon gasolina ti kalabanan sa mga naga may mga salakyan subong o kung tawag na no sa mga naga-commute usually dira na lang ga kadto ang ilang kwartaya for further transportation pakadto sa ilang mga trabaho considering actually as of this time no diri sa Western Visayas madumduma no ngayara sa around 550 pesos ang minimum wage no diri sa private sector na K5 Christian no kag sa sector naman yan sang agrikultura yara no sa around 520 pesos per day ang minimum wage. Mm. So sa mga domestic workers daton or kasambahay, ang monthly minimum wage yara sa 6,500. Ito 6,500 na kulang na kung may mga kabataan kang gana pa eskwela. Imo pa nga daily no nga galas tuhon so we believe no nga kinanglan gid man sang saka pero at least no mabulubalanse nga hindi man niya mapunuran as you've mentioned aton sarino nga mga business sectors diri sa Western Visayas.
0: Alright. Salamat gid sa balita ka K5 Kim Kaluyo.
2: By the way, nagapamati dira si Mami Immaculate sa distrito sang La Paz, dira man, no, kay titara na mapamamaymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dira sa Dekamay, sa Rizal Lapus, kagpamilya man na ay Ma'am Antonina and Sir Vicky, dira sa Airport Mandoriao. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, yung nagapangapigin, no, sang DTX Coffee Mix, kag naga-extend. Naga-extend. Wala po na ang paggamit sa extend. K5 Christian.
0: Oh, sige.
2: Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon Report. El Castigador.
0: Madam, salamat sa K5 Kim Caluyo. Balita gikan sa Dolly Region 6. Grabe ba? Talaw ba pang ginagamit ni K5 Jason Talaron nga extend? Sorry, gusto ko man yung mag-testing, pati hindi ko man kinanglan. Okay na kita oras sa itong pagpangalagad sa Lunes ng edisyon sa El Castigador. Mga ka-K5, salamat sa inyong pag-upod sa itong pagpangalagad subong hapon. At salamat man sa mga nagkig-upod sa aton. Tulad sa isang itong sa oras. K5. Dahilan sa bugos sa puwersa sa K5 News FM Philippines, namon CEO Dr. Ramil Uy, namon VPO K5 Eljan Castaño, VP for Radio and Digital Services K5 Ray Espeha Umalay, and Station Manager K5 Warren Frank. Ako naman sa K5 Christian Aguri para sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
3: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hub.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Spore Biotics, nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: K5. K5 News FM. K5. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5.34. Ini nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
5: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: 95 dias lang nabiliin kay mag-abot na ang adlaw sang Paskwa.
2: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
1: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga adlaw, September 21, tuig 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan ka mabatian makita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matagbalita ka K5 Enrico Tupas Surita Jr.
3: Kaga ko naman si ka K5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa man balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di alternative medicine and wellness center kakaroon. Sa aton mga headlines. Sa balita lokal, kaso nga rape na file na batok sa 5 ka construction workers nga nagimulo sa PWD sa distrito sang La Paz.
3: Civil service eligibility hindi dapat mangintalaksan para sa magapapili sa BSKE. Maayo nga record dapat manginbasihan suno sa anak bayan panay.
1: Iloilo City Government nagpangayo sa exemption sa pila ka programa sini sa COMELEC Bank.
3: Suspect nga nagtiro patay sa mag-business partner sa Haniway, nakilala na sa kapulisan. Isa sa duha ka suspect anay live-in partner sa babae nga biktima.
1: Sa balita nasyonal, Vice President Sara Duterte ginbasol ang Marcos administration sa school shooting.
3: Sa balitang international, administrasyon ni Trump nagapreparar sang sanksyon na batok sa ICC.
1: Balita sa patag sang inampang Ausar Thompson nagpirma sa 155 milyon dolyares nga extension sa Detroit Pistons.
3: Sa balitang entertainment, Alex Gonzaga ginpakigbahin ng sweet moment sang iya anak nga si Isaac kag sang iya utod nga si Tony.
1: Alas 5:37, nabatian ang aton sining mga headlines kag karon sa bantidang lina sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyong mabatian na dulong sa inusang Detex 500, the superior antioxidant. Napasaka ng kaso nga rape batok sa 5 ka mga construction workers nga nagimulos sa person with disability o PWD sa barangay Kaingin, La Paz sa tong September 18 sang gabi. Inaging kumpirma ni Police Major Saniboy Garnace ang hepe sa Iloilo City Police Station 2. Madumdumay ang biktima ang isa ka 29 anyos nga may mental health condition. Lungsayt ka Bacolod City naman ang mga suspect sa diin may 6 ka mga suspect na ginapangita ang kapulisan nga nalakip man sa krimen.
3: Samtang hindi dapat mangintalaksan para sa magapapili nga barangay kag sanggo ni ang kabataan elections ang eligibility sa civil service kasunod sang ginaduso ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Matt Gonzaga, convenor sang anak bayan panay sa mas mataas nga posisyon kaangay sa mga senador kag presidente, wala man ini gina-require. Dugang pa niya, dapat ang mangin mayor nga talaksan among wala sang bayad sang korupsyon kag may maayo nga track record. Pahayag pa sini, wala man sila naga-discriminate sa kung anuman ang educational background. Ang importante ang maayo nga pagserbisyo kag kaayuhan sang pumuluyo sang ang ginabalikdan. Nagpanugyan man ini sa mga botante nga magpili sang competent leaders nga magapungko sa pwesto.
1: Sa piyak nga bahin, nagpangayo sang exemption ang Iloilo City Government sa Commission on Election o CONCOMELEC. Sa pila ka mga programa sa nikasunod sang banning sa pagpagwa sang public funds, kadungan sang barangay kag sanggunian kabataan election. Lakip sa mga ginpangayuan sang alkalde sa exemption ang 163 ka mga infrastructure projects kag 40 ka mga social services. Suno kay Mio Rice at Reñas, isa sa ila ginpangayuan sa exemption amo ang paghatag sa medical services sa mga residente bangod gapati ni nga dapat hindi delayed ang paghatag sang healthcare sa mga nagakinanglan. Magluwas sa medical services, isa man sa ginpangayuan sa exemption amo ang mga infrastructure project sa syudad dakip sa construction sang drainages sa gyms kag mga eskwelahan. Patag sa alkalde nga kanugon ang pila ka adlaw nga delay sa mga proyekto, ilabi na nga makabig ini nga essential para sa publiko. Naibluan nga dapat 45 ka adlaw antes ang banning sang COMELEC, nagfile na sang exemption sa mga programa. Base sa calendar of events sang COMELEC, ang banning sang disbursement sang public funds ang magasugod sa September 3 tubtob December 2 tuig 2026.
3: Sa dugang balita lokal, natumod na sang Haniway Municipal Police Station ang suspect nga nagtiro patay sa mag-business partner sa Barangay Tambal Haniway sa tong Setyembre 20 sang hapon. Sunod kay Police Captain Rande Lambungan, hepes ang Haniway Police nga anay mag-live-in partner ang isa ka suspect kag ang biktima nga babayi nga si alias Nene. Nahibaluan nga nagapungkos sa Guasang Changge si alias Nene. Upod ang kasyoso sini sa negosyo nga si alias June sang nagdulog ang salakyan. Nagpanaog ang duha ka suspect agin pangtiro ang duha ka mga biktima. Dugang pa nga posible nagapangayo sa iya nga share ang suspect sa poultry farm business sang babayi kag nakasettle naman sa tong suspect kag ang biktima sa barangay hall. Ginalantaw naman nga motibo sang kapulisan amo ang love triangle sa diin ang babayi ang kasado sa una niya nga bana kag ang suspect nga anay live-in partner niya sadto nga kasado man sa iban nga babayi. Samtang at large sa gihapon ang mga suspect kag padayon ng hot pursuit operation sang kapulisan.
1: Sa duga pa daton nga balita lokal, magapatigayon sa paglimit sa numero sa mga public utility vehicles nga mag-operate sa tion nga hindi paprobahan ang COMELEC ban exemption sa subsidy sa bayan sang transport sector. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Boyd Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, iyang ipahayag na liwat nila ngay muon ang porsyento lamang sang units nga makabiyay sa dalanon depende sa adlaw. Dugang panyatuman sumong kataas ang presyo sang produktong petrolyo nga halos ingit na maagunto. Payag pa sa natundan kung i-hold ang subsidy programs bangod sa pagdumili sang social service program sa tion sang eleksyon hingyo nila nga aprobahan ang 2 ka pesos nga fare hike sa modernized kag traditional jeepneys.
3: Sa piyak nga bahin, makapila na ka beses nga nagpatigayon sang clearing kag cleaning operation ang General Services Office sa likod sang St. Joseph Village sa Cubayharo. Ini matapos makita nga nagatinumpok naman ang basura sa nasambit nga lugar. Suno kay Engineer Neil Ravenna, head sang General Services Office, nga ongoing sa karon ang ila cleaning operation sa lugar. Dugang pasang natundan nga naglabot sa 8 ka truck sang basura ang ila nga makolekta. Pahayag ni Ravenna nga mabudlay para sa ilang maglimpyo sa lugar bangod sa lokasyon sini kag malayo sa dalanon. Rason nga nag-request inisang bakho agud mapadasig ang pagpanglimpyo sa area. Masami sunod pa kay Ravenna nga halin sa mga upstream barangay kag junk shops ang nagatipon nga basura sa Cubayharo.
1: Alas 6 or alas 5:43 nabatian na madetalye sa balita lokal kag karon sa iluhan nato na madetalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa insang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom kamusang Mighty C. Ginbasol ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Administration sa mga recent school shootings. Lakip na ang pinaka-latest nga insidente sa South Cotabato nga nagresulta sa kamatayon sang 3 ka mga estudyante. Sunod kay Duterte nga pakita ining ang proteksyon sa mga kabataan, nagakompromiso ilabi na kung ang gobyerno mas gina-prioritize ang political consolidation na imbis nga fundamental governance. Ginakusar man niya ang Marcos Administration kag nagpahayag nga na-trap ini sa wala katapusan nga political survival kag consolidation imbis nga magpatuman sang kaayuhan.
3: Sa dugang nga balita nasyonal, posible makabig nga baganihan ang isa ka estudyante sa shooting incident sa Banga, South Cotabato matapos nga ginsalbar sini ang hindi magnumo 30 ka classmates suno sa isa ka opisyal sa Department of Social Welfare and Development o kun DSWD. Ginpahayag ni Assistant Secretary Irene Dumlao nga isa ka 14 anyos nga estudyante ang nagpugong sa grade 9 shooter nga makasulod sa ila classroom. Dugang paniya nga ang estudyante nga wala ginhingadlan ginaaligar nga nagsipa sa shooter kag ginsirado ang pertahan sang classroom gamit ang pulungkuan. Ginpahayag ni Dumlao nga mga 30 ka classmates ang yara sa sulod sang classroom sa sadto nga tion. Samtang nagpasalig naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian nga magahatag sang bulig pinansyal suporta kag psychosocial intervention para sa mga estudyante nga nakaagom sang pilas kag apektado sa pagpanglutang sa eskwelahan.
1: Alas 5:45 na batian madetalye sa balita nasyonal kag karon sa iluhan nato na madetalye sa balita international.
2: Balita international. International.
1: Ang mga balita international ninyo batian na dulong si usanga DTX sa beauty soap para sa mahamis maputi sing panit kag batok sa skin diseases. Gamit kita sang clinical DTX sa beauty soap sang clinical di Altantibo Medicine and Wellness Center. Nagapreparar sang sanksyon administrasyon US President Donald Trump batok sa International Criminal Court. Kag planong i-anunsyo ini sa mga masunod nga inadlaw. Kini magunluyag sang US official sa ibasura sang korte ang arrest warrant batok sa mga leader sang Israel lakip nang ana imbestigasyon sa mga American troops sa Afghanistan. Kon madumduman ginanunsyo ni US Secretary of State Marco Rubio sang bulan sang Hulyo ang kampanya nga i-isolate ang korte kan nagpanawagan niya mag-withdraw sa mapungsod sa among tribunal. Apisal ngula pa sa natalan ng APETSA ang pag-anunsyo sang sanksyon. Ginaligar i-finalize na ini sa subong semana kadungan sang National General Assembly meeting.
3: Sa dugang balita international, padayon ang pagpangita sang otoridad sang Indonesia sa ginatos ka mga persona nga padayon nga missing sang naglugdang nga sakayang pangdagat sa Java Sea sang telaliknan nga semana. Ang among sakayan ang may sakay nga 243 ka individual, lakip ang 30 ka crew sa riintubtob sa karon nagapabilin nga 10 ang kumpirmado nga napatay. Angot sini 125 ka mga pasahero ang nagapabilin nga missing kag 108 naman ang nakaluwas. Ginextend na sang rescue agency ang ila recovery operation bangod sa dako nga numero sang missing kag madugayan pa ang salvage operation sa among sakayan.
1: Alas 5:47 na batian madetalye sa balita international kagkaron na sa iluhan nato madetalye sa balita sa patag sang sport.
2: Balita sports.
1: Ang balita sa patag sang sports nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa ato sing bao balas kag ini man imaho bayabas gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sing kili-kili. Naghilisugot ang Detroit Pistons kag si forward Ausar Thompson sa 5 ka tuig nga extension sa balor nga 155 milyones dolyares. Ang deal mag-aumpisa sa 2027-2028 season suno sa Athletics. Si Thompson ang magasulod sa final season sa rookie contract sa Pistons sang ginpili ni bilang 5th overall sang 2023 NBA draft. Sa 73 games sang 2025-26 sa regular season, si Thompson nag-average sang 9.9 points, 5.7 rebounds, 3.1 assists, 2 steals, sang 0.9 blocks. Alas 5:48 na batian ang madetalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa iluwan natin madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
4: Balitang entertainment.
3: Ginpakigbahin ni Alex Gonzaga ang isa ka sweet moment sang iya anak nga si Isaac kag sang iya utod nga si Tony Gonzaga. Sa Instagram, ginpakita ni Alex ang video ni Tony nga nagakugos kay si Isaac. Sa una nga semana sang Setyembre, gin-share man ni Alex kag sang iya bana nga si Mikey Morada ang ilang malipayon nga pag-uli sa balay upo ng ila anak. Madumduman nga nagbunag si Alex ang isa ka baby boy sang Agosto matapos maka-eksperyensya sang pila ka mga miscarriages.
1: Mayong hapon gi Ma'am Aisha Ahmad kay Sir Nonito Sumbong. Kag sa pamilya Sumbong sa may Baldo sa Zone 3. Kag dangga monitor sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kag sa tanan ga monitor sa sing paggabalita. Isagid ka may rayad nang hapon sa inyo tanan-tanan. Kagamay ito mga K5, ang kabugusan ng pagbalita ng gindulong sa iyosang D3 Bayo Afternoon Newscast. Lunes ng adlaw, September 21, tuig 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide. Pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupas Surita Jr.
3: Kaga ko naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds.
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DDX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Aramis!
9: DDX 500!
10: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapang
9: masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubok.
9: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan kuman, nagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
13: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
17: Hindi

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
3: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid. SM.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
4: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrinits, ulam na. Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: TTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: GTX 500.
3: May powerful extract sang tubo kag amargoso.
2: Duha ka compounds.
3: Kanagapanupo sang level sang imo blood sugar.
2: GTX 500.
3: Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata.
2: Nga masami.
3: Nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar.
2: GTX 500 kada adlaw.
3: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
2: Ukon pagkabulag sang mata.
3: Bangod sa diabetes.
2: Protectioni. Ang imo mata
3: Mark GTX 500 kana
2: ano pang ginahulat yun
3: Mark GTX 500 nakita
2: GTX 500
3: if
4: stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
5: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Kapamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makompleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM Philippines.
2: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
4: Past years have not been calm to our Filipino people. Gusto po naming irehistro sa inyo na ito pong pinaglalaban namin ay hindi nanggaling sa aming mga emosyon lamang. Ito po ay nanggaling sa napakaraming iyak, napakaraming hinaing at napakaraming kamatayan na pinagdaanan ng sambayan ng Pilipino dahil kulang pa rin ang pagtugon ng ating gobyerno.
5: Higit 5 dekada matapos ang deklarasyon ng martial law, buhay pa rin ang sakit sa mga Pilipino. Sa 54th anniversary nito ngayong araw, kinalampag muli ng mga ralista ang gobyerno.
6: Panagutin ang mga sangkot sa iskandalo, yan ang bitbit nilang panawagan. Magsilbi rin anila sa bayan at huwag maghari-harian.
7: Sa day 27 naman ng impeachment trial, nabunyag ang interes ni VP Sara sa isang kumpanya. Naglagak umano ito ng puhunan kahit nasa pwesto na. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
6: Ako naman si Willard Cheng.
5: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Kahit VP na, Vice President Sara Duterte miyembro umano ng Board of Directors ng isang food company hanggang 2025. Medical leave ni Senadora Loren Legarda extended hanggang October 9. Kabi-kabilang hilos protesta ay sinagawa ngayong anibersaryo ng martial law, Malacanang, Bantay Sarado. Panibagong jumbo oil price hike kasado na bukas. Mga produktong petrolyo ay naasahang magmamahal pa dahil sa atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia. Exclusive! Higit isang buwan matapos ang pamamaril seguridad sa Ateneo de Zamboanga University, pinaigting. Off to a perfect start, Gilas, Pilipinas. May back-to-back win sa Asian Games. At Vilma Santos, nagsalita na sa hindi pagkakapili bilang national artist. Vice President na, nasa Board of Directors pa. Sa day 27 ng impeachment trial, ibinunyag ng bagong testigo ang naging papel umano ni VP Sara sa isang food company. Binusisi rin ang pera ng GenCorp Industries. Yan ang agenda report ni Hannity, nagulat ng live mula sa Senado. Hannah?
8: Corina, kahit pangalawang pangulo na si VP Sara, board member pa rin siya sa isang kumpanya. Yan yung isa sa mga lumitaw sa day 27 ng impeachment trial ng bise. Sabi ng testigo, ayon sa prosecution or sa 1987 constitution, bawal ang pangulo at pangalawang pangulo na makilahok directly or indirectly sa isang negosyo habang nasa pwesto. Lumitaw ang isang pangalang na iuugnay sa umano'y business interests ni VP Sara. Siya ay si Jaime T. Cruz. Sa direct examination kay SEC official Gerardo del Rosario, lumabas na magkasama ang pangalan ni na Cruz at Duterte sa corporate records ng Metro City Chow Foods Corporation. Ang JTC Group of Companies ni Cruz ang may pinakamalaking share subscription, habang pangalawa si Duterte na may 500 shares na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Pareho rin silang nakalista bilang directors ng kumpanya. Pero mas tutok ang prosekusyon sa isa pang kumpanya, ang GenCorp Industries. Ito ang restaurant company na idineklara ni Duterte bilang isa sa kanyang business interests sa SALN. Pero wala ang pangalan ni Duterte bilang director o stockholder sa GenCorp base sa general information sheet nito. Sa halip, JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang lumalabas na pinakamalaking subscriber sa GenCorp. At sa 2025 General Information Sheet, nakalista ang JTC Group sa hanay ng directors, represented by Jaime T. Cruz. Base sa pagsusuri ng BNC, si Cruz ay dating Special Envoy for Trade and Investments to China sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumitaw na rin ang pangalan ni Cruz noong alukin siya ni FBRRD ng posisyon bilang PhilHealth President and CEO. Pero hindi siya naluklok sa nasabing pwesto. Graduate siya ng medicine at surgery bago pumasok sa business industry. Binusisi rin ng prosekusyon ang pera ng GenCor. Mula 28 million peso sales noong 2021, umakyat ito sa 300 million noong 2022, ang taong naupo sa pwesto si VP Sara.
9: Kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
10: Nanumpa po siya noong June 30 noon 2022.
9: Okay, the same year na nagtala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052. Ngayon, punta
11: objection,
9: tayo sa...
11: Your Honor. Pardon, we move to strike the additional statements of the counsel, Your Honor. These are conclusions of facts.
8: Napansin din ng prosekusyon na tila may hango sa isang fast food chain ang email ng GenCor base sa proof ng BIR filing ng kumpanya.
9: Meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong GenCorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan?
10: Wala pong na-mention kung anong klase, but restaurant lang po ito.
9: Restaurant. Pero itong email po nila ay... based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay
10: jtcjollibee@gmail.com.
9: Okay, so ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
10: JTC.
9: Okay, at may Jollibee po, no? So mukhang meron po tayong clue.
11: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
12: Move on, counsel.
8: Nakasalang pa rin sa Senate Impeachment Court ang Article 2 ng impeachment case kung saan inaakusahan ng prosekusyon ng unexplained wealth si Duterte.
4: Corina, director at stockholder ng Metro City Chow Foods Corporation si VP Sara mula 2022 hanggang 2025. Base yan sa SEC records na ipinresenta kanina at tila taon-taon daw nananalo itong si VP Sara sa pagiging direktor ng kumpanya ayon sa prosekusyon. Let's listen in.
9: Sino po ba ang namimili ng mga magiging members ng board of directors?
10: Well, ang director po ay ini-elect po ng mga shareholders.
9: Ah, so may election po?
10: Dapat po, may election.
9: Okay, so mukhang taon-taon ho, may election at laging nananalo si VP Sara na sa pagiging director sa kumpanyang ito.
11: Objection, Your Honor.
4: Pinaalis ng defense sa Senate records ang pahayag ng prosekusyon. Sa ilalim ng batas, kapag merong conflict of interest, kailangang umalis sa posisyon sa pribadong negosyo sa loob ng 30 days at or mag-divest ng business interest sa loob ng 60 days. Sinuri rin ko rin ang mga kumpanyang iniuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. 10 raw sa 18 companies nito ang walang nakatalang dividends. May 8 rin na walang naihain na audited financial statements o yung financial report ng kumpanya, kaya walang record na mapagbabatayan kung may dividends ang mga ito. Umalma ang defense kanina dahil tila nakakalito raw yung visuals ng prosekusyon at napaghahalo yung dalawang grupo ng kumpanya. Pinaalis din ito yung ng defense sa record pero giit ng prosekusyon, wala raw silang maling na ipakita kanina. Balik sa'yo, Corina.
5: So mayroon bang malinaw na napatunayan kanina, Hannah?
4: Yes, Corina, kinumpirma mismo ng SEC official na si Attorney Gerardo del Rosario na while in position as Vice President ay board member nga ng isang kumpanya, itong si VP Sara na for him ay may violation sa 1987 Constitution dahil ipinagbabawal daw ito ayon sa testigo. Corina.
5: May impormasyon ka ba, Hannah, kung nagkaroon ng pagkakataon si VP Sara na mag-divest sa mga nabanggit mo na kumpanya?
12: Corina, wala raw hawak na document itong SEC na directly ay nagpapakita na inilipat ni VP Sara sa isang hiwalay na individual yung kanyang ownership doon sa mga kumpanya na lumitaw kanina. Pero base doon sa halimbawa na binigay ni Attorney Del Rosario, doon sa City Hall King Chow, stockholder pa rin si VP Sara noong 2019. Pero meron daw amendment na general information sheet mula 2019 hanggang 2021 kung saan hindi na raw lumalabas yung pangalan niya bilang stockholder or director. So para sa testigo kanina, posibleng indication yan doon sa SEC record na posibleng hindi na siya kasama doon sa nasabing kumpanya, pero wala raw specific na document na nagsasabing nilipat niya sa isa pang tao yung sa kanyang yung nabanggit na ownership ng bise. Corina.
5: Hala, hindi man lang ba sinaway ng SEC si VP Sara? Kasi kung alam naman nila na yan ay bawal pala sa batas, batay sa konstitusyon, bakit napayagan siya?
12: Corina, sabi ng SEC official kanina, wala raw silang directive na i-flag or i-report yung isang official kapag lumalabas na doon sa isang SEC record na meron siyang pagmamayari or participation sa isang kumpanya. Kaya wala raw silang ipinadalang notice sa bise kaugnay dyan at inirekomenda naman ng SEC official na si Attorney Del Rosario sa Senado na baka posibleng makagawa ng paraan kaugnay dyan kagaya ng pagkakaroon ng provision sa isang batas. Corina.
5: Okay. Parang hindi nalalaman nung kanang kamay yung ginagawa ng kaliwang kamay. Yun lang ang dating sa akin. Ano? Maraming salamat, Hanati. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
7: Nanindigan ang depensa na walang koneksyon kay VP Sara ang ilan sa mga SEC record na ipresenta ng prosecution sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter.
13: Pinky, hindi kinabahalan ng depensa itong mga dokumentong ipresenta at pina-identify at pina-authenticate ng prosekusyon sa kanilang testigo na si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Sabi ng defense team, spokesperson Attorney Michael Poa, mga records naman ito ng SEC at tanging ginawa ng prosekusyon ay ipatukoy kay Attorney Del Rosario ang mga nakasaad sa record. Tanging tinutulan nila kanina ay yung presentasyon at pag-identify sa mga nilalaman ng Pekemong Philippines Corporation at GTC Group of Companies dahil ayon kay Attorney Justin Gular ng Depensa, wala pang malinaw na koneksyon ng mga ito kay VP Sara at hindi rin nabanggit sa Articles of Impeachment. Bagay na pinabura naman ng Impeachment Presiding Officer na si Chiz Escudero na nagsabing hindi kailangan ng prosekusyon na gamitin itong si Attorney Del Rosario para patunayan ang koneksyon. At maaari rin naman daw isa pa ang o isama sa mga ebidensya sa hiling nila na ipasapina. Pagtitiyak ni Attorney Poa, nakahanda na ang kanilang mga ebidensya para ipresenta sa impeachment court at makita at makilatis ng publiko ang panig ng bise. Pero ilalabas lang daw ng depensa ang kanilang mga alas kapag

0: naman ng turn ng defense, we will have to do something similar. So we would like to ask for your patience rin. Talagang ganyan eh, kahit sa regular courts, nangyari po talaga yan.
1: Pinky, ang sabi ng depensa, yung nangyari kanina na medyo mahaba-habang presentasyon ng prosekusyon ay maaring gawin din nila kapag sila na ang magpepresenta ng mga ebidensya at mga testigo pagdating nga dito sa usapin ng unexplained wealth ng VP. Pero mangyayari yan kapag oras na ng depensa ang magharap ng kanilang testigo at mga ebidensya. Samantala, sinabi naman kanina ni Attorney Michael Powan na naging maingat na ngayon si Vice President Sara Duterte sa pagsagot sa mga katanungan may kilalaman dun sa mga isyong pinag-uusapan ngayon sa impeachment court. Sabi pa ni Attorney Powan na nitong mga nagdaang araw ay kumukonsulta si VP Sara sa kanila dun sa mga isyong kailangan niyang sagutin kung ito ba ay lumalabag na sa sub judice rule o yung rule number 18 ng impeachment court. Kaya sabi niya, nagiging maingat na din sila dahil kamakailan lang ay mayroong dalawang miyembro ng prosekusyon ang naisyuhan ng show cause order ng impeachment court. Napapag-usapan na lang, nabanggit ko na lang din itong show cause order, Pinky, hanggang sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na pa siya ang impeachment court kaugnay dun sa show cause order at dun sa naging tugon ni Attorney Benjamin Tolosa ng prosekusyon at ni Congressman Tere Ridon ng itong Bicol Saro party list. Dahil ayon dito sa impeachment court, pinag-aaralan pa yung naging sagot ng dalawang miyembro ng prosekusyon. Maaaring malaman ang magiging pasya ng impeachment court kung talagang may nilabag ba sila doon sa sub judice rule sa mga susunod na araw. At yan, kung mapapatunayan, ay mayroong multang umaabot ng hanggang 30,000 pesos. Pinky.
2: Pero hindi ba Dexter ang penalty dyan? Sakaling patawan nga sila ng penalty. First penalty is just a admonition, di ba? Pagsasabihan lang ata sila. Tapos yung second time na gawin ay doon na yung 30,000 pesos na multa.
1: Tama ka dyan, Pinky. At kasabay nung pangalawang, kung ito ay mauulit pa, ay maaring isumite yung kanilang pangalan. Lalo kung sila ay mga abogado, isusumite ito sa Judicial and Bar Council o kaya sa Korte Suprema para sa mga kaukulang aksyon. Pinky.
2: Kailan daw lalabas yung kanilang desisyon hinggil dito sa sinasabing violation of the sub judice rule? Nasabi ba, Dexter?
1: Walang exact time na binanggit kanina si Attorney Tunggol dito sa ginawang press conference pagkatapos ng impeachment trial day 27. Pero sabi niya sa mga darating na araw ay malalaman at ilalahad yan, open court, kung ano ang magiging pasya ng presiding officer na si Senator Judge Cheese Escudero. Pinky.
2: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: Sa ika-anim na beses, na-extend na naman ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, epektibo ito hanggang October 9, August 3, nang nagsimula ang leave ng senadora sa gitna ng investigasyon laban sa kanya at kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito sa umano'y Ghost Solar Power Projects.
4: Kabi-kabilang kilos protesta ang isinagawa ngayong 54th na anibersaryo ng martial law. Kasunod ng girian noong nakaraang taon, ang Malacañang bantay sarado ngayon. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, nagulat mula sa Mendiola. Ivy, kumusta na ang sitwasyon dyan?
5: Kurina, 5:35 p.m. nakarating ang bulto ng mga relista dito sa Recto, pero inabot ang nasa 25 minutes bago nakaabante ang mga ito dahil sa pagsalubong ng Manila Police District o MPD. Tanong ng mga relista sa mga pulis, hindi makakasakit ang mga placard kaya bakit todo barikada raw ang mga ito.
6: Wala na ang martial law! Ang buong Maynila ay garrison ng kapulisan!
7: Generally peaceful kung ituring ng Manila Police District ang sitwasyon sa Mendiola simula kaninang umaga sa kabila ng bahagyang komisyon bandang alas 10. Dinampot kasi ng mga pulis ang isang relihistang nahuli nagsispray paint. Basag ang telepono nito pero agad ding pinakawalan ng mga otoridad at pinagsabihan lamang.
8: Pinakamataas na antas po ng pagtitimpi o yung maximum tolerance. Pero meron po itong hangganan. Pag nakakita na po tayo ng ayagang paglabag sa batas, may pananakit, paninira at iba pa pong paglabag, wala po tayong magagawa, ipapatupad natin ang batas. Nang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad.

0: Tapos po, ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay ang pisa na po natatapakan.
1: Iginagalang daw ng mga pulis ang karapatang magpahayag ng mga Pilipino. At kahit na raw hindi Freedom Park ang Mendiola, nakikiusap lang daw sila ng isang mapayapang pagkilos ngayong 54th commemoration ng martial law. Hindi nakalapit ang mga ito sa Malacanang dahil puno ng barikada ang lahat ng entry points. At maging ang mga barikadang ito, refleksyon daw ng martial rule ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos noong dekada 70.
2: Ang tao, ang bayan,
3: ngayon ang lumalaban!
1: Sigaw ng mga realista sa Mendiola, ang spray paint kayang mabura. Pero ang salarin sa bilyon-bilyong ninako sa pondo ng bayan, hindi raw mahuli-huli ng kapulisan. By 3 PM, tahimik pa rin ang kahabaan ng rekto habang nakaantabay ang nasa 11,000 kapulisan ng MPD. Nanggaling kasi sa Liwasang Bonifacio ang kalakhang bilang na mga realista ang nagtipon doon, kabilang ang mga kabataan mula sa iba't ibang universidad gaya ng University of the Philippines at Ateneo de Manila.
4: Purina, samantala nasa Bulacan ang Pangulo kaninang umaga for private inspections, pero bunsod ng pagiging pribado nito, walang detalye ang media kung saan exactly sa Bulacan nagtungo si PBBM. Pahayag naman ang Malacanang nitong nakaraang linggo, iginagalang nila ang opinyon at posisyon ng mga kababayan ngayong September 21. Ngayon, nakaantabay pa rin tayo dito sa Mendiola. Alas 2 pa lang ng hapon nandito na tayo. At hanggang alas 5, wala bang relihista sa kahabaang ito, pero by 5:06, nagsimula na mag-assemble ang mga pulis para sa inaasahan daw nilang hanggang 3,000 mga aktivista. At 6:15 po rin nakatatapos lang ng programa ngayon at nagsisimula nang mag-disperse ang iba't ibang grupo rito. Samantala, 11,000 officers ng MPD ang nakadeploy sa buong Kamaydilaan para daw bantayan ang seguridad ng lungsod at hindi na maulit yung nangyari noong nakaraang taon. Po rin na.
5: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Mendiola. Sa Liwasang Bonifacio, iba't ibang civil society groups at miyembro ng religious sector ang nagtipon ngayong anibersaryo ng martial law. Ang panawagan nila, panagutin ang mga kurakot. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio. Joan.
6: Bahain ng protesta ang mga kurap. Yan ang tema na naging kilos protesta dito sa Liwasang Bonifacio ngayong araw para sa 54th anniversary ng pagdeklara ng martial law. Ayon sa Manila Police District, nasa mahigit kumulang 1,100 ang crowd estimate dito sa Liwasang Bonifacio kaninang hapon, kung saan nagsipagdalo ang mga kaestudyantehan, ang mga kabataan, ang mga civil society group at maging ang mga miyembro ng religious sector para makiisa sa pag-alala sa naging buhay at sakripisyo ng mga Pilipino noong panahon ng batas militar. Pasado alas 4 ng hapon ang nagsimula ang programa sa Liwasang Bonifacio ngayong araw, kung saan umugong ang mga panawagan na panagutin ang mga kurakot. Ayon sa mga demonstrador, hindi na lang ito pag-alala sa diktadurya ng Marcos Senior Administration, kundi laban kontra katiwalian, lalo pat patuloy na kinahaharap ng bansa ang mga isyu ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Isa sa mga nagsalita sa programa ngayong araw, si dating ACT Teachers Portals Representative at ngayon makabayan Co-Vice Chair Franz Castro.
7: Abang ang ordinaryong mamamayan ay kinakapos ng pagkain o walang pagkain, mababa ang sahod, walang trabaho o kulang sa trabaho, edukasyon at serbisyong pangkalusugan, bilyong-bilyong piso namang pera ng bayan ang patuloy na umiikot sa mga kontrobersya sa paggastan ng pamahalaan.
8: Ngunit kasabay ng napakalaking pondong ito, ang mga aligasyon at irregularidad at mga imbestigasyon sa mga flood control project. Kaya ang tanong, nasaan na ang resulta?
6: Git din ni Castro, hindi pwedeng paulit-ulit na lumubog sa baha ang mga komunidad habang ang pera at pondo sa flood control projects ay lumulubog din sa mga questionableng mga proyekto. Ang panawagan naman ng environmental activist na si David De Angelo mula sa Kilos, Bulacan, pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng kanilang lalawigan.
9: Sukang-suka na kami sa korupsyon! Sukang-suka na kami sa mga politikong korup! Panawagan din namin, panagutin ang lahat ng korup sa Bulacan. Isolin ninyo ang inyong perang ninakaw at itigil ang lahat ng reklamasyon. Gumawa hindi ng green infrastructure kundi ng mga makakalikasang solusyon.
6: Matatandaang ang Bulacan ang tinuguri ang hotspot ng umano'y maanomalyang flood control project sa bansa, kaya panahon na raw para kumilos ang pamahalaan laban dito. Bukod sa mga naturang panawagan, bitbit din ng mga demonstrador ang mga placard na sumisigaw ng Never Again, Never Forget at maging ang panawagan na No to Pax Silica. Pinky, mag-aalas 5 nang nagsimulang magmarcha ang mga radista mula sa Liwasang Bonifacio papuntang Mendiola para dalhin sa lansangan ang kanilang mga panawagan ngayong araw.
5: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio.
10: Hindi man naabutan ang panahon ng batas militar, nakiisa ang kabataan sa panawagan para sa hustisya. Ang kanilang sigaw, Never Again at Never Forget. Nagbabalik si Ivy Reyes.
11: It's important that UP never forgets what happened 54 years ago because UP is one of the universities who stood firm and in front nung mga nangyayari nung panahon ng batas militar.
12: Never again to martial law.
1: The University of the Philippines never forgets. Kaya kung paano raw tumindig ang kabataan sa ama noon, ganun din sa anak ngayon. Ayon kay UP Student Regent Angel Mariton Manalili, ang kasaysayan ng universidad ay kasaysayan ng pakikibaka, lalo't sa labas ng Quezon Hall kung saan sila nagtipon ngayon. Naganap ang historic Diliman Commune noong 1971. Sa pag-aaklas ng Diliman Commune, 9 days na nindigan ng UP laban sa mga puwersa ng militar.
12: Pustisya!
1: Sigaw ng UP ngayon, tila hindi naman umano nagkakaiba si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang amang si former strongman Ferdinand E. Marcos Sr. Hindi lang daw ang kasalukuyang administrasyon ang problema, kundi ang mga nagdaang liderato. Dahil kahit sino raong umupo sa palasyo, hindi nagbabago ang kalbaryo ng tao. Tumugon din si Manalili sa panawagan ng Malacanang na panatilihing mahinahon ang mga kilos protesta. Ayon kasi sa palasyo, mas mabuti pa makipag-usap ang mga relista sa gobyerno imbes na magtungo sa lansangan.
11: Malacanang po, respectfully, these past years have not been calm to our Filipino people. Gusto po naming irehistro sa inyo na ito pong pinaglalaban namin ay hindi nanggaling sa aming mga emosyon lamang. Ito po ay nanggaling sa napakaraming iyak, napakaraming hinaing at napakaraming kamatayan na pinagdaanan ng sambayan ng Pilipino dahil kulang pa rin ang pagtugon ng ating gobyerno.
1: Kung gusto raw ng Malacanang ng kalmadong mga tao, rumespondean niya ito sa fundamental needs ng publiko. Ang UP Baguio, ang tinaguri ang UP of the North, kaisa rin sa kilos protesta ngayon.
13: Kahit ganoon ay sa pagdito sa Norte, yung atrocities na ginawa ng panahon ni Marcos Sr. at nanilitigan yung mga tao dito na mali yung ginawa ni Marcos Sr., mali ang naging diktadorya niya. At at the same time, yung patuloy na manifestation dito hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na kinocondemn ng mga tao dito na North.
1: Paalala ng UP Baguio, the North remembers. Nanawagan naman ng hustisya sa flood control scandal ang Ateneo de Manila University na kaisa rin sa rally ngayong hapon sa Liwasang Bonifacio. Nasa higit 50 student councils din sa buong bansa ang nagkaisa ngayong taon para ipahayag ang kanilang posisyon laban sa korupsyon at pagbabantay sa pondo ng bayan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
10: Payapa at kalmado ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument ngayong 54th anniversary ng martial law. Ayon sa QCPD, walang namamataang rallyista dahil walang grupong nag-apply ng permit sa paligid ng monumento. Light security lang ang ipinatutupad, pero nakahanda ang mga barricade kung sakaling may biglaang protesta. Bukas pa rin sa mga motorista ang White Plains at EDSA, habang katuwang ng pulisya ang QCLGU at Public Order and Safety Department sa pagresponde sa anumang insidente.
14: Besides serving on the court, sentro rin ang atensyon si Alex Ayala sa Singapore Open red carpet. Handa na kaya ang Pinay tennis sensation sa kanyang susunod na laban? Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
15: Filipino Pride sa Singapore. Isa si Alex Ayala sa mga sentro ng atensyon sa welcome party ng Singapore Open. Sa red carpet ng event, nakausap natin ang Pilipinang tennis star. Na higit pa sa kanyang mga tagumpay sa court, ramdam din ang laki ng suportang tinatanggap niya mula sa mga Pilipino. Sold out na rin ang kanyang Sampaguita collection sa collaboration with Nike sa Nike store dito sa Orchard Road.
16: Pictures of the line at Orchard and wow! Wow is how I feel. I guess it's just, it's so surreal to see the support and to see how, you know, how the power of representation, and I think how much people align with my journey and I guess the whole story behind the Sampaguita line, and it fills me with joy to know that, you know, people can relate to this and they you know, they connect with it.
15: Mula sa suporta ng mga tagahanga, balik focus naman si Ayala sa kanyang pangunahing larangan, ang tennis. Matapos ang isang mahaba at pisikal na mapanghamong season, kailangan niyang siguraduhin na handa ang kanyang katawan para sa susunod na laban.
16: I am great. I feel I'm good and healthy, which I'm so grateful for. I have an amazing team who helps me take care of my body, who helps me plan accordingly, and who are very experienced. So the tour is very long. It's the calendar year, or the season is quite long. But you know, I feel ready. I feel excited. I'm here. I'm closer to home, so very happy. Yeah.
15: At sa kabila ng matagumpay na takbo niya ngayong season, hindi raw niya tinitignan ang mga resulta bilang dahilan para mawala ang focus. Sa halip, nananatili ang isang bagay sa isip ni Ayala, ang manalo.
16: I don't feel that way. I think there is a will for me to win. It's definitely that personal will for me to kind of course, I'm a competitive athlete, so we want to win, right? So I think that's at the forefront of everything.
15: Si Alex Ayala ang world number 18 at third seed dito sa Singapore Open, which means meron siyang first round bye, at dahil dito diretso na siya automatically sa second round ng torneo. Ang Singapore Open ay gaganap sa September 21 up until September 27 dito lang sa OCBC Arena sa Dakalang, Singapore. Mula sa Singapore, para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
10: Panibagong jumbo oil price hike kasado na bukas. At dalawang kabataan arestado at sa South Cotabato matapos magbanta sa social media. Susunod yan sa Agenda.

0: Mas mahigpit na seguridad ang sumalubong sa grade school students ng Ateneo de Zamboanga University. Balik face-to-face classes na kasi sila, higit isang buwan matapos ang pamamaril sa loob mismo ng campus. Yan ang exclusive agenda report ni RJ Rosalado.
1: Pasado na 7 na nung maga pero mahaba pa rin ang pila ng mga sasakyan sa entrance na Ateneo de Zamboanga University. Unang araw kasi ng face-to-face classes ng grade school students. Mahigit isang buwan matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng campus kung saan dalawang estudyante ang nasawi, kasama na ang student shooter. Isa-isang iniinspeksyon ng mga gwardiya ang mga sasakyan. Tinitingnan ang vehicle gate pass at fetcher's ID. Nagtalaga na rin ng drop-off at pick-up point para sa iba't ibang grade level. Wala pa rin in-person classes sa junior high school pero naka-install na ang mga bagong temperature and metal detection door sa dalawang entry point ng school building. Ayon sa Ateneo Management, hindi na magiging mano-mano ang bulk inspection sa oras na matapos ang ginagawang security screening area kung saan ilalagay ang mga baggage x-ray machines. Higit 700 na rin ang security camera sa tatlong campus ng Ateneo sa Zamboanga City mula sa dating higit 500. Plano din ng Ateneo Management na maglagay ng perimeter fence para mas madali makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga estudyante sa school building.
2: Based on the plan, junior high school will start their face-to-face classes if they're already infrastructures, if the infrastructures are already in place. And that would mean those things, the inspection area, are also constructed or ready to be used already.
1: Sa Salvador campus, pinaigting din ang vehicle inspection.
2: We're going to improve gate 1.5 by installing walk-through metal detector and x-ray scanner. No? So, we have already ordered this equipment and they're expected to arrive either the end of the month or first week of October.
1: Okay.
2: Aside from gate 1.5, we also will be improving gate 2, expanding the visitors area and also installing an x-ray scanner.
1: Welcome naman ang mga hakbang na ito para sa ilang mga magulang.
3: And then napansin ko meron naman silang install na mga scanner, tapos nag-check na talaga ng mga bag ng mga students. So I think naman secured naman talaga ng campus ngayon.
1: Humigit isang buwan matapos ang nangyaring shooting incident sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School, ito ang unang beses na magkakaroon ng face-to-face classes ang mga estudyante. Kaya naman, mahigpit na seguridad ang pinatutupad ng Ateneo Management sa loob at sa labas ng paaralan. Magsasagawa ng security audit ang Ateneo Management para matingnan kung ano pa ang pwedeng gawin para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at teaching staff. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Pilonario News Channel, Zamboanga City.
0: Arestado ang dalawang kabataan sa South Cotabato matapos magbanta sa social media. Unang hinuli ng mga pulis ang isang 16-year-old na nagpost umano laban sa mga mag-aaral at magulang. Inaresto rin ang isang 18-year-old na nagpost ng video na may dalang baril.
4: Ginagawa rin namin ng paraan na ang mga magulang nito ay mapailan rin natin na kaso. Pinag-aaralan nyo yun ng mga legal persons natin, sa legal natin, na dapat ito ay mabigyan talaga ng leksyon. Ito'y babala sa lahat ng mga magulang at mga mag-aaral, huwag na huwag ninyong gawin ito dahil hahabulin talaga namin kayo. Kaya't mga magulang, gabayan ninyo ang inyong mga anak.
0: Noong Biyernes lang, niyanig ng pamamaril ang Banga National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng 3 katao.
5: Sa gitna ng serye ng pamamaril sa mga paaralan, gumugulong na ang preventive at response measures laban sa mga online threat ayon sa pulisya. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
6: 2-3 website na umano'y nagpo-promote ng real-world violence at online grooming ang naharang na ng mga otoridad. Ayon sa PNP, bahagi ito ng hakbang para mapigilan ang pagkalat ng online content na maaring humantong sa aktual na karahasan, lalo na sa mga paaralan.
7: We have coordinated with the NTC and the NTC have instructed the ISPs to block this content or these websites.
6: Ayon sa Anti-Cybercrime Group, gumugulong na ang preventive at response measures ng pulisya laban sa mga online threat kaugnay ng school shooting incidents.
8: Yung nauuso ngayon na online violence ng kabataan, sir. And nakakalungkot nga po na napupokus yung effort ng ating law enforcement agencies sa bagay na yan. So nadadivert po yung mga resources natin na ang kalimitan naman ay walang katotohanan.
6: Kasama rito ang pagbusisi sa mga social media content na maaaring magdulot ng takot sa publiko, pati na rin ang mga nagkalat na litrato ng mga menor de edad na may hawak na baril. Babala ng PNP, posibleng humantong sa grave threat cases ang mga mapapatunayang gumagawa ng mga peking banta. Samantala, bumisita naman sa Banga National High School sa South Cotabato sina DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief General Jose Melancho Nartatas Jr. kung saan nangyari ang latest shooting incident para makipagpulong sa mga otoridad at mapaigting ang seguridad. Tatlo ang patay sa insidente kabilang ang 14-anyos na shooter. Maglulunsad din ang Education Department ng Digital Safety Campaign contra School Violence. Ayon kay Secretary Sonny Angara, importante ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral bilang pag-intindi na ang kanilang mundo ay higit sa mga silid-aralan. Kasama na rito ang kanilang digital spaces. Sangay naman si Vice President Sara Duterte sa pangangailangan sa ganitong safe spaces. Aniya, kailangan ng culture of security sa loob ng mga paaralan.
9: Napakahalaga din na magkaroon ng kumpiyansa yung mga bata na sa school level, meron silang pwede kausapin. Teacher man yun, designated counselor, teacher man yun, o kung sino man doon sa structure ng paaralan na pwedeng kausapin na ng mga bata. Dahil nakikita natin no, na kapag yung bata wala siyang safe space, kung saan pwede niya isabihin kung ano yung mga nararamdaman niya at naiisip niya, ay pumupunta siya sa iba't ibang lugar na nakikinig kuno sa kanya tulad ng social media, tulad ng mga iba't ibang grupo na makita natin sa internet.
6: Bago ang pamamaril sa South Cotabato, nagkasanang National Active Threat Drill ang DepEd pero palagay ng bise, kailangan din ng dagdag impormasyon para sa online safety. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
0: Gustong parusahan ng isang kongresista ang mga social media platform na hindi makikipag-ugnayan sa gobyerno. Bukod sa pagbabawal sa bansa, dapat din daw silang pagmultahin ng aabot sa 1,000,000 piso. Yan ang Agenda Report ni Attorney Karen Jimeno.
10: Posibleng maban sa bansa ang mga social media platform na hindi makikipagtulungan sa gobyerno. Yan ang babala ni Pasig Representative Roman Romulo kasunod ng serya ng school violence sa Pilipinas na inuugnay sa paggamit ng kabataan sa social media. Bilang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ni Romulo sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel na ito na ang last resort nila sa mga pasaway na platform. Nakasaad ito sa panukalang nagbabawal sa social media sa mga batang 13 years old pababa.
11: It will be fines ranging from $1 million to $100 million. And then the extreme would be to disable, the interim is to disable features. And of course, the last resort would really be to block that platform from being accessed in the Philippines. We also have a provision in the bill mandating the telecoms to be part of this, and once the DICT tells the NTC that we should disable or block a certain platform, the NTCs through which they go through should be able to block them.
10: Bukod sa mga social media platform, bawal na rin ang mga group chat sa online games.
11: We also ban chat groups. So online gaming should be allowed, provided there is not a chat group found therein. Because I think that is the initial reports for the previous shootings, those were the things that we heard. You see the chat groups wherein grooming happened.
10: Dahil sa mga insidente ng pamamaril, may mga paaralan na gumagamit na ng metal detector. Pero paniwala ni Romulo, temporary solution lang ito. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
0: Nagkakaisa na ang mga motorista at business sector sa panawagan sa gobyerno. Immediate relief at tax suspension ang kanilang hiling laban sa dagdag gastusin sa langis at minimum wage hike. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
6: Nagpapakarga na ng kani-kanilang sasakyan ang mga motorista sa gasolinahan na ito sa Quezon City. Si John Lloyd, umaabot lang daw sa 2 hanggang 3 araw ang isang full tank bago magpagasolina ulit. Kada karga, higit 2,300 pesos ang nagagastos niya para sa halos 30 liters ng gasolina.
12: Siyempre, lipat-lipat kami ng site eh. Parang dito, ngayon papunta kaming Alabang. Halos araw-araw yon. Dati nasa 1.5 lang, okay na eh. Ngayon, ang laki. Sa 800 yung diferensya eh.
6: Inaasahan ngayong Martes ang pagpapatupad ng panibagong big-time oil price hike. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, batay sa computation ng Energy Department, aakyat ng higit 8 piso kada litro ang diesel. Halos 5 piso naman kada litro ang dagdag sa gasolina, habang higit 6 na piso ang patong sa kerosene. Mas mababa ito sa initial estimates na higit 10 piso kada litro ang dagdag sa diesel. Pero dahil sa sunod-sunod na taas presyo nitong mga nakaraang linggo, posible pa ring lumampas sa 100 piso kada litro ang presyo ng diesel sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Una nang sinabi ng DOE, agrabyado pa rin ang supply chains dahil sa nagpapatuloy na gera sa Middle East. Para sa mga motorista, nakakapagod na ang ganitong senaryo. Kaya para kay Dunstam, oras na para magtayo ng Strategic Petroleum Reserve ang pamahalaan.
13: Kasi hindi tayo uubra sa mga malalaking bansa na mayroong Strategic Oil Reserve. Para yung mga emergencies katulad nito, matugunan ng pamahalaan.
6: Ganito rin ang panawagan ng business sector. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, hirap na ang mga MSME na saluhin ang karagdagang operational cost. Bukod sa pagtaas ng presyo ng langis, binabantayan din ng mga negosyante ang pagpapatupad ng 60 peso minimum wage increase ngayong September 26. Paliwanag ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang, dapat sana ay tapos na ang tinatawag na ghost month na inoobserbahan ng ilang Chinese businessmen. Pero parang hindi pa raw natatapos ang malas dahil patuloy na tumataas ang kanilang gastusin. Panawagan ng PCCI sa gobyerno, isulong na ang pansamantalang pagsuspindi ng excise tax sa diesel at gasolina.
14: The problem is, wala naman yung suspension on fuel taxes na that was provided for in the energy emergency law, di ba? Until now, nothing has been announced. And I doubt that diesel, if ever anything is announced, I doubt that it will include diesel. It's usually LPG and kerosene.
6: Giit ni Ang, kailangan ng umaksyon ng gobyerno para mabigyan ng immediate relief ang mga higit na apektado, kabilang na ang mga nasa transport at pribadong sektor. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Mananatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa dating Energy Secretary na si Rene Almendras, sa The Spokes ng Billionaire News Channel, pinunto ni Almendras ang pambobomba ng Houthi rebels sa mga pipeline sa Saudi. Sa kabila nito, hindi naman anya mauubusan ng langis ang Pilipinas.
15: I read 2 months to repair. So for the next 2 months, that major pipeline which avoids the Straits of Hormuz is suddenly constrained. So with that as a scenario, the Luzon Economic Corridor is our country's attempt to come into the new playing field of geoeconomics.
5: Walang naapektuhang Pilipino sa pag-atake ng Houthi rebels sa Riyadh noong Biyernes at Sabado. Pero ayon sa Department of Migrant Workers, mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Saudi Arabia. Handaan nila ang embahada at konsulado na i-assist ang mga OFW na mangangailangan ng tulong. Payo rin nila sa mga kababayan, manatiling vigilant at sumunod sa mga payo ng otoridad.

0: start for Gilas Pilipinas sa 20th Asian Games. Nanganganib naman ang pwesto ni gymnast Carlos Yulo sa top 8 sa vault competition. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez. Live mula sa Nagoya, Japan, Zeus, ano ang latest?
1: Bea, maganda ang naging simula ng Philippine Gymnastics Team. Matapos nga makasungkit ng tatlong finals events berth si Carlos Yulo kahit na nagkaroon ng mahirap na start sa vault. Pasok din sa finals si Eltru Yulo at Miguel Besana habang nanguna naman si Caloy sa floor exercise qualification. Sa kabila nga ng isang mabigat na pagkakamali sa vault, nakabawi ang two-time Olympic gold medalist at nakasungkit ng tatlong finals berth sa men's artistic gymnastics. Nanguna si Caloy sa qualification ng floor exercise matapos magtala ng 14.600 habang nakapasok din siya sa vault at parallel bars finals. Sa vault, nagtala si Yulo ng 13.166 sa unang attempt matapos magkamali ang landing at bumagsak sa kanyang likod. Bumawi naman siya sa ikalawang attempt para sa 14.133 at average na 13.649. Sa parallel bars, nakuha ni Carlos ang 14.266. Maganda rin ang debut ni Eltru Yulo na umabante sa floor exercise final matapos mag-rank number 4 sa qualification at sa horizontal bar. Nakasungkit din ng vault final si Miguel Besana na nag-rank number 4 sa qualification. Samantala, sa individual all-around, nagtapos sa ikapito at ikasampung pwesto magkapatid na Eltru at Caloy. Nagtala si Eltru ng 77.264 points habang 75.465 naman ang nakuha ni Caloy. Sa team all-around, nasa ika-anim na pwesto ang Team Philippines. Sa gitna ng kompetisyon, naglahad din si Caloy ng kanyang pananaw tungkol sa mga hamon na nararanasan ng mga atleta sa Aichi, Nagoya.
2: Siguro medyo nakakalungkot kasi sobrang challenging sa lahat ng tao po. Sa lahat ng naiintindihan ko yung sitwasyon ngayon, sa lahat ng staff, sa lahat ng athletes, coaches, delegations, delegates. Sobrang hindi ko siya din na-expect na ganito yung mangyayari sa games na to. I really thought na smooth siya. Yeah, but grabe yung challenge na to para sa lahat.
1: Kaugnay ng mga hamon at ilang aberyang nararanasan sa Asian Games, nagpahayag naman ng paliwanag si POC President Abraham Bumble Tolentino. Ayon sa POC Chief, malaking bahagi ng pagpapatakbo ng mga Asian Games venues at operations ay nasa local government, kaya may mga glitch na maaaring mangyari sa isang malaking event.
3: Yung organizing ng Nagoya, walang masyadong tulong ang NOC, yung Japan Organizing Japan Olympic Committee and the national government. Sinolo to ng Nagoya, ng city. So, kaya maraming visit. Yun. Kung pinagtulungan lang to ng NOC at saka ng national government, definitely kukunti lang yung visit.
1: Mula gymnastics, may isa pang Pinoy athlete na umabante sa gold medal match. Hindi nagpasiil si Jean-Claude Saclad sa harap ng home crowd matapos talunin via unanimous decision ang pambato ng Japan na si Daisuke Murayama sa semifinals ng men's traditional 65kg division. Dahil sa panalo, isang laban na lang ang pagitan ni Saclad at ng Asian Games gold. Makakasagupa niya si Otabek Rahavov ng Tajikistan sa championship match sa Martes ng hapon. Matapos talunin nito si Sanzar Adilov ng Kazakhstan. Samantala, nakuha naman ni Carlos Alvarez ang bronze medal sa men's traditional 77kg division matapos matalo sa technical knockout kay Yerkingali Burkotalin ng Kazakhstan. At sa 3-on-3 basketball, winalis ng Gilas Pilipinas ang kanilang opening day. Tinalo nito ang Mongolia 19-12 at Sri Lanka 21-12 para iabante ang record sa 2-0 sa Pool A. Sa Miyerkules, ang susunod na laban ng Gilas kontra Kazakhstan at kapag nanalo, matitiyak ang kanilang pwesto sa quarterfinals. Productive ang naging day 2 ng Team Pilipinas sa Aichi, Nagoya Asian Games at bukas tuloy ang kampanya at ang hangarin na makakuha ng mas maraming medalya para sa delegation. Bea.
0: Maraming salamat, Zeus Valdez, nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan.
4: Naga City Mayor Lenny Robredo nagsalita na sa issue ng rehabilitasyon ng Jesse Robredo Coliseum. at kapatid ni Kim Chu na si Lakam, arestado sa kasong qualified theft. Susunod yan sa agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma! Ginhawang
5: Generica. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina, green and go ang mga sasakyan sa east at westbound lane. Naging mainit ang sagutan sa plenaryo ng questionin ni Navotas City Congressman Toby Tiangco ang pagpaspas sa budget deliberation ng Kongreso. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batas ng Pambansa. Isaiah.
6: Yes, Pinky, nagpapatuloy pa nga rin ngayon ang budget deliberation sa House Plenary para sa 7.2 trillion peso national proposed budget for 2027. Pero Pinky, kasi simula pa lamang kanina ng budget deliberation ay nagkaroon na agad ng sagutan sa pagitan ng ilang mga mambabatas. Kaugnay naman yan sa proposed budget para sa Congress of the Philippines na noong nakarang linggo pang tapos talakayin sa House Plenary.
7: Pagbukas na pagbukas ng sesyon sa Kamara, umikse na agad si Navotas Representative Toby Tiangco.
8: Speaker, Madam Speaker.
9: What's the pleasure of the Honorable Tiangco?
8: Parliamentary inquiry, Madam Speaker.
9: What's the parliamentary inquiry of the Honorable Tiangco?
8: Madam Speaker, gusto ko lang po malaman kung bakit nilipat po from September 24 ang budget ng House at naging September 17 po.
7: Mariin niyang kinwestiyon ng kaugnay sa niulat dito sa BNC patungkol sa biglaang pag-reschedule ng plenary deliberation para sa budget ng Kongreso. Mula kasi sa original na schedule na September 24, inilipat ito noong September 17 kung saan wala ni isang nagbusisi o nagtanong kaugnay sa budget ng Congress. Ayon sa ilang mambabatas, late informed sila dahil sinabi lang ito madaling araw ng parehong araw kung kailan isasalang na ang budget.
10: Madam Speaker, it wasn't the only agency that was moved. I think there were several other agencies that were moved.
8: No, Madam Speaker, can you please name the agency that was moved? Because based on my record, ito lang po ang inusod. Ito lang po ang in advance na ahensya.
7: Paliwanag ng House Committee on Appropriations, na-reschedule rin ang ibang ahensya kagaya ng Department of Tourism.
8: Madam Speaker, the DOT was moved to a later schedule. Ang tanong ko, bakit sa lahat, kasi tingnan niyo po, Madam Speaker. September 17 po noon. Okay. September 17, meron po naman naka-schedule na September 18. Meron naka-schedule na September 21, 22, 23. Bakit naman doon tayo sa dulo kukuha, Madam Speaker?
7: Dahil sa pagtatalo, suspindido ng mahigit isang oras ang sesyon. Nang mag-resume ito, sinubukan ni Representative Tiangco na maghain ng motion for reconsideration para sana i-reopen ang budget deliberation ng Congress. Pero bigo si Tiangco dahil base sa rule ng Kamara, ginagawa ang motion for reconsideration until next session day matapos ang kinuwekestyon niyang sesyon ng Kamara. At ang pwede lang magmosyon ay ang mga mambabatas na pumabor sa pag-terminate sa budget ng Congress. Subalit absent noon si Tiangco.
9: The motion for reconsideration is out of order. So rule.
8: Yes, Madam Speaker, but I think more than the rules, transparency is more important than our rules. Kasi kung gusto po natin pigilan ng korupsyon, kailangan po may accountability. So, but if that is your rule, then I will respect it.
7: Samantala, habang nakasuspend ang sesyon kanina dahil sa hinaing ni Tiangco, nakuhaan ng BNC na kinausap ni Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos si Representative Tiangco. Sabay silang lumabas ng plenaryo.
6: Pinky, natanong ko rin kanina si Representative Tiangco kung ano nga ang dahilan, ano yung pinag-usapan nila ni Majority Leader Sandro Marcos. Ang sabi sa atin ni Tiangco, tinanong lang naman daw siya ni Sandro kung ano yung kanyang motion, pero hindi naman daw ito nagbigay ng any recommendation o suggestion kaugnay nga kung ano ang dapat gawin sa budget ng Congress of the Philippines. Samantala, Pinky, nagpapatuloy pa rin ang budget deliberation katatapos lang nang maisa lang ang budget ng COMELEC at kasalukuyang nakasalang ang budget naman ng ARTA. Pinky.
5: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.
11: Formal nang naisilbi ang SABPINA sa Regional Director ng DPWH Davao kaugnay ng flood control scandal. Pinahaharap siya ng NBI sa September 24 at pinapapasa ng dokumento hinggil sa higit 50 proyektong under investigation. Una na ring sinabi ng ahensya na sinisilip na nito ang 1.9 billion peso projects sa distrito ni Congressman Paulo Duterte. Napunta raw ang mga proyekto sa Genesis 88 construction na iniuugnay sa mga Duterte.
5: Sinagot ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang isyung ibinabato sa kanya ni Caloocan Representative Edgar Erice. Sa isang Facebook post, sinabi ni Robredo na noong 2025 pa siya naghahanap ng pondo para ipaayos ang Jesse Robredo Coliseum. Nasira na ito sa dami ng tumamang mga bagyo. Hinikayat siya ni Senator Kiko Pangilinan na humingi ng pondo sa Local Government Support Fund. Naaprubahan naman ang 450 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon at 50 million para sa heavy equipment sa disaster response. Bintang ni Erice, binigay ni PBBM ang pondo kay Robredo para maging kaalyado ang Mayora.
3: The legal dispute intensifies between sisters Kim and Lacambini Chu. Following the arrest of Lacam, siya ang number 6 most wanted ng Kamuning Police Station sa kasong qualified theft. Narito ang agenda report ni Team Matro.
4: Hawak na ng Quezon City Police District o QCPD ang kapatid ni Kim Chu na si Lacambini o Lacam Chu. Ang 45-year-old businesswoman ay nakalista bilang number 6 most wanted person ng Kamuning Police Station 10. Ayon sa QCPD, isinagawa ang intelligence-driven manhunt operation bago siya naabutan ng mga operatiba sa isang parking area sa St. Francis Street, Barangay Wakwak, Mandaluyong City nitong Linggo, September 20, bandang alas 4 ng hapon. Nasa 124 counts ng qualified theft ang kinakaharap ni Lacam na may recommended bail na 5.8 million pesos. Mismong si Kim ang nagsampa ng kaso noong 2025 matapos umanong matuklasan ang financial discrepancy sa kanilang bag business. Sa prosecutor's resolution naman, tinukoy ang 44.3 million pesos na umano'y sangkot sa mga transaksyong kinukwestiyon. Mariing itinanggi ni Lacam ang mga alegasyon at inihain ng kanyang depensa sa legal na proseso. Para sa Agenda, Team Matro, Billionaire News Channel.
11: Umano'y ghost internet sa DICT, sinisilip na ng Ombudsman at Taylor Swift as a proud wife sa laro ni Travis Kelce. Susunod yan sa Agenda.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
12: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
17: ang saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game the game na nag-explore sina Carla and Shantae around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
18: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo, Nila.
17: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
19: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
11: Isa pang traffic check sa EDSA Guadalupe, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Dapat repasuhin ang batas tungkol sa premature campaigning. Ayon nito sa election lawyer na si Romulo Macalintal. Sa panayam sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Macalintal na nagbibigay daan ang advance filing ng Certificate of Candidacy para sa mas maagang political advertising.
20: Katulad sa darating halimbawa sa 2028 election sa May, halos October pa lamang nagpa-file na ng Certificate of Candidacy. Kaya ang nangyayari, mga limang buwan bago magsimula ang campaign period, hindi pa sila tinuturing ng mga kandidato. At dahil dyan, namamayagpag sila yung mga mayayaman sa paglalabas ng kailang mga political advertisement. Yan ang batas na dapat talagang mabago. Kailangan pag nag-file ka ng COC, kailangan na kandidato ka na at bilang na kaagad yung iyong magagastos sa mga gastusin mo dyan sa inyong pamumulitika o pagkakampanya.
11: Git din ni Macalintal, dapat may hiwalay na ahensya na tututok sa pag-verify ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ng mga kandidato.
20: Para at least maging serious naman tayo tungkol sa SOCE. Wala naman halos nagbibigay ng pag-examine, pag-verify. Walang panahon para i-verify ito. Sa dami ng trabaho ng COMELEC, hindi naman nila pwedeng makita yung voluminous document. Alam ba ninyo, lalo na sa presidential, halos dalawa o tatlong track ng dokumento ang SOCE. Mm. Oo, sa dami. Kasi nga, ang dami nang sinasabi niyan.
11: Dagdag ni Macalintal, malaking hamon pa rin sa COMELEC ang vote buying, lalo na at nagbabago at nagiging mas moderno ang paraan nito.
20: Dapat siguro ituro kagad ng COMELEC na iboto pa rin kahit magbigay po sa inyo ng pera, iboto pa rin yung kursunada ninyo, yung karapat dapat. At huwag silang matakot dahil hindi naman makikita ng mga politiko yan, bumibili ng boto kung sino binoboto nila.
11: Tila di lang flood control projects ang minumulto. Iniimbestigahan na rin ng Office of the Ombudsman ang umunoy ghost internet scheme sa DICT. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
21: Nanindigan ng Department of Information and Communications Technology na pinananatili nito ang kanilang polisiya na zero tolerance against corruption, non-performing contracts o misrepresented deliverables. Kasunod ito ng pahayag ng Office of the Ombudsman na iniimbestigahan na nila ang Ghost Internet Scheme. Ipinunto ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang pagbabayad ng bilyon-bilyong piso ng gobyerno para sa IT systems na kailangan ng ahensya pero nagkakaroon umano ng anomalya rito.
22: Once the hardware, the machines, the routers are delivered and passes inspection, everyone assumes the software that's supposed to run on it is there as well. Nobody actually checks. And there comes the loophole. A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing.
21: Sabi ni Clavano na dahil walang nagbe-verify sa software kapag naaaprobahan na ang hardware, hindi rin nalalaman ang umano'y overpricing.
22: It only comes out when the systems break down or when somebody finally digs deep enough to catch it, which is what our investigation is doing now.
21: Anya, nakatutok ang kanilang investigasyon sa DICT para masagot ang apat na pangunahing tanong. Naka-install ba at talagang gumagana ang mga contracted site? Siningil ba ang gobyerno para sa connectivity at services na hindi naman na-deliver? Makatwiran ba ang presyo ng hardware, software at services o sadyang pinalobo? At sino-sino ang nag-approve, nag-certify o naglabas ng bayad para sa mga proyektong hindi na-deliver? sa pahayag ng DICT. Sinabi nito na mula nang maupo bilang kalihim si Henry Aguda, ipinag-utos na nito ang pagpapalakas sa pamamahala at accountability mechanism sa Free Wi-Fi for All program para maprotektahan ang pondo ng bayan at matiyak na naipadadala ng maayos ang connectivity services. Nagpatupad na rin umano ang ahensya ng reforma sa procurement na nagpataas sa transparency at nagpababa sa connectivity costs. Bagamat wala pa umanong natatanggap na formal notice ang ahensya mula sa Office of the Ombudsman, welcome para sa kanila ang investigasyon. Samantala, inanunsyo ng DICT ngayong araw na bukas na sa publiko ang free Wi-Fi monitoring system na maa-access sa website nito, na layong maipakita sa publiko ang status at performance ng Free Wi-Fi for All program ng gobyerno sa buong bansa. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
5: Magtipid at bawasan ang bilang ng empleyado sa gobyerno. Yan ang panawagan ni former Central Bank Governor Jose Quisha Jr. para tugunan ang tumataas na utang ng national government. Sa Business 360 ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Quisha na dapat suriin at bawasan ang mga hindi kailangang gastusin.
0: You know, it's time to really cut down on these unnecessary expenses, not only in the Senate, and but I think in the entire government. We have to bring down the number of government employees, for example. But of course, we have to find ways to also create job opportunities for them. This is why the Pax Silica and the Luzon Economic Corridor will be very, very helpful in terms of creating job opportunities.
5: Nanawagan din siya sa ehekutibo at kongreso na magtulungan sa pagpapatupad ng austerity budget. Malakian niya ang pagdepende ng gobyerno sa lokal at dayuhang pangungutang, kaya kailangang higpitan ang paggastos. Hinimok ni PBBM ang higit 2 milyong empleyado ng gobyerno na pagbutihin ang serbisyo publiko. Kasabay yan ng pagdiriwang ng 126 Philippine Civil Service Anniversary. Ayon sa Pangulo, magbago man ang administrasyon, hindi nagbabago ang kanilang misyon na magsilbi sa mga Pilipino. Umaasa raw siya na sa mga aktibidad ngayong Civil Service Month ay matukoy rin nila kung ano pa ang dapat pagbutihin sa gobyerno.
1: Tunay sa kanyang pangalan na Dakila, ganyan binigyang pugay ng kamera ang yumaong dating kasamahan na si Quirino Governor Dax Cua. Yan ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Balik plenaryo ng kamera si former Quirino Congressman at Governor Dakila Carlo Dax Cua. Ngayong araw, kinilala ang kanyang pagiging lingkod bayan sa isang necrological service. Inalala ang legacy ni Cua hindi lang ang tatak niya sa politika, kundi ang busilak niyang puso, magandang pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Sabi nga ng mga malalapit sa kanya, he lived by the real essence of his name, Dakila.
23: When I think of Dax, I don't think of Governor Dax. I met Dax for the first time in 2006. He was barely over 25 years old. I was 31. Sabi niya sa akin, huwag ka na sumama dyan sa mga matatanda. Walang kwenta pinag-uusapan dyan. Sumama ka na sa akin.
24: Minsan, naging artista rin po si Dax Cua. Dahil lumabas siya po sa aming programa noong 2007 sa Marimar. At napakagaling niya artista. Malalaman mo magaling artista kung take one lang.
2: Pumanaw siya noong September 14 sa edad na 48. 25 taon sa public service si Cua. Pumasok sa politika noong 2001 sa edad na 23 bilang vice governor ng Quirino. Naging governor mula 2007 hanggang 2010, kongresista mula 2010 hanggang 2019, at nagbalik bilang gobernador noong 2019. Na-diagnose siya ng cancer. Ayon sa ama ni Governor Dax na si dating Representative Junie Cua, marami pa sanang matutulungan ng kanyang anak pero ipinagpapasa Diyos na raw ng pamilya ang lahat.
25: Hindi ko lubos akalain. Hindi minsan sumaglit sa aking isipan na darating ang araw na ako ay magsasalita dito upang magbigay ng pagpupugay sa aking atake. There is so much sadness in losing someone at only 48. We will always wish we had more time.
2: Nakatakdang ihatid si Governor Dax Cua sa kanyang huling hantungan sa Manila Memorial

0: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Orense, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, maluwag naman ang northbound lane. Hinikayat ng DTI ang mga negosyante na samantalahin ang e-commerce ng pamahalaan sa ginanap na ASEAN MSME Summit 2026. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
1: Trabaho, siyempre, at negosyo. Those two are very important. If you can't get a job, start a business. If your business is not doing well, get a job.
2: Yan ang binigyang diin ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion sa ginanap na ASEAN MSME Summit 2026 sa likha tent sa Pasay City. Dito, nagtipon-tipon ng business leaders, government officials, development partners at MSME owners para isulong ang pagnenegosyo. Tinalakay sa summit ang market access, financing at ang malaking papel ng digitalization at innovation. Hinikayat din ni DTI Secretary Cristina Roque ang mga negosyante na samantalahin ang e-commerce, habang inilatag din ang kahalagahan ng AI o Artificial Intelligence Literacy.
3: Take advantage of the e-commerce platform. Again, the government will provide them with ways on how to get started and how to use a social media to their advantage to make sure that they get their products out there.
4: We have trained more than 8,000 MSMEs already on AI literacy, on how AI can help them to grow their business. So, for example, here, one of our MSMEs who went through our training actually now uses AI tools such as Gemini.
2: Ibinida rin sa summit ang iba't ibang MSME booths na nagtatampok ng mga local at international na produkto, katuwang ang ASEAN Foundation. Nagkaroon din ng mga panel discussion na nagbahagi ng success stories ng mga local entrepreneurs. Hashtag, from local dreams to global success. Binigyang pansin din sa pagtitipon ang mahalagang papel ng mga kabataan o Gen Z sa mundo ng negosyo.
5: Advocacy on helping small to medium enterprises kasi sa ganyang future natin, everybody starts somewhere. And it would be nice to have more Filipinos get more engaged in starting their own businesses.
2: Malinaw ang mensahe ng pagtitipon, ang pagtangkilik sa ating mga produkto at ang patuloy na pagsuporta sa mga MSMEs ang tunay na susi tungo sa mas matatag na ASEAN at sa magandang kinabukasan ng ating ekonomiya. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
0: Kapapasok lang na balita, pumanaw na si Batangas Representative Ciriaco Gato Jr. Atake sa puso umano ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Si Gato ang nagsilbing chairperson ng House Committee on Health. Samantala, update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison?
6: Pinky, mainit na panahon at localized thunderstorms lamang ang naramdaman sa bansa ngayong Lunes dahil sa paghina ng southwest monsoon or habagat. Samantala, isang low pressure area po ang nabuo kaninang umaga sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA, 1,935 kilometers silangan ng Visayas. Ayon sa PAGASA, posibleng maging bagyo ang LPA sa araw ng Miyerkules at papasok naman ng PAR sa araw ng Huwebes bilang bagyong Queenie o yung unang bagyo for the month of September at panglabing pito for 2026. Simula naman Huwebes, babagtasin ng bagyong Queenie ang Philippine Sea sa kalalapit sa may area ng Taiwan at extreme northern Luzon by weekend. The weather, posibleng direktang maapektuhan ng malakas na hangin at ulan ang Batanes at Cagayan provinces. Kaya ugaling magantabay sa updates ng ahensya. Bukas, September 22, araw ng Martes, merong mahihinang ulan sa umaga sa may Cagayan, ganyan sa may Catanduanes, dito rin sa may Albay, Sosogon, Masbate, Romblon at Oriental Mindoro na bahagyang impluwensya ng buntot ng LPA. Habang magiging maaraw naman at mainit sa natitirang parte ng Luzon hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon at gabi, madalas na ang pagkulimlim sa Luzon at sasamahan din ng panandaliang ulan at thunderstorms lalo na sa may Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Mindoro Provinces. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na ng mahihinang ulan sa may central portion of Palawan, gayon din sa halos buong Visayas, Camiguin at hilagang bahagi ng Caraga Region dahil pa rin sa trough ng LPA. Habang generally maaraw naman sa natitirang bahagi ng Palawan at Mindanao pagsapit ng umaga. Sa hapon or gabi, may aasahan pang malakas na ulan sa halos buong Palawan, gayon din sa buong Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region, habang may aasahan na rin saglit na ulan at thunderstorms for the rest of Mindanao sa hapon at gabi. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, bahagyang maaraw pa rin po mula umaga hanggang tanghali ng Martes, habang may dadaan pa rin isolated na ulan sa bandang hapon o gabi. Kaya ka-weather, magdala pa rin po ng payong bukas kung lalabas ng bahay. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estarehan, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
7: The British royal family rocked by new allegations. In a damning new book, Charles Spencer accused King Charles of sounding like a lottery winner nang pumanaw ang kanyang sister na si Princess Diana. Ayon kay Spencer, nakausap niya mismo si then Prince Charles through a phone call, which he says,
8: I cannot be sure. I was surprised at the giddiness of his tone. That's what I'm recording there.
9: You're suggesting there in black and white that the now king felt that Diana's death was rather convenient because he would be able to marry Camilla.
8: I cannot be sure. I'm saying that's what I assume from the tone is a possibility, and that's all I can do.
7: Giit naman ang spokesperson ni Charles, grief could impact reason, judgment, and memory. Diana died in a car crash in Paris in 1997 as photographers pursued her on motorbikes. Her brother's book, Swan Song, Diana, My Sister, will be released on September 22nd. Isang missing cat ang viral sa Qatar matapos mag-alok ang owner nito ng napakalaking reward. As confirmed by our Qatar correspondent Joseph Rivera, nawawala ang 13-year-old orange male cat na si Rex at ang amo nito may pabuya na 100,000 Qatar riyal. O humigit kumulang na 1.7 million pesos, huling nakita si Rex sa Al-Furisia Street, Al-Raya, 6 months ago. Ang sinumang maimpormasyon tungkol sa kanya ay maaaring makipag-ugnayan sa 704-69846.
10: Hindi ako nagtataka.
11: Grabe. Ibibigay mo ang lahat.
10: Ibibigay mo ang lahat.
11: Diba?
10: Isasangla mo ang lahat, kundi mo ibebenta.
11: Iuutang mo ang lahat.
10: Oo.
7: 1.7 million.
11: Diba?
7: Wow.
10: 1.7 million pesos. Hindi ako magtataka kung mayroong iba dyan na kapag nawawala ang inaalaga ang hayop, kahit 1.7 million dollars pa ang,
7: yes,
10: kanilang mabibigay.
7: Yes.
10: Ano, dahil yung kay, pagnapamahal ka
7: yung
10: talaga.
7: Yung kay ano po, Lady Gaga, di ba? Parang she gave a lot of money to get the stolen dogs niya.
10: Oo.
7: Diba, may nagnako ng aso niyang French Bulldogs and then he got returned after may pabuya.
10: Naibalik ba?
7: Yes.
10: Nagbayad?
7: Nagbayad.
10: Aba! Oo. And remember Oprah, one of the very first, if not the first, who had her dog cloned.
7: Wow.
10: Hindi ba? Oo, biro mo. Dapat pala naisip natin. Ang ginagawa na kaya dito sa Pilipinas?
12: Mag-clone
10: ng dog or pet. Oo, pero yan ay isang bagay na kailangan pang ayusin talaga dito sa bansa. Yung animal welfare.
11: Talaga.
10: Oo, animal welfare.
11: Mga pound. Yung mga...
10: Mga yes. Pound, dog pounds.
11: Dog pounds.
10: Grabe. Pero... Tingnan natin, di ba tayong dalawa naman ang pupunta sa Malacanang, may placard.
11: Ano?
10: Sa Congress, magrarally tayo. Magrarally tayo.
11: Eh, sandali lang. O sige, game ako dyan.
10: Mm-mm.
11: Pero baka mamaya ikaw nasa Congress.
10: Ha?
11: Baka mamaya nakaupo ka doon. Yun nga, Congress, two houses of Congress. House and Senate.
10: Saan galing ito?
11: Di mas madali.
10: Ito? Saan nang galing?
11: Di ako na lang, tsaka si Willard, tsaka si Bea yung may placard.
10: Saan na naman galing yan? Manahimik kayong
11: we
10: lahat.
11: We love animals.
7: Oh, we need someone inside para...
10: Oh, oh, para sa pato.
7: Para
10: hingin ng pera, pangampanya.
7: Hindi na kailangan.
10: Hindi ba yung sweetheart mo is very into
7: yes,
10: dogs?
7: Opo, sa sobrang mahal niya ng dogs, meron na siyang dog food.
10: Oh, may dog food na siya, di ba? Humingi nga ako ng ano, contribution, donation.
7: Yes,
10: oh, oh.
7: Opo.
10: We love animals.
11: Yeah.
12: Mm. We do.
7: That's why we love ourselves.
10: why not?
11: All right, 95 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
6: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
7: Ako naman po si Bea Santiago.
10: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita may agenda.
13: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
13: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Isipin nyo rasan, oras sa Pilipinas. Alas 7.35 ang oras. Builog na iradulong sa inyo sa kalwansang tender juicy hotdog. Batang TJ tayo.
5: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
4: Kag sumumang, ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kag sumumang, ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: 95 na lang kaadlaw, Pasko na! Advance Merry
2: Christmas! Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Saliwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramate, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton magkauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Surad, sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sa Lapos, Lapas, Haro, Mandaruyo, Molo, Arevalo, City Proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga Paramate, sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya, sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Siringaton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya, sang Guimaras Negros, Occidental, Capesaclan, kaga Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kaga Masbate. Lakip na sa mga taga-isla, sang Parawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob, sa marabutan, sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo, tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad, liwat kitang mga talakay na sa nga pila kamadlagko nga mga issues, nga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Sa kinanda may ikaw po natin karoon mga balita man kag information nagikan sa aton nga mga KK5 Patrol Reporters na ikang tanan sa ina natipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Upon natin karoon sa patrol KK5 Kim Caluyo. Samtang may ikaw po natin karoon iban pa nga mga balita man kag information nagikan sa iban pa natin nga mga KK5 Reporters. Upon natin si KK5 Jenny Caluyo na nagikan sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Samtang mga balita man na mga KK5 nagikan sa kay KK5 Karen Badilla sa mga balita sa Police Military. Kagiban pa ng mga information, subong man, mga balita information nagikan sa kay KK5 Aaron Lloyd Rifoyo. Happy birthday, birthday boy! Kag, subong man sa kay KK5 EJ Cordoba. Mga balita, magkaroon ka information, nagika naman sa northern part of Iloilo. Doon natin karoon ang K5 News FM, Sara Iloilo. Doon natin si K5 Reggie Dimayo. Samtang, mga pila magkaroon ka mga balita, man ka information, mga dalag ko ng balita nasyonal kag international. Ikaw po na ito atong news center, upo siya kay K5 Sunny Punay. Kinanda na po na itong sa technical side, K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo, K5 June Alojado Capulot. Welcome gid sa inyo, tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Monday, September 21, 2026. Mga KK5, ang inang why gimang klase ginakag why gimang kwan? So, the way man gin announce ni nga special nan working holiday, no? Why? I-announce si Bongbong, mambal siya nga ba? Kuan ko? Ako mismo mabiras tatay ko? Declaration sang martial law, subong. Ngadlaw mga KK5, no? September 21, ika-54 anyos nga pagsukat sang declaration sang martial law during Marcos regime. Nga sa din, nagpabilin sa sulod sang 21 katuig mga KK5 nga nagpungko sa gobyerno naton. Nagpungko bilang presidente para sa poder ang tatay ni Bongbong Marcos nga si Ferdinand Idralin Marcos. Mga KK5, bangod sang pagdeklara niya sang martial law sang nagligad sa tasadtong September 21, 1972. Amo niya sininga declaration pagdeklara niya sang martial law during the time siyang presidente, mga KK5. Si Bongbong Marcos gamay pa katama. Kuribod pa lang siya. Ang medyo dalagita during the time si Aimee Marcos, ang ilang absubang, ang ilang magulang, mga KK5. Pero sa nagsulod, naglabot sa malawig nga tiyempo sa 21 katuig nga nagpungko sa poder bilang presidente si Ferdinand Idralin Marcos, sang ini siya ang nagdeklarar sang martial law sang nagligad nga September 21, 1972. Mga KK5, susubong ika-54 anyos nga pagsukat sang gindeklarar ni Marcos mga KK5 ang martial law. Subong, may ginhimo dito sa Malacañang. Ang Malacañang ginapasaraduhan pati ang mga dalanon mga KK5 nga medyo malawig-lawig nga nagapakadto sa Malacañang ginpasaraduhan bangod kay ginapreparahan ini sang Malacañang nga base kumagdugok ang mga nagkalain nga mga grupo nga mga tawo nga magprotesta o kon magmarch protest padulong mga KK5 sa Malacañang. Agod nga ikomemorar ining deklarasyon ni former o kon ni late president Ferdinand Marcos sang martial law sang September 21, 1972. Ka-54 anyos, TY. Perte, subasarado ang tanan-tanan ng mga lugar dito sa mayang Metro Manila. Daw halos way gani isang kwa, no? Daw isang balita-balita, kipapandi, no? Ang tanan-tanan ng mga media naman pinahipos tanan-tanan sa Malacañang. Yin pang tagtagan malita para nga hindi magkwan. Para nga hindi magkuha sang mga balita kay informasyon, may kang tanan sa sining deklarasyon sang Marcelo. Otherwise, sang bulo balita, bisan gina sa Bilyonaryo News Channel. Mga KK5, otherwise, sang mga dalagko ng mga balita, may kang tanan sa Marcelo. Mga KK5, yung deklarasyon ni ka 19 na naging declare sa itong 1972, nagalaboy ka 54 anyo subong na pagsukat. Mga KK5. Iway naman ah. Sige lang. Bayin lang dang martial law mga KK5. Okay. Siyempre yung presidente, subong nga mong bata niya. Ang nagdeklara sa tatay niya. Kagaginpalayas ini mga KK5 sa Pilipinas. Ang iyang amay upod sa iyang mga kabataan. Mga KK5 including the President Bongbong Marcos subong. Mga KK5, kag ini sila ang nangin kontrobersyal nga klase sang pamilya bangod sang pagkamakawat. Ini sila mga KK5 ang gin pahayag nga nagpangawat sang damo-damo nga kwarta sang Pilipinas kag maglakat sa iban nga lugar. Mga KK5, ilabi na gid ang pagpuyo nila dito sa Hawaii. Hasta nga naglabot sang pila ka mga tuig-tuig kag nagbalik ini sila diri sa Pilipinas, nagbalik sa may Ilocos, nagpapili gobernador, nagpapili congressman, hasta nga sangulihin nagbalik sa pagkasenador. Kita naman nga mga pumuluyo kay mati siyempre ang mga bata na lang nabilin ang mga katigulangan sang una nga nakabatyag sang hinaslo mga KK5 sang presidente Santos Marcos. Mga KK5, wala na. Ang mga kabataan naman ay kalabilin. Why na nila kadumdumaw na sila kadumdum sa mga pagpasakit kay sa mga ginhimo mga kakipaib ni Marcos. During that time, damo man siya naghambal nga may mga kaaraydan mo si Marcos sa ginhimo. Pero dihamak nga ang pagluklok sa poder, ang pagkapuderoso, grabe gin. Mga kakipaib, o medyo malapit ka sa kay Marcos at tuti bastante kay. Pero hindi kay mo malapit sa kay Marcos at labalaban priso ka o hindi gani. Amon ang ginahimo subong ni Bongbong Marcos. Ang iyasin ng mga kontra sa mga politika ginapang birada niya. Isa din mga kakipaib sang nangin biktima sang chimpo ni Marcos nga kontra niya sa politika. Amo ang napatay nga tiyo mga kakipaib. Tiyo ni Bam Aquino. Tiyo ni Bam Aquino. Mga kakipaib, ang bana ni former President Cory Aquino. Amo mga kakipaib, si Ninoy Aquino. Amo ni naging biktima sang pagkatunto sang una sa mga Marcos. Napatay sa airport. Sang amo sa tunga chimpo. Mga kakipaib, pero subong ang buisit nga si Bam Aquino daw gago-gago. Di sa kadumdum ang tiyo, yan napatay bangod siyang kagago sa mga Marcos. Subong yan si Bam Aquino, lang tawaan niyo bla. Ayahay. Amo na sa mga kakipaib, subot silingon. Ang mga kabataan, subong bahala na kung ano mga pinanindugan. Kahit kung ano maging pangabudlayan, kaging alalay, agin ginabuhisan sang kabuhi sang mga katigulangan nila sang una. Wala na to yalabot, why na to yaginapaminsar. Ang importante ang ila subong nga political career. Diri sa aton sa Pilipinas, ilang nga personal nga mga interes. Kaya kung hindi ni gago-gago ining si Bam Aquino, mga kakay-five, hindi ni mag-upod sa mga Marcoses. Kaya mga Marcoses, among kabangdanan, kung nga napatay mga kakay-five, si Ninoy Aquino. Hindi bla? Amo na rason kung nga ang nag-insari sa revolusyon. Amo na rason kung nga ang naging papungko si Tiaon niya. Si Tiaon niya, Cory Aquino. Hasta mga kakipeng mapagpatay ni Cory Aquino. Nagpungkong pakaisa niya na si Ninoy Aquino. Pero until hasta nga magkalapa, matay ato, ang mag-amay o kung ang mag-iloy nga nagpresidente, wala gisa may naghambal kasi nagbalita nga presidente, klara si imong tarantanan nga intelligence. Pero why gin nila pagmitlanga kung siya nagpatay sa kay Tiyoon niya? Why gin na pagmitlanga kung siya nagpatay kay tatay niya, si Ninoy sang una? Why gin pagmitlanga sa una ni Cory kung siya nagpatay sa bana niya? Na sila na ang mga presidente during that time? Nga! Anong rason? Ang rason mga kakay-five, na kung pananglitan nga padalman pa yan at panila kahibaloon kung siya nagpatay sa kay Ninoy Aquino, base may posibilidad nga magligwat mga kakay-five ang paminsaron sa mga Pilipino. Base may posibilidad mga kakay-five na sila-sila man mismo nga magpamilya mo nagpinatsanay during the time kag ipasibangod man siya kay Marcos base. Hindi bla? Amo na sa? Anong tawa nyo? Subong mga kakay-five wala na. Sa diin ng mga prinsipyo ka mga panindugan. Bisan si Bam Aquino mga kakay-five, ginlamon niya nakagintulon daw halos madilap sa latrasa ni Bongbong Subong. Mga agahandoman, may mga nagagulo ang mga balita. Mga kakay-five nga doon nagahandom pa yas Bam Aquino na madalagan sa pagkabisi presidente upon kay Lini Aquiali ni Robredo nga among idoso ni Bongbong Marcos. Amo na ko nga nga daw madilap sa latrasa ni Bongbong. Abi nyo, amo na sa nakuha natin ng informasyon. Amo nang gindihon-dihon nila mga kakay-five sang former senator na taga diri sa aton sa syudad sing Iloilo. Amo nang matutuon. Amo nang rason kung nga nga ginbaliwala na iniya sang mga Aquino kung ano katunto kay kung ano paano ginhimo sang mga Marcoses ang pagpatay sa kay Ninoy Aquino during the time. Kung sa bagay, sinus pinsan natin, yan ang hero naman niya si Ninoy. Kita nyo may ngalan na sa ganiya nga Ninoy Aquino International Airport. De Black K-5, Andre. Yan, nagkuha naman to, na hero naman siya. Ara naman sa ganiya sa kwarta. Sila nga duwa ni Cory, aras kwarta nga kinyintusun. Tapos siling nila may wala labot sina. Sina niya, may mga ngalan man sila, Drio. Sa Andre Saton sa Iloilo, may ngalan, Drio, nga kuano. nga inang ano na di ganing ilang ang ala na diyan ng Ninoy Aquino kwa na dablang ng Division Road Block Ninoy Aquino Drive na kakifab na muna ng mga nangalan na nasubong ote na kwa na may mga ngalan naman si Ninoy Aquino pagpatay siya ibaliwala na niya sa kay Bam Aquino mga kakifab pero sa ako niya mga kakifab ako lang presampul hinablos ako kung apo ako mga kakifab hindi man kasi nga madumot ako no pero ang punto na dira dapat may kredibilidad dapat ang imo panindugan prinsipyo kredibilidad mga kakifab nga ginpadanakan sang dugo sang inyo nga pamilya mga kakifab wala na dapat paminsaron mo gid ina mga kakifab hindi ba lang nakatilaw kita sang demokrasya bangod mga kakifab sang kasubong sining natabo nga pagpatay kay Ninoy Aquino nga nagrevolt ang mga pumuluyo nagbato ang mga pumuluyo sa rehiming Marcos agud nga palayason mga kakifab ang tigulang nga ini bangod sang sobra-sobra kapudiroso mga kakifab bangod sang sobra-sobra nga paggamit sang poder rason nga gin-install si Cory Aquino pag-install kay Cory Aquino mga kakifab abi natun kun mayo na ay sos hasta lang matapos mga kakifab nagmalahal pa ganyan mga tanan tanan-tanan duway man sang gin kayuhan nga ginhatag sa aton mga kakifab wala na subong mga kakifab si Bam Aquino lang tawa nyo mga kakifab ginakuha yung subong daw dapamatsyagan mo dumadilap sa kwan ni Bongbong Marcos si Bam Aquino nga tiyo niya napatay bangod sa pamilya Marcos mga kakifab sa diin na ni amo ni sang ginasiling naton mga kakifab nga ang Pilipinas ginhampangan sang mga pilagid lamang ka mga apelyido o kon mga personalidad diri sa aton sa pungsod mga apelyido lang pamilya mga kakifab ang naghampang sang Pilipinas ang makaluluoy kita nga mga pumuluyo ginhampangan na kita sang mga nagkalain-lain nga mga apelyido diri katulad sa mga ano nga mga apelyido mga kakifab Marcos, Aquino, Arroyo, mga amulang na, mga makapagal, mga amulang ni, naglibot-libot lang, ilabi na gid ang Marcos kag Aquino, sa ilang nga inaway, mga kakifab, pinamilya, na dalahid yang Pilipinas, di ba? Kita yang mga pumurugay inanto, subong are, nakatilaw kita sa indaw maarang-arang gawa nga presidente nga daw, ang iyagi na paminsan para sa mga pumuluyo, mga kakifab ginpapriso pa dito sa dahig. Subong mga kakifab daw halos sa bilog na Pilipinas, may ara pang nabilin nga 70-80%. Bisan butang ta 50% na lang ang mga Pilipino ang nagasalig sa mga Duterte. Pero mga kakifab, pilit nga ginaguba sa mga Marcoses. Kay amon ni sila, diri sila expert. Bangod kay ang tatay niya, expert na sa kasubong sini nga mga bagay. Nagtuon ang bata. Tinunan sang bata. Sila niya, sige, kung ano itong ginimu, tatay ko, sundon ko ni. Amon ni subong, mga kakifab, ang kakatabo, subong. Kutob sa mga kontra nila sa politika, ginaamat-amat na subong pang papas. Amuna, kagdira expert ang mga Marcoses. Mga kakifab, pero galing, lain ang sanguna, ikumparar subong bongbong, base nalipat ka bala? Damo-damo, pagidya mga Pilipino, nga mas maisog pasimo, base lipat ka? Hindi mabot sa punto, nga ang tanan-tanan nga mga militari, nga ang tanan-tanan nga mga tao sa palibot mo, magamit mo ni, para gid lamang sa imo nga kaaraydan, kag sa pamilya nyo, sa ilik nyo Pilipinas na diya mga kakifab mabato na subo mga Pilipino yas inyo magamo kamo sina baliwala nyong kwan baliwala nyong Marcelo subong tungkol kay tatay mong gago. Sorry. Oh. Yung mga kakipad. Mga radio station sa una, ginapang kwa nila, ginapang saka nila, kay ginapamutangan mga militare. Ginapaniradaan nila para hindi makabroadcast kontra sila. Mga tunto na yabi nyo lang. Mga kakipad. Abi naton mga ka-K5 ning bata yan eh. Matarong ni kasi ling tati nakakuha na ni leksyon. Tapusan sobra pagigali ni kahaslo pero man nga ah. Atong former president sang unang tatay niya dumayayar niya hindi to yabangag. Ariya hambal ni Aime nga utod ya bangag niya mo. Good life pagin niya K5 and raised in Chindihon. Kaya nga hambal sang utod yan yabangag niya utod ko. Eh? Ang isa to yung sanguna hindi to yabangag. Subong niya naglain pagin kay bangag pagin niya. Ay, may ihunis tigra po ni Santissima o. Oh. Hindi ba? O, istoryahan tala karo magka K5 Dris. Ato siling pagpangaragad Dris ha. Ato siling pagpangaragad sa K5 Night Watch. Siling sa nga to, siling nga mga kumuloyo sila kinaon. Iba makinong prinsipyo niya. Hindi lang kay kaon, lamon pa. Pinapaminsan nila ilang personal nga interes. Mga ka-K5 ang mga interes sa mga Pilipino. So, pinabayaan sa mga UD patula nila. Oh, hindi ba? Oh, so, turihan trakero mga ka-K5 rin sa ito. Siling nga pagpangaraga, dirigil lamang sa K5 Night Watch samtang sa iban para ito nga mga balita. Sa aton karon nga mga balita lokal. Komisyon ng eleksyon. Nagapati nga madayon ang barangay and SK election 2026. Ang taga-Kumilek, mga ka-K5, nagapati nga madayon ini. Di kung ikaw, abi, hindi pa ni madayon nga filing na sang Certificate of Candidacy sa Lunes. Subong Lunes na ta. Sunod semana nga Lunes, filing na sang Certificate of Candidacy, oh. Hasta malang na sa October. Hasta malang na mga ka-K5 sa October, kwan ba? Daw sa October 9 o October 10, October 8. Saan lang ni Kismanang filing sang Certificate of Candidacy mo? Mga ka-K5? Te, subot silingon, ang Kumilek nagapati nga madayon ang BSKE. Nga ah, kayman, isa na lang Kismanang ang nabilin. Lunes na subong. Mga ka-K5, sa sunod nga Lunes, September 28, filing na sang Certificate of Candidacy sang mga barangay sang mga gusto nga magpapili sa pagkabarangay kag SK officials sa ila tagsa ka mga kabarangayan sa bilog nga Pilipinas. Di mga ka-K5, sino pang mapugong sini? May napasar na nga House Bill kag Senate Bill. Ang kamarada representantes kag ang Senado naghimo na sang mga kasuguan. Mga ka-K5 nga nag-postponed sang barangay and SK elections sa palaboton nga November 2, 2026. Oh? Galing kay ang himuon sinisang mga congressman kag mga senador ang ining Senate Bill kag Konga kag ining inang House Bill. Mga ka-K5, tipunon ini kag itingbon sang lower house kag sang upper house. Ah, oh? Kita nga lower house ni kongreso, upper house is Senate. Tipunon nila ini kag itingob. Pagkatapos dira na ina mga ka-K5 himuon kung ano nga Republic Act ang iya sini nga pangalan. De Black K5 Andre. Pag mahimo na nila ang Akta Republika o kun ang Republic Act, mga ka-K5, automatic ipadala pa ini nila mga ka-K5, no? Sa kwan ipadala pa nila ini sa Malacañang, no? Pag-abot sa Malacañang, mga ka-K5, pag once nga hindi ini sang presidente pagtandugon o kun is certified as urgent, mga ka-K5, no? May kinsidiyas pa ni K5 Andre nga plaso agud nga maaktuhan sang presidente. Di kun magkinsidiyas mga ka-K5 agud nga aktuhan sang presidente, 1 week na lang nabili, no? Pagkatapos ang 15 days na hindi maaktuhan siyang presidente, automatic, mahimo ini siya nga kasuguan. Pag mahimo nga kasuguan, hindi pa na siya mapa-implementar automatic, K500. Kay may mga IRR pa ni siya, o kung tawag na ito nga, ining ginatawag na ito, mga K5 nga, implementing rules and regulation. Oh, so, magalawig naman ini siya sa hasta sa isa ka bulan. Mga K5, kag amo pagpa-implementar. Naka-file na siyang certificate of candidacy ang mga gusto magpadalagan. Mga K5, tanho nila na, libla K5, sa malipot nga sugilanon, laban-laban, kung hindi ini pag-ivito sang presidente, mga K5, kabos-kabos ang tiyempo, kabos-kabos ang mga inuras kag mga inadlaw, mga K5, agod nga i-postponed ang barangay and SK election. So nagapati ang komisyon ng eleksyon nga madayon ini ang barangay and SK elections, mga K5, sa sining November 2, 2026. Ilang taon tayo kung morigiman eh? Ah, reaksyon ini kagpahayag sa ato sining Comelec Region 6, Comelec City, Comelec Province, and Comelec National. Mintras nga wala sang akta republika o kon kasuguan nga nagapostpone, mga K5, sa sining barangay ni SK elections, padayon ang komisyon on election, mga K5, sa pagpa-implementar kag pagpanghanda para sa barangay and SK election sa subong nga November 2, 2026. Tinagapating kumilik ya nga mintras nga wala na sa may gagwa, mga K5, makasuguan automatic ya si dayon gidya kag sige-sige ning eleksyon. Tay pagkatapos ina sa September nga filing sa certificate of candidacy. Pagkatapos sa October, mga K5, mga last minute sang October or mga last week o mga K5 sang October, amo na sang tiempo K500 sang campaign period. Nag-start na actually nag-start na mga K5 ang election period sang nagligad pa nga September 18. Basi lipat ka mo sa aton nga mga kautura na may ara na gani nga ganbans bung. Okay nga ah, nag-start na ang election period sang nagligad pa nga September 18, 2026. Bo chiringon ligad man na pa, mga K5, nag-start ang election period. So, sa palabuton nga sunod nga Lunes, filing na sang certificate of candidacy, may ara na sang ganban kita, kay ara na sa election period, mga K5, hasta ini sa November, hasta sa matapos ang November na nga election, mga K5. Amo na paglip sang ganban, mga K5. So, amo na siya. So istoryante na karon, mga K5, diri sa ato sining pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban para ton nga magabalita kay impormasyon, iban pa nga mga headlines diri sa ato sining pagpangalagad, mga K5. Plastar ko karon matag na tabi K5 Andre sa mga headlines tatanan-tanan para nga taba panan nila, no? Ang may ara nga barbero, mga K5, nga nagtiro patay sa iya nga kasimaryo sa may distrito sang Arevalo, nagapabilin siya nga at large, nagpalagyo gyapon. Paon na to karon latest nga follow-up report nagikan sa mga patrol reporters. Samtang 43 ka mga loose firearms in-turn over sa Sara Municipal Police Station. Ini may kangtanan sa idalom sang Project RTT. Nang RTT man. Ibaloon tara karon ang buot silingon sang RTT. Sa report kay impormasyon nagikan sa aton nga northern part of Iloilo Connection. Upon kay K5 Reggie Di Mayo. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita, informasyon, civil service eligibility, hindi dapat kuno nga mangin talaksan para sa mga pagpapili sa BSKA. Maayo nga record, dapat mangin basihan. Suno sa taga-anak bayan, panay. Kay nagahambal, mga K5, si Ombudsman Jesus Rimulya, nagahambal, kay nagarecommend nga dapat kuno ang himuon nga mga barangay kapitan dapat ipaidalom nga dapat ini sila ang dapat civil service eligible. Ang dapat mga ka-K5 nga hatag nga requirement. Isa sa mga requirement or ginatawag na ton nga qualification sang magapungko bilang barangay kapitan. Suno sa kay Jesus Rimulya sang ombudsman nga dapat kuno civil service eligible. Kung hindi ka man ang civil service eligible, hindi ikaw qualified nga mangin barangay kapitan o kung punong barangay. Kay ang punong barangay, amo ang pinakauna mga ka-K5 na nag-aatubang sang tanan-tanan nga mga problema sa barangay. That's why dapat kinanglanon kaging nga civil service eligible. Kay kung civil service eligible ka, nakabalo ka na magplano, nakabalo ka maghimo sang tanan-tanan, naintindihan mo ang pagparakat sang panggobyerno, ilabi kaglabaw sa tanan. Wala sang lusot ang dinatawag nga mga kinawatay illegal o kung ano pa na nga mga kwan, nga mga palusot, mga kakifay. Kali kay Mante, may ara gani nga mga inang barangay kapitan nga siyempre kundugay na hindi bala during the time. Kundugay ka na nga nag-servisyo sa barangay. Automatic, kwan ka na yun. Inang entitled ka sa civil service. Ginahatagan ka sa civil service eligibility. Bisan wala kang tirapusan, basta mga ka-K5, nakatrabaho ka sa barangay sa sulod sa pila ka tuig. Automatic, hatagan ka sa civil service eligibility. Kag sa subong mga ka-K5, ang kalabanan ng mga nag-graduar ng mga kabataan, basta gani ini sila mga cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Pag once nga ini sila ang mga honor roll students, mga ka-K5, automatic, mga ka-K5, ini sila ang civil service eligible. Amo na mga patakaran subong nga bago, hindi bla? So amo na ang gusto ni Rimulya. Hindi ko na ako yung mga ka-K5 ang basihan kagapahambalon, kagapahambalon. Noong pasugot man ko ni, na mas nami na kung gusto mo magdalagan sa pagkabarangay kapitan, dapat civil service eligible ka. Galing, nakadlaw galing na mga ka-K5 ang mga barangay kapitan. Kay mamba sila yung ati, kami nga mga barangay kapitan, civil service eligible kami. Tapos yung aton, galing ang mga senador daw, may maganik tapos high school na. Pan ganing ang mga ibang ganing ang mga congressman na way man tapos mga mayor na mga konsyal na sa syudad. Oy di bla? Ay punto man akong kaysa mga barangay kapitan, di bla? Pero ang ambalya sa mga taga-anak bayan panaisling nila, hindi na yung talaksan ang civil service eligibility. Yung talaksan na yan, maayong record kag dapat maayo ang record na sa barangay. Ang mga record na sa barangay, mabinuligon, maayo, matarong. Amo na ang dapat nga basihan, hindi kay ang civil service eligibility. Kay ang civil service eligibility, that is only in paper. Papel man lang na. Bisan civil service eligibility, kay mo iya kung kawatan ka man gyapon. Ay punto man taga anak bayan, no? Diba? Pariantra ka naman ka K5 Drisato, sining nga pagpangaraga, diri lamang sa K5 Night Watch. Kagsubuman, ang paglimit sa mga biyahe sa mga POVs, himuon kung hindi maaprubahan ang COMELEC ban exemption sa mga subsidy sa transport sector, suno sa WVTC. Nabuhin naman sila. Ngayon ka na subsidy kay kay may mga K5, tikinang lanon muna na kay may banning na subong. Kay election period na gani. E siyempre kay election period na may mga banning na sa mga projects. May mga banning na sa mga programa, sa mga gobyerno. Hindi na pwede ang mga projects. Hindi na pwede gani makakuan subong. Hindi ka na gani subong pwede nga makakuan, makasuspend sa mga barangay official kag mga barangay kagawad subong. Why na sa mga suspension subong? Kag ang mga project sa mga barangay subong ginabawal na kay may banning na mga ka-K5. So, kapangayo sang banning and exemption mga ka-K5 ang kuano? Ang mga POV nga dapat himuan sila hatagan kag aprubahan ng ila sini nga subsidy. Kung hindi gani mahatag ding subsidy nga ni, buhin sila kuno sa biyahe. Sino man, tos ni? At yung mga pasahero naman eh. Wae, manay ka mga mayor, na kay iban nga mga politiko, na kay damo sila mga salakyan, nilis-ilisa lang nila. Tante sila yung bakal gasolina kag krudo ni Black K5 Andre. Han. Storyan tra karon di ban pang mga balita kay impormasyon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 na ito. Ang mga balita ang inabatan ng buylog na inadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kag sang mighty C. Kag kalain base ng vitamin C mga ka K5. Inom kita sini sa ato sila may kauturan nga may mga balatian ilabinigid sa mga kauturan na ton nga mga hypertensive. Mga kwan, mga high blood, mga matag-as ang mga dugo, ang mga diabetison, matag-as ang mga blood or mga kwan nila, mga blood sugar level, kag bisan gani cancer mga kaki-5, kag iban pa mga balatian, kayang-kaya nga sang klinika DTX 500 kag Mighty C. Nga kaya ang klinika DTX 500 mga kaki-5 puno inisang anti-carcinogenic properties. Agol nga pungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta. Mataas kamasaligan ng potency sa flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa disuga sugarcane extract sa DTX 500. Batok sa pagdevelop sa kanser. Wala labot sina mga kaki-5. Ang Mighty C naman isa kalkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities. Agon nga patyo naman nakaluguba nga mga silwila sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kano pang ginahulat nyo? Mga kaki-5, samtang hindi pa ulihi ang tanan. Inom na kita sa klinika DTX 500 kay Mighty C. Proteksyonan tang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kay Mighty C. Adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang klinika DTX 500 kay Mighty C, mga kaki-5, ang sarang ninyo ma-avail sa tanan ng mga butika, parmasya, mga kuano mga drugstore sa bilog nga Pilipinas kag of course sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramiloy. Ang aton nga oras alas 8:13.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official

0: digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
1: Paano makabulig ang D3 bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
0: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
1: Mm.
0: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
1: Mm.
0: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
1: katabo sa may mga guard mo.
0: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
1: Siyempre, busog ka.
0: Busog ka.
1: Mm.
4: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
1: So, wala. Dapat tulog wala.
0: Tulog wala.
1: Dabi na kung late dinner ka.
4: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
1: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
2: Yung may D3.
5: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumar.

0: inasaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka!
2: My family history, bala kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas bala ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: mo! DDX 500!
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan?
1: Magalingin bala ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi?
1: Masami ginauhan?
2: Masi may diabetes ka na?
1: Mag-DDX 500 na!
2: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: DDX 500!
1: DDX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DDX Coffee Mix! DDX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DDX Coffee Mix! DDX Coffee Mix! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako gali si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problem magid ko. Kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kagsubong kanami sa akon pamilya.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sport Biotics. Mga bulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian. Tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Hindi

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang, pero sa Star ka na!

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So una,
4: hindi, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa La Paz. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my
7: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
8: Babalik na mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na ton karon, nakalabor kita sa 26 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Check na ton karon ang mga pila na ka mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato siling patrol. Ano na ton ang mga balita kay impormasyon na gikan kay K5 Kim Kaluyo. Ang ining mga natipon ng mga balita ni K5 Kim Kaluyo. Mga K5, check na ton, pato sila nga patrol. Patrol sa report, standby.
5: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
9: Siyempre, ikaw lang ang aking iibigin. K5 June. Awala ko, subong mo.
8: Uso naman na subong nga kanta.
9: Okay, Willie, reveal yung mina siya ata mo.
8: Bago na, bago?
9: Tudaan naman na siya siguro, pero ito na remake lang o nag-trending ng Balaka K5 John.
8: Ah, okay.
9: O tapos may isa pagid niya si Katlo?
8: Ano pagid? Ano pagid?
9: Pero di naman pa ang ganda ang buhay.
8: Mm-hmm.
9: O kay gandang nangara.
8: Ang ako nga madumduman niya sa kay Willie Ray Villami.
9: Ikaw na nga.
8: Ikaw na nga. Ang hinahanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng sigla at saya sa buhay ko. Regay!
9: Ikaw na nga ito.
8: Ikaw na nga ito. Regay! Naman na madumduman ko yung sa kanta eh. Tapos inang isa pa ganoon mo. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat, tararat, tararat, boom, boom, boom. Ano man nandumduman kayo, Willie Ray Villami, ah. Abi ko, na isi.
9: Kasi K5 John ang sound yo.
8: Ano?
9: Liwat, liwat, tonta, liwat, tonta.
8: Sige, sige, sige, sige, sige. Parang makuhan ko man. B? Hindi ba ti? Oh, now?
9: Tama na. Siyempre, ikaw lang ang aking iibigin, ang aking hahanapin.
8: Kaya mo na.
9: O, amo na, para sa mga loyal.
8: Masa kung mga
9: isa
8: loyal.
9: Lang ang imo ginapalangga.
8: Ah,
9: isa lang ang imo ginapalangga, kag isa lang imo ginapangita.
8: Oh, ati, sige, okay. Loyal na, ati. Loyal lang akong kilala nga, kwan? Ay,
9: ano?
8: Loyal ng birthday boy, subong loyal?
9: Alang-alang?
8: Alang-alang pa. Oh, doga, kung may maglabay nga daw sa lusiksig, pasiplat pa kalimutaw niya.
9: Ano daw, sobra pa daw.
8: Oh, yeah. Ay, klain, klain, klain.
9: Dam-dam mo man may birthday, subong ah.
8: Hindi madayo ng, kung ano, hindi madayo ng pag-ihado ko sinisayaw. Oh, eh, dapat may loyalty mong, di ba? K5 Kim.
9: Amo gin na ka K5 John. Wow. Basta ang ba ko lang, nga kun hindi ka na sa nobya mo, kun may nalayagan ka na sa nga iban, hulagan mo antes ka mag commit sa iban.
8: Prangka ka. Prangka ka. Alon mo na, 20 minutes daw ay nagid ko ko. Ano daw, hindi daw daway na nag-kwan, daway na daway na nag-
9: Daway na nag-spark?
8: Oo, daway na nag-spark ang aton nga relasyon daw, hindi na mayo. Ah, di, amunay guro chimpo nga magpahuhiway, tanay nga duwa.
9: Amo kayo ba na ako nag-alawig kag nag-adugay ang relasyon? Okay sa ti? Okay sa daga-dugadula ang gana.
8: Daga-dugadula last
9: time. Komportable na ka mo ah.
8: Oo, kung sa mga kwan pa, daw kaangay, balas ang bubble gum la. Nga samtang dugay nga dugay mo gausap nga usap nagalas ay na lang nagabilin siya ang pilit na kay na sabor galas ay
9: tawo ko nga galas ay na ti kag may nakita ka na nga ibanyo ko tahe
8: oo
9: prank ka ta
8: oo ti ang matabo sina kun bubble gum na no? Iluad mo tapos siliwat ka naman kaon naman siyang bago parang may tamis naman.
9: Pero, kung for example, kung naglasay naman tong ginkaon mo, nabag-o, tapos mahidlaw ka naman sa daan.
8: Itupra mo to, tapos balikon mo tong gin, bali, ang gintupra mo, ibalikon mo. kalainin.
9: Ay, ano ginsuka mo na, gindalapan
8: mo pa. Ay, kalainin! dapat. Loyal man ka mo bala, buhari man nga. Kung anong...
9: Para si... ni Satanan, kaki 5 Jona, wala kita sa may ginaspecify.
8: Oo. Para sa mga kwanda, sa mga mahilig, dabla. Abi, pakita niyong loyalty niyo sa mga amiga niyo, sa mga amigo niyo.
9: Oh, pero ikaw, kaki 5 Jona, loyal ka man.
8: Oo, ako pa!
9: Kung hindi, mandakpan.
8: Ah, yung kunang ang... May team song, loyal ko yung katama, pero may team song lang galing ako.
9: Ano?
8: Bisan madakpan. Hindi mag-ako.
9: Bisan ano pa ang matabo, hindi mag-ako.
8: Ay, kalainin! Mula team song na mo ni Hado.
9: Ni Andrea, basa mo ba na?
8: Ah, ti Pulo Pariho mo lang kami.
9: Wala, makabuta na niya mga lalaki.
8: Ah, si Kwan, si Paul Diada mo na.
9: Oh. Sige, saan talaron no? Mo na?
8: Ah, ti ambot siya na, bahala, da saya. Ah?
9: Gahuluhadong man siya, kaya masi ka pamati, kaya tanaw mo na sa away mo.
8: Ti si Kipep Andredio, gakuan diyo, kaya nga ah. Sila niya, yung ginawag sila niya ni Ma'am Kem, niya muna siyang pinaka-master.
9: Master of all.
8: Ako niya, medyo second to the master lang ko. Amo na siya yung master, gin. Pariyo na sila nga doon ni Kaki 5, Sir John Amahan di Tanoy, bla. Na sila ng mga...
9: Pag-on pag ito siya.
8: O sila ng mga masterpiece. Amo na silang mga master gid.
9: Amo gid. By the way, Kaki 5 John, dali kita subong sa gasoline station.
8: De,
9: malapit
8: basta?
9: Sa Haro Plaza. Damo di ka
8: nagaw
9: Damo ka pila kay ti taas daan, masaka daan. Tomorrow mayara ano sa oil price hike. Lagi na uban no lawagon naton para grabe. Sa aton sa mga suki dira nga mga tagpalamati sa mga motorista.
8: Kamo, ha? Tanan-tanan nga mga motorista da ang may mga salakyan, ang may mga di pasahero, pagid nga mga sarahe pamati kamo. Aryo, ano kadako ang isaka sang presyo sang mga petroleum products, most especially ang diesel. Buwas nga adlaw na ni masaka no? Okay, 5 Kim.
9: Dadado graduation na no. Oh, sa diesel.
8: Butangan ta music, butangan ta music.
9: Diesel, 8 pesos and 82 centavos sa kada litro.
8: Malapit-lapit, 10 pesos, kaliba? Subong, ang present subong sang diesel, ang pinakabarato, pila?
9: Direka kay Pajon, ang diesel sa may area sa Haro, sa Petron, 93.
8: Pila, 93?
9: 93 per liter.
8: 93 plus 8. 82 buwas nga adlaw equals
9: 102
8: karagay sa kalainin. First honorable mention, diesel.
9: Cum laude. Asuma cum laude.
8: Sunod
9: kerosene. Sa Rex. Sorry.
8: Ang grabe naman na daw. Dugatalang ka, oh. Dugatalang ka. Dugatalang ang...
9: Amo na yung nga isa sa uma. Amo na humot pala pag pronounce mo.
8: Amutan. Amo regli sa umata na.
9: Ako kung kay isa.
8: Gahumok kung kay isa.
9: Oh, ang letter ay ga-i.
8: Ay, kalainin! Oh, next!
9: Kerosene! 6 pesos and 47 centavos sa kadalitro! Mega cum laude!
8: Aragoy! Pilasobong ang present na bilis ang kerosene o con gas!
9: Ang kerosene subong sa K5 John, awa na siya ang... 82 pesos and 80 centavos.
8: Oh, plus
9: sa Petron sa Haro.
8: Oh, plus 6 mimo siya nga 88 pesos. Wow! Kwan gid nang ganin eh. Pasado.
9: Pwede siya sa with honor.
8: With honor. Second honorable mention.
9: Lastly, kaki pa June.
8: Oh, gasolina.
9: 4 pesos and 88 centavos.
8: Oh, bisan amo para nga daw 4 pesos lang mga kakifay, pero mahal gihapon. Ragay.
9: Ang presyo subong sang gasolina as of September 21 dari sa Petron Haro. 83 pesos and 18 centavos sa kada litro.
8: Plus 4 may mo sa nga 87. Kun sa mga card pa, pasado tanan-tanan with honor sa Gyapon.
9: With highest honor ang diesel.
8: Nan.
9: Sobrasin ang kadalitro.
8: 100% ba? Eh, kuan gid ni, ano gani pinakamataas ni kung sa high school with highest
9: with
8: honor,
9: highest.
8: No? Kung sa mga college, si magna, ano?
9: Summa
8: cum laude. Summa cum laude.
9: Summa langit.
8: Suma sa langit na sana yung
9: ang sweldo ng kanto sa gatong.
8: Oh, pila ang sweldo naton subong diri sa local wage board naton ang
9: 550.
8: Minimum. Pila?
9: 550.
8: Ay, kalainin.
9: Kalaadlaw. Ito i-compute mo kaki 5 John sa isa ka daw. Mo pila ang patugong na sa mga usual.
8: Ti kung mag-isa ka gatos ang diesel, ang imo nga isa kalibo, wala gani kalabot pulo kalitro! Ang pulo kalitro, ang pulo kalitro dalaganon ni sina is 14 kilometers!
9: hindi gali.
8: 14 kilometers is equal to 1 liter. No? So, mga 14
9: times
8: 10. Amo na siya ang dalaganon.
9: 140.
8: Naamo na ang dalaganon si Moselakyan. Kung magkanto ka sa Roa City, makabalik ka pa man pero alang-alang.
9: Dapat sa Pasig, kay Pai John, no mga 50 kilometers na siya mo.
8: Na, oh!
9: Mga roughly, dira-dira, 50 kilometers. Pagbalik mo, dari sa Iloilo City, may
8: itulod.
9: Kalita ka pa kalitro.
8: Itulod mo na lang sa lakyan mo. Kaluluoy lang kita man nga tungod sa kabangag sang aton nga administrasyon. Ang aton nga pungsod ginpaidalom sa state of energy emergency pero wala man ginagamit sang bangag.
9: Mas mahal paton gatong sa iban nga mga pungsod sa Southeast Asia. Congratulations!
8: Na, oh! Ginapatumbayaan sang Department of Energy, pareho sila sa iya amo nga bangag! Nga hindi sila makasubsidize sang mga petroleum products, pati na ang tax nga supposedly dapat dulaon anay bangod kay ipaidalom sa subsidy ang aton nga mga petroleum products ginpatumbayaan sang mga bangag. Kaluluoy na lang kita tanan-tanan, antos kita pa hasta sa 2028 antes madula ang bangag.
9: Confirm pa brown out, confirm brown out, ga generator ga bakal sang gato.
8: Correct. ang Department of Energy naton nga secretary taga diri pa sa aton sa Western Visayas pero wala sa may nahimo. Resign! Wala ka mo mga pulos! Mayo ka mo inyo kay damudamo ka mo kwarta ma, damudamo ka mo salakyan, makapagusto ka mo may mga gasolinahan ka mo, makapagusto ka mo tughong ng mga animal ka mo! Kami amo na mong kaluluoy! Makadto kami sa amon nga uma, mapatanom kami, gamit kami gasolina kag krudo, mahal-mahal! Pag-abot sang tiempo sang pag-arane, baklon nyo barato amon nga gin, ang amon nga mga produkto, mga buisit kamo! Oh. Oh,
9: mayroon kay... Subong lang... Sa sweldo kakip ay John.
8: Oo. Oh.
9: Dugang manang pulo pisos, magta, 30.
8: Magtaas ang sweldo?
9: Oo, oh, tikon magsaka. Usually, dudira manang mo.
8: Wala na gani saka, saka! Pila na katuig, kag pila na ka mga binulang, kag pila na katuig, nga gilakulang kita sa ato nga sweldo, kay pwerte ka mahal sa mga balaklon. Mahal ang tanan-tanan, pati aton nga real property tax, mahal, pati ang mga balaklon, mahal ang aton nga sweldo. Brato.
9: Nag-volume down, no? Nag-volume down sa sweldo. Actually, Kakipar John,
8: oh,
9: may public hearing, no? May kaptanan sa minimum wage adjustment,
8: oh,
9: sa October dari sa Western Visayas.
8: Dari, sa Western Visayas.
9: So, kabay pa nga ti manugang-dugangan.
8: Dito gani sa may Luzon, may 85 pesos to nga ginaprobahan sa ilang wage board dito. Wala man nilagin pa implementar kay may nag petition ng mga kwan ng mga kumpanya. Nagbandong korte nga hindi na ipa-implementar. Diri sa aton, makuan pa kita. Mahirit. Why gani ma-implementar ganitong 85 pesos tos may Manila. Ay pa diri sa aton sa Western Visayas. Nagadamgo ka mo sang taas nga Pusweldo, ngi-ngi nyo!
9: Sakto, ganang kanta, kakipagyon nyo.
8: Nan! Ang hulaton ta, dugay-dugay, gutom! Kaya mo nang hambal ni President Marcos! May ara siya nga ginapanghatag nga 2,000 pesos hasta sa Disyembre para sa mga gutom nga mga pumuluyo kag sa mga lapit na lang maggutom. Balaan niya. Balaan niya nga may magutom dugang bangod sa kabangagya.
9: Tika ng 2,000 na kakipagyo nga ginahatag na bala, no?
8: Oh.
9: Pwede na nila tani subsidize sa mga sa gatong.
8: Correct!
9: Kaya mo ang nagakonsumo sa gatong. Kaya for example, mahal ang gatong, mahal man ang pag-transport sa mga produkto sa mga merkado naton, ka mahal man ang mga balaklon sa mga merkado.
8: Kung ang hambal sa ako, amigo, nga aging sila niya ido kagkuring nga nagatumbling. Kurikong! Kinakadlawantan lang ni kay nga kung magsagit ay kay inugtas base madugang pagilangaton nga high blood white ng bakal bulong! Kaya nga ton nga swildo, wala nagasaka! Minimum wage naton 513 peso!
9: 550 na subong kay Pabjon.
8: Ano?
9: 550 ang subong.
8: 550 na! Pero pamangkot, ginapa-implementar sa mga establishmento, wala!
9: Damo, subong ni nga, ti Iban, bisan din sa syudad, Iban, tag 300.
8: Nan! Te, kayang-kaya mong 300 sa isa kadlaw, ang buga, subong, tag 64 kilo! isa ka kilo nga bugas, tapos ipabalon mo pa sa kabataan mo nag-eskwila, patay kang bata ka.
9: Subong na, hindi na yung balon niyang estudyante, subong sa 20 pesos.
8: Ano niya na ang 20 pesos? Hindi ganit kasarang na ibakal ice buko.
9: Plitip.
8: Sang una, okay pa sang amon nga chimpo, makabalon kami sang piso, maipliti kami nga 25 centavos sa jeep, May 75 pesos pang nabili ni baka na mo sang chispoto kag Buko Diyos.
9: Saan mo na kakipag yun? Saan mo yung chispo? Di mas pagkabata agad ako yan layo sa imo gawa kakipag yun. Makabalon kami sa muna sang 5 kapiso. Usog na na may tagdo sa muna nga bihon na bala. Tapos puno-puno para kakipag yun. Tapos pagisan mo sang Buko Diyos. Igo na lang ni mamo kapisos
8: mo. Amo manamon sang una chispoto nga bakal na mo tag 25 cent. Tapos, Buko Diyos, 25 centavos, busog ka na sang BJ kag sang chisputo. Usog sang unang BJ, no?
9: Okay. Pero dyan na sa subong-usog man Japon.
8: Subong-usog Japon sa eskula ng BJ?
9: Oo, may ara sa Japon na.
8: Nami ang BJ, Buko Diyos. Kalamito! kadlawan talang ni, pero mga ka-K5, bangod sang kabangag sang aton nga administrasyon, amuning natabo. Hindi na ni manaog ang mga presyo sa mga petroleum products, mga ginasakyan na ni sang mga oil cartel, sang mga oil companies, na pangsakyan na nila ni sila. Aran naman, away-away naman to sila. Yung pasaka naman ta. Mga buwisit, mga animbal, mga yudi patula nila ni. Karami, pangpungko yun.
9: Request na sa imo kung ano magkantao.
8: Anong kantahon?
9: Para sa mga upuan.
8: Ha?
9: Para na sa ano mo sa mga sa gobyerno kung ano nato.
8: Ang upuan?
9: Kayo po na nakaupo. Doon mo na brang kanta.
8: Hindi ko kami muray. Sila na lang kanta kaya ko lang mamate. Kayo po na nakaupo.
9: By the way, kaki 5 yun, verify na to, no? May ara sang, accordingly, allegedly, may stabbing incident. Oy. Sa barangay Suok, Arevalo, Iloilo City, going sa buong nung aton siring patrol, agod yung magkuha sang dugang nga information kaki 5 John. Check na ton kung sino ni Bikima. So, sunod-sunod na rebalohaw. Kagabi, actually, kaki 5 yun, may shooting incident.
8: Yes.
9: Ito sa may area sang barangay Dulunan, Arevalo, Iloilo City, sa diin kaki 5 John, no? Ang biktima ang ginbawian gidya sang kabuhi. Ang biktima amo ni siya si alias Opok kag ang suspect naman no amo si alias Aldrin Lunsay Grabanta no mga 30 anyos ang pangidaron kag residente man niya sang barangay Dulunan Arevalo no natabo ini siya kagabi adra sa may barangay Dulunan Setyembre 20 no based diri sa information from Police Major Mavin Laranyo ang station commander sang Iloilo City Police Station 6 nga tiara sa namatyan ang ining biktima gampang sa Lucky 9 pero hindi sa Lucky kaya kipa dyan sa butong time kahit higin palapitan siya inali lang sang ining sospetsado kagagin tiro sa ulo sang ining sospek kaya rin pala nang pamatian naton ang kabahin sa aton siring interview kay Police Major Mavin Laranyo.
8: Okay.
10: Mga ka-K5, si Police Major Mavin Laranyo ang hepe no, sa Iloilo City Police Station 6. Angot na rin sa nagluntad nga shooting incident sa may Dulunan Arevalo. By the way, Major Laranyo, ma'am, latest update. No? Background naman sa sang incidents. Ano ganda ang investigasyon nyo sa natabo? Paano gininatabo ang insidente?
11: Yes, mayong gabi ka-K5. No? Bali ang aton nga background sini sang insidente. Base sa aton pag-imbestigar sa area kagabi nga ining suspect kag ang aton nga biktima is may daan ini nga hulugot anon kay tungod nga way back sang May 2026 ang ila sini nga mga partidos may conflict so that's why nga nagtanom ini sang kaugot no o kon kalain sang buot against sa pamilya sang biktima naton subong.
10: Oo, pero tawag naman background pinaligan edad ma'am sang victim kag mga aliases ni nila ma'am.
11: Ang aton nga victim kag suspect is pare-pareho ang ilang edad no mga almost more or less 30 years old ni sila. Ang aton nga suspect amo ni si alias Aldrin kag ang aton nga biktima amo si alias Opok no oo kag ining si alias Opok nga ini bag-o lang ini nagpauli halin sa Manila in connection sang natabo sang May 2026 which is nga na ginbuno ini sa ginablos ni Elias Upok ang magulang sang aton nga suspect sang nagligad. So naglikaw ini siya. So sang mga duhap lang siya kaadlaw diri nga nakapuli alin sa Manila nasiplatan ini sang aton nga suspetsado nga nagahampang-hampang sa namatyan. So wala sang ano man nga istorya gindun-an niya dayon sang pusil kagintiro.
10: Mm-hmm. Ano nga pusil mo na identify?
11: According sa aton mga witness dito no nga upod sa hampang man sang aton nga biktima alleged nga 38 caliber ang gingamit sa iya.
10: Pero na recover sa area.
11: Wala nato na recover kay tungod nga gin suspect naton nga gindala niya sa pagpalagyo.
10: No, pero sang natabo to ma'am, ano ara sila sa namatyan nga duwa?
11: Actually ang aton nga biktima amo lang ang sa namatyan nagahampang sang Lucky 9 upod sa iya nga mga kaparintihan dira. Pang ining aton nga suspect no, siguro na siplatan niya na. Kag ginkadtuan niya lang. Kag gingulpi gin tiro.
10: Wala na sila sa confrontation.
11: No? Wala na.
10: Oh,
11: wala.
10: Ano katalikod ang ano ang biktima sa amo nga nagtapo?
11: Nagatalikod siya kag gin kantuan kag gintayaan sa
10: ulo. Pagaan unprepared siya ma'am, hindi siya kadepensa sa iya ka o ganun. Pila ka, ano ma'am, lupok ma'am? Pila ka...
11: Nabatian sa aton yung mga witness dito is duha ka lupok.
10: Mm-hmm. Tapos, nag-diin gina yung ego yung
11: Ang ego yung sini is pag ano sa aton yung investigador is sa left side sang iya nga ulo. Oo, kagamuto nga natumba siya, kagila yun, gindala sa aton nga patrol, no? Responding patrol sa hospital.
10: A declaration sa iya, ma'am, di okay?
11: Yes, oo. Pagi kwan. Pagi ano sang doktor, gin-declare 11:20 sang gabi nga gin-declare sa sang attending physician.
10: Pero ang suspect, ma'am, na nagpalagyo, may get away vehicle siya.
11: Buhay siya sang getaway vehicle kay pag sa pagpalagyo niya kay pagisunod naton si iya nga balay at utong iya nga motor.
10: So nalakat-lakat?
11: Nalakat lang siya. By foot lang siya.
10: Ang sa direksyon niya, ma'am?
11: Ang sa direksyon niya is pagwa sa highway na.
10: Mm-hmm. Pero ano na yung panakton niya, ma'am? Last yung nasuksok?
11: Ang according no, sa witness nato nakapula siya ka t-shirt kagabi.
10: Mm-hmm. Pero may mga background niya sila, ma'am? Police.
9: K5 John! Na pati ano, si Police Major Marvin Laranyo in line no, sa nagluntad yung shooting incident kagabi.
8: So, chilingon nga may daan sila nga hiligutan no, nagali?
9: Kaya actually, isang May, ginbuno sang hinablos sang biktima ang magulang sang suspect. Napatay
8: okay.
9: Tong magulang sang suspect.
8: So, nagbalos?
9: Nagdumot siya sa pamilya sang ining victim, kaki 5 John.
8: So, ang ginbalusan niya, ang tiyo sang nagpatay siya nga utod?
9: Kaya actually, do bagulan ni siya, gani, kuno balik ang yung biktima kay 5 John, halin na siya sa May Manila.
8: Nalagyo siya?
9: Kaya naglikaw na siya nagligad, kita siyempre gaginamo, between the families. Pero tinakitaan kuno nagligad nga adlaw sa ining suspect, kati ara siya dira sa May Duluna, nagbalik, natsimpuhan niya, kag probably may plano, ganti kay 5 John, inayarma siya, kag ti... samtang wala na confrontation mo sang ara sila yan sa namatyan kintiro ya dayon sa ulo kay Pab John
8: amo ning nasiling blang why na ako saray no ubusay lahi na lang so kay ginpatay ang magulang ya no so kinanglan may mapatay man sa miyembro sang pamilya sang nagpatay sa iya siling magulang daw muna
9: do amo na bisubo nga nagapatabo na diri sa aton sa Pilipinas mo.
8: Oh,
9: ma'am, bala nga doon kalawing gidang ako sa ranay no, sa korte. Laban-laban na mo gining gakatabo
8: tapos,
9: subong.
8: Tapos magastuhan ka pa sa abogado, hindi ba? So, magastuhan ka sa abogado, Aria, ang gasto mo diya, kwan lang, bala lang, pilabilis ang bala, sumunod, 30 pesos.
9: Pero kaya mo na kasi 5 John, gabay pa, nga mag-ginanegosyo sa subong, no?
8: Why kita... Pero why kita gahambal nga dapat sundo nyo niya, Maria Ihunis, di garapon siya, krimen ini, no? Kung magkapatay ka, malagyo ka mang Japon. Kung mapatay ka, ikaw mang Japon, mapirwisyohan, pamilya-pamilya ni, pero hindi magabot sa punto nga kasubo sila nga daw rito, nga daw, ano, panawag, rido, so, sa mga Muslim pa, rido, bla, ng pinamilya, pinatsanay, dito sa aton, or mga Pilipino, ta, mga Ilunggo kita, why na diya sa aton ng rido, nga tawag, hindi, bla, no? Kipay,
9: Kasi siyempre ka K5 John, for example, makapatay ka, managu ka, tiyasasan o ka man mapinitin siya, kapanago K5 John. Mm. For example, may pamilya ka man nga naghulat, kaya wala ka kabalo, ti may tendency man, nga kung nainiat man tong pamilya, kasi siyempre namatyan man sila, kasi magbalos naman, wala nang untat, bala nga cycle, sang balos ay ka K5 John.
8: Ting lain da, ti ikaw yung kapanagyo, purong pamilya mo, arada?
9: Hmm, amo gid.
8: Di ba?
9: Yes, good ka K5 John. Tisubong na prepare naman ng mga documents, mga affidavit para no sa pagpasaka sang kaso yung murder batok dari sa suspect na tisubong nagapabili no nga at large. And ka K5 John, no, dugang na rin naton ang by the way nung no, stabbing incident against last naton kay ina dara na siya sa may area sang Project 5 no sa barangay Suok Arevalo Iloilo City. May mga litrato nakita dira kag according dito makitaan nga yara balagin na dala no sa emergency or response vehicle ang ining biktima nga isa kalalaki K5 John, pero tikwaan na to no sang dugang nito nga information mismo sa area kun na nga naglabot no sa pagbinun-anay ang ining natabo dira sa may area sang Suok Arevalo Iloilo City. Sa dugang okay. Naton diri nga balita K5 John, ang anak bayan Panay tungod man diri no sa ginapropose ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga i-require ba na no sang civil service eligibility ang magapapili no sa tawag na sa barangay at sa gulayang kabataan elections especially or to be specific no sa punong barangay
8: kapitan
9: sa barangay treasurer kag mga administrators no sa barangay K5 John. Iambal din nila nga hindi man kuno blaya balasihan gidyang civil service eligibility K5 John para ya sa pagpungko sa pwesto. Kaya actually nga abi require mo civil service on the lowest level no sa election kung sa mga senador naton, kongresista kag presidente gani naton ang mga requirements man lang able to read and write specific number lang sa pag tiner diri sa Pilipinas.
8: Filipino citizen ka lang?
9: O, Filipino citizen ka lang. Kag may pila ka lang katuig nga ginatiner dari sa Pilipinas. Nga, abi nga sa lowest level, dra kaya ma-require nga may civil service eligibility ka K5 John. Kaya mo na, no, mas mayo kung tawag na, no, mas matinlo ba na kumbaga ang track record, wala sang bahid sang korupsyon. Kaya noon mo tuon, no, ang eligible sa civil service K5 John. Kung
8: kawatan
9: na, no, kapangurakot na.
8: Oh, kawatan! Oo. Oh, nadiriktahan lang. Nadiriktahan lang ang hambal na ton kalam kamot.
9: Mga buwaya.
8: Na!
9: Amo na mga buwaya nga wala sa tubig mo?
8: Oo.
9: Ara sa barangay hall?
8: Mga buwayang nakabarong!
9: Kagkatawag na kakipay John, kalabanan man, iban na, ang mga civil service eligible, laban-laban, hindi ba na mag-maintainer, iban sa mga barangay man.
8: Correct.
9: Siyempre, iba lang na ito, honorarium man na naila.
8: Correct.
9: Lang kung committed, kagit sa ginatawag na public service.
8: Correct.
9: O kung servisyo, publiko, kakipay John.
8: Ting ama tiner ma mantiner kay mo di sa barangay man. Oh, dito kay mo ya sa ano empleyado ka sa gobyerno, kung civil service eligible ka, pwede ka pang maging department head, di ba?
9: Amo gid ka K5 John kag te amo na no subong chak to kay nang inambal mo kun for example subong mag-graduate ikaw ya sa college kun for example no Latin honor ikaw cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Usually no may ma-credit na si imo or automatically process mo na lang na no ang imo sining civil service eligibility. Pero may ara man ya nga ti mabudlay actually ang exam ka K5 John sang civil service for those nga ti hindi bala Latin honor kag actually iba no samtang ga eskwela pa lang college iba naga take na nga daan no so budlay ning civil service eligibility man ka K5 John kag ti kabay pa nga ti for example no although nga ti wala man sang eligibility sa civil service, alam lang, may know-how man kumbaga kabalo man maghimo sa ordinansa, kabalo man maghimo sa resolusyon, kumbaga may pinanilagan, kaki 5 John, kaki willing to learn man kumbaga, kaki for example, mag-attend niya sa mga benchmarking nila, mga lakbay-aral, gina-apply man kumbaga sa ila tagsa ka mga kabarangayan. Iti bala naton kay Pajon, just like dere sa Iloilo City and Iloilo Province, tamo na sila nga mga benchmarking na nitawag nila subong mo, nilalakbay aral sa iba niya mga lugar. Iti halos may problema, ganun sila nga mga budgeting, damo sa mga kulang no sa mga in terms of transparency sa mga documents aduhalos minimal lang ang mga ordinansa o resolusyon ang ilang nahimo We're in the K5, John. Ati amo nang pwede pa yung ma-workout. Kag mas madami, kung for example, may track record, kag may disiplina, yun kumbaga, no, ang mapilian sa amo nang mga posisyon to serve, no, sa tagsa ka mga kabarangayan.
8: Okay. Ati Mayo man, na, at least, ako ka pabor magkuna sa ambal sa anak bayan, no? Kay ti pinakaluwer na gina nga kuno nga posisyon sang gobyerno ang barangay way kamo gani ga tani sundon nyo nato si kuno si sino ganing presidente sang Singapore si sino gani na sang incheck
9: ang sobong ka kay Pam John
8: sang uli ang unabla ang pinakaunabla to nga amo ang nagset sang ilang mga kwan sang ila sining nga mga officers o kun sang ilang mga public officials nga dapat once nga magpresidente ka o kun maging public official ka dito sa ila sa Singapore dapat kwan ka no inang degree holder ka gid indi ka pwede magkapadalagan kun high school graduate ka lang o kun inang kun ano lang dai imot na pusan dapat degree holder kagid kay kag number 2 nga qualification nila tiyo sa Singapore hindi ka kawatan honest ka no kay kun kawatan ka to hindi ka to pwede
9: ay kay 5 John ang sa dias mablato sa muna nga wala sweldo ah singan ta kun may papadalagan
8: ah laban laban mamasan inyo na da kamuda to nang sang una nga chimpo ang mga barangay sang una wa sweldo ah volunteers ni sila. Ang mga barangay sang una, way ni mga sweldo sang una halin sa barangay kapitan Panaog, way ni sila mga mga sweldo, mga volunteers ni sila sang una tanan, tay sang ulihin na malan ni sila nga ginatagan sing natawag nga honorarium. No, ti subong gani do matiko, liwato naman nila instead nga honorarium, may fix na sila nga sweldo gidya, ngadto pareho bala sa mga empleyado bla, no? Kipipe Kim?
9: Kag tay for example, kun may fix gid man sila nga sweldo, kabay pa nga ti makitaan mo man sila sa barangay ah.
8: Ah?
9: O damo abis sa mga barangay officials. Nga do, halos hindi mo ganyan makitaan sa barangay hall.
8: Ati, ang barangay, ginahimo nila nga, kwan eh, ginahimo nila nga, ano ganin eh, part-time. May mga trabaho, sila yung iban nga trabaho, tapos part-time lang nila yung barangay.
9: Okay lang man kung may mga trabaho, sila kaki-five John, may mga sidelines or side hustles. Mm-hmm. Pero at least, walang madumabatsyagan mo man kumbaga ang presence nila, especially sa term, sa chimpo sang kalamidad, sa chimpo nga kinanglan nun, mugin sa sila, no? Mapalapitan mo man, kumbaga, hindi nga ti sinuplada kung pangayuan mo sang bulik, kipag doon.
8: Gani man, no? Ti, sige ah, matag ko na yung commercial, balik kahit akarong nagadugay liwat, kipag Kim,
9: sige,
8: salamat.
9: Actually, dali naman kita sa may Project 5, i-check na ton karon kay Fajon, no? Pagbalik kay Plastaro na ton dali, no? May information sa nagluntad, no? Sabing incident, dali sa may Suok, Arevalo, Iloilo City.
8: Okay.
9: Upod sa patrol, si KK5 Jason Talaron. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5 Nightwatch.
8: Yeah, mga KK5, nabatihan ang report kay impormasyon na gikan kay KK5 Kim Caluyo na kadalas sa aton oras 3 minutos na kaligad sa alas 9. Ang mga balita yung nabatihan ang builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kag sumumang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, isa ka food supplement na ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties, ila binigid kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ang ginimo sa aton ilawas into monoglycerides, siya na rin natawag na ton nga monolaurin. Ang monolaurin, mga KK5, ang isa sang ginahimo sa ato silingalawas nga nag-provide mga K5 sang vitamin K sa aton nga lawas. A vitamin K, isa ini ka-fatulable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka na. Wala labot sina mga K5, ginapanami man ang function kag-absorption sang Klinika D3 Bio. Ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Agod nga mag-paunta tukon mag-pa... dula sang ining ukon magtapna mga KK5 sang dugo or sang pagdugo sa ato sining lawas kung ikaw ang na dengue ka na. Kanino pag inahulat naton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpamati sa aton makahuturan. Inom na kita sa Klinika D3Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian. Katulad sa mga viral and bacterial infections, katulad abis sang sipon, hilan at ubot ng kaso, ilabi na sa mga dengue, ilabi na gid ang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3Bio! Alas 9.05.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Premium
2: Nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: K5.
13: K5
12: News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch.
16: Night Watch.
17: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pag-pangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 12 minutos na karigad sa alas 9. Balikon, tara ito sila nga patrol, no? May kanta sila nga stabbing sila nga lunta dito sa may Project 5 sa Barangay Sohok sa distrito sa Ngaribalo. Check na ito ng follow-up report nagikan sa patrol ni K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa report, standby!
12: K5 News FM, Kampyon Report.
18: K5 John, according sa information, no? Sa Liog, Ginbuno, no? Ang ining biktima, nga grabulubanta, mga masobra naman, 20 anyos, kagang suspect, accordingly, do mga DC pa lang, or wala pa kalabot, ang mga almost 20 years old, K5 John, 3 sa may Project 5, so Arevalo, Iloilo City. Based sa information, duhalin niya sila sa computeran, ang sila ba sa ano, ang pang talaga nandiyan, crossfire. Ano yung bala ka, K5 John? Although, listener mo man mo, interview na ito.
17: Ikaw na lang, Abi, Kwan.
18: Dyan. Pare, ako na lang mag-shot pa, Mangkot.
17: Ikaw na lang, oh. Sige, proceed.
18: Para sa mga listeners na ito, pero sir, dyan, no? Ano gid niyang na-witness mo kayo na? Mga oras, gito kayo na nga, sanghalin sila diri sa may computeran.
19: Wala man dudugay?
18: Oo.
19: Wala lang dito dudugay. Kaya igampang kami sulod. So, yung tatlo, hindi sa sulod mo, tayo way labot, may upod, pag-itsab
18: lang. Oo. Sino kami... may upod?
19: Si Bunoy, kayo hindi grupo. Matanan mo, tayo hindi Dominic.
18: Oo. Bali ang biktima, sinugid gani?
19: Si Immersion na ano?
18: Amo na sa taga-diin gani?
19: Sa airport mo na riyo.
18: Oo, tapos mga edad niya, mga araw.
19: Mga 20, guro mo, may nakukakuan, mga 20.
18: Pero may asawa na siya, tabla.
19: Amo nang kalibin niyo?
18: Oo, may
19: si Pisa-Pisa mo.
18: Oo, pero taga-dirigid yung libin niya, amo na lalabot siya, di?
19: Taga-dirigid.
18: Tapos ang suspect, sir, sino ni gani?
19: Si Bunoy, taga-dirigid mo na si Bunoy.
18: Oo, mga pila edad niya.
19: Mga wala ko balo mo, pilaydan niya na mo, ito minor pa man ako.
4: Ito mga minor pa, or basi mga kolmo.
19: Ito mga
4: minor pa, may minor pa again. Oo, so tawag na, balik kayo na, nagampang. Sila mga oras, sila gampang.
19: Wala man tutugan, ma'am.
4: Yung mga nakatulog na to. Oo, tapos, ano?

0: lang ni Sate. Mo mo lang tong nanay nila sila man, dugay na nila ilagot ti tanay mo.
1: Dugay na sila kumbaga nga gadum tanay. O pero gap da nay sila pero medyo sa kompyuteran.
0: Wala man kay si Emerson gabi obra mo ospital mo naman.
1: Aga obra ni sa ospital na obra ya na ospital.
0: Ambot janitor da man.
1: Oo. Tapos pagkagawa nila din sa kompyuteran, pala kabilog sila nga nagawa nga natlog tanay.
0: Dugay na dili. Dere na mga tambay, dere na dito lang sila. Galing ini arit ko sa bayaw. Kaya muna ito yung pagbawa na muna mo ito diyo, may kabuk na kami din na kita. Tapos si Emerson, nagdala ko si Lio Kutilya.
1: Oo. Ay, ang si Emerson, siya ang nagdala sa Kutilyo Kutilya. Oo.
0: Pero galing, walang ko balo, ay pa, ganun paglabot ito, kung tumbam na sa lalapit sa balay naman.
1: Pero ang suspect niya si Buno, yan ang ginamit niya pag Buno?
0: Si Lio mong Roman.
1: Bali si Emerson, may dala na nga daan man yung kutsilyo.
0: Wala, nagpuli pa siya.
1: Nagpuli pa siya sa Alibin partner
0: niya. Nagpuli
1: pa siya. Tapos ito siya nagkuha ng butilya.
0: Kutsilyo.
1: Tapos si Bunoya nagkuha man siyang kutsilyo.
0: May dala na nga daan niya.
1: May bitbit na, sukbit na nga daan.
0: Pero may nasa daan, may dala. Yaway na yung dala nga, way na yung lakat.
1: So halin na rin sa kompyuteran, mga ano ka layoon, hindi na naglagsanay sila.
0: Aralanda?
1: Mga probably ito mga 100 meters.
0: Wala. Doon lang sa mga tubang pala yung tayo.
2: Dinupa lang goro.
1: Dinupa lang man ah. Pero tawag nga, ano da yun? Nagpaisahin sila sa kitanay.
0: Why? Kaya naman doon yung lampusa?
1: Yun na lampusa ni sino?
0: Ni Bunoy.
1: Ni Bunoy sa?
0: Butilya.
2: Si Emerson.
1: Si Emerson.
0: Oo, si Emerson.
1: Din niya pinlampusan?
0: Dari lang ko. Sa
1: ulo?
0: Oo, dari lang ko. Si Emerson. Butilya nga lapad mo.
2: May dalaman, may dalaman butilya si Emerson.
3: Yes, kay Pab John, may sukbit na nga daan niya si
2: Bunoy.
3: Tawag na si Bunoy nga kutsilyo. Tapos, si Emerson ko noong allegedly, may nakitaan man ko noong nga may bet-bet nga butilya kag may kutsilyo.
2: Oo. Pero si...
0: Kung ako na nananda, ma'am, kay Blan mo, kung mag-gripe nga, nais daw, kailan tanay kung ano, ay damo, mag-alasamin mo. May kapataan, ni Dana mo, nais Dana mo.
1: Oo, pero kayo na, timing man, wala sa mga gagmay nga bata na sa kompyuteran.
0: Why? Why, good man, puro tagpo, kinatanan kami lang itanan.
1: Subong, tiyara, nadala may itanan.
0: Subong kami, ara na daw. Kamu naman lang natin.
1: Pero anong status to, sir, si ni Emerson kayo na, nung nakitaan mo to, nung sitwasyon, yun sa gindaan, tayo sa gindala?
0: Eh, bakal mo sa, kita ko sa ganay, kayo, dalay mo yung bakal mo. Nagsulat ako dahil.
1: Pero saan nabunan na siya, sir? Anong pagkada?
0: Wala ko siya nabunan, ma'am.
1: Pero saan nabunan na siya? Anong nakitaan mo? Na conscious siya?
0: Okay man siya, ma'am. Okay man siya. Ikot na, gamba sa ganay. Pagkat ko sa amunde eh.
1: Oo.
0: Kaya gambala, din na to siya. May dala siya butilya ka, butilyo.
1: Tapos ano na uli na siya natumba?
0: Uli na siya tumba, ligtong na sa balay.
1: Oo, hindi nagagulawa doon yung dugo.
0: Hindi, sir.
1: Dadalong gilang ano ah.
0: Wala ko kakita naman, dito
1: naman. Pero may nakita ka nga dugo.
0: Dari na lang ko nakita dugo yun.
1: Ah, nakalabot pa siya balik din.
0: Oo, nakalabot pa siya balik.
1: Oo, sige. Ah, si alias Jan, Jansel, no? Kagadiri ka man.
0: Hindi, kagadiri ka man.
1: Kaki Pab John, okay. Nabalian na to na si Janjan. Ang dari siya na saksihan niya, no, sa nagluntad yung stabbing incident. Dari siya may area, no, sa Project 5, sa Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Si based sa information, ipangayaw na yan si Emerson, taga airport, Mandoriawa. Ari dari may nakakilala, mandi kay Emerson, Kaki Pab John. Ano mo ganit, sir, si Emerson, sira? Tawang na ang...
4: Ang manghudya, bana sang ano yung sang libin ko man.
1: Ah, oo. Pero tawag niya sir, taga dito man kami, kamo ka tener sa isang barangay.
4: Oo. Oh, sa hindi kami na isang barangay ah.
1: Oo. Palilain nila yang ina tineran.
4: Sa kundra lang sa Piak Balay lang sila, namon.
1: Pero tawag niya sir, paano kamo nakabalogin na may nagawag sa inyo?
4: Ang bana yan nag ang usawa yan ang talagan dito kay Libion mo muna.
1: Libion nga.
4: Oo. Oh.
1: Oh, pero tawag niya, sir, kamusta ko ng sitwasyon na to?
4: Ang bot ka nagid?
1: Sila kita na edad yun na?
4: Mga around 20, ano na sa mo? 23 to 26 muro yung edad. Why?
1: Oo, oh, pero may live-in.
4: Oo, may live-in.
1: Oh, pero ano pa, permiti sa kasaboy? Permiti sa kalabot siya, ano?
4: Talagsalang, talagsalang na kagwa. Wala nito kagwa.
1: Kung hindi nga kami siya kaunay yung katinir sa airport.
4: Dira ka ka tinir nung sa liya live-in.
1: Sa live-in, yeah. Oo. Pero ka puli-puli, matutuwa sa airport.
4: Oo, isa ka puli-puli.
1: Oo, pero ano yung pagkilala mo to yung kay Emerson? Ka-interactment ka mo to?
4: Oo, oh, guys, tarap mo kami. Tulap na kami. Buot-buot na kasawa.
2: Hindi nang pilas. Hindi nang pilas siya.
4: Muna galing yun. Si Ping Andre.
1: Sa liog, ginman ko na sa pilas siya.
4: Oo, sa liog.
1: At nadalong ko ng buno niya.
4: Wala ang ito kbalo.
1: Oo, pero din ko na siya sa ginalang hospital.
4: Sa pilas siya, sa Western nga rin?
1: Western. Oo, may ara naman to. Kamu nga family member.
4: Oo. Ang manghod yun naman dito.

0: pilas, pila pilas niya, isa lang?
1: Isa lang ang pilas ako na, sir.
2: Wala ako, balo kay ginablaga na sa kinapakita ko, pero may dugo iyang liog.
1: Oh, liog, liog. Ate, sige. Sir, salamat, Gid. Kay Pipe John, nabatihan na ito, no? Bali ang, tawag na himatama na, bali ang na-interview na ito, asawa ya, our live-in partner ya, ang magulang sang live-in partner, sang biktima.
0: Okay. So, medyo mag, kung mulan taon daw, magbilas sila, no?
1: Oh, magbilas, so.
0: Muna.
1: Magbilas okay. Niya, ilaw ah.
0: Okay, wala
1: mas wala, wala pa kasado ah.
0: Kasado, live-in.
1: Oo, pero subong rin naman kay Five John, no, ang kapulisan, i-check na to, dari sa mga okay, volunteer si, responders.
0: Si Bunoy din ah.
1: Si Bunoy, nakapalagyo kay Pab John.
0: Nakapalagyo, yung bata pa man to.
1: Bata, pagani ko no mo, banila gani ko no,
0: minor,
1: 1570. As na to, this is, sir, ikaw gusto kayo na, 9%, to, wala mo na naptan. Hindi,
3: pagkakot ko di, patrol yung nagdiretso na, nagdiretso patrol.
1: Patrol to sa pulis.
3: Ang ila ka, no, to din, no, dren na.
1: Ayan sa barangay. Bro, dalom ko no to, pelasya, sir.
3: Oh, same po. Malang ka no do, ginagagi lang din, di ko, masyahabol no, gorong.
1: Masyahabol, malang ko silyo. So, i-check na itong dugang karong G5 John Deria. Kaya actually, doon may CCTV, mandiriga tuon. Kung sa diin ng mga inagyan, mala nilang lagsanahin nila, G5 John, kag isang time na tinabunan na ito ang biktima, kag tinakalabot, balik na rin sa computer shop, ni what G5 John.
0: Perfect na mo damo si Zero, diba no?
1: Damo, pero kayo na may pamangkot. Ito, wala kasi sila kabalo mo.
0: Ate, oh, Project 5, mirahan na, no? Sa Soccer Balon, di squatters area na.
1: Dadamo, kay iping-iping lang dito kay Pepto na mapamalay. So far, ari naman ang mga kapulisan para sa investigation diri sa may area. Nag-secure naman sila diri no, sa CCTV kay Five John.
0: Okay, sige.
1: Atong sila nga mga otoridad. So, gina-check pa kung probably had pursuit operation.
0: Din balay ni Bunoy? Din ang balay ni Bunoy?
1: Diri man sa may Project 5 kay Five John.
0: Tiyara mga pulis das balay ni Bunoy?
1: Pulupunta siya, di kay Pab John.
0: Ating mga kwan niya, mga ginikanan niya? Si mga...
1: Wala sila diri sa may area. I-check na doon. Karon medyo layo-layo pa. Halin diri abi.
0: Layo, galing na istara ni Bunoy.
1: Doon sulod doon kay Pab John.
0: Okay.
1: Kaila lakton, kiti na bing dalan. Doon hindi ka sulod. Diri kumbaga ang kalakyan.
0: Kiti na da.
1: So, subong, ongoing naman no, ang pag-investigar diri. Kag ang pag-ayam kumbaga diri sa sospetsado na si alias Bunoy kay Pab John.
0: Okay. So ang aton ni Baloon karon ang concern naton ang medical bulletin sang biktima nga si Emerson parang balaan ta kon kamusta ang sitwasyon niya to eh manti liog da nang pila siya to no K5 Kim
1: damo dan ugat sli okay Pab John
0: gani
1: i-check naton dugang mga information kag kung maka-secure ka ta diri no sang CCTV camera.
0: Okay, sige. Salamat kit
1: Kim. By the way, nagapatamyaw dira ang listener man naton dira sa kay Sir Edgar Santander kag hindi ko na ma-review iban diri. By the way, dira sa kay kita na mga pa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kay Ma'am Veronica dira sa Dekamizer sa Lapus, pamilya man ay, and of course dira man no kay Mami Immaculate kag kay Sir Cliff Acosta sa distrito sang Lapas. So, pod sa patrol, si ka K5 Jason Talaron para sa flash report dari sa may Suok Caraballo, Iloilo City ni naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingaw sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Flash Report. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Nabatian mga ka-K5 ang Flash Report. Nagika sa patrol na ton with ka-K5 inang ka-K5 Kim Caluyo. Parte sa sining stabbing incident. Minor de edad pa mga kakipay. Ang suspeksyon sa report to is Bunoy. Noy, din ka na Noy. Yung mga kaginikanan niya to, surrender niyo is Bunoy na. Ay, para nga mahusgahan na oh. Ay, Mariunis, tigara po ni Santisima. Ang mga balita yung nabata ng builog na ginadulong sa inyo sa kalawan sang Extend Food Supplement for Men. May mga kagaklabuas kang nagabulig hatag extra energy sa lawas ang tawo. Kaya nagapanami isang ato sining performance, nagapanami isang blood circulation. That's why layo kita sa stroke mga kakipay. Extend Food Supplement for Men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Katapusan ng mga balita at informasyon, kwao na ito ng mga balita pa nga nabili, nagikan sa ato na ibang mga reporters. Una na ito, check report kay informasyon, nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Parte sining report nga ang kumilek, mga K5 nagapati nga madayon ang eleksyon sang barangay kag iske mga K5. Sa sining tuig 2026. November 2. Yara mga detalye sa mabalita upon kita kay ka K5 ba Jenny Kauyuna.
4: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
5: Kay K5 June nagapati no ang Commission on Election Iloilo City nga madayon sa gihapon ang barangay kag sangguni ang kabataan election sa Nobyembre 2, 2026. Sunod kay Mr. Jonathan Saino, Election Assistant Officer 2 sang Comelec Iloilo City nga padayon ng ila preparasyon para sa eleksyon samtang wala pa sang lagi nga nagapospon sini. Samtang kay K5 June preparado naman ang ila opisina kag nakahanda na para sa filing of Certificate of Candidacy sa Setyembre 28. Kumadumduman ni K5 June, ginaprobahan na sang House of Representatives kag Senado ang hagna nga pag-extend sang termino sa mga barangay officials kag hiwaton ng eleksyon sa 2028. Kikining ang balita ang doon sa inyo sang DTX Cafemex sa nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Samtang sa iban pa naton nga mga balita, check naman naton ang mga report kay impormasyon, follow up naman nagikan sa iban pa naton nga mga reporters. Ining mga balita kay impormasyon naman nagikan sa K5 Karen Badilla, ini may kang tanan sa report nga ang hiligot anon ang ginalantaw nga rason sa pagtiro patay sang barbero sa iya sining nga kasimaryo sa distrito sang Arevalo. Aprodo amon ni report ni K5 Kim no. Ari na lang ah, diri kita sa mga ka K5 sa iban pa nga mga balita impormasyon nagi ka naman kay ka K5 Rigi Di Mayo, ini may kang tanan sa sining mga pila ka mga armas sa mga ka-K5 maging turnover sa Maysara Municipal Police Station, may kang tanan sa sining ilang project nga RTT. Yari mga detalye sa mabalita po kita kay ka-K5 Rigi Di Mayo.
4: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
6: Ka-K5 June, gin turnover ang 43 ka mga armas lutang o kun loose firearms sa Sara Municipal Police Station sa pagpatuman sang Project RTT o kun ang Restrict Track and Turn-In. Ini K5 June ang inisyatibo nga ginpatuman sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang Regional Director sang Police Regional Office o kun PRO6, kag si Police Colonel Bayani M. Rezalan, ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office K5 June. Ang nasambit ng aktibidad ang ginpangunahan sang Sara MPS sa pagpanguna ni Police Major John Salvador A. Bello, kaupod ang mga personnel. Nagpasalamat man K5 June ang katapo sang kapulisan sa Local Government Unit o kun LGU Sara sa pagpanguna sang alkalde nga si Mayor John Onik Aying, mga punong barangay, barangay officials, community stakeholders kag publiko sa suporta nga ginhatag sa kampanya paagi sa pag-turnover sang loose firearms. Suno sa kapulisan K5 June nga ang kooperasyon sang komunidad importante sa pagpalig-on sang seguridad kalinong kag kahimtangan sa bilog nga banwa sang Sara. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Pasensya gid sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga viewers like sa mga followers tabo wagi ko sa may gina shout out sa inyo subong nga adlaw kay perte ka damo-damo sa balita. Ah, so ang tiempo ta lang alang gid. Anyway, see you tomorrow. Ah. Boss mga ka K5 ah, basi maka nakabulo bakante kita boss kag medyo hindi masyado ka damo isang balita nga magsulod diri sa aton mga flash reports. Makaamat-amat ako pang acknowledge kag pang shout out sa inyo ha. Pasensya gid subong. Why ko inog shout out sa inyo subong kay nagig chat tempo. Sakala sa bilang opera sa K5 News FM Iloilo. Kao na minya ka K5 John Alujado Capulo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: K5 News FM 88.7.
8: Champion,
9: the best radio station.
7: Your favorite radio station. More hit music, more

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Game 5, Night Drive.
3: Campeón.
4: K5.
1: K5
4: News FM.
5: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: My Pumso.
8: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: TDX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: TDX 500!
11: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
12: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
11: Mm.
12: Impotence kag kiniining tawag lang nga sterility.
11: Mm-hmm.
12: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
11: Mm.
12: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
11: Grabe.
12: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
11: Wow.
12: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
10: Yanagapanupo.
9: Kagakontrolar.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalikan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
13: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
11: Ay,
12: correct na.
11: Ang
12: tawag la. Lantawag ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
13: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
11: So,
13: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
12: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
11: Aha.
12: Juices.
11: Husto.
14: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
12: Ako ganin damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
11: Ayo,
12: hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty si imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty si.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhas.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhas.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
6: Makatapos mga butika.
8: D3 Bio.
15: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubo
6: sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis!
5: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga uhas?
6: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauhas!
6: Si may diabetes ka na!
5: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
8: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabasa ka butika.
18: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
8: nationwide. I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Gold, kag patuluan ang mataas sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ako galay si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, ti inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
20: Kagsubong ka namin isa kong paminsarin.
8: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
8: Mighty C,
6: alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mabaka sa mga butika.
22: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
24: Good news!
23: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
23: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
27: Good news!
28: Good news!
27: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
29: DTX Beauty Soap.
30: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
29: DTX Beauty Soap.
31: Mamakan sa mga butika.
29: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
33: So una,
32: problema, gid ako sa akong body odor.
33: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
32: Pero subong,
33: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
32: Kag
33: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
32: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap.
31: Mabakas sa mga butika.
34: Ang Bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
35: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
34: Ga! I-shoot na ga!
35: DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
29: D3 Bio.
36: Ato si Rico. Isa
1: ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulit. Gakadula gid ang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na.

0: saya. PDX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyong mga sugim butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Spore Biotics, nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Gadragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Gortez!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DDX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my poor.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
1: Kampiyon sa serbisyo publiko.
3: K5
4: News FM
5: 88.7.
1: Kampiyon.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
12: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukar imo nga kuan hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
9: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
9: Yung may D3.
14: Mga buti ka.
11: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
12: sa may mga guard mo.
11: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Siyempre, sa sige mo kaon.
12: Siyempre, busog ka.
11: Busog ka.
12: Mm.
0: So, damo mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
12: Mm.
0: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala?
12: Mm-hmm.
0: Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
12: So, wala. Kawan. O, dapat tulog wala.
11: Tulog wala.
12: Dabi na akong late dinner ka.
0: O, ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog. Ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie. No?
12: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, ini sa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin, nga makita mo sa D3-bio, layo ka sa ulcer.
3: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
4: Magalingin bala ang imo nga uno?
3: Masami nagkapangihi?
4: Masami ginauha?
3: Si may diabetes ka na?
4: DTX 500 na?
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar?
3: DTX 500
4: garantisado?
3: DTX 500
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
14: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
3: May family history ba na kamuos ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubo
4: sang imo blood sugar!
3: DDX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis!
3: DDX 500!
4: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
3: Magalingin bala ang imo nga uno?
4: Masami nagkapangihi?
3: Masami ginauha?
4: Si may diabetes ka na!
3: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
17: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
19: Kag subong ka namin sa akong paminsaro.
14: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. iCare Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
23: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
25: Libre!
26: Libre!
23: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
28: Good news!
29: Good news!
28: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
30: DTX Beauty Soap.
31: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
30: DTX Beauty Soap.
32: Mabakal sa mga butika.
33: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
34: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
33: Ga! I-shoot na ga!
34: DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mar. DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mar. DTX 500 nakita. DTX 500
30: D3 Bio.
35: O, Sir Rosita.
0: Dataga Pangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. You may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: You may D3.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
10: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

500. Epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibilisin yung mga suking butika.
3: Premium
2: nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing
15: performance.
14: Extend food

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Gagabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid.
11: Kamuman bala, testingin niyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
4: Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: E3 Bio.
4: Ang E3.
8: Yung may Physio.
4: Physio.
8: Yung may E3.
4: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
8: Ang D3.
4: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
4: Yung may D3.
8: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my puso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasa nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
6: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matinong na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan
6: ang
7: gapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masalikan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Kini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Mabakas,
4: mga buti ka.
3: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Malakas, mga buti ka.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
3: May powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
6: Garantisado!
3: Epektibo!
6: Aramis
3: mo! DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compact.
6: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Garantisado.
6: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
6: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
3: I Care Gold.
6: Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon,
6: mag-inom sang I Care Gold.
4: Kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
6: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
4: mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Apologista Sara Iloilo near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin na ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tayo.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
5: Yung may D3.
8: E3 Bio.
5: With BCO.
10: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio,
8: ang D3
5: yung may Visio,
8: ang Visio
5: yung may D3.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ancampeon, estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Can Gold ang superior eye formula. I Can Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Can Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog ng I Can Gold kag patuluan ang mataas sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: nakadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Yan
1: ang
3: kapanupo.
1: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Will. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay or city proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matilong na dugo. DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc, kag bilberry berry extract, I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 310, after one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
10: Sa barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
2: Clinica Diofresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for Men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilong na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo,
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika,
7: epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Malakas, mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga nga ka K5 sa K5.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro kapulkatol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.5 7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Rangkampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, kagsa tanan nga mga tagpalmati, mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mga tanan? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sining at iyon, nga siya nagkapakamayo sa aton, nagkataon sa aton sa mayong at timpo, makapalim kita sa aton nga programa, kag aton man siya dayawon, pasalamatan sa tanan nga mga pagkamayo, nga ginbubo sa aton nga aton nabaton halin sa iya physical, mental, spiritual, financial kag protection. Amo na nga hindi tagid pagkalipatan aton ginabalik-balik amo na diri sa aton nga patuntunan kay importante gid katama ang aton kaangtanan, ang aton relasyon sa Dios. Kay kun wala perti ka delikado ang aton kabuhi sa sining kalibutan labi na nga kaangi kita sa ginpahog may mga mabatian ta, makita ta, naara sa naka-video sila, sige paandam nga, may ara palabuton nga linog sa sining kalibutan. Pero hindi ta paghalukan, kahit kung kita nakaangot sa Ginoo, ang Ginoo ang kabalo mag-amling sa aton. Ang Ginoo kabalo magluwas sa tanan nga mga buot, mga tutom sa iya. Pero pabayaan man sa Ginoo ang mga nagapabaya man sa iya. Munang delikado yun. Munang, kamusta ka mo? Sa gihapon, barayon kita subong sa aton mga pagtuon sa puno sa Ginoo, pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumadalog sa inyong banal luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa mga taon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal mga salita. Pagpalain mo ang himpilang ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga kawani. At higit sa lahat ang Siyoro Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ganoon sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat dami mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesios. Amen. Ang tunan naman natin subong panggit gihapon magaturan. Pala ang giran hanungod sa perlas. Kabalo kita kung ano kamahal ang perlas. Labi na sa mga mahilig sa mga pahiyas, mga jewelry. Munang gingamit man ni Kristo ang isa siyang mga panggit. Aton basahon ang Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 45 kag 46. Subong man ang ginharian sang langit kaangay sang isa ka negosyante nga nagapangita sang malahalon nga perlas. Sang pagkakita niya sang iya isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya kagin baligya niya ang tanan niya nga pagkabutang kagin bakal ang perlas. Grabe no, kaangay man dito sa naka di para si sang manggad sa mag-uuma. Ginbaligya gyapon ang iyatanan pagkabutang kag ginbakal ang uma kay dito nalubong gali ang manggad. Pero diri man perlas ang mga bugay kag pagtubos sang pagigugma sa atong maluwas kun ipanggid sa isa ka malahalon nga perlas pertigid kamahal. Ginilustrar niya ang isa koleksyon pagi sa panggid sang negosyante nga nagapangita sang maayo nga mga perlas. Nga sang makakita siya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat kaginbaligya ang tanan niya nga pagkabutang kaginbakal ini. Si Kristo mismo amo ang perlas nga may dako nga bili. Sa iya, natipon ang tanan nga himaya sang amay, ang kabungkusan sang pagka-Diyos. Kolosas 2, versikulo 9. Siya ang kasanag sang himaya sang amay kag ang maathag ng larawan sang iya pagkatao. Ang himaya sang mga kinaiya sang Diyos, ginapahayag sang iya kinaiya. Amo na ang buthambalon sang namangkot si Pilipi dito kay Kristo nga ipakita sa ilang amay. Kag ang sabat ni Kristo ang nakakita sa iya, ang nakakita kay Kristo, kaangay lang sa nakita na nilang amay. Amo na ang conclusion sang iban,
si Kristo kang ang amay amulang. Pero ang bot gali pangop is ang larawan ang kinaiya, ang larawan ang himaya sang amay dala-dala ni Kristo samtang siya nagpakatao. Muna nga, siya gali ang bilinhon nga perlas. Ang tag sa kapahina sang balaan nga kasulatan nagasilak sang iya kapawa. Ang pagkamatarong ni Kristo subong sang isa kaputli, puti nga perlas. Wala sing kasawayan, wala sing dagta. Wala sing binuhatan sang tao nga makapauswag sang dako kag malahalon nga dulot sang Dios. Wala ini sing kasawayan. Sa kay Kristo natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 3. Siya ginhimo sa aton nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 30. Ang tanan nga makabusog sang mga kinanglanon kag mga handom sang tawhanon nga kalag para sa sini nga kalibutan kag para sa kalibutan nga magaabot makita kay Kristo. Ang aton manunubos amo ang perlas nga tuman kahamili nga kun ipaanggid ang tanan nga iban pa nga mga butang mahimo nga kabigon nga kaperdihan. Amo na ekspresyon ni Apostol Pablo sa Pilipos 3, versikulo 7, kag 8. Si Kristo nagkaray sa iya kagulingon apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Juan 1, versikulo 11. Ang butambalon nga samtang nagkanto sa diri agod tani nga luwason ang nasod sa Hudya, nasod sa Huda, ang Jerusalem, ang ilang central city, capital city of Jerusalem, Judah. Pero hindi si Kristo ginbaton bangod kay hindi nila mabaton ang kahimtangan ni Kristo. Ang kapawa sang Diyos nagsilak sa kadululman sang kalibutan kag ang kadululman wala makahangop sini. Juan 1 versikulo 5. Apang hindi tanan nga ang nakitaan nga wala sing labot sa dulot sang langit. Ang negosyante sa parabola nagrepresentar sa isa ka klase nga sinsiro nga naghandom sang kamatuoran. Tandaan tani mga kautoran. Ang negosyante diri amo ang mga tutumgid nga nagapangita permisa kamatuoran. Mga sinsiro sila nga gusto magatuon, gusto magakabuhi suno sa pulong sang Dios. Sa nagkalain-lain nga mga pungsod, mayara sang maukod kag mauna-unaon nga mga tao nga nagpangita sa literatura, kag siyensya, kag sa mga relihiyon, sang pagano nga kalibutan para sa ila, mabaton subong ang bahandi sang kalag. Sa tunga sang mga Hudyo, may mga nagpangita sang wala nila maangkon. Mangod, hindi sila kontento sa isa ka formal nga relihiyon, ginhandom nila ang espiritual kag makapaligon. Ang pinili ng mga disipulo ni Kristo, iya sang naulihi nga klase, si Cornelio kag ang Etiopianhon nga yunoko, iya sang nauna. Naghandom sila kag nagapangamuyo para sa kapawa gikan sa langit, kag sang si Kristo ginpahayag sa ila, ginbato nila siya nga may kalipay. Sa parabola sang ang perlas may gina representar subong isa ka regalo. Ginbakal ini sang negosyante sa bili sang tanan niya nga pagkabutang. Madabo ang nagaduduha sa kahulugan sini. Sang lit si Kristo ginarepresentar sa kasulatan subong isa ka dulot. Isa siya ka dulot apang para lamang sa mga nagahatag sang ila kagulingon, kalag lawas kag espiritu sa iya nga wala sing reserba. Tandaan tani. Si Kristo mangindulot sa aton nga kabuhi bilang isa kadulot nga malahalon, hamili, kun kita man handa nga maghatag sa aton kagulingon, kalag, lawas, kag espiritu, nga wala sing reserba. Butang balon, ihalad tatanan ang aton kagulingon, wala reserba.
Dapat naton ihatag ang aton kagulingon kay Kristo nga magkabuhi sing kinabubuton nga pagtuman sang tanan niya nga mga kinanglanon sang iya kasuguan. Ang tanan nga kita, ang tanan nga mga talento kag mga ikasarang nga aton gipanagiyahan, iya sang Ginoo nga ihalad sa iya pag-alagad. Amo na nga halin man ni sa Ginoo tanan, ang tanan ta ikasarang, gamiton taman para tanan sa Ginoo. Kung ginahatag nato ng aton kagulingon sing bugo sa iya, si Kristo upod ang tanan nga bandi sang langit, nagahatag sang iya kagulingon sa aton, nakuha naton ang perlas nga dako ang bili. So in exchange sa aton paghatag sa aton kagulingon kay Kristo, si Kristo man maghatag siya kagulingon din sa aton. Amo na nga may ara kita dako nga gahom nga mahimo ta ang tanan nga kabuton sang amay. So sini nga merkado ang tanan mahimo maangkon ang mga kayuhan sang langit. Ang bahandi sang mga hiyas sang kamatuoran bukas para sa tanan nga mga tawo. Yari karon, ginimutang ko sa imo atubangan ang isa ka bukas nga ganhaan. Siling sang Ginoo kag wala sing tawo nga makasira sini. Amo na ang 3 bersikulo 7 sa Revelation. Wala sing espada nga nagabantay sa alagyan pasulod sa sini nga ganhaan. Ang mga tingog gikan susulod kag sa ganhaan nagasiling dali. Ang tingog sang manluwas hanuot kag mahigugmaon nga nagaagda sa aton. Ginalaygayan ko ikaw nga magbakal sa akon sang bulawan nga natilawan sa kalayo agon nga mangin manggaranon ka. Bugna 3 bersikulo 18. Ang Ebanghelyo ni Kristo isa kabugay nga maangkon sang tanan. Ang pinakaimol makasarang man subong sang pinakamanggaranon sa pagbakal sang kaluwasan. Kay wala sing kadamuon sang kalibutanon nga manggad ang makasiguro sini. Matigayon ini paagi sa kinabuton nga pagtuman. Pinaagi sa paghatag sang aton kagulingon kay Kristo bilang iya kagulingon nga ginbakal nga pagkabutang. Ang edukasyon, bisan sang pinakamataas nga klase, magna o suma cum laude ka man, hindi sa iya kagulingon makapalapit sa isa katao sa Dios. Amot na balon, bisan ano pa ang kurso sang tawo, hindi siya mahimo nga garantiya nga siya makapalapit sa Ginoo. Kaya nga aman, hindi ina ang kinahanglan. Edukasyon, manggad, kadungganan, hindi na ang kinahanglan sa Ginoo, kundi ang aton kinabuton nga pag-alagan. Ang mga parisyo ginpaboran sang tagsa katimporal kag tagsa kaespirituhanon nga bintaha. Kag nagsiling sila nga may bugal, kami manggaranon kag nagdugang sa mga pagkabutang, kag wala sing kinahanglan. Apang siling ni Kristo, sila makaluluoy kag imol, kag bulag, kag hublas, kag talamayon. Si Kristo nagtanyag sa ila sang perlas nga may dako nga bili, apang wala sila magbaton sini. Kag nagsiling siya sa ila, ang mga manungsukot sang buhis, kag ang mga makihilawason, magauna sa inyo sa pagsulod sa gingharian sang Diyos. Mateo 21, versikulo 31. Hindi naton matigayon ang kaluwasan, apang dapat naton ini pangitaon nga may interes. Kagpadayon nga daw ginabiyaan naton ang tanan nga butang sa kalibutan para sa sini. Kaangay lamang nga daw ginbaligya naton ang tanan naton pagkabutang, agud lamang mabakal naton ang perlas nga putli. Dapat naton pangitaon ang perlas nga may dako nga bili, nga amo si Kristo. Apang hindi sa kalibutanon nga mga merkado o kon sa kalibutanon nga mga paagi. Ang bili nga ginapatuman sa aton nga ibayad hindi bulawan o kon pilak kay iya ini sa Dios. Talikdan ang ideya nga ang temporal o kon espirituhanon nga mga bintaha magadaog para sa imo sang kaluwasan. Ang Dios nagatawag sang imo kawabuton nga pagtuman. Kinawabuton nga pagtuman ang ginkinahanglan sang Ginoo. Ginapangabay niya ikaw nga talikuran ang imo mga sala,
sa iya mga nagdaog siling ni Kristo, tugutan ko nga maglingkod upod sa akon trono, subong ako man nagdaog kag naglingkod upod sa akon amay sa iya trono. Bugna 3, versikulo 21. May pila kaadlaw or may pila nga daw permi nagapangita sang langit nun nga perlas. Apang mula nila, ginabiyaan sing bugos ang ilang malain nga mga bintaha. Wala sila nagakapatay sa ila kagulingon agod nga si Kristo makakabuhi sa ila. Gani wala nila makita ang malahalon nga perlas. Wala nila madaog ang indi balaan nga ambisyon kag ang ila gugma sa kalibutanon nga mga atraksyon. Wala sila nagapasaan sang cross kag magasunod kay Kristo sa banas sang pagdumili sa kagulingon kag magpagsakripisyo kag magsunod kay Kristo adlaw-adlaw. Halos mga Kristiyano apang indi bugos nga Kristiyano. Daw malapit sila sa kingharian sa langit apang indi sila makasulod dito. Halos apang indi bugos nga naluwas. Nagakahulugan nga indi halos kundi bugos nga nadula para sa kalaglagan. Ang panggin sang negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas may dubli nga kahulugan. Ini nagakadapat indi lamang sa mga tao nga nagapangita sang gingharian sang langit kundi kay Kristo nga nagapangita sang iya nadula nga palanublion. Si Kristo ang langit nun nga negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas. Nakita sa nadula nga katawhan sang perlas nga malahalon. Sa tao nga naikuan kag naguba sang sala, nakita niya ang posibilidad sang pagtubos. Ang mga tigapusoon nga nangin patag awayan sang pagpakig-away kay Satanas kag nganuluwas pagi sa gahom sang gugma, labi kabilidhon sa manubos sang sayadtong balagid mapukan. Gintulok sang Dios ang katawhan, hindi subong makangililad kag wala sing pulos. Gintulok niya ini kay Kristo. Nakita niya ini subong nga mahimo ini mangin paagi sa pagtubos sang gugma. Gintipon niya ang tanan nga manggad sang universo kag ginbutang ini agud magmabakal ang perlas. Kag si Jesus sang nakita niya ini ginreset ini sa iya kagulingon nga diadema. Kay mangin pareho sila sang mga bato sang corona nga ginbayo subong sang bandera sa duta. Zacarias 9 versikulo 16. Mangin akon sila siling sang Ginoo sang mga kasuldadosan. Sa sina nga adlaw nga himuon ko ang akon mga alahas. Malakias 3 versikulo 17. Apang si Kristo bilang hamili nga perlas kag ang aton pribilehiyo sa pag-angkon sining langitnon nga bahandi, amo ang tema nga kinahanglan gid naton nga hunahunaon. Ang balaan nga espiritu amo ang nagapahayag sa mga tao sang pagkabilidhon sang matahom nga perlas. Ang tion sang gahom sang balaan nga espiritu amo ang tion nga isa ka pinasahi nga kahulugan sang langit nun nga dulot ginapangita kag magkita. Sa panahon ni Kristo, madamo ang nakabati sang Ebanghelyo. Apang ang ila kaisipan nadulom sang butig nga pagtulunan kag wala sila makakilala sa mga pampainubuson nga manunudlo sang Galilea nga ginpadala sang Dios. Apang pagkatapos sang pagkayab ni Kristo, ang iya paglingkod sa trono sa iya ginharian nga manugpatunga ginsinyas paagi sa pagbubo sang balaan ng espiritu. Ang kapawa sang langit naglusot sa madulong nga mga unahuna sadtong mga ginpatalang sang mga kaaway ni Kristo. Nakita nila karon nga ginbayaw siya nga mangin isa ka prinsipi kag isa ka manluluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sa mga sala. Binuhatan 5 versikulo 31. Nakita nila siya nga nalikupan sang himaya
kag sang langit nga may walay katapusan nga mga manggad sa iya mga kamot nga ihatag sa tanan nga magatalikod gikan sa ila pagrebilde batok sa Dios. Samtang dinapahayag sa mga apostoles ang himaya ang bugtong anak sang amay, 3,000 ka mga kalag ang ginpamatbatan. Ginhimo sila nga makita ang ila mga kaulingon subong nga sila makasala kag mahigko kag si Kristo bilang ila abyan kag manonobos. Amuna sa panahon sang Pentecostes, lapit 3,000 ka mga tao ang natugmawan kag naluwas. Si Kristo ginbayaw, si Kristo ginhimaya, paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu nga nagapahuway sa mga tao. Paagi sa pagtuo, ining mga tumuluo, nakakita sa iya subong nga isa nga nag-antos sang kahuyanan, pag-antos kagamatayon, agud nga hindi sila mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ang pagpahayag ni Kristo paagi sa Espiritu nagdala sa ila sang isa ka paghangup sang iya kahom sa paghalang dun kaginuntay nila ang ila mga kamot sa iya paagi sa pagtuo nga nagasiling nagatuo ako. Niyan ang malipayon nga balita sang isa ka nabanhaw nga manluluwas gindala sa pinakamalayo nga mga dulunan sang napuy-an nga kalibutan. Nakita sang simbahan ang mga nakonverter nga nagadugok sa iya gikan sa tanan nga direksyon. Ang mga tumuluo ginkonverter liwat. Ang mga makasala na hiusa sa mga Kristiyano sa pagpangita sang perlas nga malahalon gin. Ang tanan natuman, ang tagna natuman. Ang mga maluya nangin subong kay David. Kag ang panimalay ni David, subong sang anghel sang Ginoo. Zacarias 12, versikulo 8. Ang tagsa ka Kristiyano, nakita sa iya, utod sang Diyos nun nga kaanggin sang pagkamaayo kagugma. Isa ka interes ang napangibabaw, ang isa ka butang ng lamon sang tanan nga iban pa. Ang tanan nga mang kasing tagipusoon na nagapitik sing maghayusa. Ang amulamang ambisyon sang mga tumuro amo ang pagpahayag sang kaanggid sang kinaiya ni Kristo kag ang pagpangabudlay para sa pagpasangkad sang iya ginarian. Ang kadamaan sang mga nagtuo may isa katagipusoon kag isa kakalag. Upod ang dako nga gahom nagpanaksi ang mga apostoles na hanungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo kag ang dako nga grasya yara sa ilatanan. Binuhatan 4 versikulo 32 kag 33. Kag ang Ginoo nagdugang sa iglesia adlaw-adlaw sang mga naluwas. Binuhatan 2:17. Ang Espiritu ni Kristo nagbuhi sa bugos nga kongregasyon kag nakita nila ang perlas nga mahalalon gid. Ini nga mga leksyon dapat suliton kag may mas dako nga gahom. Ang pagbubo sang balaan ng Espiritu sa adlaw sang Pentecostes, amo ang unang ulan, apang ang ulihi nga ulan mangin mas bugana pa. Ang Espiritu nagahulat sang aton pangabay kag pagbaton. Si Kristo liwat nga ipahayag sa isa ka kabugusan paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu. Ang mga tao makahangup sang bili sang hamili nga perlas kag upod kay Apostol Pablo, magasiling sila. Ang mga butang nga akon ginkabig nga kaperdihan tungod kay Kristo. Oo, walay duha-duha. Kag ginakabig ko ang tanan nga mga butang nga kaperdihan tungod sang pagkahalang don sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Amuna ka nami ang paanggid ni Kristo sa aton nga ginatun-an mga kuturan. Paanggid nga gin kun aton nga intindihon maayo kita gali kaangay man sa perlas nga malahalon nga bililhon or hamili nga ginapangita ni Kristo. Kun ikaw sinsiro totom
nga nagalagad sa Ginoo. Ikaw, kita, kaangay sa perlas nga malahalon. Kag si Kristo man, siya man ang perlas nga imong gintinguha. So vice versa. Amo na nga, kun malabot ni sa aton pangunahuna, kanami sa aton pagalagad sa Ginoo, nga bisan sa kabudayan, bisan sa mga pagtilaw, sa mga kalisdanan, padayon kita nga malipayon nga mag-alagad sa iya. Amo na ka sa kang Apostol Pedro, Apostol Pablo, sa ilang mga eksperyensya, ang mga butang hambal ni Apostol Pablo nga ginkabig niya nga kaperdihan tungod kay Kristo, ginkabig niya sa walang pagduduha, ginkabig na niya ang tanan mga butang kaperdihan tungod sa pagkahalang doon sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Pagkabalo naman kita kung sino si Apostol Pablo. Isa ka membro sang Sanhedrin. Siya mismo ang manog-approve sa tanan nga mga ilang ang ginahingabot. Pero sang nakonverter si Apostol Pablo, ginkabig na niya nga kaperdihan ang tanan niya nga kadalagaan sang wala pa siya makakilala sa Ginoo. Amo man kita, ano man ang aton nga kadalagaan sa kabuhi, sa aton man na mga kung ano man ang aton mga posisyon, ano man ang aton nga mga nalabot sa aton diri sa kalibutan, pero kung makilala ta si Kristo sa kabilugan, sa kabugusan gid, amo na nga kita magatugyan sa tong kagalingon, maalagad sa iyang atutom. Buhay na kita sing timpo, tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa muli kami dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay nakilang pag-ibig, patumbay't gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita namin na pakinggan. Nawa maunawaan namin ay inyong nakilang pag-ibig sa pamagitan ng pagbigay ng inyong bugtong na anak na bilang perlas. At nawa kami man ay bilang katapat na kami nawa ay maglilingkod ng may katapatan sa inyo sa pamagitan ng pag-ibig. Upang sa ganun kami ay maging karapat-dapat sa inyong karian. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang at pagpalain mo nawa ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kami looy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nawa alaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
4: Masto,
2: ano tayong insider ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadito sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So, amo na nga kung may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay.
3: Mm.
6: Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 no, amo na ang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano lang ako papahawayon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilan?
8: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Pero minamon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isa nagpatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Grustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka, saan gitawag holistic approach, sang health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
10: Ano yung sekreto niya?
3: Hilig siya tagu-ay.
6: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
3: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug ko. Oy, 19 na.
10: Ah, kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Oh, maligo. Basic yun.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga gapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga gapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Camille. Giputangan sang vitamin C, no? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: So, wow.
11: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
0: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para ay, may pares yun na, may pares.
6: Di siyempre, Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
6: Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Diofresh.
9: Amo ni pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Diofresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Diofresh.
3: Anyway, boy naka pangapi ka na.
9: Ibo si malat nang ka. Subang taas.
3: Naka pangapi ka na.
6: Favorite nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo man si mo silula. That's why ga amat-amat ka Ruben, kung ang imo ka-pick tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa diabetison.
14: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
14: may
9: pa.
14: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
6: Kung aga gapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami deliveries ng vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO oil, wala kaagi init, Sir Boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo-blocks ni lipids. Oh.

0: case ka, da selula may ga-produce nga gituag free radicals. Mm-hmm. Gapang damage siya. Mm-hmm. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Mm. Ang ato selula,
1: may ga-repairman.
0: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which mm-hmm. is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon. Mm-hmm.
0: So, sano kaya man ditribayo ya? Mm. Oh, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
2: Kulang na.
0: Mm-hmm. Kulang na kung ditri lang. Mm-hmm. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
2: Mm. So importante na ang good fast aton yung mga cellula, sir boy, lebelangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
1: No? Correct.
2: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Oh, pero pina itong patihan sa una, no? Kaon mani.
2: Kaon mani. Oh.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong aras sa mani? Oh. O, diba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
1: Oh. Layo mm. na.
0: Layo, gidya.
3: Yeah,
0: 100 times.
3: Isa. Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro. Mm. Oh. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
2: oh. D3 bio. Oh, diretso loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT na responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Mm-hmm. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
1: Nerve cells, no,
2: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya, eh.
1: No? Na nagnatag sa D3
2: bio. Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo man na ang aton nga.
0: Try nyo bilang mga wire nga live wala putos.
2: Oo.
0: Di ba gasiga-siga.
2: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
4: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga, kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagwa may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si Mosilila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
0: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides.

0: na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Okay. Isa lang.
1: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sang ano, wala side effect, wala
1: it's all natural.
0: Tanan natural na wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag
2: cancer.
0: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nga suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
3: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla, is agalabot gidatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
3: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mababakas, mga buti ka. Ditribayo.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
3: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayra pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
1: virus,
0: no? Kinanglan inom ditribayo.
8: Abisan dinggi, ganig inom
0: ko. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa painom nga may dinggi na. Because, ining gitawag ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga, kaya patyon sining gitawag ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from ditribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
2: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
8: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM, Eleven Center Time, alas 4.32 sa aga. Ang oras, ginadulong sa taskalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapikad at nakadetox ka pa.
8: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
9: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.

0: ho, ho, Merry Christmas.
1: Oras, alas 4.35 sa aga, 94 días ang labilin mga ka-K5, antisang Pasqua.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa ato sa Libarwa nga pagpangalagad sa Martes ng edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Today is September 22, 2026 mga ka-K5. Adlaw kita sang Martes. May klase, may opisina. Kaya gani bugtaw na aga pa, pangimos na sa panimalay, paghikot na sa inyo sining mga lulutoon aga pa para sa pamahaw ni Toto, ni Inday, kag ni Mister, kag ni Mrs. na may mga opisina aga pa sa aton sining mga ka-K5 ba? Isak ka manenaya nga aga para sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, mabugnaw ang aton sining kagahon. Kaya gani sa mabugnaw nga kagaon, mas kampiyon kung ginaparisan nato ng aton sini nga morning sang mainit nga kape. Ang kape nga healthy nga dapat nato sini nga imnon. Partner naton always every morning, partner naton diri sa Balitang K5 sa Umaga. Ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. As of 2 a.m. today, September 22, 2026, mga ka-K5, mayara sang low pressure area kun LPA nga ginamonitor ang pag-asa sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Kag mayara ini sang medium chance nga mang isa ka potential kag maging develop into tropical depression sa sulod sang 24 oras sa aton sini nga mga ka-K5. And posible man, ginalantaw man nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Ang ining tropical depression o kung ang LPA nga posible mangin isa ka tropical depression. Sa karon, ang aton sining nga tiyempo, wa kita sang may ginalauman nga bagyo subong adlaw sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Manayanayagid ang aton sining nga lakat sang panahon. Kaga gina-expectar lang base sa forecast ng pag-asa subo nga aga nga mayara kita sang ma-experiensyahan nga lapta-lapta nga pag-ulan tuga sang aton sini nga localized thunderstorms. Alas 4:38 mga ka-K5. Sa inyo kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan kaupod ninyo every morning ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Kinaabi-abi talang presensya sa aton sini mga pinalangga ng mga tag-probatiyo nga suki naton sa kahanginan sa mga taxi patrollers naton, mobile the patrollers sa mga the modernized jeepneys. Sa tanan-tanan ng mga mawang chuper naton nga nagapasada ka nagatune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga suki sa ilatag sa tag sa mga panimalay. Maayong morning sa inyong tanan. And of course, inatamyo taman sa maayong morning sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag-probatiyo, aton sini nga mga K5 solid supporters, ang aton mga pinalangga nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. And also good morning sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton mga online netizens, online viewers naton. Nga nakatutok gid sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Nagpamatigid si Sir Provinciano Horidico. Good morning. Pa-shoutout kay Tatay Joel Almarquez from Pasig City. Oy, sa Pasig City pa. Pero nakatutok din sa aton sining pagpangalaga diri sa K5. Si Sir JL Ligada. Sa JL, good morning. Sa kay Treseta Alcunada Redunda. Good morning ka K5 Ray Espeha Umalay. Good morning and good health always sa imo. Salamat gid Ma'am Treseta. Ma'am Ning Ilumba, good morning. We thank God for everything because every gising is a blessing. So pag mugtaw mo sa aga, pasalamatan mo ganyang mahal nga makako for giving us another day and for giving us a wonderful day every day. Ma'am Ning Ilumba, good morning. Thank you, Lord, for waking us up today and for giving us another chance to begin again. Lord, you know what inside our hearts, you know what the things we worry about, the prayers we've been praying, even the tears we shed. Lord, please go before us today, provide for our daily needs, and give us wisdom to make right decision. Take away our fears, and give us strength and courage to do our daily things every day. Please protect our families and keep us always from all dangers. Lead us according to your will. And Lord, we don't know about tomorrow, but I know you are always holding our hands. Thank you for everything. In your mighty name, amen. A blessed Tuesday morning, Kakepebray. Kagsatanan ng mga Kakepay. Thank you, Ma'am Ning Ilumba, for sharing the word of God. Thank you for all the prayers every morning. Frank Constantinopla, Jackie, good morning. Alas 4:41 mga kakepe, oras ato sini nga pagpangalagad. Standby ka mo, stay put ka mo ha. Amo kita sa mga labing talalupang doon nga mga balita sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Mga balita na aton sini nga natipon mga kabiyanan sa sulod sang 24 oras nga paglibot sang aton sini nga mga unit field reporters. Mga kakepe, diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, no? May CCTV kita na sang paglampos ang butilya, nakita mo? Ipakita namon sa inyo karuna. Terrible nga mga hitabo subong sa aton sini nga mga kabiyana, no? Ang mga ginamubla subong kumanotis na tondo. Why na sang nga pili sa aton sini nga mga kakepe kag puros tanan mga maisog mga tawo sa aton sini nga mga kakepe. Istoryahan ta ni karon mga kabiyanan kay may isa kalalaki pilason matapos ginampusan sang butilya sa ulo sang menor de edad sa distrito sang Arevalo. Just try to imagine iman menor de edad pang naglampos ang butilya sa ulo ya. Sa aton sini nga mga kakepe. Ang paglampos-lampos ni sang butilya sa ulo sa mga pelikula mo lang makita sang una. Subong ginaubra na sa mga menor de edad. Kadamo na gin sa mga minor de edad subong ang involved mga ka-K5 sa sining mga kinagamo, krimen, gang, ano pagid nga mga sahi sa mga sa aton sining mga ka-K5 sa mga buluhaton nga hindi bayo. So that is why nga ti kung kita pa hambalon sa aton sining mga ka-K5 ako ya, no? Pabor ko ya nga panubuan ng edad sang criminal liabilities sa mga kabataan. Because ang mga kabataan subong mga ka-K5, no? Even though nga mga minority edad, mga may mga paminsaro na nini mga ara na sa ila sining insakto nga panghuna-una. Ila pinagid ko mga ara ka na sa 17, 16, 15 years old, 14 years old. Sangkad na nimo paminsaron mo, kabalo ka rin isang sala, kagindi. Sa ton sining mga ka-K5, o galing ginaabusaran. Sa tamaan subong mga ka-K5 ka Wilbers kag ka knowledgeable sa mga kabataan sa social media. No, kabalo sila mag-research. I-search sila sa social media kung ano ang mga possibilities nga matabo sa ila pananglitan nga mapreso sila during their minor age, no? Sa aton sining mga ka-K5 ay naghatag ni sang kumpiyansa sa ila. Sa aton sining mga kuturan nga mag-ubras ang sala. Sa aton sining mga ka-K5. So sa mga nagakatabo, wala tuo sa mga sulod sa mga eskulahan, sa mga involvement sa mga minors, sa aton sining mga palibot, sa aton sining mga ka-K5, I think this is a high time already to tackle this matter sa aton sining House of Representatives and sa Senate. Ano gid man bala ang pwede kag mahimo nga desisyon sa aton sining Senado kung kinanglan bala amindahan ang mga existing laws naton nga nagaprotekta mga ka-K5 sa mga minor de edad, no, sa kaila sininga criminal liabilities. Kay kung mag 14 years old ka mga ka-K5 under the juvenile justice law sang aton sinipungsod Pilipinas, zero criminal liability. Kagin mo mag 14 years old ka, zero criminal liability. Ang 15 to 17 years old, no, sa aton sininga mga ka-K5, mahimo ikaw nga mapailan sang kaso. No, ilabi na gid ko makitaan kay ikaw sang act of discernment. Inablang balaan mo ang sala kag insakto, kag balaan mo ara ka sa insakto kag sistable nga paminsaron. Sang ginubra mo ang krimen nga imo sini nga ginubra mga ka-K5. No, sa ton sini nga mga kuturan. Why not tun-an ini sang aton nga mga mambabatas. Ang iman nga mga nasyon, lugar nga nagapatuman sang manubo nga edad sa mga pamatan-on for criminal liability. sa aton sini nga mga kauturan. Kadamo da bisa mga nagadebate sini no. Kadamo sa mga nagausisa. May ara sa mga pabor, may ara sa hindi pabor. Sa aton sini nga mga K5 bat. Istudyuhan kag kailan tawon naton sang Mayo. Oh, lantawan nyo bla sa aton sini nga mga K5 ang tanan nga mga involves. Sorry to say, sang mga shooting incidents sa mga eskwelahan, poros tanan mga minor de edad. Ang mga nagauna hatag sang kinagabo sa aton sini nga susudan, mga aga pang naga-involve sa mga sinindikato nga lubrahon kasumong sang pagpangawat, pagpang-hold up, pag-rambulanay sa aton sini nga mga ka-K5, mga minor de edad. Ayhan effective pang aton sini nga laye. Ayhan applicable pa ang aton sini nga laye sa nagakatabo subong. Okay, pesang unaway gawa social media. Ang kabataan niya, kuhaan mo lang sang stick ni gani, lagson mo lang sang silega, kudog-kudog na si mga ginikana nila. Kapati na sa una, dumduman ko sa una, lagsanay pa kami sang iloy ko sa aton sini nga mga ka-K5, lagson niya ko sang kinihad nga stick sang kawayan na. Dato, karya pagka runner ko. Oh. Pero labot ko gyapon. Labot gyapon ko. Subong niya mga kabataan, mabato pas mga ginikanan nila. Sabton pa nila. Ang balon kaya sa ginikanan nga. Toto in dive. Okay, it's time to eat na. Dalang bata nga. Hindi, kuya. Tapuson ko niya na yung ginahampang ko ni sa konsuni nga tablet, ha. Ah, hindi, makauna. Ah, hindi, kuya. Piliton mo ko. Hindi ko mag-skwila. May mga pamahog pa kong kaysa. Sa tunsuni nga mga kakipad, subong mga maestra, maestro, sang una nga tiyempo namon mga kakipad, habuyon kay mo sang eraser sang imo nga maestra. Kadlawan ka sa mga classmate mo. Habuyon ikaw sang chok sa imo maestra. Kadlawan ka sa mga classmate mo. Pagwa mo sa eskwelahan, huwag kay mo batsag huya. Huwag kay batsag sang hindi normal mga kakipay. Para sa imo, disiplina ya sang mga maestra mo. Oh, sa to sining mga kya, magwa ka mas kaya kinadlawan ay pagani ka mo inyo ya sa mga classmate mo sang munayang. Mambal mabalte, nakita mo gid ang Maynila. Hindi kay mo makita Maynila kaya gina tawag ni gina piko tang gina ano di o gina alsang imo sini nga buhok mga ka-K5 sa imo sini nga piluka. Pero subong niya nga tiyempo. No? Lain na gidya, lain. That's why nga dapat tutukan ini sa aton sini nga mga otoridad. Inakon mo na ang suspekto sa pagpanglampos botilya to sa may Arevalo. Minoridad. Kita on gid sa CCTV, kakipay Paul, pakita da. No? Kung ka ginamensyon ko bla, mati. Ma'am Ning Ilumba, good morning. Oh, Ario, sa CCTV napakita naton sinyo sa live daw. Gabantay na sang suspect, minor de edad na, may ginabantayan da. Do may ginahulat, may ginapanilagan. Oh, paglabay siyang biktima, kinuwaan butilya, dinalaganan, nilampusan. Oh, gabalang-balang tong isaw to. Oh, gabalang-balang, nilampusan. Nilampusan. O, ginlagas pa gito. O, rambol, o. Rambol, guaya. O. Oh. Eh, isa pa, pay, balik, bla. O. Oh. Isa ka, grupo, siyang pamatano, no? Ara, sulod, balay. Tino, no, bamangkot na may ginikana na da. May mga pamilya na da. O, oh. Kung kaisa, bala, sorry to say, ha, ibang nga mga ginikanan, bla, mga konsentidor pa ni sila. sa sala sa ilang mga bata, nilampusano, gawasakang butilya sa uluyo. Oh, nagwa mga pamatanon, pagwa sa mga pamatanon. Oh, mabalos pa tanong isa, galing kayo. Oh, oh, sinubol na, oh, Teo. May pito, walo lang kurok ka, kabataan, nagsubol siya. Jesse James Garbelias. Good morning, Sir Ray. Kagselpe Garbelias sa Templa Batchoy. Saman sa Yalapus. Nagkapamatigid sa imo always. Sa kay Mamning Ilumba, malabot kagyapon. Bisan anok mo kadasig magdalagan. Tungod mapauli ka man gyapon sa inyo balay. Malabot kid Mamning eh. Kimpo ginalagas na sa nga stick kag barakol. Langan din kang puli. Oh. Isa pa nago-nago ka na sa katalunan. Mga punapon ka lang puli mga gabi. Oh. Pero galing kay pagkagasokton ka Japon. Sa dugang naton sunay ka mga balita mga ka-K-File. Civilian driver hindi pwede maka-drive sang police patrol car base sa PNP policy suno kay PRO 6 Director Police Brigadier General Tuanyo. Suspect na nagtiro patay sa mag-business partner sa haniway na kilala na sang mga kapulisan. Nagkapin 400,000 nga mga kagamitan kag isda na kumpiskar sa ilegal nga pagpangisda sa banwasang Batad. Apat ka mga manog pangisda arestado. Ang syudad sang Iloilo nagpangayo sang exemption sa pila ka mga programs ni sa COMELEC. Sa mga ka-K5, speaking of election, sa September 28 na ang first na filing sang Certificate of Candidacy. Kag may pila na ka mga announcement mga ka-K5, no? Sa aton sining mga pinalangga ng mga tag-palamati, no? Ang aton sining mga COMELEC offices sa natala na mga ka-K5 nga election date, no? Sa aton sining mga kuturan, no, may ara na kita sang mga schedule of filing sang certificate of candidacy humalin September 28, September 29, September 30, October 1, October 2, October 3 kag October 4 kag October 5. Ang October 5 that is the last day sang filing sang certificate of candidacy sa aton sini nga mga ka-K5. Ang iban nga mga barangay nagkapaskil na mga kabyanan, no, sa aton sini nga mga ka-K5 ang schedule nila, no, ang iban nga mga barangay kag iban nga mga kabanwanan nga sa COMELEC manakapaskil na ang ila sini schedule of filing sang ila sini nga certificate of candidacy mga ka-K5. Eh lantawon tani ah. Lantawon tani kung anong matabo. Galing kay kong mapirmahan sa presidente ang suspension sang barangay in Sangguni ang kabataan election. Mamo ko na no ni ang kaladlawan, no, magkililahay na mga ka-K5 mga no ang magkontrahanay kay di naka-file na sila wa sila may memo mo kay ti karon sila mag-file kay madayon ang election kundi na intonses pa mga ka-K5 ang ila sini nga pagpadalagan. No. So ma-file gid sila yung certificate of candidacy no matter what kung mapadala madayon o kun hindi. Si ang matabo sina kay nagfile sila sa certificate of candidacy, mabalaan gid mga ka-K5 kung sino kontra nila. Dagko mabalaan kung sino kontra nila, dagko hindi madayon hasta 2028 mga ka-K5. Asos, sa aton sini nga mga kuturan, amo ni gurong ginasuli nga dumtanay hasta sa 2028, no? Ha, ikaw gali makontra sa akon sa pagkakapitan, ha? Ikaw gali ang ikaw gali ang kagawad ko nga traidor sa ako, na? Jackie. Good morning. That goes to show you how they raised by their parents. Zero. Sakto na, no? Gamater, gina kung paano sila ginapadako sa nila ginikanan. James Sarad. Good morning, Sir Ray. Isog na kay damo sila ginasaligan nga mabulig sila. Mga kabataan, subungadaan na mahilig mag-grupo-grupo sa aton sining mga ka-K5. Ang buong taga-libo, ganin ulo ko na kung anong makuha nila na sa mga rambol, sa mga grupo-grupo. Oh, ano mambot ba sin so man sila sa Pakadlawa wa takbalo kung magmanggaranon man sila sa ila sini nga mga style. No? Kung kun ang ila sini handom na lang gid mangin certified mga ka K5 nga gangster sa ila sini nga barangay.

0: Oras, alas 4.56 sa aga. Sa dugang naton, sinig ka mga balita. Karoon mga kabiyanan, istoryahan taman ang pila ka mga update naton, sinig sa Balita Nasional. Sa ton, sinig ang mga pinalangga ng mga taga-palamati. Sa padayon nga pag-usisa sa nga aton sininga Senado sa ika-27 adlaw sa nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sa diin ang ginestoryahan subong ang iya sininga asset o ang iya sininga manggad mga kakipay mga unexplained wealth sa nga Vice Presidente sandig sa record sa mga bangko transaksyon kag sa statement of assets and liabilities and net worth nga iya sini mga ka K5 nga gin pasa sa nga Vice Presidente. So yahan ta na karon mga kabiyanan ha sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati. Samtang nagadugay, nagainit ang istoryahan na isang pagbutuhay sang mga senador kung pila pala ang two-third nga ila sining basihan. Inauna na ini nga ginpayag sang pila ka mga retired chief justices nga ang ila sining pagintindi sang two-third votes ang maghahalin gid lamang sa mga qualified and able senators na senator judges nga makaparticipate kag makaboto mga ka-K5 sa palabuton ng impeachment trial. So nagakaulugan ini mga ka-K5 nga itong mga senador nga unable to participate ang hindi madala sa all members of the Senate no, sa pagpili mga ka-K5 kag pagboto sang desisyon sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Sa karon na ibalaan naton may pila ka mga senador ang no show. Ha? May pila ka mga senador ang no show. Sino ni sila nga mga senador ang no show? Oh, si Senator Bato de la Rosa hasta subong until now missing. Si Senator Rodante Marcoleta kang Senator Jinggo Estrada at ara sa prisuhan nagapalamig-lamig. Si Senator Loren Ligarda extended ang iya sining leave no kay may ara sa kuno sang medical condition nga kinanglan gid nga tutukan no kag sa luwas ng pungsod upo ng iya bata nga si Congressman Sandro Leveste. Iapat na nga daan ka mga senador, mga ka-K5 ang baldabed nga hindi magka-participate during the impeachment trial or impeachment voting sa tonsini nga mga ka-K5. Oras, alas 4.59 sa aga. Sa pagbalik natin, kontra mga detalye sa aton sining mga balita, upo rin aton sining mga unit field reporters sa patrol, mga ka-K5. Ang oras, ganadulong sa aton skalaman sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may vitamin D3 ka na may extra virgin coconut oil ka pa. Nasa nang ito kabulig sa aton sining ay kayong lawas, mga ka-K5 makapatay sa mga bacterial infections, kag-viral infections sa aton sining labas. Panatilion nga healthy ang aton sining labas mag-inom always, everyday, sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio ni Dr. Amil Itang Uy. Babakal sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center kag sa mga malapit ka mga butika sa inyo sining mga lugar. Klinika D3 Bio! Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sporebiotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Sporebiotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sporebiotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporebiotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Kadragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
14: Nestor, ang sinaing
15: luto na,
14: ang labahan
15: nakasampay na,
14: ang uniform ko
15: naplansa na.
16: Ganito ako,
17: tigasi,
16: tigalaba,
17: tigasay,
16: tigaplansa.
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod,
16: sa gabi
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling, come to mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing
17: performance.
16: Extend Food Supplement for Men.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid, Sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5 Jess sa aga. Welcome back mga ka-K5 sa ito sa Ligapag Pangalagad. Diri lang sa Balitan K5 sa umaga. Sa inyo kagihapon nga kaupod ka K5, Ray Espeha Umalay. Helen Pagaypay, good morning, Ma'am Helen. A blessed morning sa imo, Ma'am Helen. Good morning kay Tito Isyok Ilisan sa Barangay Batuan, Pototan. Good morning, SB. Kag sa aton mga ka-K5 followers, ka-viewers, salamat kid gali sa imo sininga bulig. Salamat kid ka-K5 and Tito Isyok Ilisan sa Barangay Batuan, Pototan, Iloilo. At your service always and forever. Ang aton oras mga ka-K5, gitulungin sa Tuscarawan sa Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Basta vitamin C mga ka-K5, Mighty C mo na yan. Hindi na magpangita sa ibang pang vitamin C, ang Mighty C nga dapat natin imnon. Mighty C, Mighty C, Mighty C, Mighty C! And parisan ni sa klinika DTX 500 sa may mga diabetes kag hypertension, ang pinagkakampiyon nga dapat natin imnon ang klinika DTX 500. Ang klinika DTX 500 may ampalaya extract kag sugar cane extract. Nga sarang gid makabulig sa to sini nga ika ayong lawas. Ang klinika DTX 500 mga ka-K5. Klinika DTX 500 may ampalaya extract kag sugar cane extract mga ka-K5. Ano ang detalye sa mga balita, diretso kita sa patrol with K5 Karen Badilla or si K5 Elmer. May arasang report sa pagtaas ang presyo sa gatong para sa aton sining Bantay Petrolyo Update. K5 Elmer Sable sa Bantay Petrolyo Update kay subong gali nga adlaw Martes. Nagatimbuok na naman mga K5 ang presyo sa gatong. Ang diesel suno kay Secretary Sharon Garin. 8 pesos mga ka-K5 ang igasaka sang presyo sang diesel subong adlaw. Sa aton sini nga mga ka-K5, te, manon na lang ta sini. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sang una way mas lakyan ka rosa, okay man galing kiti. Abutan ka siyam-siyam, antes ka makabot sa pagkantuan mo eh. Ka-K5 Elmer Sable, kamusta ang presyo sang mga petroleum products naton? Dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, sa mga nalabayan ninyo sining mga gasoline station, please stand by.
4: K5 Bantay Petroleum Update. Petroleum Update.
3: K5 Elmer.
5: K5 Ray, good morning. Yari ang aton pinaka-latest nga report sa aton presyo sang gatong sa ginpanglibot na ton ng mga pila ka distrito diri sa syudad sang Iloilo kay 5 Ray, no? Mauna na ta diri sa Shell sa distrito sang Haro kung sa diit ang aton nga diesel nagabalor sa
3: kaki 5 Elmer.
5: Yes, kay 5 Ray.
3: Oh, bago mo padayon ang presyo sang gatong, terrible picture mo di sa imo sining live no do si Superman ka di no? Oh. Grabe nga pagpili mo sang picture mo do si Superman ka di oh. Si K5 Elmer Sable, gambal di ako, damo di gambal, bali ka gwapo, gali kay K5 Elmer Sable, no? Kung gusto nyo nga, makapapicture, pila lang ka muli sa stasyon, ah. Taglimak pisos lang, K5 Elmer.
5: K5 Ray, no? Salamat, kita kay K5.
3: Libre lang kung magpapicture, si Mo?
5: Libre lang man, sir.
3: Sige, ah, banat.
5: Ang aton nga presyo sang diesel sa distrito sang Haro sa Shell ka K5 Ray nagabalor sa 96.40 pesos kag sa aton nga fuel save gas
3: 96 87. Ang diesel 96 pila gin dugang niya 8 pesos gid man
5: medira sa 5 tutob 8 ka pesos kay K5 Ray kag expectaron pag ini naton no nga magasaka pag ini karon around 6 or 7 a.m. ang presyo sang aton nga
3: so ang ginambal mo ni siyang presyo ay panay siyang dugang pagsaka subong adlaw kay subong adlaw masaka mo
5: yes kay K5 Ray no as of 5:15 a.m. wala pa subong sing pagsaka ang aton presyo sang mga Gatong, dali sa siyudad.
3: So, pwede pa sila kay Ngagaw, subong ka K5 Elmer?
5: Yes, ka K5 Ray.
3: Hinga, Ngagaw, anay sila pa, ako guro, may Ngagaw, guro ko pa full tank, guro ay. No?
5: Yes, sa K5 Ray, no, pwede pa ka pang Ngagaw, no, nga to, ng mga drivers, subong nga agas, wala pa subong ting pagsaka, o kung wala pati dugang na pulo ka pesos, ang aton nga, nagkakarailain nga presyos ng Gatong, dali sa siyudad ng Iloilo, no? Ang mga nga subong, no, pwede kinila Hingagawon o kung magpila diri o kung magkanto sa atong mga gasoline stations para nga hindi pa masakit ang presyo sa atong nga Gatong sa K5 Ray.
3: Go ahead.
5: Sa subong, no, ang atong nga fuel save sa Shell, nagabalor sa 87 pesos kag 88 pesos naman sa V-Power gasoline kag K5 Ray. Samtang sa V-Power Racing, ara na sa 88.88 pesos ang iya presyo. Kag sa distrito naman sang Molo, ka K5 Ray, sa Caltex, ang diesel nagabalor sa 96.10 pesos. Kag ang silver, 85.80 pesos. Kag ang aton platinum, 86.80 pesos. Sa petroli naman, sa distrito sang Molo man, sa K5 Ray, ang diesel na ton may ara sang 94.36 pesos. Premium na may 84.87 pesos. Kag ang regular na ton na may 83.87 pesos sa K5 Ray. Samtang sa aton petron sa distrito sang Molo, ang aton diesel max may ara sa 93.10 pesos. Advance na ton na may 81.80 pesos. XCS na may ara sa 84.80 pesos. Kag ang turbo diesel na may ara sa 96 pesos. Sa K5 Ray, no, posible pag-end o kon mag-asaka pag-inikaroon ang aton presyo sang Gatong matapos ang ginpapanaog na ton o ginpapanaog nila ang fuel price advisory sa tinalikdan nga si Kiembre 17, 2026, no? Ini matapos ang tatlo kaadlaw nga trading sa world market kag mag-expectar kita no nga magalabot sa kapinpulo pagid ka pesos ang igasaka sa kada litro sang diesel kag 4.40 naman sa presyo sang gasolina kag 7.70 sa presyo sang kerosene kag K5 Ray.
3: Okay. Sa so mas ideal subong aga nga makaingagaw sila para magpatugong kay mas barato ang presyo kumpara. May kita ko din 94.36 di ganin ng area.
5: 94.36 na 'ton kay K5 Ray, no, sa petroli sa distrito sang Molo.
3: Sa Molo. Ang pinakabarato diya sa distrito sang Haro, ano nga pila presyo? Sa diesel.
5: Sa distrito sang Haro na 'ton ang pinakabarato, may ara sang 87 pesos, no, fuel save gasoline na 'ton na K5 Ray.
3: Okay. Sige. So Hingagaw subong sa mga motorista, private vehicle magpatughong kay pagpatakla sa isne. We're expecting sa ni ka K5 Elmer nga may additional 5 to 8 pesos de. Ang aton sini nga mga petroleum products, no, as of today, this September 22, 2026, sa K5 Elmer Sable. May mga pila ka mga nahapitan ng mga gasoline station nga nagahingagaw na subong patugong aw. May mga pila na ka mga areas dira nga nagapatugong. May mga na interview ikaw nga reaksyon sa mga drivers sa siling nagataas na nga nagataas ka presyo sang Gatong ka K5 Elmer.
5: Sa K5 Ray, no, sa aton pagpanglibot sa ginasang aga, no, may mga pila naman sa mga salakyan o kung driver ang nagatugong sa nagaingagaw no, sa tinalikdan nga si Kiembre 18 after pagpanaog sa fuel price advisory, no, kita ng interview sa pila ka mga drivers dili sa siyudad sa Iloilo, particular ang aton mga tricycle drivers, no, ang angot sa ilang mga reaksyon sa pila ka mga opinion, no, sa pag saka sang aton nga presyo sang Gatong subong nga adlaw Martes, no, kag ang pila man ka mga reaksyon sa aton nga tricycle drivers, no, nga tuman ang ilang kasubo kay ti kada semana na lang o kun nagasaka na lang ang nagasaka ang aton nga presyo sang Gatong pero wala man ti tikang ang aton nga mga sa babaw, no, sa kung paano nila man i-level ang aton nga pagsaka sang

0: blood sugar levels, kan nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mababakal sa tanang nga branch sa Clinic de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Cor. Kaupod sa personal car, si K5 Karen Badilla, kagka K5 McCoy, ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon ng balita sa Relisyo Publiko Pagkalingawan sa Ilillo. K5 News FM.
1: K5 Pantay Petrolyo Update. Petrolyo Update.
2: Alas 5.21 oras sa ito sa nga pagpangalagad sa balitan K5 sa umaga. Sa giyapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Diretso kita sa mga detalye na sa ibang nga balita upon kay ka K5 Karen Padilla sa patrol. Sa ito sa nga mga pinarangga ng mga tagpramati, may kang tanan sa sining pagtiro patay sa mga mag-business partner. Ang kapulisan sa Haniway Municipal Police Station may lead na kag nakilala na sa mga kapulisan ang ining suspect nga amo ang responsable sa pagtiro patay sa mag-business partner sa Banwasang Haniway, Iloilo. Ka K5 Karen Badilla sa update. Please come in.
3: K5 Ray, natumod na diri sang Haniway Municipal Police Station ang suspect nga nagtiro patay sa mag-business partner diriya sa may barangay Tambal, Haniway. Kung madumduman, natabo ini sang September 20, mga pasado alas 4 ini sang hapon, K5 Ray, no? Suno diri kay Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station, nga ang isa sa duha ka suspect anay live-in partner sang victim, K5 Ray, nga si alias Nene. Ang ining victim si alias Nene, then ang suspect, ang isa ka suspect na live-in partner niya si alias Nonoy, K5 Ray. Kung madumduman, ining si alias Nene nagapungko inisagwa sang iyang tiyangge upod ang iyang kasosyo sa negosyo man ni K5 Ray, no? Ang ining tiyangge nga si alias June. Ang ining si alias June, isa man ni sa biktima. Samtang nagapungko sa guwasang tiyangge si alias Nene kag si alias June K5 Ray, nagdulog ni ang itom nga salakyan SUV, K5 Ray, no? Kag nagpanaog ang ining duha ka suspect driver, then ang ano itawag ang passenger, K5 Ray. Wala sam durog amo ginpara ka ni tiro ang duha.
2: K5 ba, Karen? Na utod ang aton sining linya with K5 Karen Barilla. Balikan ta sa patrol. May kang tanan ni gyapon sa tunggin panglutang tong mag-business partner sa Niway. K5 Karen, sa report, again, please come in.
3: Oh, so sa na-mention ta K5 Ray, no, nagdulog ni ang itom nga salakyan sa guwa sang tiyangge kung sa di nagapungko ni ang duha ka victim. Nagwa ni ang duha ka suspect ang driver kag ang pasahero. Wala sang durog amo K5 Ray, gin pangtiro nila sa ang ining duha ka biktima kung sa diin nakaangkon sang patal nga pila sa ulo ang ining mga biktima K5 Ray, gindala pa ni sa ospital dira sa Haniway pero gin declare nga dead on arrival, K5 Ray, kag base sa ano ni tawag sa investigasyon sang Haniway Police Station suno sa kay Captain Lambungan, K5 Ray, ang ining suspect nga si alias Nonoy anay live-in partner sang biktima nga si alias Nene. Kung sa diin may mga impormasyon ang kapulisan ta nga ang ining si alias Nonoy nagapangayo sang iyang nga share sa poultry farm business ni alias Nene, K5 Ray.
2: Si alias Nonoy kag si alias Nene mag-business partner?
3: Hindi, ang anay mag-live-in partner.
2: Okay, si alias Nonoy, si alias Nene mag-live-in partner.
3: Oo, dati.
2: Dati. Okay, sinuya ang business partner ni Nene?
3: Si alias June.
2: Alias June. Si alias June kasi alias Nene, magka-relasyon subong, hindi man?
3: Wala, dirigin tumod no, sa aton nga kapulisan. Kung magka-relasyon, ini silang nga duha.
2: Okay, sige. So si alias Nuno, live-in partner, mga yung share sa pultrihan, ano natabo na yun?
3: Oo, pero wala ni nahatagan sang victim kung sa diin ang base pagidiri sa record sa ang barangay Tambal, K5 Ray, kaagi na ni nga doon nagpa-barangay, ano ba lang, nagdunagamoni ang duha ka, ining si alias
2: mag-live-in partner.
3: Oo, ang anay mag-live-in partner nga nakalabot or gin-settle man sa barangay hall.
2: Pero tira, basi may kapital na si alias Nonoy?
3: Yes.
2: Ano si alias Nonoy, trabaho yaw, si man?
3: Wala, hindi, K5 Ray.
2: Pero siya na yung may salakyan.
3: Yeah,

0: Sige.
1: Pero ang ginalantaw diri pagid nga motibo sang aton nga kapulisan magluwas sa negosyo amo man ang love triangle K5 Ray no
0: kay ang kay pamangkot ta si Alias John eh base bala may relasyon sila ni Alias Nene eh.
1: Oo, kay magluwas dira K5 Ray ang ining si Alias Nene kasado ni siya bali may nauna ni siyang labana.
0: Okay.
1: Dayon sa nagbulagay to sila sang nauna niya nga bana. Amo ni ang iya nga nangin live-in partner
0: si Nonoy.
1: Si Alias Nonoy kung sa diin ang ining si Alias Nonoy kasado man sa iban nga babayi.
0: Taga diin si Alias Nonoy.
1: Taga sa subong wala dirigin detalye sa aton sang kapulisan ta since ongoing ang ilang nga investigation kay Five Ray.
0: Pero ining si Alias Nene kag si John nakaluwas di sila no?
1: Patay sila.
0: Patay gid no?
1: Patay gid. Yes, patay gid.
0: Wa gid man nakaluwas sila nga
1: wala. Ay puros ulo ni ang ilang igo.
0: Why kita ni sis? May di ba may kuha ta video? Wala ta video, no?
1: Wala. Negative pata kay Five Ray.
0: Okay. Si Alias din eh, dead on arrival. Dead on arrival ni sila nga duwagid, no? Kati olo, yes. Gidang igo, eh, no? Pero ang ginatudlo suspect sa mga kapulasan, sino?
1: Amo ni ang anay live-in partner.
0: Sinunoy.
1: Sinunoy, yes.
0: Now, sinunoy din ang whereabouts si Subong, din na sa?
1: Oo. Wala din rin mention ni Captain Lambungan kung sa diin ni ang iyang location. Pero ongoing pa ni ang hot pursuit operations ang aton nga kapulisan sa duha ka mga suspect kay at large ni si Lucky Five Ray.
0: Duha ka mga suspect?
1: Yes.
0: Bali si Alias Nuno yung ginalantaw nga mastermind. Pero siya ay hanang trigger man ang nangamot siya ni nagtiroged o kung
1: yes. Duhagid sila, duhagid.
0: Duhagid. Yes. Why pa ni mabalaan kag makilalaan si Nopo niya?
1: Yes, K5 Ray.
0: Okay. Kamusta ang observation sang police kag monitoring? Sang saan ni kanina tabo?
1: Sang September 20 sang hapon.
0: Ti September 20 hot pursuit gapon?
1: Yes, K5 Ray. According sa kay Captain Lambungan. Pero posible nga subong makakas na ni sa hot pursuit kay bangod nga ti ano
0: laps
1: na pinanakadlaw.
0: 2 days na eh.
1: Oo.
0: Tapos kung may ara sila baskog ebidensya nga ang suspect kag ang nagtiro patay sa sining mag-business partner sa aton sining mga K5 si Alias Nonoy, tipaylan nila na kaso into regular filing.
1: Yes.
0: Ka K5 Karen Badilla. Oh, karon ang pamangkot na big kung si Alias Nonoy giba ng suspect, dapat medyo may monitoring ang pulista kag nagaplagyo-plagyo na ni. Oh, di ba? Kay kinga malagyo ka kung white sala. Pero ni si Alias Nonoy, ano taga Iloilo lang ni sa?
1: Yes, taga probinsya man kay Five Ray.
0: Okay, wala lang madetalye kung din nga banwa.
1: Yes, wala ginhatag ni Captain Lambungan.
0: Why kita full name ni Alias Nene kag ni Alias June?
1: Sa subong kay Five Ray, wala pa no gina-follow up na paniliwat sa aton nga kapulisan regarding ni sa personal pagid nga mga background sang
0: pila kabilog ang poultryhan nila daw, din particularly sa Barangay Tambalged.
1: Yes, K5 Ray. Dira man sa Honeyway, kay ano ni, may mga negosyo ni ang ining babayi, K5 Ray. Kag ang ining tiyanggi niya, kung hindi kita magsala, according sa kay Captain Lambungan, ang naga, kumbaga, ang nagakapital, di bala, ang amuning iya nga, ano nga, business partner nga si Alias June.
0: Okay. So, base bala, away man natong ginapunahan, hindi man makahambal ning mga biktima mo. Pero ti, according sa mga palupumangkot, basi ba kag may relasyon man si June kag si Nene?
1: Yes, posible kay Five Ray.
0: Kag ti, dalado malanis sa akig sa shares, kag sa possible nga selos. Oh, pwede ni mahulog sa crime of passion kung ma-establish argued nga ang ugat gid siyang iyas ni nga pagtiro tungod man sa pagpangimon. Okay, Karen?
1: Yes.
0: Runsay sila may mga asawa kag may mga kasado pero tiba si bulagay naman niya si Nonoy guro sa iya asawa man kag kita garen.
1: Yes, K5 Ray. Amo ni nga sa subong ang ginalantaw gid nga motibo sang kapulisan ta, love triangle then ang negosyo K5 Ray.
0: Okay. E, basta dako gani gin invest mo tapos hindi man lang kamo magdayunay nga duha. Ang lain lang dira kung nga nagsalig kablas babayi tapos tanan-tanan mo nga kwarta gin-invest mo da tapos ang tanan nga mga dokumento na kapangalan to sa iya. Hindi man kamo kasado. Tiway kagid na lagas ka K5 Karen?
1: Yes, correct gid.
0: Sa tong sining mga ka K5 ang importante subong matagaan ni hostisya. May mga kabataan ni si Nene kag si John?
1: Ang ini wala negative K5 Ray.
0: Wala bata si Nene?
1: Si Nene, may ara siya bata sa...
0: Ang ginanamin ko bala, kung may bata si Nene, kag si John, hindi nga kung nga may bata sila nga duha, ha?
1: Ay, oo.
0: May bata niya si Nene?
1: Oo.
0: Si John niya pamilyado man? Si John pamilyado?
1: Negative, negative kay Five Ray.
0: Single si John?
1: Yes.
0: Okay. Anong trabaho? Why man establish? Kung anong trabaho ni Nonoy? Trabaho ni John? Aside sa business partner sila ni Nene? Anong iya sini nga mga other income? Other sources?
1: Sa kapulisan, ta, may mga negosyo. Mga negosyo sila kay Five Ray. Mga negosyante. Yes, yes.
0: Pinanidad ni Nene gani?
1: Ginabulubanta ara sa mid-30s according sa pulista. Ang ining si alias June, ang 40s, early 40s according sa kapulisan naton kay Five Ray.
0: Dinonoy ah?
1: Same, early 40s man.
0: Okay. Sige. Salamat gid ka kay Five Karen Badilla sa report. Dugangan taning mga developments ni kung nga pananglitan nga ti matigayon nga mafailan kaso. Ang ining si alias Nonoy kaging isa pagid niya kaupod nga ginatudlo nga mo ang mga suspect sa pagtiro patay sa sining mag-business partner dira sa may barangay Tambal Haniway Iloilo. Ano nga kasong file sila?
1: Murder kay Five Ray.
0: Okay, sige. Salamat gid ka kay Five Karen Padilla.
1: Ang ining nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 McCoy Espeha kag K5 Elmer Sable. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FA.
2: Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Tita Jella Andia Haguling guys sa barangay Bangakay Pototan Iloilo and congratulations sa imo sining bata nga si April Haguling guy sa pagpasarya sang italikdan nga mga sinimana sa sining bag-o naton sining mga gwa nga tawag ni nga result no sang mga criminologists naton no sa Iloilo. Congratulations kay Tita Jella, may police ka na sa aton sining mga K5. Alas 5:32 sa aga sa aton sining barwa nga pagpangalagad diri sa Britang K5 sa baga. Counter report ni K5 Kim, ining kinagamong nagluntad dito sa may distrito sa Arevalo. No, kung sa diin ginlampusan sang butilya ining isa ka lalaki sang isa ka minor de edad. Anong rason sang lampusan na isang butilya sini? Ano ang problema nga naglabot sa punto nga ginbantayan ginbatan ining lalaki kag gilampusan sang butilya. Ma-report si K5 Kim Kaluyo.
3: Pilason si alias Emerson, masobra 20 anyos ang edad niya taga Barangay Airport Mandoriao Iloilo City sang ginlampusan sang botelya sa ulo ni alias Bunoy nga ginapatihan no nga isa ka minor de edad sa Project 5 Barangay Suok Arevalo Iloilo City pasado alas 8 sang gabi Setyembre 21. Sa CCTV footage, makitaan nga tinagahulat no sa guwasang computer shop ang suspect kagsang nagatalikod na no samtang nagalakat halin sa tiyangge ang biktima. Dito na siniginlampusan sang botelya sa ulo. May upod pa nga bata kag iya live-in partner ang biktima. Kagsa mo nga tion no nga may ginabakal or ginbakal sa tiyangge. Ginlagas pa sang grupo ni Bunoy si Emerson. Siriino nakaangkon niya sang pila sa liog ang biktima nga gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Nakapalagyo naman si Bunoy kag ginapangita man no ang iyang kaupdanan nga nagbulig sa paglagas. Based diri sa information nga ining biktima kag suspect ang mayara no sang hindi pagintindihan ay kag base man no sa aton sari nga pagpangusisa didto sa Masami Manila nga kaupod sa computer shop nga ti may hindi ni sila nga pagintindihan ay galangas lang sanay kag accordingly mayara sang nagakatabo nga pagpang bully kag mayara man no sang misinterpretation sa magtimbang nga kampo. Supposedly patawag ni sila tani na sa may barangay para no nga i-settle kag istoryahon sang mga opisyales. Sa karon padayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan matapos siya nga nagpalagyo si alias Bunoy. Kagiri nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 Agud Malika 1 ang hypertension, diabetes kag iban pa nga sakit and of course mga ka K5 agud man maproteksyonan ang lawas kag mangin maayo o kon marami ang tulog. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News 7.
0: Computer shop dito no. Sa aton sini nga mga ka-K5 ra kadamo sa mga pamatan-on dito. Pero dito ang tanan nga grupo ni Bano ni Bunoy ara dito. Sa aton sini nga mga ka-K5. Just try to imagine nga nagalakat ka last dalan tapos gulpi lang may maglampos butilya solo mo, gulpi lang kusa may magbuno si mo blang, away kaya ka, why kaya kabalo, why kaya sang tawag ni sang why kaya nakahanda, no? Amon ni subong kadrikadong mga hulag kag mga tawag ni mga ano sa mga pamatanon aton mga kakifight, no? Kung sa diin nga ti sa aton sining mga kuturan, no, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalmati, no, do wala na lang ya sa ila, normal lang ya ang pagubra sang krimen, no, sa aton sining mga kakifight, no. Nagwa pa rin ko makita sa CCTV, nagwa pa rin mga grupo ni Bonoy naging lagas ining biktima, no, nabunan pa o kun na napilasan pa wait takbalo ko na no to ginabuno ko ng lampusan to sa liog sa aton sining mga kakifight. Ti imagine mo upo diyan ni libin partner ya kag bata yang gamay sa ano sa Changge sang biktima. Oh, makita mismo sang bata kung paano ya ginlampusan sang butilya sa ulo ang tatay, ah, no? Hindi manami, no, sa tong sining mga KK5. So gabay pa nga matililipo ni kag mapangkuha ni tanan-tanan ning mga minor de edad ni nga involved mga KK5 si Gregamo kag mapatawag sang nga barangay pati ng ilang mga grikanan, no, sa tong sining mga KK5. Para ma laygayan kag maistorya naman di wate kay tiya bumalaning sarang ta mo bra. Why naman tabi mo bra ni si iban nga mga minor de edad ni? Kundi malaygay-laygay naman. Okay lang nga mamati si mo. Oh, pagkatapos si palapos naman sa piyak kadlunggan. Sa aton sini nga mga KK5 pero ining si Banoy kay 17 years old pailan kaso. Para madudla. Sa aton sini nga mga KK5 pailan kaso para pagabot ni si 8 anyos. May kaso na nga nagulat siya. Sa aton sini nga mga KK5. Amo ni nga problema kung kaysa kong nga sa aton sini nga mga KK5 nagasalig mga kabataan nga duway kag insang wala sila sang mga liabilities sa ila sini krimen nga ginobra. Oh. Ipasampulan. Iti pwede na ni mafailan kaso ning si Bonoy. Oh, sa pamilya sang nga biktima. Sa aton sini nga mga KK5. Oras alas 5:37. Wala pa ton sini nga K5 kamustahan, diretso kita sa aton sini nga balita anay kay K5 Jenny Kayunan sa Iloilo City Government kinagayo sila nga i-exempt pampila nila sini ka mga programa kay ti may banning mo, no? May banning ang COMELEC nagumpisa na, especially ang AX bawal na subong tagtaganay AX, no, kay ti eleksyon ano kayo guys sa aton sini nga mga K5 kung hindi mapermahan sang presidente ang suspension sang eleksyon subong November 2, 2026. May report si K5 Jenny Kuyunan. K5 Jenny Gwen.
4: Nagapangayo sa exemption sa K5 Ray ang Iloilo City Government sa Commission on Election kon COMELEC sa pila ka mga programa sa nikasunod sang banning sa pagpagwa sa public funds kadungan sa barangay kagsanggo ni ang kabataan election. Nakip sa mga ginpangayuan sang Alcalde K5 June Mayor Raisa Trenas exemption sa 163 ka mga infrastructure projects kag 40 ka mga social services. Suno kay Mayor Raisa Trenas K5 Ray, isa sa ilang ginpangayuan sa exemption ang mga paghatag sa medical services sa mga residente. Bukod nagapati ini ka K5 Ray nga dapat hindi pa i-delayed ang paghatag sa healthcare sa mga nagakinahanglan. Magluwas sa medical services, isa man sa ginpangayuan sa exemption ka K5 Ray ang mga infrastructure projects sa sudad. Lakip na ang construction sa drainages, gyms kag mga eskwelahan. Pathag sa alkalde ka K5 Ray nga kanugon ang pila ka mga adlaw nga delay sa mga proyekto, labi na nga makabig ini nga essential para sa publiko. Naibalaan ni K5 Ray nga dapat 45 ka adlaw antes ang banning sa COMELEC, nag-file na sang exemption sa mga programa. Base sa calendar of events sa Commission on Election, ang banning sa disbursement sa public funds ang nagsugod na sa Setyembre 3, tubtub, Disyembre 2, 2026. Kagini nga balita ang doon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inisa ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 5:39 oras sa ito sining pagpangalagad. Diretso kita sa K5 kamustahan naton with our K5 Western Visayas anchors, no, sa aton sini nga mga K5 subong adlaw sang Martes ang oras gyud sa aton sikarwan sang Clinica DTX Beauty Soap mga K5 para sa mahamis kag makinis nga kutis sa mag Clinica DTX Beauty Soap. Diretso na kita mga ka-K5 sa aton sining nga mga labing talalupang doon nga mga balita sa bilog nga Western Visayas kag Negros Island Region. Kamusta na nato ng aton sining nga mga K5 anchormen sa nagkalain-lain nga mga K5 stations sa NIR kag Western Visayas. Diretso kita mga ka-K5 sa aton sining nga mga anchorman dira sa may Bacolod City. Good morning. Okay, why sila tingog? Nakamute sila sa Ilokita Dugay-Dugay sa Arana? Okay, nagalabay-labay pa si Mr. Barney sa ila sining likod. Sa Ilokita Anay sa Antique. Antique, good morning.
5: Malipayon nga aga kaninyo nga tanan kay 5 Western Visayas. Sir Ray, good morning AVP kag sa mga tagparamatita sa Western Visayas and Negros Island Region. Naka-emergency kami dyan, pirmi ah. Pero safe. Balik kanin mo, AVP.
0: Alright, salamat kid ka K5 Melmar de la Cruz. Sa iluhanta, si ang aton sining team sa Bacolod. Good morning.
6: Maayong aga, sir. Kung kampiyona, kampiyona.
0: Kampiyona, kampiyona.
6: Ayos. Ah, sige. Why problema? Ah, naka DTX Coffee Mix na kami ni Kampiyon. Signal mo di yapang.
7: Mayong aga, galida sa kwa na. Sa KSS, Buena Vista, Guimaras. Ga monitor kay K5 Ray. Kung aga, si Jade kag si Maricel Magalianes.
6: God, be Jade ba? Jade, sige ah. Kampiyon, pang back to you. Lilo.
0: Jade, Maricel, may bilhin patada nga kape. Kaga di Tribayo. Sa iluwanta si K5 Jobert Lagos sa Pilar Capiz.
8: Good morning, ABP. Good morning sa ato mga kaoplan ng Bacolod, Antique, Kagaklan. Gabong ang signal sa Iloilo, Sir Ray, mga ka-K5. Aga pa, naka-Mighty C, kag-DTX Coffee Mix ng mga taga-copies. Back to you, Iloilo.
0: Salamat, kid, Sir Jobert Lagos sa Papanyaga sa Akonsyang Ligad ng Adlaw. Good morning sa Iluhanta, si ka-K5 Michael Silorio. K5 Michael.
9: Good morning, Sir Ray, Sir ABP. Good morning, Sir Jubert, kag Antique, Sir Nestor, Sir Milmar, kag Bacolod. Kampiyon ang signal na kadita-ex ko. Femix na kita, manay-nayang tiyempo di sa Amon. Kag mapaskoy ng signal. Balik sa imo, Sir Ray.
0: Balik sa imo, ka-K5 Michael Silorio sa mga balita. Go ahead.
9: Sa mga kampiyon niya mga balita sa Banwa, Sang Kalibok, Bilog, ng probinsya, Aklan, ginlubong na kahapon si Petex Aklan o si Gerald Roldan. Amo ni ang kilala diri sa probinsya sang Aklan nga road safety advocate mga ka-K5 matapos nga ma-involbar ini siya sa isa ka vehicular accident sang August 30 mga ka-K5 kung sa diin ang suspect nga nakabunggo sa iya kin patigayon ng pagbawi sang lifetime ban gid sa pag sa iya lisensya mga ka-K5 no ang rider nga si Maynard Ingaling nga nakabunggo kay Petex Aklan gin rekomenda sang LTO 6 nga lifetime ban sa iya lisensya. Si Ingaling ginatudlo subong nga may sala sa natubong aksidente sa August 30 sa Barangay Pudyot sa Banwa sang tangalan mga ka-K5. Kag sa lima ka pahinang agin nga resolution yung ipirma ni LTO Regional Director Attorney Gidospan II sa nagligad nga September 18 na pamatud-an administratively liable sa reckless driving si Ingaling matapos nga ginag-overtake siya sa solid white lane mga ka-K5 kag nag-overtake siya ang ginadala niya 1000cc nga Kawasaki. Kag nabungguan niya ang si Petex Aklan o si Gerald Roldan nga nangirason sang iya kamatayon. Duga naton nga mga balita diri sa probinsya Aklan ah magnakatalana subong magpatawag sang meeting ang liga ng mga barangay president si Honorable Ralph Tolosa para istoryahan ini nga wala tuong reklamo sa issue sa BBM scholarship program. Kami mga ginareklamo di sa amon sa ABP nga mga bata sang kapitan, is kay kagawad, is kay mga miyembro sang council nga silang nakakuha sang 20,000. So may nagareklamo nga dapo pa sang mas deserving sang sa ila mga ka KFM. Kag isa ka mang isda pa rin pasubong nga ginapangita, wala gihapon siya makita no kay may search and retrieval operation na subong aton Coast Guard kag aton MDR na tabo ining mangisda nga nadula. Nakita na lang baruto niya galutaw pero siya wala na dito sa Banwasang Numansya. Balik sa imo, Sir Baby.
0: Salamat kid da, Sir Michael, na tutukan na muna ang mga reklamo da sa mga barangay, no? Especially sa tagtaganay sang BBM Scholarship Program. Kung saniin may pila ka mga barangay or SK kagawa ng mga nagkilibion da nga huwag yun makabaton sang 20,000 pesos nga ayuda para sa mga deserving mga scholarship beneficiaries. Sa ilan tama balita sa may Antique with ka K5 Nestor na Palinga Executive Assistant for the Governor and ka-K5 Melmar de la Cruz. Go ahead.
5: Sa mga balita, regya sa probinsya Kangantike, dead on arrival ang isara ka minor di edad matapos nga naka-aksidente kag nakabunggo sa poste. Ang ginasakyan nga motor kang tinalikdan nga gabi regya sa may barangay 5 San Jose de Buenavista. Ginapahayag nga ang diyang biktima nakainam K5 Western Visayas kag wara kang nasuksok nga helmet.
10: Sa iban pa naman nga mga taralupangdon nga balita, nag-viral ang Laragway, K5 Western Visayas, kang sangka emergency response vehicle kang barangay Alangan, Sibalem. Matapos siya nga nabulaan kang Laragway sa sulod kang lodging house, K5 Western Visayas, na kibot ang netizen kung ang concerned citizen. Kung ano nga klase kang emerhensya ang ginahimo kang emergency vehicle sa sulod kang nasambitan nga lodging house. Di kay matapos nga mag-viral dyan na istorya namon si Kap, hambal ni Kap. 10 minutes lang man tana naghapit sa nang parinti rito sa may lodging house. Amurang dipinsa kang punong barangay kang nasambitan nga baryo K5 Western Visayas. Pero bangod sa natabo, ang LGU kang Sibalom nagpagwa kang executive order reiterating sa insakto nga paggamit kang emergency vehicle kung ano man nga sahi kang sarakyan kang mga barangay nga ginapanag-iyahan kang gobyerno. Di kung ano man tanang nga emerhensya, to ang ginagi ni Kapto sa may nasambitan nga lodging house, wara rin ta karaka maan sa Ray, balik ka ni mo.
0: Amo na siya kung 10 minutes lang sa aton sininga terminolohiya ila binagid sa kay K5 Babes Gantalaw kag kay K5 Robert Pacardo. Ang tawag sina Quickie. Okay? Alright. Sige. Sa iluhanta ang Bacolod kay may banat gid sila sinadira.
6: Ang banag naron na sa kay Robert Pacardo.
7: Hindi na magpadugaya. Ang ining 10 minutes lang sa sarod sa lodging house, ang dako nga pamangkot, pila ka minutes man niyang gintiner, sa nagpicture da sa iya.
6: Mga balita alam mo diri sa syudad sa Bacolod, mga kagibay, plastado na ang traffic plan, kag security plan, diri sa syudad sa nga Bacolod sa Patagayunon nga Mascara Festival sa masugod na sa unang adlaw sa Oktobre, mga kakipay. Sa ginpatagayon nga press conference sa itong tinalikdan nga Biyernes, mga kakipay, ginapayag sa nga pamunuan nga hindi magnubo sa isa ka libo ka mga personnel sa Philippine National Police ang igapahamtang sa syudad agod nga mas masiguro nga ang siguridad kag madasig, mga kakipay, ang pagresponde sa mga emerhensya. Mayara man nga mga rescue personnel, rescue units kag vehicles nga mag-standby sa mga strategic areas.
7: Sa pihakabahin, lalaki, naglisensya lang sa iya live-in partner nga magbakal sang Sudan, ginlagas ang tatlo ka lalaki kaginlabo. Madamo sang kapilasan sa lawas kag ang resulta nga mo naman ang pag-ukon ginbawian sang iya nga kabuhi. Sa natabo ini sa Purok Sigay, Barangay 2, Sudad sang Bacolod, Jagabi Langgid, kag ining lalaki nagaedad sang 39 anyos nga ginkilala kay GR Bersosa. Grabe ba? Ano ni Gardo Bersosa? Natabo ang insidente sang ini siya maglisensya sa iya live-in partner, agun magbakal sang Sudan pero may nagabantay nagalik sa iya. Ginlagas pa, malagyo pa kung tani, apang nadakpan gid siya kag ginlabo. Suno sa anak sang biktima nga nagausar kuno sang ginadubili ang droga ang iya amay pero sadto pa naguntat. Subong suspect at large, mga kakipay.
6: Aman ang mga balita na mong sa syudad sa Bacolod at Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
0: Salamat good sa quickie report ka K5 Babes Gantalaw ka K5 Robert Pacardo. Saluan ta ang expert man sa quickie ka K5 Jobert Lago.
11: Naalangan si Kapitan. Masubo ang mga balita diri sa amon sa probinsya ng Capiz, Seksyonal sa Rojas, anak ginbuno patay sa iya kaugalingon nga amay. Natabo ang insidente, mga ka-K5 sa barangay Manguso sa Banwa sang Sigma matapos ini mga kauturan nga nakainom ang nasabit nga sus nga biktima. Kag na ini na makontrol sa iya sini nga amay, mga ka-K5 ining 43 anyos nga biktima
12: isa ini ka miyembro sang persons with disability mga ka K5 dire sa Banwasang Sigma. 36 anyos ang tataya nga nag buno patay sa iya sining bata. Langod nga ti pasaway kag permilang hubog mapauli mga ka K5. Wala na makontrol sa amay, nagbaisay sila bangod sang kwarta ang nasambit nga mag-amay mga ka K5. Ito, inunahan na sang suspitsado mga ka K5, apisar nga ti anak niya, siguro kapoy-kapoy ng tigulang. Ay, binuno niya na lang ang bata niya mga K5. At large ang suspect mga ka-K5 sa karon. Padayon pag-investigasyon sa aton sa ni mga katapos ang kapulisan sa Sigma PNP. Samtang isa pag-inang patay, samtang isang-isa na kuryente na hospital, matapos ang duha nga ini na kuryente sa Banwasang Hamindag. Nagataod-taod sila sang wiring para tani sa supply sang tubig sa ila motor, sa ila balay mga ka-K5. Sang natumba ang steel pipe nga naggrounded sa area mga ka-K5. Nabawian sang kabuhi si alias Seidel samtang ang iaupod nga si alias Juben nagapabilin si Keron dira sa main sang Mambusaw District Hospital. Why did ka prikatar mga K5 ang ining nasambit nga mga persona? Tante hapon, tingin patigayon ang rally sa mga cause-oriented groups diri sa Sudan sang Rojas, may kaangtanan sa ika-54 ng anibersaryo sang martial law diri sa Banstan sang Sudan. Ako naman nagapanguna nga mabalita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag Sudan sang Rojas. Back to you, ABP.
0: Salamat kid ka K5 Jobert Lago. Diretso kita sa mga balita na diri sa may Sudan sang Iloilo. Pila sa ulo kag sa liog ang naagom sang isa ka 20 anyos nga soltero o kung sang lalaki matapos mga ka-K5 nga ginampusan sang butilya sang minor de edad sa distrito sang Arevalo, partikular na sa Barangay Project Porok 5 Barangay Sooka Arevalo mga ka-K5 no? Natabo ini kagabi, nakuha din sa CCTV ang paglampos sang butilya matapos nga magbakal ining lalaki upo ning live-in partner kag iya sini nga bata sa Changi. Ginabantayan na sang 17 anyos kasi alias Badoy ang ining lalaki kag sang nagtalikod ginampusan gyud ini sang butilya. Gilayon naman nagwa ang grupo ni Badoy sa computer shop kag ginagas ang ining lalaki nga rason nakaagom pagid sang dugang pilas sa liog. Gindala naman sa ospital ang ining biktima kag padayon ang ginapatigayon nga hot pursuit operation kay alias Badoy kag sa pila ka mga grupo sini nga nagbulig sa pagsapute sa sining biktima mga ka-K5. Natalana naman nga magsinapol ang barangay para nga i-kilalahon ang mga identity sa sining mga kabataan sa ton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa dugang na ton sining ka mga balita update sa gintiro to nga mag-business partner sa Niway Barangay Tambal Niway Iloilo no sang damlag lang September 20 gin panglutang ining mag-business partner nga si Nene kag si Junjun no ginatiro ni sa ulo patay sa ton sining mga ka-K5 ang suspect subong nga gin-identify sa mga pulis amo ang anay kalibin partner ni Nene nga si alias Nuno kaga ang upod sini nga ginapatian nga nag-upod sa pag-obra sang sining krimen. Palayo naman ginapangita ang ining duha ka mga suspect kas pala agi sa hot pursuit operation kag natala naman nga ipasakaan sang kaso may kang tanan sa kaso nga murder. Amo ni ang mga balita naton diri sa may siyudad kag probinsya sang Ilawen Tauras. Salamat gid kay Pabos ni Bisayas. Sa mga way pa makabugta, way pa makabangon, alert na, no guy na kamodaligid sa kama nyo, nadlawon doon dyan, may klase, may opisina. Sa mga nagabiyahe, kanagapasada, hingagaw sa pila ka mga gasoline station. Kay lima na lang kami noto sang nabilin, mga ka-K5, mga magataas ng presyo sang aton sining mga petroleum products. Why gid sang pagnubo de? Ang rason ng permi ni Secretary Sharon Garin, wala tayong magagawa kasi ito din yung nangyayari sa ibang lugar. Ay, nako. Mag-aantos lang tayo nito na mag-aantos. Alas 5.55 sa aga mga ka-K5. Salamat kayo sa inyo pagkapod dali sa balitang K5. So mga bantayan ang dugang mga detalye kag mga update sa aton sunig mga balita sa pilan aton sunig mga public affairs program sa Foro de los Pueblos kag sa aton sunig mga ka-K5 nga DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay. Salamat good. Ma'am Herminia Tuando sa barangay Kasansagan Putota nagpamatigid Ma'am Nem Patahala. Good morning kag sa mga taga-probinsya sang Gimaras nga always kinakatutok sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay nagapabilin sa mga tinagang argasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all mga ka-K5.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.
15: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Matakas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful full compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako gali si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Di inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
19: Pagsubong ka nami sa akong paminsarin.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
21: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangon sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
22: Libre! Libre! Ay!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
22: DDX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
22: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
26: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
26: DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
22: D3 Bio.
27: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
22: ko. D3 Bio.
28: Ang D3. Yung may VCO.
22: Ang VCO.
28: Yung may D3.
22: D3 Bio.
29: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
22: D3 Bio.
28: Ang D3.
22: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
22: You might D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas, lasay 7 na sang aga.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo.

0: Sa amon pinalangga ang mga tagpalamati, nadulat kita sa kahanginan bangod sa power interruption. Kagliwat kita nga panumbalik, padayon lang ang magpamati para sa mga kampiyon nga balita, drama, musika, kalingawan kag serbisyo publiko sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500.
4: Garantisado.
1: Epektibo.
4: Aramis
1: mo. TDX 500.
4: Nagapanandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
1: Masami inauhan.
4: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Garantisado.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Kida ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
0: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: K5.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa Pilipinas, lasais 17 sa aga. Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, good morning, Bugos ka Pilipinas. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes ng adlaw, September 22, 2026.
3: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kang mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo mga tagbalita, ako si ka-K5 Christian Hagurin.
3: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
2: Sa headlines, ginadulong sa kaluwansang DTX 500, ang Palaya leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, kagagod makalikaw sa high blood pressure, kag subong man sa balatian niya cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Sa itong top story of the day, mga ka-K5, Sara Duterte, nagserbi bilang Metro City Chow Foods Director, humalin 2022, tubtub 2025, sunod sa SEC official. Samtang sa itong balita lokal, Iloilo City Comelec nakahanda na para sa Barangay and SK Elections 2026.
3: Sa piyak nga bahin, ICPO kag DepEd, ginatan-aw ang paggamit sang transparent bags kag iban pa nga tikang, agud mapabakod ang seguridad sa eskwelahan.
2: Sa aton regional news, anak ginbuno patay sang kaugalingon nga amay sa Sigma Capiz.
3: Para naman sa K5 Network News, 5 ka mga wanted person arestado sa magkatuhay nga operasyon sa Bulacan.
2: Balita nasyonal, pagdumdum sang ika-54 nga anibersaryo sang martial law nangin malinong kag matawhay.
3: Senate Bill number 2426 sa Comprehensive School Safety Act pasado na sa Senado.
2: Balitang international, duha patay sa pinakadako nga drone attack sang Ukraine sa Moscow region.
3: Para naman sa balitang negosyo, presyo sang diesel nagsaka sa masobra 8 pesos kada litro subong nga semana.
2: Balita sa patag sang sports, Pilipinas may duha na ka bronze medal sa Asian Games.
3: Para naman sa balitang entertainment, Lakam Chu o kunutod ni Kim Chu ginaresto sa 124 ka counts sang qualified theft.
2: Kag balitang extra special, Fisheries Minister sa Australia nagpagwa sang catch and kill order batok sa isa ka bagis nga nagpatay sa isa ka lalaki nga nagalangoy sa isa ka beach sa Perth, Australia.

0: 2021 sunok pa kay Del Rosario. Ginapakita man sa record nga nag-uyat siya sang duha ka posisyon humalin sang tuig 2022 tubtub 2025 sa tion sang iya termo bilang vice president. Gintumod ni Del Rosario ang provision sa 1987 constitution nga nagadumili sa presidente, vice presidente kag mga miyembro sang gabinete nga mag-uyat sang anuman nga posisyon kag mag-angkon sang negosyo agud malikawan ang conflict of interest samtang yara sa puesto. Ang top story of the day, dulong sa aton sang DTX 500.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Sailo kita sa mga balita lokal, mga ka-K5. Iloilo City, Comelec, nakahanda na para sa barangay and SK Elections 2026. Si ka-K5 Jenny Kaoyunan, may report.
2: Preparado na ang Commission on Election Iloilo City para sa palaubuton ng barangay kag sangguni ang kabataan election kun BSKE sa Nobyembre 2026. Sunod kay Election Assistant Officer 2, Mr. Jonathan Saino, yara na 95% ang ilo opisina nga preparado kag ginahulat na lamang nila ang election paraphernalia. Dugang pa ni Saino, kompleto naman ang manudlo nga mag-aserbe electoral board sa eleksyon. Sa diin mayara sang 970 ka mga manudlo ang ginpaidalom sa training sa masunod nga bulan Oktubre 16 tubtub Oktubre 28. Natala naman nga magapatigayon sang coordination meeting ang Comelec Region 6 sa Gudtalakayon ang security measures sa pagpatigayon sang eleksyon. Samtang sa Setyembre 24 naman magameeting ang Election Registration Board kun ERB para sa sealing ka confirmation sang listahan sa mga certified voters sa syudad para sa posting sa mga voter centers.
3: Report nagikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kaoyunan para sa kampanya ng balita sa Serbisyo Publiko Tagkalingawan sa Iloilo, K5 News Account.
4: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagpagwa ang Comelec Pototan sang schedule para sa pag-file sang Certificate of Candidacy o kun COC sa mga aspirants sa kada barangay para sa 2026 BSKE. Ginapangabay sa tanan nga mga aplikante nga sundon gid ang ila gintalana nga schedule bangod ang opisina magaserbisyo lamang sa mga kandidato nga naka-schedule sa gintudlo nga petsa. Ang venue sa pag-file amo ang Cordero Gymnasium. Ginapangabay naman sa tanan nga kandidato nga magsunod sa ila schedule kag sa gipatuman nga guidelines sang Comelec.
0: Lasay sa 24 mga ka-K5 sa dugang mga balita lokal. Civil service eligibility hindi dapat mangintalaksan para sa mga magapapili sa barangay at SK elections. Maayong record dapat manginbasihan suno sa anak bayan Panay. Si ka-K5 Kim Kaluyo may report.
5: Hindi dapat mangintalaksan para sa mga magapapili sa barangay kag sangguni ang kabataan election sukon BSKE ang eligibility sa civil service kasunod sang giraduso ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Suno pa kay Matt Gonzaga, ang convener sang anak bayan Panay sa mas mataas nga posisyon kaangay sang mga senador kag presidente, wala man ini gina-require. Dugang pa niya, dapat ang mangin mayor nga talaksan amo nga wala sang bahid sang korupsyon kag may maayo nga track record. Pahayag pa sini, wala man sila naga-discriminate sa kung anuman nga educational background. Ang importante amo ang maayo sa pagserbisyo kag kaayuhan sang pumuluyo ang ginabalikdan. Nagpanugyan man ini sa mga botante nga magpili sa mga competent leaders nga magapungko sa pwesto. Yari ang kabahin sang pahayag ni Gonzaga.
6: Gagpaingan nga ano nila nga proposal ang ato nang diri ang kwalifikasyon actually sing mayo nga lideres way man ang pabilin sa eligibility ya sa ano no sa civil service manina o kun sa edukasyon ang aton ini ang magabalik dapat sa serbisyo gyapon sa pumuluyo ano kay bisan gani sa pagpadalagan sing senador kay sa presidente wala man sang amusina nga natalaksan ang aton lang ang pagpasiguro nga ang mga lideres nga magapatalagan wala sang bahid sang korupsyon kag sang anomalya sa ila kay regardless wala kita naga-discriminate.
7: Karon nagapadayon ang pagpanghanda sang Commission on Elections o Comelec Iloilo City may kaangtanan sa pinili ay o kon barangay ang sangguniang kabataan election.

0: trans sa Linya Nobyembre 2026, samtang wala pa sa kasubuan ukon lai nga nagapospon sa nasampit nga eleksyon. Report gikan diri sa Iloilo City ini sa K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko. Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa piyak nga bahin, dako nga huol kag epekto sa bahin sang transport sector. Ang pag-hold sang subsidy, lakip na ang 12 pesos per liter nga fuel subsidy para sa mga public utility vehicles. Inibangod sa election ban nga public spending para sa mga social services sa nagahilapit nga barangay kag sangguni ang kabataang elections. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative o kung WVT, iya ginpahayag nga tuman kataas na sa karon ang presyo sang kada litro sang krudo nga yara na sa masobran 90 pesos. Pahayag pa sini ang pinakamataas nila nga kita sa isa ka modernized jeep ang yara sa 6,000 pesos sa diin masobra 4,000 pesos diri ang ginagasto para sa diesel. Kag may ginapaswelduhan pa nga driver amuman ang passenger assistance officer. Angot diri makapabalda sa operasyon sa mga transport cooperatives kun 100% ang operasyon kag wala sang bulig nga mabaton gikan sa gobyerno. Samtang nag-request naman sang ban exemption ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB kag ginahulat pa sa karon ang update gikan sa COMELEC.
2: Lasay sa 27 mga ka K5. Duga nga balita lokal, nagpatigayon sang coordination meeting ang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa pagpanguna ni Police Colonel Wilbert Parilla, City Director, kaupod ang Iloilo City Schools Division Office sang Department of Education, agud masiguro ang mga posible duga nga mga tikang sa isa kaluwas kag malig-on nga learning environment sa naligan nga September 21. Lakip sa mga proposal nga gindiskusyonan amuang posible nga paggamit sang transparent nga mga bag sa eskwelahan bilang dugang atikang sa pagtapna agud makabulig sa pagpugong sa mga estudyante sa pagdala sa mga bladed weapons, pusil o kon iban pa nga mga dinadwilian nga mga butang sa sulod sang bulutuan. Ang proposal ginpresentar sa mga opisyal sang DepEd para sa ila initial nga view sa feasibility, acceptability kag posible mga concern sa implementasyon sini. Ginatagan pagtamod ang mga tikang kon ma-consider maka-complement lamang ini sa mga existing school safety measures lakip ang PNP visibility, access controls, early reporting of threats kag emergency response coordination. Ginatagan pagtamod ni Police Colonel Parilla ang importansya sang kahandaan kag proactive action sa pagsabat sa mga posible security concerns.
1: Sa duga nga balitang lokal, ginhatagan igtalupangod sang Police Regional Office 6 and Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang ikaayong lawas sa mga pulis sa Western Visayas. Inikadungan sang ginpatigayon nga paglunsyar sang Check Cop and a closing ceremony para sa sang PRO6 project shape up sa pagpanguna ni Brigadier General Porsha Manalad, Director sang Health Service sa Camp General Martin Teofelo Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City sa September 21, 2026. Suno kay Tuanyo pagpungko sini bilang Regional Director sa Western Visayas sa tung Mayo 22, ang una sininga programa amo ang may angot sa health kag mental issues ang personnel subong man ang financial status. Antes ini naghatag sang mando sa kapulisan, iya ginlantaw ang kahimtangan sang ikaayong lawas ang tanan kag confit ang mga ini sa tanan nga challenges sa kag trabaho. Iya naman ginmanduan si regional medical and dental unit 6 nga checkeron gid ang ikaayong lawas sa mga personnel sa bugos nga rehiyon ilabi na ang nagasupres sa mental health issues. Samtang madamo naman sa kapulisan nga ubis sadto apang dako ang pagbuhin sa ila bugat bangod sa pila ka mga health activities nga ginapatigayon sa Police Regional Office 6.
2: Alasays imidya mga ka-K5 sa kaangot nga balita, civilian driver hindi pwede maka-drive sang police patrol car suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanio. Si ka-K5 Karen Badilla may report.
3: Mga ka-K5, hindi pwede maka-drive ang mga civilian drivers sang police patrol car. Ini ang suno sa kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanio.
4: Madumduman nga nagpahayag si Mayor Raisa Trañas nga pwede makahatag sang bulig ang Iloilo City Government sa Iloilo City Police Office o kon ICPO paagi sa paghanas ng civilian driver. Apang suno kay Tuanio, ginadumilian ang civilian driver sa pagmaneho sang police patrol kung basihan ang polisiya sang Philippine National Police o kon PNP. Sa subong ginahikot sang ICPO nga mapaidalom sa test na driving course ang 76 ka personnel nga hindi kahibalo mag-drive sang motorsiklo kag salakyan.
5: Opo, tinignan natin po yung polisiya niya. Hindi ho maaari na civilian po pala ang magmaneho ng mga mobile patrol cars. Pero nakikita po natin yung halimbawa, kung may mga civilian issued ng mga sasakyan, yun ho ay maaaring pag-aralan po natin. Pero pagdating po sa mismong mobile, hindi po siya maaari.
3: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Sa piyak nga bahin personal nga gin-turnover ni Mayor Raisa Trañas ang salakyan kay Jail Superintendent Gosset Gadong sang District Jail Warden. Suno sa alkalde, humalimpas ang tinalikdan nga tuig ang request sang BJMP, rason nga ginpangitaan sa syudad sang pondo. Ini ang nga salakyan ang dako nga bulig para sa BJMP kag sa mga persons deprived of liberty.
2: Dugang nga balita lokal mga ka-K5. Magapatigayon sa public hearing na tuoy sa minimum wage adjustment sa Rion Sais kag Negros Occidental agud mabatian ang input sa mga stakeholders sininga Oktubre 2026. Base sa announcement sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB6 na talana sa Oktubre 6 ang una nga public hearing sa Citadines, Bacolod City. Ang ikaduha nga hearing ang natalana sa Oktubre 7 sa diin imbitado ang mga mamumugon sa sugar industry kag farm workers sa pareho nga venue. Samtang ang ikatatlo nga hearing ang natalana sa Oktubre 9 sa diin imbitado ang mga empleyado sa pribado nga sektor gikan sa Iloilo, Antique kag Guimaras nga pagahiwato naman sa Sam's 21 Hotel sa Iloilo City. Sa piyak nga bahin ang ikaapat nga public hearing ang hiwaton sa Oktubre 20 sa diin imbitado ang mga empleyado sa pribado nga sektor sa Aklan kag Peace nga pagahiwato naman sa Casa Pilar Beach Resort sa Boracay Island sa Malay, Aklan. Sarang man nga isumiter sa RTWPB6 ang position papers kumalin September 21 tubtob Oktubre 5.
1: Sa dugang balitang lokal, kaso nga rape na file na batok sa 5 ka construction workers nga naghimulo sa PWD sa La Paz. Ka-K5 Elmer Sables sa report.
6: Mga ka-K5, kaso nga rape ang ginpasaka sa 5 ka mga suspect matapos ang pagpanghimulos sa isa ka PWD nga babae diri mismo sa construction site sa Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo.
7: Ini ang ginkumpirmar ni Police Major Sonny Boy Garnace, Hepe, sang Iloilo City Police Station 2. Madumduman nga ang biktima ang isa ka 29 anyos nga may mental health condition. Lunsay, taga Bacolod City naman ang mga suspect sa diin may anong pa ka suspect nga ginapangita ang kapulisan nga nalakip man sa krimen.
6: Ini si ka-K5 Elmer Sable para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa dugang nga police reports mga ka-K5, padayon ginapangita sang kapulisan ang barbero nga nagluthang patay sa yaman mismo kasi Mario sa Barangay Dulo ng Arevalo, Iloilo City pasado las 10 sang gabi sang September 20. Ang biktima mo si alias Upok, kagang suspect naman mo si alias Aldrin, lunsay ginabanta 30 anyos ang pangidaron kag pumuluyo sang nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Mavin Laranio, ang station commander sang Iloilo City Police Station number 6, iyagin pahayag nga nagahampang sang Lucky 9 ang biktima sa namatyan sang hinali lang gin palapitan kag gintiro sa ulo sang suspect. Base sa mga nakakita, 38 nga revolver ang gingamit sang suspect nga gindalaman sini sa pagpalagyo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawian sang kamuhi bangod sa patal nga pila sa ulo. Nakita naman ang suspect na nagpalagyo, soksok ang pula nga panapton kag dalakat-lakat pagwa sa highway. daan nga hiligutano ng inatanaw motibo bangod sang mayo sini nga tuig ginbuno patay sang hinablo sang biktima ang magulang sang sospetsado. Posible nga nagdumot ang barbero sa pamilya nanday alias Opok. Ginaprepara na sa karon ang mga dokumento agud mapasaka ang kaso nga murder batok sa suspect.
1: Sa piyak nga bahin ginpasidunggan sang Iloilo City Police Office ang pila ka mga police station sa masupog nga kampanya batok sa illegal nga droga kag sa performance evaluation rating. Ini ang kadungan sa ginpatigayon nga flag raising ceremony sa Camp Achilles di Plagata General Luna Street Iloilo City City proper September 21, 2026. Ang mga police stations nga ginhatagan sang pasidungog sa masupog nga kampanya sa illegal nga droga. Amo ang top 1 Police Station 6 sa Arevalo, top 2 Police Station 2 sa La Paz, top 3 Police Station 3 sa Bankers Haro. Samtang sa bahay naman sang unit performance evaluation rating para sa Agosto 2026, ang mga ginatagan sa pasinungog, amo ang top 1 Police Station 1, top 2 Police Station 7, top 3 Police Station 10. Ang nasambit nga pagpasinungog ang ginpangunahan ni ICPO Director for Administration, Lieutenant Colonel Ricardo Humua Jr. sa ilalom sang liderato ni ICPO Director Colonel Wilbert Parelia.
2: Arestado ang drug dealer nga si alias Boss Janjan matapos ginmay day sini sa social media ang ginabaligya nga high-grade marijuana ngukonkus. Ginpayag ni Police Captain Ryan Christ Inot ang OIC sang Iloilo City Police Station 4 na nakita nila sa social media ang My Days ang suspect ang nagagamit sang dummy account nga si alias Jesus. Bangod sini isa ka posture buyer nga nagagamit man sang dummy account ang nagtransaksyon sa subject kung sa diin sang ginpatigayo na ang operasyon sa Barangay San Pedro Molo na baklan ini sang isa ka potos sang kus gamit ang 600 pesos ng buybust money. Suno kay Inot, duha ka semana nila gin-monitor si Boss Janjan. Magluwas sa tatlo ka plastic sachets ang kurs, nakuha man sa subject ang tatlo ka liquid vape marijuana kag duha ka putos ang dried marijuana leaves. Suno pa kay Inot nga natumod man nila nga may kasosyo ang subject nga vape shop, pamilya sang politiko kag negosyante sa syudad sang Iloilo. Yaring pahayag ni Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang Iloilo City Police Station number 4.
8: Inaaresto ta si alias Boss Janjan or Nonoy, no? Kay damo man ga tawag siya nga boss. Kay tungod nga nakita tang iya may day, gagamit ini siya sang dummy account nga si alias Jesus. So ginagamit niya ang pangalan nga Jesus sa pangbaligya sa mga ginapatihan nga illegal nga marijuana, mga kush, ay high grade din ang marijuana, kag ang pinakabag-o subong nga naglapta diri sa Iloilo, kag bag-o lang ini siya nga nag-uso, no? Ang liquid marijuana, kung sa diin, na-monitor naton nga hindi lang gani si alias Janjan ang gabaligya sina. Damo na sa mga vape shop, kag mga identify naman naton sino nga mga vape shop, kag ang mga gabaligya nga dropper, no? Nga iya ka sosyo sa negosyo, kilala na naton. So, amo tong na-transaction ta siya, kay ang aton police pusher buyer, nagpakilala nga buyer, baya dummy account man. Okay.
1: Sa dugang nga balitang lokal, voluntaryo nga gin-surrender sang isa ka 21 anyos nga negosyante. Ang duha ka pakete sang ginasuspetsahan nga illegal, non-compliant o counterfeit nga sigarilyo. Sa Bingawan, Iloilo, alas 11:20 sang aga, September 21, 2026. Ang lalaki gin kilala kay alias Consi, residente sa barangay Ngingian, Bingawan, nga nagtugyan sang duha ka pakete sang Canon cigarettes. Sa mga kapulisan sang Bingawan Municipal Police Station, ginabanta nagabalor ini sang 350 pesos nga mga sigarilyo. Suno sa Bingawan MPS, kabahin ini sang ila random checking sa nagkalain-lain ng mga balaligyaan sa barangay bangod sa paglaptas ang ginasuspetsahan nga picking ang mga produkto sang sigarilyo. Base sa initial nga investigasyon, ang mga nasurrender nga sigarilyo wala na rehistro sa Department of Trade and Industry. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Bingawan MPS sa mga sigarilyo para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Katapusan nga balita lokal, duha ka balay totally damaged matapos nasunog sa Banwas ang Ahoy. Kapin 750 mil pesos nga balor sang kahalitan ginbilin sang kalayo. Si ka K5 Reggie Di Mayo sang Sara K5 News FM Sara my report.
9: Naglabot sa kapin 750 mil pesos ang kahalitan nga ginbilin sa nagluntad nga sunog sa duha ka balay sa Barangay Kulasi, Ahoy, Iloilo pasado alauna sang kaagahon Lunes, Setyembre 21, 2026. Ang balay ang ginapanag-iyahan sang pamilya Kausing sa diin pareho nga totally damage. Sa interview sang K5 News FM Sara kay SFO3 Jeffrey Sechanova, acting municipal fire marshal sang BFE Ahoy, iagin pahayag nga sa ila initial nga investigasyon na nagsugod ang sunog sa may kisami kun sa diin madasig ang paglaptas sang kalayo, rason nga nadalahig man ang balay sang ila himata nga ara sa likod nga portion na ginpahayag pa sini nga may na-recover sila sa lugar nga kwarta nga yara sa kapin 40 mil pesos kag mga alahas. Wala man may napilasan sa among insidente sa diin na far out last 4:40 sang kaagahon sa amuman nga adlaw. Sa karon padayon pang imbestigasyon sang BFE Ahoy sa ginhalinan sang kalayo. Report nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: Ang mga balita lokal, builog na dulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Tayo kita sa mga balita regional. Sa balita regional, anak ginbuno patay sang kaugalingon nga amay sa Sigma Capiz. Si K5 Myla Vasquez Fuentes sang K5 News FM Rojas may report.
10: Tres anyos nga anak matapos ginapayag ginbuno mismo sang kaugalingon nga amay sa Barangay Mangguso, Sigma Capiz. Sa initial nga impormasyon nagikan sa Sigma Municipal Police Station, kilalang biktima kay alias Tongki, samtang ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala kay alias Apa, 71 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Nagaguha sa investigasyon sang kapulisan nga nag-abot sa ilapuloy-an nga hubog ang biktima. Sa diin, nagpangayo ini sang kwarta sa iya nga amay apang nagpamalibad ini. Pangod sa natabo, nagbinaisay ang magtibagabahin, tub-tub nga nagresulta na sa pagpangbuno. Nag-angkon sang tatlo kapila sa lawas ang biktima at tugas ang pagpangbuno. Giningagaw padala sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival sang doktora. Sa karon, padayo naman nga ginamonitor sa kapulisan ang lugar kung sa diin posible ginapanaguan sang nasambit nga sospetsado.
11: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Para sa dugang regional news, permanente nga pagbawi sang lisensya sang driver nga nakabunggo patay sa isa ka moto vlogger sa Aklan, ginduso sang LTO Region 6. Ka K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo sa report.
12: Ginduso sang Land Transportation Office Region 6 ang permanente nga revocation sang lisensya sang 24 anyos nga si Maynard Ingaling matapos nga napamatud-an nga administratively liable sa reckless driving sa fatal crash nga ginalakipan sang moto vlogger nga si Gerald Karel Roldan o kilala sa pangalan nga Pitix Aklan. Sa resolusyon nga ginpagwa sa tong Setyembre 18, ginrekomendar ni LTO6 Regional Director Attorney Gaudioso Piglos Pan II ang perpetual revocation sang lisensya ni Ingaling. Matandaan nga natabo ang aksidente sa tong Agosto 30 sa Barangay Pudyo, Tangalan, Aklan, kung sa diin nabungguan sa nga driver suspect ang biktima matapos yung nag-overtake or nag-counterflow sa National Highway sa nasambit nga lugar. Base sa kuha sang CCTV, police report kaga mga witnesses sa lugar, ginapayag sa nga LTO6 nga may ara nga bastante nga ebidensya agod nga mapanabat si Ingaling. Samtang sa piyak kaparte, ginlubong naman kahapon adlaw sang Lunes ang bangkay ni Pitig sa Aklan sa Kalibo Municipal Cemetery. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklan. Ako si K5 Bernard Viray para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Ang mga balita regional, builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based vitamins. Silo kita sa K5 Network News. 5 ka wanted persons arestado sa magkatuhay nga operasyon sa Bulacan. Si K5 Eileen Cuevas Sanchez sa K5 News FM, Olongapo, may report.
13: 5 wanted na individual ang naaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na operasyon sa Bulacan noong Setyembre 11 at 12. 2 sa mga suspect ay kabilang sa PNP PIDEA Unified Watch List matapos mahuli sa bypass operation sa Barangay Santo Cristo, Baliwag City. Nakakilala mga ito sa mga alias na Onchi, 45 anyos, at Day, 44 anyos. Nakumpiska sa kanila ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 68,000 piso kasama ang marked money at cellphone. Samantala, 3 most wanted persons ang nadakip noong Setyembre 11. Sa Plaridel, nahuli si alias Undo sa kasong acts of lasciviousness. Sa Baliwag City, naaresto naman si alias Nato dahil sa paglabag sa Anti-Carnapping Act. At sa San Jose del Monte City, nadakip si alias Kuya DC kaugnay ng kasong panggagahasa sa menor de edad. Ayon kay Bulacan Police Acting Director Colonel J.B. Baybayan, nagpapatuloy ang pinaigting na operasyon ng pulisya upang matiyak ang pananagutan ng mga lumalabag sa batas at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, DSWD NIR nakapanagtag na sang 57.5 million nga bulig para sa mga mangunguma sang tubo. Ka K5 Rufa Divero sang K5 News FM Dumaguete sa report.
14: Pamahagi na ng mahigit 57.5 million pesos na tulong pinansyal ang DSWD sa Negros Alan Region sa mahigit 5,000 na mga magsasaka ng tubo sa Negros Oriental na napektuhan ng matinipag atake ng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI. Ibinigay ang tulong sa pamamagitan ng programang Emergency Cash Transfer o ACT upang matulungan ang magsasaka na wala ng produksyon dahil sa peste. Ang mabinay ay nakatanggap ng pinakamalaking halaga na 25.8 million pesos, kasunod ang Canlaon City na may 8.8 million pesos at Bay City na may 8.4 million pesos. Nakinabang din ang mga magsasaka sa Amlana, Basay, Bayawan City, Dawin, Himalalod, Pamplona, Santa Catalina, Chaton, Tayasan at Zamboanguita. Ayon na sa DSWD NIR, magpapatuloy ang pamahagi ng tulong sa buong rehiyon upang matiyak na mga pamilyang apektado ng peste ay makatanggap ng kinakailangang suporta mula sa pamahalaan. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Ang K5 Network News, builog nga ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Sailo kita sa Balita Nasyonal.
15: GTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Babalita Nasyonal, nangin malinong kag matawhay sa pangkabilugan ang ginhiwat nga hublag protesta sa nagkalain-lain nga mga progresibo nga grupo bilang pagdumdum sa 154 ng anibersaryo sang martial law sa Manila. Suno kay Police Brigadier General Arnold Santiago, ang District Director sang Manila Police District. Suno kay Santiago, nangin matawhay ang kabugusan nga kahiwatan sang aktibidad kag programa sa mga grupo nakigbahin sa pagdumdum. Subong man nagluntad ang malipot nga tensyon sa tunga sa mga pulis kag duha ka estudyante nga nagupod sa programa sang protesta dito sa Mindiola. Gilayon man nga naresolbarang insidente kag ginbalik sa duha ka estudyante ang ilang mga cellphone nga una nga ginkumpiskar sa mga otoridad. Samtang mga 5:30 sang hapon sa nagmarcha padulong sa Mindiola ang mga grupo nga nagtipon sa liwasang Bonifacio agud didto ginpadayon ang ila programa. Naglawig sang 30 minutos ang programa antes ini natapos kag wala sang ginreport nga nagluntad nga kinagamo.
1: Sa dugang balitang National ginpahayag ni Akbayan Party List Representative Chel Jocno nga respetuhon sa prosecution team kung ano man ang desisyon sa Senate Impeachment Court angot sa voting threshold nga gamiton kay Vice President Sara Duterte sa iya impeachment trial. Suno kay Jocno, wala nakatutok ang prosecution sa karamuon sa boto nga kinahanglan para sa conviction. Sa bylaw sa pagpresenta sa mabaskog ng ebidensya, agud suportahan ang ila kaso batok kay Duterte. Gintalana sa Miyerkules, Setyembre 23, ang oral argument sa prosecution kag defense sa parte sa 16-vote threshold nga sa karon gintalana para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Nag-init ang diskusyon na parte sa voting threshold matapos mangayo ang Senate Impeachment Court sa opinyon halin sa mga anay mahistrado sa Supreme Court kung dapat bala ilakip ang pag-isip sa mga boto sa mga senador nga na preso, nagapanago o kunyara sa iban nga pungsod. Tatlo sa apat ka legal experts nga ginimbitar ang nagpahayag nga mahimo baguhon sang impeachment court ang sa karon 16 vote threshold para sa conviction base sa awtoridad sang Senado nga naghiring kag nagdesisyon sa mga impeachment cases.
2: Dugang nga balita nasyonal, ginaprobahan sang Senado sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa ang Senate Bill number 2426 ukon ang hagna nga Comprehensive School Safety Act sa boto nga 17-0. Katuyuan sang hagna nga pabaskugon ang mga tikang agud mapabilin ang kaluwasan kag seguridad sa mga eskwelahan subong man ang proteksyon sa mga estudyante nga mas organisado ang sistema para sa pagtumod, paglikaw kag pagsabat sa mga pamahog sa sulod kag palibot sang mga bulutuan. Induso ang hagna kasunod sa mga nagluntad nga insidente sang kalakasan kag pagpanglothang nga nakaapekto sa mga eskwelahan kag mga estudyante. Matapos ang pag-aprobar sa Senado, kinahanglan pa nga mag-agi ang hagna sa mga masunod nga proseso sa lehistratura antes sinilubos nga mangin kasuguan.
1: Sa dugang balitang nasyonal, ginaimbestigahan sa Philippine Coast Guard o kung PCG kung may sala o kung hindi husto nga deklarasyon sa mga kargamento sang MV June Aster nga posible nang inrason sang sunog nga nagresulta sa pagkapatay sang 77 katawo sa baybayon sang Coron, Palawan. Sunog kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, ikumpirmar sa mga investigador ang aktwal nga kargamento sang barko sa cargo manifest nga gin-submit sang kapitan nga si Ruel Sarmiento. Suno sa pila ka mga nakaluwas, nakabati sila sang paglupok malapit sa cargo hold antes nga madasig nga naglapta ang kalayo. Lakip sa mga kargamento sang MV June Aster, ang mga motorsiklo, electric vehicles, pickup trucks, kag iban pa.
2: Ang mga balita nasyonal, buylog nga nadulong sa inyo sang GTX 500, the superior antioxidant. Sailo kita mga ka-K5 sa Balita International.
15: GTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
2: Dua ka tawo ang napatay samtang naguba ang bahin sa isa ka oil refinery kasunod sang pinakadako nga drone attack sang Ukraine sa Moscow region sa tunga sang uli nga adlaw sang parliamentary election sa Russia. Suno kay Moscow Mayor Sergey Sobyanin, naglabot sa masobra 1,600 nga drone ang nagtumpilak sang Russia humalin sa Sabado, lakip ang 450 nga padulong kuntani sa capital city. Ginatagan pagtamod sang pamunuan sang syudad nga nagatuyo nga idiskarel ang Ukraine ang national elections pinagi sa insidente apang napaslawan ang kaaway nga matuman ang ilahandom. Magluwas sa mga napatay nagtugaman sang malapnagon nga kalitan sa mga building kag pamalay ang pag-atake nga nagresulta sa pagpalikaw sang kapin 400 ka mga residente sa Ramenskoye district.
1: Sa dugang balitang internasyonal, nagpadulong sa Qatar si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi para sa series ang konsultasyon na tuhoy sa pinakabagong insidente sa Middle East at is magdiretso sa New York agud magtambong sa United Nations General Assembly. Nagbiya si Araghchi sa terhan sang Domingo sang gabi kag nagpadala sang formal nga pahibalo sa Estado pinaagi sa State News Agency nga IRNA na tuhoy sa iya malipot nga paghapit sa Doha. Isa ka importante nga mediator sa tungasang Estados Unidos kag Iran. Sa karon ginahingyo sang Iran nga magkuha anay sa permiso ang mga barko at maglabay sa Strait of Hormuz bangod sa isyu sa seguridad kag soberanya. Samtang ginatun-an ang pagpatuman sang service fee para sa mga magalapas.
2: Ang balita international, buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Tayo kita sa mga balita sa negosyo.
15: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
2: Ginsugatan naman sang panibag-o nga oil price increase sa mga motorista subo nga aga September 22. Ginanunsyo sa Department of Energy nga ang presyo sang diesel nagsaka sa ang 8 pesos kag 82 centimos kada litro samtang ang gasolina nagsaka naman sa 4 pesos kag 88 centimos kada litro samtang ang kerosene nagsaka sa 6 pesos kag 47 centimos kada litro. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin nga hindi kontrolado sang gobyerno ang sitwasyon sa Middle East. Ilabi na nga naulamid naman sa giyera ang Saudi Arabia kag iban pa nga mga pungsod nga nag-aapekto sa industriya kag nagasak ang presyo sang krudo sa world market. Subong man gyud pasiguro ni Garin nga may bastante nga supply sang langis sa pungsod. Sa peso dollar exchange rate, 62 pesos kag 78 centimos na ang balor sang isa ka US dollar. Ang balita sa negosyo, ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
15: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa balitang entertainment, Lakam Chu gin aresto sa 124 counts sang qualified theft. Ka K5 Kisha Marihanaysay sa report.
16: Inaresto sang Quezon City Police District ang magulang nga utod ni Kim Chu nga si Lakam Chu bangod sa 124 counts sang qualified theft. Sunod sa report, ginaresto si Lakam pasado oras 4 sa isang hapon sang Domingo, Setyembre 20, sa barangay Wakwak, Mandaluyong City. Ini ang ginpatuman base sa warrant nga gin-issue sang Quezon City Regional Trial Court, Branch 284. Maika ang tanan sa ginapatihan nga pagkuha sang pondo sang ila kumpanya nga House of Little Pony Philippines Incorporated. Maika ginrekomendar naman nga piyansa nga nagawalor sang 5.8 milyon. Dumaan sa Disyembre 2025, nagpasaka si Kim sa reklamo batok sa iyo utod matapos niya madiskubrihan ang dakugang kakulang o kung discrepancy sa financial nga records sa ilang negosyo.
17: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
2: Balita sa sports mga ka-K5 Pilipinas. May duha na ka bronze medal sa Asian Games. Si ka-K5 Enrico Sorita Jr. ma-report.
18: Matapos makakuha sang bronze medal ang women's soft tennis team, liwat na nagdugang sa medalya si Carlos Alvarez sa mixed martial arts. Napasawan na makabansi si Alvarez sa semifinals matapos malutos ini sa kay Kazakhstan Yartingali sa score nga 0-3 sa men's traditional 77 kilogram sa 2026 Asian Games. Si Alvarez ang naglutos kay Ananda Wayo Sitio Prabuo sa quarterfinal sa score nga 3-0 agud ni makalabot sa semifinals apan nalutos agud matapos ang handom nga makuha ang gold medal. Ang nibalitang nadulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline based na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
2: Balitang extra special mga ka-K5. Ginmando sang Fisheries Minister sang Western Australia nga dakpon kag patyo ng isa ka bagis. Isa ka great white shark matapos ang makamamatay nga insidente sa Sorrento Beach dito sa Perth, Australia. Hinpayag nga ini ang pinakauna nga catch and kill order batok sa isa ka bagis nga ginpagwa sa Western Australia sa sulod sang kapin isa ka dekada. Natabo ang insidente sang September 18 sang isa ka 63 anyos nga lalaki ang ginatake sang isa ka dako nga bagis samtang nagalangoy sa Sorrento Beach nga ginkabangdan sang kamatayon sini. Gilayon nga nagpagwa sang catch and kill order ang Fisheries Minister kag naglunsar sang operasyon ang mga awtoridad agud pangitaon ang bagis gamit ang patrol boats sang iban pang mga kagamitan sa dagat. Subong man ang nasambit nga mando ang ginpagwa para lamang sa bagis nga responsable sa pagpatay sa biktima kag indi agod pat yun ang tanan nga mga bagis sa lugar. Samtang ginuntata na sa mga awtoridad ang operasyon na gudak po ng mga bagis sa pagsilinga manubo na ang tsansa nga makitan ini sa area. Pobre nga bagis. Mga ka-K5, amoy ato ang kaundan na kabugusan sa mga balita nga natipon sang K5 News FM Iloilo News Team. Subong adlaw sang Martes, September 22, 2026. Kami inyong mga tagbalita, ka K5 Christian Hagurin.
1: Kagako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
2: Para sa kampyon nga istasyon,
1: K5, K5 News FM.
15: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
15: D3 Bio. Health. News D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
21: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
22: Mga bad cholesterol.
21: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
22: Di mo tambay.
21: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
23: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
21: Mm-hmm.
23: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
21: Wow.
23: Magnesium sa
21: ato. Amo dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
23: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
21: Mm-hmm.
23: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
15: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
25: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid.
0: acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginakonvert ni nila mga dietary components, alin sa mga mimo pagkaon, ginakonvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
21: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
3: nitric acid mo,
21: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
3: Uy,
21: meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
3: Kampiyon.
21: Para ang dugo rektato sa transmitter.
3: May turbo boost na lapad pang highway, no?
21: By turbo.
3: By turbo.
21: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
3: Extend, kampiyon. Sa rurot gina.
21: High blood kapasin na, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
4: D3 bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
4: D3 bio. Ang D3 bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
25: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga buti ka.
26: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
26: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
26: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
26: Garantisado!
4: Epektibo!
26: Aramis!
4: DDX 500!
26: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga uno?
26: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauha?
26: Kasi may diabetes ka na!
4: Mag-DDX 500 na!
26: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
26: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
26: DTX 500
4: garantisado.
26: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Mabaka.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
26: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
8: Good news!
7: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman.
16: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
26: D3 Bio. With Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
32: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
33: Mga butika!

0: suplemento!
1: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, 7:14 in the morning. Ginadulong sa Tos Kalwan sa Klinika D3 Bio.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. Nagpangapin sa mga Ilonggo nga wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
8: Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
9: Sa bawat tatanungan.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos. On the spot.
5: Alas 7:15 sa aton sini nga mga oras, mga pinanggat nato nga mga tagpalamati, welcome na sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program. Sa inyo kinadan kami ang inyo kaupod sa tag sa kaga, kurman si ka K5 Reyes Peha Umalay.
10: K5 Christian Hagurin.
5: All right, sa aton sini nga mga pinanggat nga mga tagpalamati, today is Tuesday, Martes. Kada siglang sa mga chinimpa, chempo ka K5 Christian, dugi na hunos lang ang inadlaw naton na subong sa aton sini nga mga ka-K5 KT 94 dias na nabilin.
10: Oy.
5: Antes ang Pasko.
10: Ma, makala ka naman sang regalo sa mga ihado mo kag ihada ka K5 Ray.
5: Pero ti subong ambal nila kuno mga ihado kag ihada mo na kuno ang naga pamasko eh, no.
10: Wow, damo-damo.
5: Sini nga mga maninay kag maninoy eh.
10: Damo-damo sa lokton ko ba.
5: Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero antes ang Disyembre, may Nobyembre anay. Kag sa Nobyembre, ti siyempre may ara kita sa ginatawag nga All Souls kag All Saints Day mo. Sa aton sini nga mga ka-K5, and aside from that, may ara makita nga ginapaabot nga barangay and sangguni ang kabataan elections. Gabi gani kinatuon bla sa November 2 ang eleksyon. Kaya mo na ganit, pagkagwa sang result, pagkagabi, kung perde ikaw, do, pista, minatay, gwa mo, gin.
10: Extension sang Halloween ka K5. Ambot sino nang maalam nga nagbutang sa November 2, ah, sang eleksyon?
5: Ambot na nung nga klase, nga sa tanan nga pizza, nang decisional, gin, na November 2. Sa itong sino nga mga ka K5. Pero ti, amo pa nang ginahulat-ulat karon ka K5 Christian. Sa nga itong sino nga mga kuturan, ang natalana nga ti PERMA, announcement ni President Ferdinand Bongbong Marcos kung nanugid man ang matabo, no?
10: Ang sadya ni ka-K5 Ray, kaya duway tinimok-timok kao ang presidente, duway gid ka puro pabatsyag ka-K5 Ray.
5: Tinaga puro pulso, guro ah.
10: Gabi nga pulso, hanay ba?
5: Gaya puro mo pulso kung anong sentimento sang tawo, kung maalsa tawo kung hindi madayon ang barangay and sangguri ang kabataan election. Kaya kung magalsa tawo kung hindi madayon ang barangay kag sangguri ang kabataan election, ka-K5 Christian, no, basi kag dayuno na lang kag galing kay ti kung hindi iya pagpirmahan ma ano eh, no, ma proceed man ng apo ni after 30 days
10: amo gani ka K5 Ray,
5: Christian,
10: amo gina bantayan ta kon sinong mas mabugat para sa presidente ang sentimento sang pumuluyo sang botante o kon ang talanawon nga kabalaslan sang mga barangay officials.
5: Diba si mag-feeling safe ang presidente hindi pagpirmahan.
10: Oh, ma
5: eventually mag-lapse, malayi. Di ko mag 30 days kag nabaton niya ang receipt sa ang transmittal sang layi, no, for the postponement kag sang mga amendments to ba? No? Na mangimuon 5 years ng termino.
10: Oo.
5: Sang aton sini nga mga barangay officials sa aton sini nga mga ka-K5 may 30 days pa siya. So, after 30 days, matik ka kay 5 Christian.
10: Malayi.
5: San o ito makalabot sa opisina? Yeah. Kaya kung mag 30 days kita, kung sa katapusan bi September 30 o butang tanabi o September 30 lang gini.
10: Oh, ti Oktubre da katapusan man sa Oktubre. Daw lang alang na gid kay February. Lang alang na. Lang alang.
5: Kung katapusan sa Oktubre lang alang na. Subot sini ko na banda-ban basta dayon. Amo nang ginalantaw sa karon no. Dapat within this week makapagwa na ka makadesisyon na ang presidente ka K5 Christian.
10: Ang problema ka K5 dekay duwa ay gigali isang tinimok-timok na tama kalinong ang Malacañang ang bisan pagani si Palace Press Officer Claire Castro duwa ay man kagi pabati-bati mention or pasapding abing may ara nga update parte sa plano sang presidente sa sining hagna naging pirmahan na sang Senado nga i-extend ang term sang barangay and SK officials.
5: Oh. So lantawon ta no sa aton sini nga mga ka K5 sa mga pinalangga naton nga mga taga Palabati ang dalagan sini no.
10: Tiban ka pivot ka K5 riga pustahan nay mo sa mga kuan mga kapihan sa mga barber shop.
5: Kung madayon
10: oh, kapustahan nay. Baya si madayon ko hindi. Kay kun madayon may manok man ko di. Hindi madayon te kita ay ta sa 2028.
5: Wala yung gayon tumbal na tumbla kay nang ati ko magpaila mga kasang certificate of candidacy dapat, tapos eventually after filing nila ma-lapse tawag ni permahan ma-declare si President Marcos nga na mapirmahan, ma-declare siya nga i-suspend.
10: Lapit duha ka tuig nga gubanay.
5: Ati, duha ka tuig nga gubanay eh. Ay, ikaw gali kontra ko ha, tunto ka, taga-labay mo sa Changi ko, nalibrita pa ka. O, diba, magwa na ng mga tumbuyanay, bla.
10: Pati ang mga background sa una sang kontra mo, mga kung pinakabilog ex-girlfriend, yung ex-boyfriend, guro dalahing pagkakipahimlay, mga utang yan, guro sa...
5: Mga utang yung kumbihin pa to nga mga klase, ka mga ginpang prindahan to sa mga ATM to, dalasa pa na. Kakipaiba, pati mga personal nga kabuhi mo ah. Hulong kato na siyang kontra mo. Kahit nabalaan niya nga ikaw maglikontra ya.
10: Why na yung pugong-pugong basta gubanay?
5: Gubanay mo.

0: nagwa ka man ang nagbutwa ka man ang kay Kumo nga ti magpaila sang certificate of candidacy, amo pa lang yang pagpakilala kag pagka libot-libot mo man sa tao, birahon ka man sang kapitan.
1: Dugangan pa nga gamay pariente mo.
0: Ambalo niya ikaw nga, boss. Eh, subong niyo malala nakita nga marugge pala sang certificate of candidacy.
1: So, sa una do, pangyam, Ed O'Brien, di ka yuhom?
0: Hindi ka rin nakapanili. Ang samigin sa iman, mapadlaga na kagawad. Mapadlaga na kapitan, ngani ganin nakapanglimpyo sa ugsaranya.
1: Nan. Basi ko na matulog mo na ito sa barangay hall, dito ma-star, magamit aircon, kag internet.
0: Libre mo? Balo na, dilabla nga nami kung libre.
1: Basta hindi lang paggamiton ang service vehicles ng barangay dalon sa lodging house.
0: Ati, amog na pinaka-delicates na. Oh, pero may ko kamalo kung ano itong rason ni Kapitan Toy. Balo na karon sa aton kanyang counterpart sa may probinsya Itantike. Standby ka mo ha. May balita kita ito sa probinsya Itantike nga ang service vehicle ito sa barangay nagpundo sa sulod sa lodging house. Yung lodging house nga naka K5 Christian. No? Sa aton mamamalisyahan kagid eh. Mamuti sa aton yung pag-intindi sinaya. Bisan tuod ga good intention man dira ko isaya, tabi mapuway-huway ka man, mukapoy ka man.
1: Oo.
0: O di gani, may mga special ka balang mga bisita nga way kapatulugan, talon mo dira sa may lodging house, kiti for the sake ang accommodation bala.
1: Oo.
0: Pero galing nga paminsaron, dabi sa mga tao, kapin pang imo paminsaron, may ko!
1: Laingid, laingid, basta lodging house.
0: Ikaw bi, kayo nano ka man imo, ya, K5 Christian, nga ako magsulod ko sa lading house, isuhan mo ko na yun, nga nag, kung may ginaubra ko na nga kamalamalahan.
1: No, kay ang sagwa, abis ang lading house sa K5 Ray, ang nabutang, abi, short time.
0: Short time?
1: Oh, 3 hours. Oh.
0: 3 hours? Eh, 10 minutes na ito ang balikap kay na.
1: 10 minutes lang?
0: 10 minutes ako nung nga nagkabigibisitahan niyang iya, sino nga bisita nga nagtiner dito.
1: Galing ka ti, pwede ka man sa gwa ka lang parking.
0: Law-law eh, no? Law-law ko mag 10 minutes, no? K5 Christian?
1: Tiki, kwa malam mo ng first aid mo lang.
0: Oh. Ay. Mag 10 minutes eh.
1: Basikon na.
0: Why naka-extend?
1: Why ako na kaya mal ko? Why maka-extend?
0: Why naka-extend mag 10 minutes? 10 Pigado. Minutes
1: ha. Minimum.
0: Bayad kay mo 350 for a short time. Tapos 10 minutos lang imo sining ligid.
1: Paldo ang lodging house.
0: Paldo ang lodging house eh.
1: Why may isla ng midget ka nimo?
0: Istoryahon tanas kapitan. Sugidan ta sa sang sekreto naton nga duwa ka kay Five Christian.
1: Why kuya sekreto?
0: Ang sekreto tanga ginainom mo maginom ko eh.
1: Ako niya ginainom ng subong DTX 500 lang yaka.
0: Extend food supplement, why timo ginom ka diyan?
1: Oh, wait, tayaga. Gusto ko na pero sa pilakad lawa. Siguro after 20 years.
0: Hindi man aya kuon nga gamiton mo imo ya sa katuntuhan. Siyempre gamiton mo ya si legal eh.
1: Okay ba kung mag-saka sa agdande?
0: Ah, okay ka pa man.
1: Huwag ba nagapuha-puha?
0: Bawa. Ang bali Dok Ramil, oy, waay na ya sa edad.
1: No.
0: Mamo ang extend food supplement, waay manaya kuon nga nagapa, ano lang si mo, nagapatindog sang flag racing ceremony mo da.
1: O, di ba artist naman, lunes pa lang flag racing?
0: Ang extend food supplement, nagapanami mani parts, kay K5 Christian sang blood circulation ta.
1: Okay, so pati sa panza sa utok
0: sa
1: dugo,
0: ta, no, sa nami lang aton blood circulation, okay, nagapa-energize, okay. Nagapagana
1: di ba si mag-rosy chicks
0: food supplement sa aton sini nga mga ka K5 patch tawag ko si mamutang kanay na mo ni Migo mo ano ni Migo mo Liga President Sherwin Piñaranda.
1: Migo tana, Migo tana si Cap Sherwin.
0: Regards ko no, ambalya.
1: Si Board.
0: Tayo kami kapon, decisions, banwa mo. Balya, ara na galit da si Christian.
1: Migo tana, Migo tana si Board, si SB.
0: Updanay kami siyang una pang, ano to,
1: panulo kami na.
0: Panulo.
1: Damang.
0: Sikad. Bye.
1: Okay.
0: Wala man sa magiging muno sa akon nga mga malain, gid nga kalain. Puros man kayuhan.
1: Magubdanay kami na ni Cap Sherwin ang ginastoryahan namon na Biblia.
0: Aba. Pero si Cap Sherwin wala tayong gagamit service vehicle ha?
1: Damos lang kaya niya si Cap Sherwin ya.
0: May parkingan to siya nga lapad sa palay nila.
1: Lapad, pwede ka to ka basketball sa grahe ni Cap.
0: Kung gutok ang parkingan sa barangay, pwede ya to yung parking sa balaya kay kalapad to sa parkingan niya.
1: Lapad-lapad sa mansion.
0: Pero, why siya kadalasang sa lakyan sa barangay sa sulod sa lading house? Para di presto sa kapitan sa Sibalo Mantike ho.
1: Barangay ang ngalan sa barangay K5 Ray, Akuan Pao, Alangan.
0: Barangay Alangan. Sibalo Mantike. Ang lain ng blani may barangay taga Mamumigo tanga ang Kormansan Tike taga Sibalo mo.

0: former barangay captain man.
1: Abaw!
0: No, pero I don't know kung sa barangay Alangan man ang iya si barangay.
1: Si may kilala mo ko sa si Balog ng K5A. Galing kay ti ang nakita talang di nga ang kunwaya mo lang ni Malaysia nga kinanglamogin ni tabunan sang ano ni no may do may bidsit kanini sa kwano sa buli sang salakya no.
0: Pero ang ano dabi partner no? Ang mga service vehicles government owned no sa aton sini nga mga ka K5 no dapat gamiton na niya siya for official transaction
1: business.
0: So, official business.
1: Oo.
0: Kita mo dumduman mo diri sa siyudad sing Lilo, mainit ni mga service ang mga konsehal.
1: Ah, gabi na tayan, nais ang mga
0: tayan, like example, labi Domingo, kita nilang salakyan naghalin. Mano Domingo,
1: may opisina?
0: Opisina? Nga galakataw. Sa aton sini nga mga K5 mainit ni daan basta mga service vehicle nga ni, no? Especially mga ginagamit sa aton mga opisyal. Tapos makita iya kung diin-diin.
1: Galagaw-lagaw, abe.
0: Especially subong ka K5 Christian.
1: Yeah.
0: Nga ginamando man isang departmentero and local government. No? Sa DILG. Nga magtipid dapat ang mga barangay.
1: Ah, tiduga nga pa mahal.
0: Mga expenses. Kay tungkol nga nagamahal ang presyo sa petrolyo.
1: Mahal ang krudo.
0: So dapat ya may ara sa inisyatibo ang barangay. Nga ginatawag naton sining may ara sila nga mga cross cutting sila budget may ano ning term naton sinidres aton gani istasyon
1: tawag ni sang kwan austerity measures.
0: Austerity measures mo nang aton nga luyag ang balon austerity measures.
1: May mga naghihigpit ng sinturon na balila na
0: dapat may ara siyang mga austerity measures kita nga makasave kita mo sa mga barangay events. Subong gina-encourage gani nga kung posible, simprihon lang ang event.
1: Oo, hindi na magpangita venue, dra na lang sa cover gym, no, dra na lang sa inyo da nga facility para nga makakinot-kinot man. Tikon,
0: Ma extra hapit ka sa lodging house. Ha pamangkot na gano ka to?
1: Nan.
0: Anong official business mayara dito? No? Ka-K5 Christian?
1: Ang kalaw ay ka-K5 Ray. Kaya ginsulod niya gid sa ginasudlan mo gid. Bala kong magamit na gid ka mag
0: why, hindi ko familiar. Hindi ko pamilyar sila.
1: Tiyan ko na-research mo lang ko.
0: Hindi ko pamilyar.
1: Na-research mo lang ko.
0: Hindi mo kuya pagpamakuton sila. Hindi ko yung pamilyar.
1: Ka-amtik ma.
0: Why? Ang pamakuton. Ano ka pamangkot ka sa akon sila ka-K5 Ray? Hindi ko na masabat. Kay why ko na yagasulod sa mga lodging house?
1: Hindi ba na mag batian ko eh. Kaya
0: kay mo ni Doc Ramil, oy masulod kay mo sa lodging house. Ano ka man imo yaman?
1: Sa mga 5-star hotel.
0: Na, yeah. Sa mga 5-star hotel ka dapat yung masulod.
1: Gapang likaw-likaw sa mga pagot-pot na yung mga...
0: Ano, timo na sa lodging house? Ano ka, cheap? Ano kay mo yung... Poor? Ano ka man imo yaman?
1: Amo na yung sumong gina-question sang mga, hindi lang sang taga-antike, ah, sang tanan-tanan man, ato ablang aton nga comment section di sa aton nga post, okay, kita tong nag-palopok sining nga balita ka K5 Ray. Nag-ano, Timo Cup, mahanga insat nga,
0: kareya,
1: mamasulod, Timo, agad sa kada, sa lodging house, bisan nga maistorya ka lang sa parinte mo.
0: Ano pagay,
1: kuan ka, may first aid. Ano kinanglan na, mouth to mouth resuscitation.
0: Kilala ya ko no eh.
1: Kuan niya ko no, parinte. No, ginistorya niya man lang ko no, parte sa...
0: Kaya sunod mo kayo ng service vehicle.
1: Amo gani, kay caretaker ko naman sa establishmento ang iya nga pariente. Di maistorya lang siya. Amo na problema, pwede ka man kaparking ng sagwa. Para nga daw, dilikuan bala.
0: Disente.
1: O, disente. Why Malaysia bala?
0: Sa sikap naman kung lang manikainom sa hindi tribayo ay manigagata utok kaya kisa.
1: Makadto sa tayo sa provincial capital sa San Jose. Kaya may kwan dito, may tambungan, no? Ang importante nga event. O galing, along the way, no, on the way, nagpundo anay sa lodging house para magistorya sa pariente nga caretaker sa establishmento. Kaya kwan ko naman, may transaksyon sila kuno parte sa ilang negosyo. Lapit man lang sa lodging house na may negosyo sila dako no eh.
0: Okay.
1: Di mamangkot nga nga hindi lang sa dito nagpark abi sa negosyo to pansang lodging house kung nag-walking-walking na to sa pasalod yung mag-istorya sa iya pariente eh. Oh, kundi na malisyahan kay mo kay gin tabunan no pasang ano ni bedsheet ni ang salakyan.
0: Sa sunod mati ka sa mga eksperto kap. Mati ka kay K5 Christian na.
1: Actually na gikonsulta ko man ni kay K5 Paul.
0: Siya.
1: Kay Five Andre, kay Five Jesse. Sila nang nag
0: tagsakon master nila
1: information.
0: Sino?
1: Master nila?
0: Sino? Si Enrico Zurita.
1: Di ko alam na. Hindi na kinapag-ihambal. Kay Malana sa tanan.
0: Sige, sige. Gapamati sa kinadulong niya, misis sa kanaga. Eh. Batik ko eh.
1: Ara na, gamon ito na. Kaya muna subong ang hambal sa iban, tapos gusto nyo pa i-5 years ang term? 5 years man ang gamit sang emergency response vehicle kay K5 Ray.
0: Sige, istoryahan na karoon, ano? Damo pa na karoon ng mga development kag-update karoon ni Pamakoton, tas kay K5 ML Mar de la Cruz.
1: Nan?
0: Si Kapitan ko, no? Nagsaka gito sa stasyon sang K5 News FM.
1: Nagpahay! Nagpatag!
0: Nagpatag! Panalano maningin nyo man, 10 minutes lang to? Ang pamakot, 10 minutes ka, no? 10 minutes ng istorya. Na yung 10 minutes nga
1: kasi ano nagpirmahan nay lang ah.
0: Pirmahan
1: ang business partner.
0: May term na quickie ko, quickie, di
1: ba? Ang bala ko na iya ang gapang repair na sa mga sapatos ya.
0: Sa Mr. Quickie ni Muya sa SMCT ni Muya. Kasi repair sapatos kag malita na Muya.
1: Oo, mula na iya ako na balaan sa mga amo ng mga istorya. Kaka-K5 Ray.
0: Sige. Alas 7:33 oras sa ito sa inyong pagpangalagad. Karoon ka wala buton taman mga development. Karoon siyang report dito sa may haniwa. Ito lang mag-live-in partner. Mag-business partner. Kaging pang patay ito.
1: Ang motibo kaka-K5 Ray ginalantaw nga posible love triangle.
0: Love triangle kag ginegosyo.
1: Nan.
0: Amo ni problema kung magka-ugma-anay kamo, invest kamo sa isa kag isa tapos mabulog-anay kamo.
1: Nan.
0: Kag K5 Christian.
1: Lapla agid sa Rami Hayged.
0: Sa aton sini nga mga K5 ti balaon ta na karon na kay dito sa K5 karon sa mga developments ni. Kung may ara na bala sang lead no nga kung diin subong nagaparago. Ini nga suspect nga ti wala sang liwanag nga tudlo amo ring kalibin anay kalibin partner ni alias Nene nga ti tagiya sang poultryhan man dito sa may barangay ta Tambala ni Waya Iloilo. O sa aton sini nga mga K5 katigra payag nga amoto ang naglutang patay sa iya o pod ning si alias John nga isaya man ka business partner ni alias Nene. Pero ti do ginalantaw nga basi kuno may relasyon man sila ni alias John.
1: Nan, do kabudlay ka K5 ray mo nang nga bako sa mga K5 dali K5 Paul, K5 Andre, K5 Jessica, K5 Ray. Nga dapat kun may third party gi makamo pasudlon sa inyo relasyon, dapat Ginoo.
0: Limpyo.
1: Ginoo ang third party
0: sa relasyon. Sakto na, sakto na.
1: Hindi ang mga witty-witty K5
0: amen,
1: Ray.
0: Amen. Oh. Amen. K5 ba kesa. Hambal ni Ma'am Maria Lorna Alvarez. Grabe ka defensive si Sir Ray Dayon. Hindi man, kinaklaro ko lang. Diba si Kabudlay na ba naman misinterpret ni Lorna Alvarez? Mamuti, kung may, good boy, dira ko yan sa very good boy.
1: Aba. Ang bali Mama Maria Lorna.
0: May salira si Imuaw.
1: Oo. Si why kuno kaya kainom DTX Coffee Mix si Cap ano pa lutang.
0: Tribayo kay di tribayo ni gapasang kad isang paminsaron ka para min isang memory.
1: Amo na may extra virgin kuko na to. Basta talipat siya kun din sa mag sunod.
0: Yun isang neurons kag brain cells mo.
1: Oo.
0: Ang di tribayo.
1: Kay nagid pa
0: kayo. Kay manom dom sa lipat siguro maginom di tribayo ya.
1: Ay. Dilingan nga kadto kamo sa klinika di alternatibo and wellness center sa
0: Tikira
1: na
0: sa lapit da, lapit da.
1: 10 minutos si Balom kag sa no si way gani kwa kada saka malita para nga di ka maglutaw.
0: Correct. Sige, si karon ko ato pa report sa mga field reporters taton sa sa City Hall with the K5 Jenny Kayunan kag sa provincial capital. Kag pinapagid ka mga national issues nga itong siniga pagatarkayon sa itong siniga pagpangalagad, ila binigin-ining niya palayon ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero sa paglantaw na ito, mag-amoni ang sistema ka K5 Christian, especially ginestoryahan ang 2/3 of votes.
1: Sabaw!
0: O kag may mga pila ka mga opinion na ito, kag statement ang mga retired justices.
1: Ang friends of the court.
0: Laban-laban ni makapanumdom gini. Kag ang tanan nga pressure ni mga kadto gini sa mga senator judges kung ano ang mga indesisyon nila kung i-maintain nila ang all members ka 24th o kung ma-down sila sa
1: pila 21
0: qualified and able senators lang physically present no nga magabuto para sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa aton sini nga mga K5 pero ti kula tawon aton sini subong ang isyu nga ginatukal kag ginata kalkal sang senado kag sang prosecution team kag sang defense team amo ang unexplained wealth no ni Vice President Sara Duterte. Abi mong unexplained wealth amo maning nagbirato kay ano kay Chief Justice
1: Corona sa una
0: Renato no
1: Corona. Renato Corona
0: sa tonsyon nga mga ka-K5 ang unexplained wealth ya ang iya salin kagang iya sini nga mga deposito internationally ka K5 ba Christian
1: why naga santo abi ka K5 ray ang iyang kita sa iyang lifestyle no kag sa gindeklarar ya
0: o sa salin asset, mo dapat i-declare mo na mo ka K5 ka Christian ikaw ya ang may tagad mo hindi mo na dapat nga tago-tagoon
1: tiki way
0: matas lima ka bilog na mansyon ang imong negosyo ang imong
1: kagangakon nga duta nga 192 square meters eh.
0: Oo. Oh. Nga wala titulo.
1: Tinding. Ay, why titulo galo tao.
0: Oo, sa aton sini nga mga ka-K5. Amo na dapat ka-K5 kisan.
1: Amo na basta opisyal ka sang gobyerno.
0: Correct. Oh, ako, may declare man ako pero
1: para sa imo.
0: Ano ang i-declare ko ang sakto lang ikaw ay makuya siyang i-declare nga dako mo. Oh, i-declare ko ya kung pilalang ginabaton ko kay Doc Ramil Oy.
1: Pati utang da na kuan pa na i-declare mo no.
0: Dalasa pa eh.
1: Liability mo.
0: Oo, mas mayo pag ani na declare mo utang mo eh. Kay makita sang tawo sang gobyerno nga da damo na gili utang ni.
1: Oh, ibis yung mga pangayo bulig si mo ang tawo pakita mo ang liability ko sobra pa sa income ko. Nan.
0: Ang akon liability lagalalapaw pa sa income ko negative.
1: Tiyan mo gina, basta importante tampad sa pagpanerbisyo ka K5 Ray no? Kaya hindi man ang mga pumuluyo
0: Sige, sa atong sini nga mga ka K5 tawagan ta si ka K5 Melmar de la Cruz no? Sa atong sini nga mga pinalangga nga mga
1: damo nagahulat sini, damo gulat sini
0: sa mga nagahulat da para mapatag tablan ano tagmangin leksyon sa mga barangay officials. Ganyan ka pamati sa Tunsubong.
1: Ah, mga taga Iloilo man din, mga probinsya kag siyudad.
0: Oh, kag sa Gimaras.
1: Okay, base kung mapitikan man kamo, no, nga nagagamit kamo sang salakyan sang gobyerno sa hindi amo. Nan, kag mag-viral kamo way sa oras.
0: Mainit ni nga daan Subong, mamo ang social media.
1: Ah.
0: Isa mo lang yung kapag-post niya, pilalak minutos niya, isa ka minuto ni post na yun mo.
1: Milyon ang kapit mo kung doon sa K5, mag-post sa K5 Ray. So,
0: sa viral ka na yun eh. Amo na nga kung kaysa, ti, sa tonsin nga mga ka-K5, no? Halong-halong, gid, kay ti, why ka man tuyo siyang malain, why ka man niya siyang may ginobra nga malain, pero kung once nga ang tawo na mga ka-K5 makakomentar, no? Tanan nga mga kuyanan, kag tanan nga mga kuano ng gadalagan sa mga paminsaro nila. Ihambal gina nila.
1: Hindi
0: mo na mabasol.
1: Oo, trial by publicity. Guwaya kon sa social media ang matupan sang imong litrato. No, nga nag-abusar. Bisan pa nga may justification ka o may rason ka ka K5 Ring.
0: Sige. I-share nga ton sini nga live program. Live kita sa
1: Power share.
0: Iloilo 88.7. Sa ton sini nga mga ka-K5 para mabatian nyo direkta dito sa may provinsa. It antike ang natabo rito ya sa may... si Balom. Sa ton sini nga mga ka-K5, I mean, taga si Balom ng kapitan eh. Pero I think doon sa San Jose ni ang lodging house. Ka-K5 ba Melmar de la Cruz, na nung pagpatag sini ni kapitan, sino pangalan ni kapitan? Kag din nga barangay ni si kapitan, na nung pagpatag yak siyang mapiktura ning sa respond vehicle sang barangay, nga ara sa sulod sang lodging house. Ka-K5 ba Melmar de la Cruz, sa kampiyon nga report, please stand by.
2: Nga istasyon K5 News FM.
3: K5 ring Quinky lang. Amo dyan sabat ni punong barangay Jerry Roseo sang barangay Alangan si Balam Antique matapos nga nagpadulong sa K5 News FM kag inexplikara nga nakadyan nga sign sa K5 bar dyan kung ano ang ginabuhat kang emergency vehicle sa sulod sang isarak lodging house sa nasambitan man nga Banwa. Pero kay Cap Jerry, nga tinaghapit lang sa Kasi Fibre sa nasambitan nga lodging house para nga may ikontratahon raan o kontani sa iya sini nga pariente nga mo ang caretaker man kang nasambitan nga lodging house Kasi Fibre. Ugaring, tuyo niya daag na ipark lang sa Gwa ang anak adyang sarakyan nag-desisyon na lang kuno nga isulod na lang kay ti daw alang-alang kuno kun sa Gwa i-park ka kay Fibre. Ang notisya ran sang Nitizen nga daw gintabunan kang kita mura ang tabon bala sa laging house kung kay Brenga ang ibang rarol apra mo para nga secure the blind hindi makita o galing sa dyan nasambitan yung laging house daw kuro kortina pinagagawaan ng ikog nagkatingala man kita kagahapon yung mga concerned citizen nga kung 10 minutos lang si punong barangay Jerry Roseo andat nga ginsulod na good sa parkingan mismo kang mga customer sa antes magpasaka sa kwarto sa laging house sa Second Fibre. Pero si punong barangay Jerry nagpanindigan ka na kay Fibre nga si why man ko tumay ginimo nga malain nag-back up ka na si kagawad na kay Fibre nga kuna aaga para si kapitan nagbiyahe para dya sa barangay namon kag nakita ko padirata na kay ki ang diyang nasambitan niya sa rasya na pictura na alas 8 inudya aga kag kay Fibre mo tapos aga pa kano karan nakita kuno ni kagawad si punong barangay Jerry dati nagabiyahe pa kang tricycle kag kay Fibre bali ang direksyon ra adi punong barangay Jerry padulong data na sa opisina ni Governor kay kuna daw ay pamanalangalang paman sa oras sa opisina ni Gov kay alas 9 pagabukas mahapit sana ay kadali sana kada nga parinte rin sa may nasambitan ng lodging house o garing ang problema kay may nakapicture kag may tao
0: nga mga tiyo kung
3: wala ano nga emergency ang ginahin mo ang emergency vehicle sa sulod kang lodging house sa Pipe Belmar.
0: Kay Pipe Belmar, ano pariente yan gabantay mismo sa lodging house?
3: Bali ang caretaker mismo kang lodging house amo diyan nga pakaduwa sa Kay Fibre nga imaw naman kahapon nagsaka ari diyan sa istasyon kag nag-explicar kang andang bahin
0: ang pakaduwa ya babae lalaki
3: lalaki ka Kay Fibre
0: so siya nagkonfirmar nga ti si Cap nagkadtutuya sa akon na masyar lang dasig
3: correct
0: ano ni na sa barangay na alanganan
3: barangay alangan amurang barangay ni Cap. Pero
0: si Kakipad ni Stor na Palingga. Kakipad ni Stor barangay Alangan maningya barangay sa una?
3: Hindi. Ano na siya Katunggan. Ay ano gano? Ipatok barangay ni Sarisa pero hindi na siya Alangan.
0: Hindi mo si Kakipad ni Stor former barangay captain mo no?
3: Oo, former barangay
0: si
3: captain.
0: Pero si Kakipad ni Stor when siya kasulod sa Lodging House kadala service vehicle sang ano responder. So ang si Cap, ang ngala ni Cap Liwat, si Cap.
3: Si Cap Jerry Roseo.
0: Roseo.
3: Yes, correct.
0: Cap Jerry Roseo. Okay. Sige. Now, Kakipad Melmar, no? Ang inang lodging house dira, ano na yung tawag? Inn? Ano na tawag na?
3: Ano gid? Lodging house gid siya. Lodging house
0: yung pangalan. Ano pwede ka na ka-stay 24 hours? Or kung mga short time, ano lang, ang ginapasugtanda?
3: Wa hindi ko familiar ka mga rates nang da kay why ko naka-inquire kay Andre pero usually so time ra kaga may mga ano man ra yung mga lawid 6 hours 9 hours
0: kay 5 Milmar sabton mo na lang gidla na sang tarong mahambal ka pa nga why ka kabalo
3: oh. Lain-lain din nila rate eh. Oh.
0: Ah, okay.
1: Pagitatugid.
0: Hindi ka man niya magpadakop buhi, no? Hindi na natsura ni Cap pagkadto da, ano? Kiti, siyempre na viral ni sinyo mo. Di nag-post ka mo. Di, siyempre nag-laptato sa bilog ka si Balom. Tanantong kapitan sa si Balom. Kabalong si Cap Jerry.
1: Roseo.
0: Roseo. Ang ara dito.
3: Ako ni Kaki Fibre, medyo naluoy man kita kay kapag saka. Nagalumaw-lumaw mata na. Kay halinsa sa inaway kang andang pamilya. Kasi matapos na nag-viral po, may kumuston sa andang balay Kaki Fibre. Ang mga bata, nagpinangara, kaya mura Kaki Fibre.
0: No? Ang bata yan, yeah, nagpinangara.
3: Hindi man namura dadang pinaka-purpose sa why nga din post na to na nasambitan na balita. Kumbaga right man kang tao na mamangkot kung ano ang ginahimo kung saan ka emergency vehicle sa tulad kang lodging house kasi naka-red plate kasi anak ang gobyerno kasi Fibre na dapat ang gamit niya is for government functions lang gid kasi Fibre pero pagsaka din ka kahapon damidyo na luoy man kita ka na kasi doon nag-atramot sa ng luwado nakahibi rin lang sa Kay Fibre. Kaya nagpakitluoy ka natin dyan i-delete na lang ang nasambitan niya post sa Kay Fibre.
0: Okay. At Kay Fibre, marami namin mo nagpangara, nagilinaway to ang mga bata. Yeah, tungod sa post, tungod kay tatay nila.
3: tungod rito sa nag-viral na picture ka kay Fred Ray, kasi man, ananda mo. Hmm. Baga, ang sarap yan, although nga din-alert ito, identified kang mga taga-barangay nanda, kang pamilya na kay Fred Ray. Daw pamilya, black nanda din.
0: Oh, te, anong hambal sang mga bata, kuno siya, kinigansa sa mga bataan.
3: Una, naglalisanay. Kung nasunda mo, nagsabtanay. Pero while lang natin dinding deeper.
0: Di siyempre siguro ang mga bata, concerned man na sila kay tatay nila.
1: Apektado.
0: Kahit di siyempre official sa barangay, tapos siguro ti normal reaction sang bata, sang pamilya, kay Five Christian, sang asawa, nga ti, nga sa kadamo, sang parkingan, nga ra kadigay sa sulod, nga manaan mo rugid, nga mainit ina, kag sa gamay mo nga maibalo, service vehicle na siyang barangay, government-owned vehicle ina siya. Kagti mamalisahan gina. Even though nga your intention is good bala, kay 5 Melmar de la Cruz, why ka man niya siyang ginatago, why ka man siya may ginobra nga malain, o galing kay ti, tawag nga, ang imo ginadala is propiedad siyang barangay, propiedad siyang gobyerno, mainit gini na sa mata siyang tao. Ang pamangkot, sino ang nagpicture? Ang nagpicture, gano, makita naton sa sulod siyang salakyan, ang nagpicture, nag-check-in man da sa sulod sang lodging house.
3: Ati, amulidra ang posibilidad na kasi Fibre, kasi ang kumakita ang windshield niya, nakasulod din mismo sa lodging house. Eh. Pero ti, ang kasi Fibre, hindi man kung ano ang ginaubra sa sulod sa lodging house, kanya-kanya man na nga privacy, kaya ginarestito taman ra. Pero ang concern ka lang, kasi may nakita nga sa raksyan na naka-red plate, kaya kang gobyerno sa sulod kang lodging house.
1: Amo gani. Kasi Fibre, kasi Fibre Belmar, huwag matanay problema kung ang salakyan naging gamit, yan ni Cap, iya personal nga salakyan. Kasi iya man, iya privado nga kabuhin, hindi tayo may pag-intrahan. Kaling kitang question malang dre, gobyerno eh, yasang gobyerno ang nagapagasolina, sini kapatughong sini, buwis ang pumuluyo, di gusto mabalaan sang pumuluyo, nga ang ilang buwis nagakadto sa insyakto, kagindi sa personal iyang binipisyo ni Kapitan. Whether iya man na iyang pagpangalipay or may istorya ho man siya business transaction, no, the fact nga gingamit niya ang salakyan sang gobyerno para sa personal nga interest, amo nang gina-question sa mga pumuluyo, kaki 5 Ray, kaki 5 Melmar.
3: Kaki 5 Ray, kaki 5 Christian, actually ginatinguan ta kadya si punong barangay Orsello, kaya I find corrected ang apelyido na is Orsello, na kung mahimo maka-explicar siya
0: Jerry Orsello
3: sa inyo, may number kami naging forward kay Sir Paul kung try niya tawagan is makasabat.
0: Jerry na Jerry Orsello, Orsello
3: Orsello kasi five Ray.
0: Ang first name Jerry Orsello. Jerry,
3: yes, correct.
0: Jerry Orsello. Sang barangay Alangan, Sibalo, Antique.
3: Correct, okay.
0: Jerry Orsello. Okay, i-try na ton tawagan ba kaki 5 Paul after ni kaki 5 Melmar para at least makapatag. Masali, maging ang ginadala tayo nga sa Antique, eh. Pero ginadala tayo ni kaki 5 Kisan because kinamo kita sa mga barangay officials nga base na lipat bala. And mangin leksyon rin. Sa Department of Interior Local Government Memorandum Circular Number 2026, series of 2026-00011, gina-prohibit ang paggamit sang tanan ng mga government-owned property, especially mga vehicles naton, services, kaki 5 Christian, on Saturdays and Sundays, and even legal holidays. Kung holiday, Saturday, Sundays, pag government offices, wala opisina eh. So, bawal sa gamiton.
1: Okay.
0: Strictly prohibited unless, may unless, directly connected to the performance of official duties.
1: Correct.
0: Just like for example, ginggamit mo siya Sabado, Sunday, pero may ara ikaw event sa barangay.
1: Or may, or may fiesta.
0: May opening sang may ano ni, may opening sang isa ka negosyo sa Banwanyo nga nag-attend ikaw.
1: Okay, guest ikaw abi.
0: Or di gani, may
1: ikaw maribon cutting o mamuna.
0: May groundbreaking sa mga ipatukod ng mga establishment, karsada o whatsoever. So, gina-allowed siya. Pero kung wala sang official business, bawal gid siya kakita ng Mar de la Cruz. Just like for example, ini, nagkadto ka dito ya sa sulod siyang lodging house. sa paryente mo para lang magipag-istorya. That is not an official business. Mm. Kakipay Melmar.
1: Although ulayhon, kung tani, kaya tipakadto naman lang siya sa Kapitolyo. Dapat, kaysa may mga trip ticket mo, kakipay Ray, di ba? May mga trip ticket sila, inabutang dra, kung diin ikaw halin, diin mo destinasyon, iban mga happy. I don't know kung amo na sa iban man ng mga LGU, but pag hindi ko sine, kay naka-istorya kita sine before kay DILG Regional Director Ingeniero, gambal niya, kung may trip ticket, no? Kag naka-specify na kung diin ikaw mapadulong, dapat amula ng kadtuan mo. Okay, kung may kadtuan ka dahil nga iban outside of sa imong ruta, no, makabigi na nga violation, ilabi na gid kung hindi official working hours or working days ka K5 Ray.
0: Correct. So, for official use only. Ah. Kung magambal ka for official use only, ang paggamit sa mga service and respond vehicle nga ginagamit mo for your private errands, hindi matabi makabig mo ni private errands ni because ang imo purpose pagkadto sa San Jose is ano kay mabisita ka sa Kapitolyo, hindi way mo daging butang nga mabisita ka sa Jing House, no? Private errands, family outing, leisure trips, no? Kadto kada sa kundinda, sa casino, pa Starbucks kada, ano kada, pa SM kada, no? Kag mga personal social functions nga not related sa imo trabaho bilang opisyal sa gobyerno, bawal ka K5 Melmar.
1: Mas lala magini ka K5 nga ha, kay ang salakyan, response vehicle, emergency vehicle. What if karon may natabo sa barangay? Ay palayo lang, may natabo sa barangay, emerhensya, may dala lang sa ospital, may naksidente, may bungguan, and so on and so forth. Tapos, waay sila sang gamiton, kay gingamit iya ni Cap sa iyang transaksyon. O, naghapit iya sa lodging house. Karon sinusokton mo dira. Kay hindi mapuslan ang salakyan sa dapat sa intended purpose, no, kay gingamitan sa lain ka K5 Ray, ka K5 Melmar.
0: Kagliable ni sila ka K5 Melmar, under our 1987 Philippine Constitution, sa aton Republic Act number 6713, o kung yung ginatawag natin sila nga Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, no, ka K5 Melmar, kag sa Administrative Code natin nga 1987, relevant to Commission on Audit Circulars and Administrative Order number 239, which mandate all government vehicles to be used strictly for official business. Now, ti ko may magreklamo, kag may mag-complain kay Kapitan, ti laban-laban may guan gina siya kung hindi yan na madepensahan ka K5 ba Christian and subject pass for administrative cases. No? May ara nagakatabo, dismissal ganit from office eh. No? Kung makita nga excessive ang paggamit mo sa mga government-owned vehicles, naton ka K5 Melmar de la Cruz?
3: Actually, ka K5 Ray, may mga nabaton kita nga information, no, from mga verified na dyan ng mga tao, which is nakakilala man ka dyan man sa circle man, kang punong barangay nga dyan ni, nga ti, kang tinalikdan lang ata ang adlaw, no, kang naglalis sila sa iya, sila nga barangay treasurer, matapos na makita ng mga resibo nga pagsuma, excessive ang anda kaya nga din gastusan sa mga gatong ka K5 Ray. So, kadya nga adlaw na talana nga magpangatubang si punong barangay sa kay mayor kag sa DILG magasabat sa mga paramangkotanon kay ti ang LVU himself si Mayor Giancarlo Senya nagpagwarman kang statement kahapon kag order na ginareiterate ang insakto bala nga paggamit kag kung pag-usar kang mga vehicles kang mga barangay na dyan, no, nga dapat striktuhan ang mga trip ticket ng ka K5 Ray.
0: Alright. With that information, ka K5 Melmar, salamat. Good. We will try to connect our line sa kay Kapa Jerry, no, sa aton sini nga mga ka K5 para at least sa mapatag man ato ni kung ano ang iya sining mahambal, no, kag ano ang ano sini anong iya sining plano kay ti natalanda nga patawag sa ni Mayor Oxenia dira sa may banwasan nga si Balom ka K5 Melmar de la Cruz.
3: Sige, sa mga ka K5 ta kung kaysa okay man ang dasig lang atin minute pero mas nami gid kong hindi sige mag-extend food supplement for men para sa mga tatay ta dyan kag mga kalalakihan. Ta-extend food supplement for men, nagkapabasko kag nagkapanamik ang performance ng mga lalaki. So, Lagi kan reja sa probinsya Kaganti kay ako dito sa Melmar Optimar de la Cruz. Sa kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko, kag Kalingawan sa Antique. Ang kampiyon ng Sosron, K5 News FM.
0: Lagi kan regya, no?
1: Rugya.
4: Rugya.
1: Nami ako sa karay.
0: I-try na ton contacts kapitan. Pagbalik na ton na ma-interview kita siya kay Kapa Jerry Orioso, no?
1: Orseo.
0: Sa ton sining mga ka-K5 para at least makapatag man sa and mangin lesson learned niya sa mga tanan ng mga barangay officials, ano? Kapin pasubong ati ka-K5 Christian, no?
1: Bantayan ay subong
0: eh. O ti kapusubong ni amo ni kay Kap mapadlagan pa magdayon eleksyon ni ti balik-balik ni.
1: Gamito ni nga balas ang kontra ka kay 5 Ray Batok sa iya.
0: May kilala ko ng amigo ta.
1: Oh?
0: Nagpadlagan.
1: Oh.
0: Ah, ang pinaka old na tong mga video siya kay balik-balik niya po.
1: Okay.
0: Oh, at ano kiti kang kontra bang itaget pagi mo?
1: Ano nga video?
0: Ang video nga viral ah.
1: Wow.
0: Kaya mo nang good light ba si Black kag ini pag-post nga dani hindi lang niya gi-post ang K5 to gi-post pag sa mga netizens una.
1: Sila ba ni?
0: Grab na ni siyang K5 Joseph Mantique tungkol sa mga complaints sa mga tao to na nag-post siya ni mga ka-K5. Ang iba ni naka-screenshot na ni.
1: Ah, himuan ni Tarpulin.
0: Paglapit na eleksyon, balik-balik ko na. Kapitanyo. Oh. Gabusar, gagamit siya nga muna sa service vehicle sa nga barangay nga hindi man for official yos.
1: Medyo taraklado na ang atubangon ni Kap Orseo tungkol sa sining issue. But hopefully, no, kung limpyo man lang konsensya, amo man na, actually nagawa naman si Kap Kakitay Bray, nag-ako man. No, nga sala man ang desisyon niya, pero ginapanindugan niya nga why siya sang nimo nga malain sala lang gid ang iyang do may lapse in judgment ta kay K5 Ray sa paggamit sang salakyan kaginsulod pa dito sa lodging house ano pa nga namalisyahan ka K5 Ray.
0: In fairness kay Kap tag padulong siya sa K5 News FM Antique para magpatag no ti karon nami man ako maka-interview sa upod sa aton diri sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Iloilo 88.7. Alas 7:58 oras ato sini nga pagpangalagad sa pagbalik naton kon ta pila ka mga importante nga mga detalye sang aton sini nga balita kag topiko sa aton sini nga pagpangalagad barwa. Magabalik ang Foro de los Pueblos program upod sa Gapon ka K5 Ray Umalay kag ka K5 Christian Hagurin.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: wow. DTX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts. Ang mga blang nga permina mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod no nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources kung taas imo antioxidants you already made the first step towards longer and healthier life so gainom ka na DTX 500 kag mighty C ara ang kaduha mong himuon duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, ti imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
4: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman